0: Asyong. Good morning. Thank you gidana kay Well Madalisay sa pag-highlight.
1: Good morning.
0: Karang programa. O iba nga mga mainit nga mga topic ko hara. Taon tanit daganda. Iya yes, sa aton karang nga pagpangalagad mga katropa. Ro mga sunod-sunod karang nga kaso it panakawan. May sa Kalibo, may sa New Washington. Matindi para sa New Washington. Ngayon, tatlo sa akong bugas na dagas.
2: Ayaw, Rima!
0: Basta ang tingo taas at Disyembre raan na karang pamugas. Bugas!
1: Bullseye! Bullseye!
0: May suga pa! Dagasa parong mga dilata, mga katropa sa tindahan. Gindaga. Sabay, sa panakawan, nga natabo, ito man sa may banwa karaita, iya sa may banwa at Kalibo, sa may barangay, sino sa barangay na Luok, Kalibo, no? Now, ro pagpahayag itag iya, itdaya ka nga tinakawan mga katropa, iya sa may barangay na Luok, sa may banwa at Kalibo, si Carolina Arbolida, and then, isunod taman dayon rong aton nga PNP. Kasi, may mga panakawan nga rin yung mga katropa, no? So, haraan ay, sunod-sunod nga rin mga kaso it panakawan. So, gina-call na ito, atensyon ka rin ito nga PNP. Bukod niya sa PNP, kundi sa ito nga mga igmanghod unap. No? Eh, kung ginatawaan na binato chance rin mga manakaw nga rin, manakaw! Ha? Plus karon kung gabi eh, kung buksan blot rin mo ng wata na kagandado, rin mo nga tita. Yung mga manakaw nga rin, bantay sa lakas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero, alahas, kamera, 3,000 nga kwarta, sa piso wifi, dagasa mga katropa, daya karang mga manakaw. Rutag iya, ita, daya karang ro biktima, sa ita, daya karang tag iya at baraka sa barangay na Luok, gin pakikipag-angutan, right, except mga katropa, si Carolina Arbolida, tag iya at baraka, pamatian tanay.
3: XFM Police Report. Police Report.
4: Pwede ni mo kamon may istorya, ma'am, ro, natabugid sa inyo karang baraka.
5: Oo, ko, siyang abla 28, aga-agahay, ano, na nga, abo di ka nagagahay nga ayam, ay nakubaan ako, ay alasays na, adun ako iyahay, ano, irikatopagang ako, ay pagwa ko karsada, ay bukas yung ang portahan.
4: Anong oras yun, ma'am?
5: Alasays.
4: Agahon.
5: Oo, ay pag ano na akong abot iyahay, ano talaga ako, gintanaw ko ang mga ano hay, mga wasaagot ang mga gamit kita, pang okay kita san. Ay, di yun nga, gintanaw ko ako mga pagkabutang, mga ano hay, dato, lumibot ako to sa among sugod ay, ano ho, nga, naduwa tarang, akong daywa kapouch ay, ito, binakabutang rang aritos na sambilog ay, waut ah.
4: Do you know, gold?
5: Oo, gold ato, maisot kara, makara mga anang design pero maisot ay, ano ho, waut ah, tanan-tanan, ging ano halungkat ko, pati ang short, ako nga, din ang chichiria nga, tungas sa plastic nga, dagat ananda.
4: Pati mga baligya?
5: Mm-mm, baligya.
4: Ano pa ma'am, magwas alahas baligya?
5: Ano ho, piso wifi namon.
4: Gingbringka?
5: Mm-mm. Gingbringka.
4: Okay. So, ano karon ma'am do? Ano, nakapadlock ma lang?
5: Nakapadlock,
4: or may mga...
5: ma'am?
4: Gingbringka na or padlock?
5: Mm-mm.
4: Pero sugod ka to ma'am?
5: Sobrang nga 3K.
4: Ilang, ano rin ma'am, adlaw nga tipon?
5: Halin abi it, nengag ni, haywa taron pagbukad-bukara sa unga. Dahil nga may ginaipon, ay dahil sa panahon katong wat klase, mahina yun ah. Hay ulihita nga na, medyo nag-abo-abo, matarohugog. Katin haywa on sandaig to man. Ay medyo naamat yun ta. Ay galing hay, doon daw saga kang unga, haywa tanan na pagbuwa. Kuha pagbukara.
4: So, sa inyo nga, pag-secure CCTV, pilang tao, ma'am, ro, nadagasa, nagdagasa sa inyong baraka?
5: Tatlo iya, pero may lookout, sanda iya, ho, sa guwa.
4: Mm-hmm. Mga bubanta, pilang dagon?
5: Ang mga, gaano man siguro, hindi man mga 18 o 17, mga ro yun.
4: Pero, kumaga ko sa, naka, ano ma'am, nakatabon itsura?
5: Oo, jacket lang nga may dagakawo nga ron.
4: Pero sa imong pagtanaw, sa andabi man nga panindugon, familiar kay mo rin mga persona?
5: Medyo.
4: Mga taga-iyaman?
5: Mga taga-iyaman lang. May iyang ane ko, amat yububas kito na anuhan akong sa mukha, nga ano, ay, galing hindi ko kita masigurado, nga daw yun, malisod lang mag
4: oo. So, sa police, may anong inyong update, ma'am?
5: Hay, what?
4: So, pagsuod mo sa inyong baraka, nagkaano ta kumaga halughugot agidanda.
5: Oo, halughug ta tanan, ma'am. Mm. Aw mula misa nga ron di karon na duwa utarang bariyahan nga ron nga kolepeng. Tapos ay akon nga di yun no, nga tagsulan ko ba't mga hilo-hilo, halungkat, butanan na tanan.
4: Mm-hmm.
5: Oo, kagulo tayo na suod.
4: May yung mga ano, may mga baligya ka mo, mga alak?
5: Wa, ma'am, wa man ako tigrilyo, wa ako alak. Soup drink.
4: So, yun niya, itong naka... Putos man ko stock ning chichirya atro habuol.
5: Atro habuol.
4: Sububan ta pila tanan ma'am. Bilaro balor at tanan habuol.
5: Ano man lang to ma'am, mga 200 yet ginamakara ko abi ho. So medyo may blanco ginaipit ko dahil.
4: Kumaga tanan baga ma'am pati alahas, kwarta.
5: Ay ro, ro sa CCTV nga to hay 3,000 tapos ro bili kang alahas nga to hay. Ana abi pa sa lubong kang nga alin sa kung 7,000 ko na to anang bakay ito.
4: Ang chichirya nga
5: Chichirya nga to, ay, 200 yun.
4: Alin to CCTV, ma'am? King, alin nanda? Ah, sa, or Wi-Fi, di ba sa Wi-Fi?
5: Oo. Oh.
4: Pero sa CCTV, sa maging samad?
5: Uwa man. Uwa. May lang uwa man nanda pag... Uwa sa nakasayod, ma'am. Dati gintakawan man ako iya. Pero, ging pabarangay ko man to. Kilaga kita. Ay, pero ging po-po na naro akong CCTV. Uwa matapag sa Mara. Hay, kuraya ka na. Uwa siguro sa nakasayod nga may CCTV ako. Hay, kung may CCTV to, hay, malamang nga andagit ang bugnoton.
4: Do yung abing, ano aga-aga ko no, may gihamba nga. Abong gagahay.
5: Oo.
4: Uwa na nagatambay-tambay yara.
5: Uwa gita, ma'am. Hay, kuamat gauli ako mga last 10 man yaron, hay. Then, di ka rin, mga taga-iya mo lang man, kilala
4: Binatilio.
5: Ko. Binatilyo. Oo.
4: Oo.
5: Ay, pero na to, bukunta at mga ano, di ka
4: rin. Sino yung bagay dapat iya, ma'am?
5: Karoon mo lang, di ka rin sa unahan, ma'am.
4: Ah, suwag gada yung star. Gaubog kong gabi eh.
5: Mm-hmm.
4: Nga namin ko, nasubaybayan man niya, wag gada yung tao.
5: Siguro. Dahil gauli ako, ay kumat iya pa sandas basketbolan. Ah, di ka rin, mga tambay.
4: Mga sinsa nag-agi, ma'am?
5: Kara sa mayor, ma'am.
4: Aging alinanda?
5: Gimbring ka kita?
4: Alin doon mo? Ano karon ma'am, pang sara?
5: Ano man lang, ma'am. Nay nga, ano man lang, ho. Di ka rin nakabutang, ho. Haraman.
4: Ah, nakasugod. Oo, abi man ro.
5: Ay, takot-takot man lang.
4: Ah.
5: Kandado.
4: So, madali ang ginanda, bring ka man.
5: Ay, tinanam mo naman sa CCTV, madyaging persa, gitanandat makaraho. Hukwa raan ang ano di ka rin.
4: Alin di ka rin sa gabot, ma'am, at nakabutang nga?
5: Wa ay dayo nya ni namo
4: kandado
5: ma'am gimbaylo tanamon dahil luwa utangan di kara bailo tanam
4: do bag-ut aro yun nga ro
5: bag-o kaya gigabutan lang sang unga di yun ho nga wa unya ni ako ano kon maguli ako
4: ano yung plano kara uban lang abimana or mas ay, para kayo mas delikado kung may gagubog
5: oo preska to ma'am kung batyag ko nga ay bati abi igto ho kung hambaw ko ay kung nakaguwa gali ma kon ako kato basi naalin man ako ron siyempre maagto gid ako iya nga kita siyempre mahayag ro yun oh may iwag aron ka sa poste ay basi malin lang kung sa may mga
4: pero wa kagid naglingling
5: uwa ma'am
4: pero bugtaw ka karon ma'am
5: oo bugtaw ako galinahay ro ayam.
4: Mm-mm.
5: Abo abi di kang ayam mo mga ano di karon
4: nga baka sa ano bukad ro mga gamit ni mo
5: oo ma'am ay pati shirt kung nakatupi sa akong kukatre nga ron ay buunan da daganan da
4: mag-usa chichirya wat mga ano baligya sa naging buo
5: dato man lang ma'am.
4: Tag mga madali ang bitbiton.
5: Oo, madali. Ay, nakasood. Abi, sa plastic yag ito.
4: Sa mga, yes, area mga pet, may mga CCTV.
5: Ay, kami man lang likara. Mm. Do yun ho. Do yun, ging ate man rin niya, ano? Ging ate man, imaw rin na.
4: Do yung gabi man? Do yung
5: oo,
4: agaga.
5: Do yung gabi man. Ito, do yung may ice cream man. Di ka rin nang nagatinangda, sanda, kung paalin nga. Ano, may siya ginaplanuhan man.
4: Kita man sanda sa CCTV.
5: Oo, may CCTV man. Abi, sanda
4: rin. That time, may bitbit yung tasanda.
5: Wa pa, ma'am.
4: Ah, nga, medyo oh, posible. Oh. Dumilit yung tayaki mo.
5: Oo. Oh, oh. Pag alin di ka to, iya, padayon sanda ka ako nag-agto.
4: Oo. Oh, oh.
5: Ag, matsaging una, kita nandat, ano ro, ano ho. Na nga, ano ro, wifi namon.
4: Mm, sipot kita nandar.
5: So sipot kita, ma'am, pati anang sugod lang sa sugod, hay, daga.
4: Okay. So, umpis at May, ito nga tipon.
5: Oo. Ay, siyempre, mahina, o atlase pa ka to. Ay, na, ipon-ipon. Sana'y manapit ang unga nga, bago na buon, hay, abo.
4: Kaya ginatipon na tagid.
5: Oo.
4: Mm-hmm. Pero kung mabaskog, mostly mga pilang buwan na ginabuksan ninyo.
5: Dati ron, nga ano, hay ano ho, kada tapos buwan, mm-hmm. Ginabuoy nanda, hay ano ho, nag-abot man at 2,000.
4: Duyon yun or pinakamabas ko?
5: Oo, may 3,000.
4: Mm-hmm. So makaroon ma'am, ano yung plano ka if ever nga ma-identify rin ka ng mga persona? Asakaan din ninyo kaso or?
5: Oo, kunyanin ko mari. Sige man na, kasuhan man na natin kung mas sigurado nga ma-identify nga ni Kunoy. Buligan tama na. Uwa pa nga ni ako. Ano ma'am?
4: Ebidensya gid.
5: Ebidensya gid niya. Ano?
4: Pero wapag in-update ro police?
5: Uwa pa ma'am.
4: Kamu pagang sa ruhatakawan iya ma'am?
5: Oo. Pangayuwa o tangani ra ma'am.
4: Nimo sa ing baraka
5: oo,
4: mata.
5: Sang baraka?
4: Kung sa mga serye nga ito't panakawan sa mga baraka sa ibang lugar, dahil ang road first time na look.
5: Oo, di ka banda. Pero ito mata sa sentro eh, naagyan man sanda. Tagmalbas nga yun.
4: Mga tagariya man?
5: O, siguro.
4: Or wag in-identify
5: mo? Wag in.
4: Oo.
5: Mas abo nga nito, anat malbas nga.
4: Pero so far, wag patakumprunta.
5: Wag.
4: Kasi mingin ko na nagawasan mo eh.
5: Oo. Why?
4: Lisod man?
5: Oo.
4: So, nabubanta no, sobra jismil kita na nara.
5: Oo. Kung ibaligyan ng daro, aritos na to ron.
4: Ano? Pero wakat so far, ma'am, ha? Ito dan pa nga mga jewelry shop o phone shop?
5: Wa. Wa, bagid ako nakaano ka na. Ah, hindi utang na ako.
4: Kung ano ka man magagasa do yun?
5: Wa man gihapon dun.
4: Eh.
5: Bala ka, bala ka, makadakop ka, daagra akon kung ta sa mga ginikanan. Ay, subaybayan nanda nung nga, no? Ay, apa hindi nanda masayran niya una, kay bahan nanda.
4: Aga-aga, dapat i-check it, no?
5: Ag may dinagagid, aron santa, pero ang short niya to, mga wasan
4: da. Aga nanda, may mga
5: short. Aga nanda, pati make-up sang apo. Make-up sang apo, kamera sang apo.
4: Anong klaseng kamera, ma'am?
5: Nga, tawang ng klaseng kamera to, basta maghalaga, matutawasan.
4: Mahal, ma'am, ha? So, sobra-sobra, jismil, kada gidyali. Kasi may kamera pa.
5: Oo. Pati make-up. Deodorant. Dagatanan.
4: So, gaban no, ay, may interesado kita sa mga pamatanon nga gamit.
5: Oo. Ay, siguro mana, may bakla ka to kaibahan o ano.
4: Make-up. Mahal man do make-up set.
5: Oo, mahal man. Ay, binakay to sa unga man.
4: Sa Hong Kong man. Okay, oo. Sige. So, gaban inyong pananawan ka na mga, doon, edad 17, 18?
5: Oo, mga di karon, ma'am.
4: Tatlong bilog sa ma'am, no?
5: Tatlo ro nagsugod iya.
4: So, wapat sigurado kung basi may lookout sanda.
5: May lookout sanda? Ay, pagsugod abi iya kung may gaaging nga motor. Siyempre, aga-agawan to, may ituhalin. Kita man sa CCTV may ituhalin nga ano. Oh, may gapanihoy nga ron ho.
4: Ah, so, abi manay.
5: Oo, nga abi.
4: May kasinyas.
5: Gadagagan sanda, gapanago. Kita, di karoon.
4: Pero that time, may ga-roving. Anong oras siya roving, ma'am?
5: Dati, may ga-roving-roving. Iyahay, ulihiwa ulun.
4: Maskin, pang sa curfew, mag alas 10.
5: Uwa. Dati ron, hay, iya sanda, pero ulihiwa. Gapin nago, manabi sanda.
4: Kung may mag-aagi, no?
5: Oo.
4: Pero di karoon sa inyong area, mahaya gid ah.
5: Mahaya, garon, iwag, aharon ho. Kaya kita di kara.
4: So do yun na dayay yung bagay niya sa ulan.
5: Di ka to ho, sa ubos.
4: Kung baga pa lilingon mo, kitaon yung baraka.
5: Ay, ina mo lang sunahan ho. Ay, kung gagawa ako sa karsada, kita reportahan.
4: Sino mo kay ban sa bagay that time, ma'am?
5: Ako nga, unga.
4: Huwag mo tayo maging singhan. Huwag mo maging muna, biman namin kumaano talo ayam.
5: Uwa.
4: Gabi ro kahay.
5: Oo, hey, naghinipos malat ang huwag matangkan daga disturbo nga. Mm-hmm. No? Basta batian ko nga, grabe taro kahay, ita ayam iya.
4: Mm-hmm. Sige. Mm-hmm. Siguro ma'am, imo makarupat dugang panawagan, aga, ano lang man doon, awareness sa mga kapareho ni mo may business o may mga baraka nga nga. Especially, abo bing baraka, no nga, huwag tagin at nagagubog.
5: Oo.
4: Inasarahan niya tarayon. Maka man natabo sa istansya, pilang baraka ituro. Sunod niya.
5: Ito banderit, Briones, kilaga ko man niya ay watabagat yubog anang baraka man.
4: Ag sugod
5: na,
4: man.
5: Makaraman din sugod. Abo nga niya, mga kaanan na buo, mga sigarilyo ko, no? Ay, mahal man doon.
4: Oo, mahal doon saan ka. Ano lagi ka, ha?
5: Oo.
4: Lugi ka tingyagi.
5: Oo, ay, di yun nga. Ito ako, nag-report man sanda to sa polis. Ay, kami, ay, Briones, sabi to, ma'am, ay, hambay nga na kagawad, ay, na nga agto lang mana kamo sa pulis magpa-record nag-agto lang ka.
4: Siguro yung imo lang maka ma'am reminders for awareness man para sa tanag para sa especially sa may mga para sa imo may mga baraka ma'am.
5: Ay mag-ingat-ingat gid sanda ag siguro kung mayad man lang nangyawa sa gugban lang kung pwede. Ay ako abi may masakit abi ako. Ano hindi ako pwede nga ako lang isa iya. Ay tawag uli ako sa amon. Doon agro mga ginikanan ko, manakaw nga to, hay sayran manandaro na, yan naman nga, kaguoy man ako nga, sang kriti, malang baligya, agmaro.
4: Ano na ma'am, inyong, manot buhay ka o may baraka?
5: Buhay yun, ma'am. Mga intok pat ang unga ay
4: sa bilog ra sa yung source of income gid.
5: Oo. Hindi karon na lang kami ga ano. Ay wa unya ni ako gahit mga kanunon ay may masakit nga ni ako.
4: Mm-hmm.
5: Pero yun lang ron, ano man lang.
4: Ngani si
5: simple lang.
4: Sige si Ma'am Carolina Arboleda ro tagi try karang baraka nga ginaransak iya sa barangay na Loo Kalibo.
3: XFM Police Report. Police Report.
0: Okay, so doyon na mga katropa ro pahayag itdaya karang tag-iya no. Sa club tayo, lahas, kamera, pati ro piso wifi na nang bindo machine no, may 3 milito nga sugod da. Ha buo man itaday karang no, may taywa pa. May kaso pa ipanakawan sa banwa man ita New Washington. Iba siya na to noon sa hindi magbuhay. Itong portion is atong Gatonet Vision X Plus soft gel capsule. Importante ra para aton nga mata maging manami mga katrupa o pananawa natong permiya. Kasi raya ka nga Vision X Plus soft gel capsule, may lutein plus beta carotene ag vitamin E, zeaxanthin nga makabuli gid para mapamayad-ayad ra aton ka nga pananawan. Ag ginaproteksyonan pa na nakarara aton nga mata sa mga long-term vision issues like katarata, pterygium, or ano pa nga mga problema naton sa mata mga katrupa. So dapat mag-inom ita santon Vision X Plus sa so, pwede ka mo karong ka-order sa ano, sa Lazada, sa Shopee, available gidaron na mga katrupa.
1: Okay?
0: Unrighteous to health ng mga produkto. Available doon sa kwan, sa limitado malabi sa ibang mga pero kung manami lata karon mag-order ka mo online. It Vision X Plus soft gel
1: capsule. Bullseye!
0: Shopee. Available gid aron nga may. Dato makaron nga pagpromadayon 8:20 raton ka nga oras sa panakawan man sa New Washington sa Barangay Puisa. Matindi man da. Balikan tara pagkatapos yang itaton karang mga reminders kindly
1: stop.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo, sapo. 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Bili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
8: Ako si Manong June. Jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extra. Shack, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
10: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Pinagtibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
10: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaan na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaan lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
2: XFM.
12: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninis ang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oo, oh, gali. Diri yun.
11: Ah, dali na.
0: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
14: Santon Plus
0: Herbal Oil.
15: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
0: The secret of health.
16: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo. Ano ang epekto yasini sa may mga diabetes, Dok Leo?
17: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem naton is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sini nga pagtulog nagaaapekto ini sa insulin sensitivity. Much more sa mga tagpadamati naton pamangkot sa inyo. Pila kagabi nga pigaw inyo sini nga tulog? Ukon pila kagabi nga hindi ka mumaayo sini makatulog? Ukon normal na sa inyo sini nga daw hindi giman maayo inyo tulog daw naanad na lang kamo.
16: Pero hindi man but tambalon nga nami tulog mo hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
17: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang sige na tuwag factor nga makapaayo sa aton sini nga lawas.
0: Seven plus gold.
17: Bisan ano ka nami sa imo sini nga pagtulog karon ko nang naon mo hindi o man na control. Ang environment o man karon wayo man na-align sa imo sari nga ika-ayong lawas ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero, bulubintaha, Sir Josil, at least maayong imo sari nga pagtulog.
0: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
17: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sari nga lawas? Nagabungol lang aton cellula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagresulta sa pagpabilin ng elevator ng aton sari nga blood sugar. Kag-confirmi kita nagapulaw galing Sir Josil, trabahuso kayong aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagaresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan full-blown type 2 diabetes.
0: Santhon Plus Gold.
17: Tungod sa mga sangkap balas ng Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ito, Sir Josil, sa nino, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po nang aton tulog sini sa gabi, Sir Josil. Gabatya kita sinisang pagkahilab sa aton sulok-sulok. Ang iban sini, Sir Josil, nagkakabatya nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag-manotis ang iban sini, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sinis kusina mo. Disuras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw disuras sa gabi nga magabatya nga ginagutom ka kag daw ka-anxious sa imo. Kati istable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, na naghahatag sa aton sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pagtulog, Sir Josil.
0: Santhon Plus Gold.
16: Nasilinga ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga pamatsyagan pag-abot sa imo sininga katulugon. Kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, pag-inom sang premium D3 soft gel capsule, makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
17: Dako ang bulig ni Sir Josil kay ang vitamin vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sining brain area, Sir Josil. Nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sining mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa ustos ring oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ring alawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal, iya, Sir Josil, nga kondisyon.
14: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
18: Secret.
19: Lugangan yung Sanson Vitamin C kay bisan doktor kag sinuman ng eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinang lantas supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
17: Highly recommended gid Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Sanson Vitamin C kung nagatumar kita sang Sanson Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinanglan gid naton ng Vitamin C, Sir Josil.
20: Sanson Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
19: Ara man ina sa aton sining tatlo ka variants ang kape, Dok Leo. Sanson Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangosteen ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Sanson Plus Coffee Mix, ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangosteen powder. May ara pagid ini sa ato sining premium D3 Coffee Mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster, Dok Leo, kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants ng kape.
21: Premium D3 Coffee Mix,
19: panghabon ka mo gamit ang Sanson Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sininga pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
21: The secret of health.
22: Sanson Gold Live Testimony.
23: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Sanson Plus Gold Subragon nga sang dagon. Dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan akong sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo base daya ay makapamayad man kinyo. Kung bukog sa suso magkabilaan ka to ay mabahaw-bahaw sa mais. Kaya akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon, agsa, gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Sanson Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
24: Sanson Plus Gold, mapibili sa inyong mga suking butika.
25: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang. Kung pwede, pero yun lang. Ay, uwa, gid ko no. Sis ko no. Hay, nag-uli ako. Nag-inom ako it Sanson Coffee Mix. Ay, naduwa. Tagrato nga. Bukol nga. Parang hulin yun. Imaw it bahong. Di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Sanson, ay manami lang pamatiyag. Gani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Sanson, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
26: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision. vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: XFM. XFM.
26: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
3: para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
8: Ay, ako si Blan. Isa ka professional boxer. Sa dadlaw at rin, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaking nagatip ng akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
7: Sister Pain, hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
18: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
27: Ako, si Robilene R. Valencia, 8 at Arcangel Norte, Balete, Aklan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akon niya nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani, kamuman mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo.
18: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libong pa-premyo. Intra na!
28: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
29: Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Okay, mga katro, para ito nga oras sa ito makaroon nga pag-proper na alas 8:37. Balik kita sa aton makaroon nga pag pangalaga da Banwa ag dayang porsyon isa to da katonit Santon plus Golda. May mangustin da ha, ang palaya, malunggay, garlic ag spirulina. Una, ginapabas ko gidara aton nga resistensya. Dayang ruga tao katon it protection nga para hindi kita magkabagatian, magmasakit kasi ginapabas ko gnara aton karanga immune system. Ginalimpyuhan nung aton nga gawas ag nagabulig sa pagtunaw it pagkaon. Ginabalan zero blood sugar ag nagabulig suporta sa tagipuson. Manggaranon na sa antioxidants ag nagaprotekta sa pagkasama dit aton nga silyo. So, Santon plus Golda. Adlaw-adlaw. No, may mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, agas. Ayan, importante ra sa aton karang gawas mga katropa. Ano na TS2 Health ng mga produkto, mabakal sa mga butika sa Mercury Drug. Bullseye! Mga katropa. Now, harapagid, kasong manit panakawan, aton igabasyad na kinyo. This time, sa barangay po isa, Banwaite, New Washington. May tatlog sako mang bugas. May dilata pa. Nadagasa, tag-iya at baraka. Tag-iya at piso wifi. Gin pakipagangutan ni Taix FM. Pamatian ta mga katropa.
1: XFM. Police report. Police report.
2: Ma'am, no? Base, no, sa daya karang napanuan nyo parang manakaw, no? Ano kararong natabo?
3: Basta akong malang naanuan ay nagkagaso baga, nagkagaso din ng mga sintilyo at wifi, ay nabuhos. Ay mura ako nga pagkabugtaw ay tinanaw ko rin, hindi man natumindog ako, ag binuksan ko ay nagdagagan yun, taro ano, nagdagagan.
4: Pero abuot, ananda tanan ng kwarta?
3: Hindi, wasan na tabuol. Ay dali pagkagas di, nahugog ay dumagagan dahil hadlok siguro at manon, ito na nandang iya ko gagubog. Ang dagin so, mata siguro nga gin ano iyara gin surveillance nga kung paano
2: para agturan kunta.
3: Oo, no? Pero, ako man lang abi isa ka ikara sa baraka.
2: So may nabatean ka imo nga kagas bat mga sinsilyo nga ginuwa mo?
3: Oo, ginuwa ko.
2: Okay, tapos
3: nagdagagan yo ta.
2: Napanuan nanda nga kwan nga una kating.
3: Ayo ron ay there's ako nga ning duday basi nagkaon man iya o kaya nagbaka man iya. Ay nagtanaw pa kan sa kilid o oh, di karayan nagtanaw pa sandaman kung may tao siguro ron.
2: So alin daw ang punteriya gata?
3: Daya gata, daya
2: may posible ba gayan ya basi sudlon paro inyo
3: nga
2: rang.
3: Hindi rin kasi sang kiri malang abiro ako nga sud kang baraka. Pag malang mana ba kay ron. Daya gid ang punteriya kasi may natakawan di karay ito sa pihak manit ano man eh.
2: Window machine niya lang, wifi.
3: Oo, pero andat ang pinilak sa tigayon doon ng box. Saraya, iwan ang dahibuol.
2: Ay, okay. Ho. Sir, paano matara, ma'am, na yung ginakuti-kuti ko tagit anandai do wifi nga ron?
3: Hindi naman, hindi ko man abi, ano, hindi ko man kabisado kung mga sino abi man rato. Base ma kung ginpananuhan, ginmatananda. Simple ka sa kahayag, may patinti ako, harun gid lang, may iwag di kara, may iwag di ka to. Kahayag-hayag di kara kung aga-aga nga ron, maisog gid ah. Maisog da sanda.
2: Mga pilang bilog sanda?
3: Tatlo.
2: Tatlo ag...
3: Pag ano abi ay nakahod abiro. Kunay. Rosang bilog, siguro nanaog di ka to. Ag nag-adto iya. Tapos, tag naga, yan siguro tag ratong mga kaitom nga to. Sumunod tag naka-white man nga to. Nag-jacket. Ag imaro nag-sugod man iya. Nag-adto man iya.
2: So tanan sanda naka-jacket.
3: Oo.
2: Alin din yung karang pagpati, ma'am? Minor de edad or
3: mga siguro mga basic mga 14, 15 ganun.
2: Alin din nga naka-motor sanda?
3: Motor. Oo. Hindi namin nakilala ro motor agro anang ano nga plate number dahil ano abi ho ding madugom.
4: Si sanda nag-park, ma'am.
3: Di ka to ho. So, pero ito sanda maghalin tapos dumiritso. Umalik ko man dayon. Ang di ka to rin, di ka rin sa may mangga nga ron, ho.
4: So pag ito tanandagin sa Odangin Park, balik din sa Yasing Baraka.
3: Oo.
4: Mga buban, tapila rusyo ko dito yung vendo machine niya, ma'am, yung kaso ano, nga nadaga sa Ananda.
3: 2,100 plus yato, to 300.
4: Mga kasi, pilang buwan rin, ma'am.
3: Isang buwan?
4: Nga tipon.
3: Oo. Ay, ting mamiso, malang abi. Hindi nga niyo, nadahibuoy, pagkaagahay. Dini-report namon gin kuan nga ginamon do tagana ay pagkaaga ay nagabot iya ay binuksan nga ni agnuya pay 2100 plus
4: so gin buo lang nga giro kwarta
3: won
4: Pag wakat na batyan na nang gahayt ayan, kabu-abu nang gahay kasi diyan. Kato pa katupang nabugto kauting.
3: Ay,

0: ka to, makaroon nyo tayo, binuksan namon, pinamuhot namon doon.
1: Ano, nagkakahugo?
0: Oo, nagkakahugo.
1: Bakit? Ano yung sitwasyon, vendo machine, pagwa mo? Ano, naransak, samad?
0: Walang tira, bukas lang. Bukas na tayo mawo, oo.
1: Do kandado nga ron,
0: yung padlak,
1: samad.
0: Ganbutang-utan na, hindi rin samad. Wa man.
1: So, ginkuti.
0: Man, eh, maka-expert, gida maako na yung manit. Huwag gidat ka, diferensya.
1: Abuksan, ananda, ginkuti at ah.
0: Oo, abuksan, ananda. Tapos ato nagawa sin ga expect nga may among sinsilyo nga ano pero mabugat eh kasi binuhat mabugat tapos ay iya daya tadikara ay dikaraya ho raya pero dikaray day may happy nagtapos usot pa rito si idaong mar mga sinsilyo ikaabuan
1: man ano oras ani ma'am
0: ano nagkuan ako ay 2:20.
1: So gaba, nauna nga, may nanakawan ba sa unahan,
0: oh,
1: ikaw sa may naluok, yaman pwede man yung mag-agi, sa may puis, sa Guayan Puis, New Washington. So gaba, nauna sa naikto, nadaga sa mata. Pero inyong pagpati, isang grupo katara?
0: Doon yun ang ano ron. Kasi yung pagkakita namo nit, pagkaagaw no, pagkakita namo nit, anda nga ano dito, video ay, imo madusok-sok eh.
1: Dato man, mga gawas.
0: Oo, makatugatugid. Ako nga natag nag, ano nga to, nag, panaw.
1: So, inyong napatihan, nauna, posible nga, isang grupo ang sa likod tayong panakawan. It, aga-aga, it, sabado.
0: Ay, pila eh, bali, tatlo kami nga, ano eh, dito sa Naloo, iya, agtag ito sa Digiya.
1: Sa unahan pag yan, may una man, iso wifi man.
0: Hindi, baraka tarandar.
1: Baraka.
0: Daywang kasakong bugas, tapos may mga rinipak pa nga, kinilo ba, ginoog, mga dilata.
2: Ito yung mga sabado at aga-aga ron.
0: Oo, dungan. Matadungan na.
1: Dungan yan.
0: Magkasunod yan, hindi dungan, magkasunod.
1: Alin da, first time ninyong naransak inyong vendo machine tit nga piece wifi?
0: Oo.
1: Ano guwain ka mo may piece wifi, ma'am?
0: Mga ano? Ito ko nga, dagawang dagon yun doon.
1: Dahil sa sudi dagawang dagon, daya ro ko noon na
0: ha.
1: Pero iba't or tagiya ka na nung kumbagay nakikitap ka tayakin nyo.
0: Ano lang yan eh. Uwa ko't gasto nga, berbakod ba na uwa?
1: Oo.
0: Gatawang sanda eh, dewang gasto sa kuryente, ag 2% ay sang gastos imo sa 1,000.
1: Abi mana katakabati ka, ano nga to, gagsakay. Siyempre, imong insink kagi, imong naging ano, imong reaction, siyempre, ginlingling mo. Baka gindi kinubaan na yun, base mapahama ka.
0: Huwag gintabay ha.
1: Oo.
0: Gulpiyot ang umanong.
1: Gumuwa ka tingman.
0: Oo. Kasi hindi man sana magbuhay gid man siyempre binit karsada eh.
1: Pero may mga gaagi that time yung mga sakyan.
0: Uwa. Uwa ta. Uga aga las dos.
1: Pikay bahan kaya nga ubog mo sing baraka.
0: Ako nga isa rin kararang daywang ka ako nga bayi ito.
1: Dito sa inyong bagay matamis mo kasi may kuiping malang no.
0: O agrakon nga rang ano, rakon nga tagay na nga to. Akon nga. O nga. Ay nagano malang riyan, nagpamista dahil sa Briones, naroon taga Briones. Na timingan pagamta siguro nanday ako ka tama to diya.
1: Oo.
0: Ewa
1: pero kami, ano. Pero kung bagay kagabanan niya adlaw ikaw yung tayo isa.
0: Oo, ako lang.
1: So gaban, naga-surveillance anda.
0: Doon nga niya. Doon man ang duda. Gin-survey anay nanda kon ano.
1: Mm-hmm.
0: E kapinami kay anan pa di kara, pwede man gakaon sa natapos ga ano.
1: Imong baraka nga ra alin do? Ano karon pang imo nga pangsaraman?
0: Wala ano lang to, pwede tong
1: madali oh, malang mabring ka man.
0: Madali, daron ay uhuro, uhuro malang, no?
1: So kung nga ba, ikaw at isa karon na yun, delikado, gidato kung ikaw at isa, ag.
0: Huwag man ako ba, ano, ay, huwag man nga ni Gasalig ang magmakaroon.
1: Oo.
0: Ay lang, umak man, abi nga, yake, ay tagdagan ako rayay, una man sa among likod.
1: Pero nga ba, ikaw at agad
0: yan? Ako at ako.
1: Kung datong mo at mga okasyon, wat yaubog ko na sa bagay?
0: Uwa, ito ang sa kwarto ni Kato, madaibang ka, umak man, isudyante.
1: Oo.
0: Bali, tatlo kami.
1: Wama dat mga paghana nga sudlo ning baraka.
0: Uwa, uwa man.
1: Uwa man daya tagid niya piso wifi. Oh. So naabdan mo pag nagdagagan.
0: Nagdagagan sa bilog man lang nakitan nga nagdagagan.
1: Wa mo siningitan or nano.
0: Uwa tangani, ay ra ko yung tang ano hindi karayo ta sa kwarta ron.
1: So ano nagpamukaw ka unday no nabugtawa masanda.
0: Uwa, uwa ako wa ko magpukaw nga ni una sang uma. Uwa eh kami ta nagkuan niya.
1: Si.
0: Oh, masanda at mabuwa na nang mabuwa sang baraka. Uwa man ako
1: sa kiri man lang man ano.
0: Dayang malangan niya, isod lang doon, isong pagpista.
1: Oo. Sige. Ma'am, siguro ikaw may ano ka, awareness man, reminders sa mga aron nagagap na gumata, aron mga tikuyan, mga manakaw nga ra, naguwa, umata sa dag. Pila kita ka ni kamong mga baraka owners doon na daga sa nanda. So, imong awareness.

0: Pinas lang mga panawagan
1: ano,
0: sa mga
1: kung tahay mag ano ba mag-ingat gida mag ano mag mag tag ding safety gid baga man ang ano nga ron ho nga hindi ag, magduda hindi ka pirmi magtiwala it mga ga agad to nga ron di nga ano karon
0: ay mga katropa si Mama Angelina Alavaren Roraya karang tagiat Baraka aga andang bagay ro nabutangan ni track ginbutangan track karang piso wifi nga vendo machine iya sa Puis New Washington.
2: Okay, thank you gid no sa mga pakipag-angot nga ra sa mga biktima ita daya ka nga mga panakawan. Sunod-sunod yung kara. Ha, ah, nga mga panakawan nga ginexpektar na sa kapatay sa aton sa probinsya. Now, ibasyada man aton ani kinyoro, ray ka nga pagpahayag ita aton karang Kalibo Municipal Police Station sa dayang nasapuan nga nga bangkay kahapon di kara sa may barangay istansya. Sa pagpati ta pamilya nga raya hay pero may investigation mata sa gihapon raton karon nga mga awtoridad si Police Lieutenant Salimar Britanya may pagpahayag pamatian ta mga
3: FM Police Report. Police Report.
0: Police Lieutenant Salimar Britanya, ma'am, base no sa gimpatigid man niya investigasyon itato niya Kalibo PNP. Mama, ano gidaro natabo or nagagawa nga rason ang aging kamatay itry ka nga sangkaraki ma'am una karon sa may sangkakarinderya no sa may barangay istansya Kalibo.
4: Bali ma'am ang incident naton ma'am is mahambal man siya naton ma'am nga natural death lini ang pagkamatay sang among nga aton nga biktima ma'am. So as of now ma'am na undergo naman siya sang postmortem and examination and based of the result ban sang ano sang postmortem based sa ginhatang mga information sang aton nga doctor is sa one of the cause sang iyang nga pagkapatay is ginbangungot siya ma'am.
0: Okay. Ma'am, pila nga niro edad ma'am itry ka ng biktima?
4: Ang aton edad sa aton biktima is nasa early 30s pa lang ni siya eh. So kumbaga medyo bataon pa man.
0: Taga Kalibo giday mo ra ma'am.
4: Actually ang aton nga victim is not a resident kidi ano ni Kalibo, so from other municipality siya within Aklan man, then dali lang siya nagatrabaho sa may Kalibo area.
0: Ano ra ma'am, ano ro may mga information kita ma'am kung ano ro naging activity itry karang biktima o kung gabi iro ni Domingo bago na sapuan ni maong awon ni kabuhi agahon ni Lunes, ano ro ano mga naging prior activities kada ma'am?
4: Bali based man sa information man during investigation sa iyang upod dira sa ginatrabahuan niya manang bali do nag-complain siya kuno sa ano mga gapalanakit bala iyalawas mga body pain, so nag lisensya siya man sa kuno sa tag-iya bala sang karinderya nga mag-rest anay, so amo to gani kainay kaagahon nga supposed to be pagapukaw na siya tani syempre para mag-start ng ila trabaho sa karinderya sang iya nga upod kag dito ya nakita nga wala na siya kahulag. So dito ya nabalaan nga amo gali to ang patay na ang aton nga biktima man, and based man sa information from his family, so kumpagka do ang ila bala sa lahi bala nila may mga ano sila may mga lahi sabla sa mga iba nila nga mga ano mga relatives nga may mga high blood bala at may mga cases man kuno nga parehas ang natabo sa iya ni
0: like anang relatives ma'am or immediate family gid niya makaron man do natabo ma'am ginbangungot man?
4: Yes ma'am, do pareho do sa ila kuno bala ma'am nga lahi, so mostly sa mga members of the family na nila may mga amo sini nga mga ano ma'am nga mga case.
0: All right. So, igaban minko ano ma may mabahor posibilidad niya may ruyon high blood ro andang nasa dugo na ro pagiging high blood.
4: Yes ma'am, oo. Nasa kumbaga ma'am nasa dugo sa lahi nila ma'am pagiging high blood.
0: So, ma'am, saan ang mga katrabaho? May mga hahambal imaw or anong may ginabatsya ginmani mo magwas ro yung body pain?
4: Wala man sila ma'am sang wala man ma'am sang na mention ini nga aton nga biktima ma'am no, magluwas sa sinang ginhatang statement man sang mga sa upod bala niya ma'am nga amo na nag-complaint man lang siya on bad, sa about sa iya nga body pain, so siguro ka ina ka agahon siguro amo na ba si bala na kwan kag wala kay sana kadi para sa iya kay siyempre wala man siya upod sa iya nga ginatulugan so kumbaga wala gi siya bala ma'am na buligan o natabangan nga may nakapukaw siya so during sang gin ano siya gin abot siya nga ginbangungot siya ma'am.
0: Stay in mo ma'am no?
4: Oo, yes ma'am, stay in siya ma'am sa ginatrabahoan niya ma'am.
0: Ang may information ma'am naginom-inom pa sa Dadyabiit Domingo no?
4: So far ma'am wala man sang information nga ginhatag na nag-inom-inom sila ma'am relative ra.
0: So Domingo may mga ano ma'am may natipon kita ng information ng ano ng mga nag-activities nga pwede ron ma'am no, kung amat over fatigue ay pwede nga possible ro yun niya mga pag-atake ay possible nga ro yung gidrain dumatabo may mga naging grabe mong trabaho Domingo ma'am nga pwedeng mag ano grabing kaoy nga nabatsyaganahin na.
4: Actually ma'am wala man kay based man sa information ang iya abi nga ano trabaho sa among ginatrabahoan niya is tagaluto siya abi ma'am so anyway sang naglisensya sa nga do nag-experience siya gani isang body pain ginpasugta man siya nga mag-rest so syempre ini abi nga mga cases di hindi naton abi ni mama ano mapulong di bala naton mabalaan kung saan o ma-strike bala sa atin so mo na gani nga kung may mga ginabatsa kita no even nga kung may mga cases nagali sa mga family naton kasi syempre sometimes ang iba na mga hereditary gid ina no runs within the blood so kung baga maging ano tani kita health conscious kumbaga so muna lang siguro gindala-dala ya bala ang iya nga body pain nga gibatsa nga basi bala madula malang kung makatake sa sang ano mga pain reliever so wala ginato na wala gina ano nakwanan nga pagkaaga gali amo to ginabot siya nga ginbangungot siya ma'am yes so
0: may mga kapareho mama although ba mo nga ni ma'am no nasa alahi nang daro high blood pero para sa ma'am nga nabangungot may mga natabuon man ma'am sa nang mga kapamilya nga doon bangot sa high blood ginbangungot or gingatake samtang tugog.
4: Based sa information, ma'am, oo, may mga cases daw, ma'am, sa iya nga mga relatives.
0: Okay. Yes. Ma'am, so kung ano, late 30s, ma'am, no? Early 30s?
4: Early 30s.
0: Okay. Ma'am, may mga information. Bagong graduate din man ni Mora, ma'am, sa college?
4: Based man sa aton information, ma'am, wala kita sang kwan about sa iyang educational background, ma'am. No? Wala naman ni naton siya gin further ano na kay syempre ang family niya ma'am medyo nagakwan ma'am kay syempre nadulaan sila sa members of the ano ma'am of the family man so gin consider man natin ma'am ang ilang situation since on their part ma'am is kumbaga na accept man nila nga natural ang natabo nga pagkamatay sang ilang ano man kaiba
0: so kumbinsido matasanda ma'am nga white foul play.
4: Yes ma'am, kumbinsido man sila man and actually for now after the postmortem examination gina-process na gani nila ini ang bangkay man sang ating victim para mauli man sila sa ilang lugar.
0: Manot buhay ni mo ma'am una sa karinder yan nag-aubra.
4: Medyo buhay-buhay naman siya ma'am. So, pero pat wala naton exactly na kuha ma'am ang kung mga pila na kabulan o years.
0: So magwas ka na ma'am, may kaibahan ni mga stay in man pero sa ibang kwarto ang abay mana.
4: Ang iba niya ma'am nga nag-upod sa trabaho ma'am, dira man na mga nag-stay. So during that time lang abi nga siya dito sa may second floor area sang among inatrabahoan niya ma'am. Isa lang siya dito. Kag kumbaga during sang nakita siya gani, based man sa information sang nagpukaw tani siya nga upod niya. Do ang normal malang gani niya nga setting bala kung magtulog siya kung ano ang iya mga plaster kung magtulog siya. Do normal malang muto lang galing nga sang time nga attempt nga pukawon tingala siya yung wala na yagahulag.
0: May ko ano ma'am, nagahapa, nagakaya, nagatagilid?
4: Nagakaya siya ma'am.
0: Okay. So mga anong oras yun ni Ira ma'am na diskubrihan niya rin niya ni Wotemot kabuhi?
4: Kaginagin ma'am kaagahon mga around 5 a.m. ma'am. Sang ma-start na ba lang ma-open sila sa karinderya? Kasi siya gani ma'am matagaluto.
0: Okay. So taga-Altabat, kaday mo ra ma'am no?
4: Yes, ma'am, sa isa ka ano, ka isa ka banwa diri man sa ana, sa within.
0: All right. So ma'am, sa part man ma'am, ita tag-iya it dari karan karen diriya. Ano man ro, may nabuo kamong information man ma'am kung man anong klase man niya, ro niya ni ro niya, empleyado raya karang victim.
4: So far ma'am, diri ma'am on the part sa aton nga ano ma'am, sa aton nga katag-iya man sa karen diriya, no, wala na ni siya nato na istorya with regards ni ma'am. Kasi kumbaga nag-focus na lang man ta didto sa aton nga biktima nga tani kung natagaan pa naton balas ang kang nabuligan for immediate medication pa or kuan nga madala sa ospital nga masugpunan pa tani ang kabuhi sa amo biktima ma'am. So dito lang anay kita man na nag-focus, wala kita pa further information with regards ma'am sa aton man ma'am taiya sang ano ma'am sang iyang nga ginatrabahoan.
0: Wa man ta ma'am nakita at ibang lastro or ninaro raya karang nga biktima.
4: Negative ma'am, actually during man ma'am sa investigation man ma'am sa aton nga IOC, negative ma'am, wala dito ya sang mga nakita bi nga may struggle nga natabo sa ginatulugan or nagkalat bala or something nga may ano may naginaway or something, wala ma'am. Normal pa lang man nga ano.
0: Yes. Kumbaga intact mataan ang mga gamit, yeah. Ma'am.
4: Yes ma'am, yes ma'am.
0: Sige. So, ma'am, at least makano klaro mat ang maskin sa part mat at family ay kumbinsido man sa dag. Well, magplano ma'am nga like magpa-autopsy.
4: Wala, ma'am, wala, ma'am.
0: Sige. Ma'am, siguro makaroon na may mga ano ka lang gustong i-remind. Grabe tama karon no. Although wa kita sa medical field kid, pero reminders lang siguro ma'am nga ruin no sa pagiging health conscious ay grabe tama kararo mga cases when it comes sa pag-atake sa tagipuso no ruin doon na nagapa-trigger gid ka na gaban high blood ma'am.
4: Yes ma'am. O isa ina most probably ma'am no, hindi man kita tuod na ano na o sang expert sa health no, but most probably siguro it's one of the factors man ma'am nga ga-affect man ma'am sa amon nga mga cases. So on the part lang man ma'am naton sa ano sa PNP no, importante gid no tong mention ko kaina no. Ang aton nga health dapat maging conscious man kita. So minagani nga kun may medyo may nabatsa kita bisang gamay lang bala nga sakit sang ulo no, so usually abi ang ginahimo ta to avoid man abi sang mga gasto sa doktor, nag-take lang kita no, ga self-medicate kita sa mga pain relievers pro sa mga amo ni nga cases. So one of the recommendations tani or suggestions man aton ma'am kay syempre kun nabalaan mo man nga may mga history ang imo nga family on sini nga mga cases is much better man nga magpa-check up kita kay may mga health centers man kita nga libre man ma'am ang check up. So it's a matter of time lang mga tagaan naton sang chimpo. And mas manami tani man ma'am nga nga na ano no, muna lang abi iwala abi kaibahan ang aton nga biktima. So wala gidya sang nakabatsyag nga amuna nga nag ano muna nagali ang iya nga natabo sa iya o nabatsyag niya. So anyway gin tagaan man siya time to ano ta to rest galing siguro basi ma'am nag ano na nag trigger gid nga amo to ang natabo sa iya kag wala gid siya na kuanan bala na tagaan sang attention insigida kay siguro pasi ang natabo mga kagahon gid bala wherein nga halos tanan kulambuok gid bala ang kulo kay mga amo na oras din na discover na lang sa aga. So maging ano lang kita ma'am health conscious. So kung may mga nabatsa kita sa kalawasan, so it much better gid nga magpa-check up kita sa aton nga mga expert doctors kay makahatag gid na sila kahit papano no. Makahatag na sila sang guide sa aton para ma-prevent bala ma'am. Hindi man tuod naton mapulong kay siyempre may mga instances man nga hindi tagi dyan mapunga na iya maabot na kay kumbaga ang high blood gani hamba nila one of the traidor nga sakit nga even do nagapungko ka lang gulpi ka lang yan nag-uy-uy something amo na just like yung naalala mo ma'am ang aton man to nga founded body nga drivers ang aton nga ano nga aton nga series bala nga amo man to ang case nga na ano man to gin-atake man to ma'am sa ano sa heart. So amo lang ginang aton makon ma'am. So on the part man ni PNP no sa mga amo ni nga insidente, so very thankful man kita ma'am no kaya nga aton man nga aton man bala nga mga pumuluyo no very ano man very active ma'am to report incidents man at the same time no thankful man kisa sa aton MDRMO kay during sa incident pa ato gid sila nag-arrive insigida sa area kagin siya ginila ang tao kay syempre para ma-check no kung may pulso pa madala pa naton sa ospital kag mabuligan pa naton at sani ang tao galing during that time no na initially kwan gid wala na gid sang ano nabatsyagan nga pulso sa atong nga biktima.
0: Magawa ko tagid ma'am, it's sign of life.
4: Yes, wala nagidya ma'am.
0: Sige. Ma'am, open man sanda ko Domingo, no? Nag-open pa sanda? Or nag-aha para yaka na nga, dahil kayang gagaki?
4: Wala na sila ma'am. Nag-ano ma'am, nag-open siyang Sunday yata, oo.
0: Sige.
4: Anyway, ma'am, mga aton man ma'am nga, aton na ma'am nga crime scene, ma'am, isigin pa-process pa na aton na gani ma'am sa aton nga SOCO team to check bala ma'am sang area. So, gin-undergo gina aton na ma'am sang ano, sang proper process ba to check bala sang kung may mga foul play nga natabo. But so far ma'am, natural gin ma'am ang death sa aton nga victim.
0: Ma'am, pahabol ko lang gali. Ano yung sitwasyon ma'am kung luplas tada it anang kwarto? May hambang nato niya, close room giday mo ma'am?
4: Hindi man siya ma'am, ano, close room. Open man ta sa ma'am.
0: Okay, minko, ano matang kumbaga ma'am ay typical nga tagdoon ginatiniran stay in anit mga ruin niya, nag-stay in niya empleyado.
4: Yes ma'am, oo, made of ano siya ma'am, made light. Of bamboo, may ano ma'am, inang tawag ba, inang ano, na, hindi siya, light materials na siya bala ma'am.
0: Okay.
4: Oo, hindi siya gani ano, hindi siya made of cement.
0: Oo.
4: Mm-mm.
0: Bagay, prasko, matakay pa, paano sa second floor mo ma'am no?
4: Yes ma'am, sa second floor area. Oo, kumbaga ma'am, presko man ta ma'am, kay made of light materials na siya, mga bamboo bala.
0: Sige. Ma'am, thank you, good ma'am, masaray man niya, update niya gintao ni mo, kamo niya sa XFM Kalibo ma'am.
4: Yes, no, thank you so much man, Kachopang Claire, no, for giving us a chance no nga mapaabot pa sa aton nga public ang regarding sa mga amo sini nga mga incidents.
0: Yes. Si Police Lieutenant Salimar Britanya, Operation Officer at Kalibo Municipal Police Station. Rayaman si Kachopang Claire T. Adit XFM 96.5 Kalibo ang Kachopang.
3: XFM Police Report. Police Report.
2: Bullseye. Bullseye. Sa aton karang Kalibo Municipal kuan lang kita to na medyo inatake or binangko. So nasambit ka ra nga biktima. Sa ato makarong nga pagapropadayon, sa ato karang nga pagapangalaga datong porsyon natod katundo iturbo dietary food supplement for men, may maka aglabuwas ka or mga benepisyo ka ra gina panamiro performance, no? Ang satisfaction kay bahan si Mrs. Ginapanamirong mga natural drive, ginabalik rugana sa relasyon, ag labing-labing sa inyong mga partner, ag ginapahaba ro energy, ag confidence sa paghulid kay Mrs. Guwas, ag ipik.
3: Bullseye!
2: Yes to health nga produkto, ag mabakagra sa mga butika, na issue mga katulad. Sa ito makaroon nga pagpropadayo.
3: Bullseye!
2: By the way, kamuhabog na biro nagapangutan na kung sinuro pangagan it dayang nakabangga nga ra ni Giralda, no? Dayang si tawag ato si Pitix, no? Pitix sa Akya. Dayang arang driver yun uro, may pagkakamuti gid matagali, ha? Kasi bago na taboro aksidente mga katropa di kara sa may area ita Pudyot Tangalan, may report ni Diyotangan aksidente man imaw di kara sa may area at Barangay Linabuan Sur sa Bato. August 23. No? Rodayang driver nga taungan eh, amat nahadlok tar iba kung mag-mention. Bisan niya ni Ruaton nga Tangalan, PNP, medyo nag-aalang-alang mo. Dayang suspect nga ginmention nanda 24 years old nga taga Barangay Rizal sa Banwag. Pero ana karang nga matod nga pangagan base sa record sa aton karang nga blatter is Minard Ingaling, no? 24 anyos, kabata pa pero ga drive it motorsiklo nga tigpila 1000, no? May nakita kita nga post ni former Vice Mayor Dini Ripoll nga involved man sa aksidente. Dahil ba man ka mga motorsiklo? Involved man mga katropa gayang si Minard Ingaling, nga taga Barangay Rizal sa Banwag right now. Inaklaro matamakaroon it mga riders iya nga bukod anandat ka grupo daw at naman nahigabot dun, no? Dahil ka nga riders nga ra nga makaroon under operation man imaw dahil sa mga lastruman sa nakarangagawa. Mga, no? So, dayang driver nga ra, naka-ICU, no? Si Ingaling nga ra, ag nakataga na rang pag-operahan itaton karang mga doktor dahil sa mga lastruman nga naangkon itana karang nga gawas mga kat. So na-identify na ginkilaga daya karang rider nga si Minard Ingaling, 24 anyos, taga Barangay Rizal, sa Banwa Karaitnap.
3: Bullseye!
2: Kita nyo, pagbangga, imaura ro nag-overtake sa pila ka mga sigakyan, nga rong motor at ana ni Pitik sa akyan nga ra, sa lugar ta eh. Sakto, taraan na karang direksyon, sakto, taraan na karang ginaplastaran. Ugaling, gumusot, taraan, udaya karang sigakyan.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Kabangga na taro, udaya karang naging bawian, it kabuhi, kasugubo, mga kat... Anyway, balikan tayo sa ibang mga news on public affairs ita, XFM Kalibo. At ang oras, alas 9.08 na. Uy, ginakugabos ko kinat oras. Oh. Good morning, ano kay Divina Yepes. Nag-monitor at nag-propamati. Makaroon ka rin nga. Aljon Dirilo na baro pa. Bugid naman nag-ihapon tikwian makaroon, ha? Sa Birmans nga, bugid naroon. Hoy, watag na tuuras mga katropa, standby na sa masunod ng programa, servisyong katropa, katropang clarity. And, well, naging kabulig, agkakbay naton sa aton makaroon nga pagpangalagad mga katropa, sa aton karang pag-ili. Sa aton nga technical side, kabulig naton katropang si Prilkit Palmon. Yaman sa aton karang XFM News Center, kabulig naman katropang Mariani Tulintino. Agkakbay ta sa pagratsanit, aton nga mabalitaan katropang Nino Roginjo Dutti. Katropang Clarity, sa kayit patrol si katropang Christian Villanueva, katropang Arier Kula. Sa ngayon, kamon ka rin General Manager, katropang Edwin Garing. Siyempre, kamon ka rin Chief Executive Officer, Dr. Emilito Oy. Ako man si katropang John Alinascan. Okay, sagamat sa inyong pagpamati ha, para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako, ang katropang.
3: Mga katropa, exa

0: matatapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807, Series of 2026.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa pusog.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Senten Plus Gold.
6: Landa Paga sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay, itong may bukol.
7: Minom po ako ng iminom
6: ng Senten Plus Gold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang pusog. Minom ng Senten Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang

0: Sa panalong panalo, Zanthon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako, si Ken Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
7: Si Gary, saka service ko, may arapos sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
1: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
8: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
10: Mga katropa, XFM!

0: oras, mga katropa, sa XFM Calibo Philippine Standard Time. 20 minutos makadaliwan sa oras, alas 9 sa agahin.
1: Serbisyong Katropa, maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Serbisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: red nga gahon Luzon, Visayas, Mindanao. May red nga gahon probinsya Itaclan. Banat Kalibog, good morning. Welcome, welcome na welcome na karon sa tunya pagarangkada pagpangalagad programang serbisyong katropa. Makaron kita nga adlaw with Martes. At sa uno sa buwan ni Setyembre dagung 2026. And of course sa gihapon. Makaibahan ninyo katropang Claire T. Ad. Grabe talaga. Ang daming nangyayari. Dali iyang. Wait lang naman, no? So, good morning, kita mananay, ha? Have a happy Tuesday, everyone! Hindi lang yan. Hindi lang tayo araw ng Martes. Bear months na, mga katropa.
1: Exciting!
0: Hindi na siya palingling-lingling lang. Walang mo nagalingling-lingling won. Gumawa won, ima, mga katropa. Bukod niya, asat ugo, si Jose Marichan. Bilugot ang gagawas. Wate mo naga... tutan awa ni Kimo na sa unahan nagaling-ling-ling-ling. Ay, makita nyo natin mo karawaga tuo mga TV guestings. And of course, rupag arangkada it, nakaroon yung mga pagtunog siya, nakaroon yung mga kanta. So, happy Burr Months, mga katropa, first day para karon sa Burr Months, no? Sayod man nato, no? Pilipinas, ro, may pinakamahaba nga countdown. Countdown ita Paskwa, mga katropa, no? So, kitabi sa Pilipinas, kapin kitang mga Katoliko, kitang mga nag-celebrate Paskwa, hay. Iko da kaangdan yut anato no mga katropa nga pagpatak if September Burr Month ay nag-umpisa ta kitat countdown no? Para karon sa ano Christmas countdown no mga katropa. So grabe. Para bang ang bilis-bilis ng mga kaganapan no mga katropa. September ut akitangan ang may mga gabaton yung matakaran.
1: Exciting.
0: Grabe ba. Kaya't ibigay mo na gumatarok kagantahon karat iba. Pero ro iba, wa pa nga ni, ubos yut ana. Malayo pa, pero ubos na. May ganon. Grabe no, mga katropa. So man, happy Burr Months. Ba't siya gunin niyo ro kagamig? Kamigit ana karon niya, pakikitungo kimo. Charot. Mali. Ang lamig ng simoy ng hangin. Ay habagat matabi man ang katropang Claire. Literal nga magamig katropang Claire ay ruhuyup ita. Habagat ay buko niya tayo ita hangin niya nga magamig. Ay may dagat anang nga mabasko nga ugan. Especially no sa may Luzon. Sa pila ka mga parte at Luzon mga katropa. Visayas ay mauganon gidana. Pero yakatan sa Aklan, sa Western Visayas ay mainit gidana mga katropa. Pero ato niya panyempo. Nasuka mo? Batsyagunin nyo ro kagamig? Kagamigit anang pagpalangga kimo? Bro kagamig, ituyup ithangin. Nahambaw pabaga ni mo nga Burr Months or Burr Months yun, pero hindi mo ramdam. Mas ramdam mo ang ano, bayarin. Same.
1: Exciting!
0: same, mga katropa. Mas in ano pa nga month. At para bang nagbabago ang buwan, ang... no, ang araw, mga katropa. Pero ang monthly bills, ito yung nagbabago. Pero, nagbabago man, pataas naman ang pataas. Walang pababa ng pababa.
1: Exciting!
0: Ano ba yun? Just spaghetti at araw may pababa at pataas. Sa monthly bills ay... pataas ng pataas.
1: Exciting!
0: Okay mga katropa, so man ha, sumainyo ang aking, wow. Sumainyo ang aking energy ngayong first day for the month of September. May this month and the following months and the following years. May the month, may the year of our answered prayers. No, mga katropa, month and year of healing. Ano man yung mga ginaburubat siyag makaroon. Hay, at the right time, in God's will, hay, mahil. Mahil kita tanan, mga katropa. Ano man niya bunga na, ano man niya dagoon, ano man niya adlaw, ano man doon niya tiyempo. May, which everyone's healing, hay, mapasa inyo, mga katropa. Mapasa atin lahat, na mga katropa. Gama, mapasa alimol man nato, no, atong mga... mabuhay yun niya ginapupang amuyo. In God's will, no, mga katropa. Well, ito na yung pagdamiyaw, ito na yung gabi, abirat niyo pag-welcome sa mga katropa natin na monitor tutok na sa nagkaroon niya mga transistor radio FM bonds na katunin na sa XFM Kalibo Megahertz sa 96.5. Good morning! Good morning, good morning, good morning! Mga katropa, happy, happy Tuesday! Uy, mag-wasin niyo karoon niya mga radio. Pwede-pwede ka magka-monitor tutok sa mga karoon niya Facebook live streaming. Live na live, ratin karoon niya pagpangalaga, ratin niya pang-ililiba. Sama niyo official Facebook page XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, power share dito yung karoon niya live para man demore demery mas marami mas masaya tayo mga katropa. So we power share dito niya live, pwedeng may kamukakomento sama niyo Facebook live mga katropa para mas madasig kong makitaan ag mawaragwag mabasa sa kahanginan. And of course, sa tanong pagtamiya, good morning, good morning, good morning sa tanong karoon mga drivers, sweet lovers out there. Uy ha, drive safe mga katropa. Grabe tanong, huwag at uro mga disgrasya nga nagaguntad makaroon. So, drive safe mga katropa. Takbong pogi lang tayo, di ba ga? Dapat ganun lang naman eh. Aga, ano't ano rin, makaabot kita nga safe, at least safe ah. So, loud and safe nila mga katropa nga makaabot sa aton karon yung mga destination. Okay, so takbong pogi yang sa aton karon yung mga drivers, sweet lovers out there. Sa aton yung mga motorista ha. I-practice, observe with permitido road safety. Hindi nyo ikakagwapo pero inyong nga ron yung pagkaharas-haras. Pero kung takbong swabe lang, poging-pogi tayo dyan mga katropa.
1: Exciting!
0: Kung hinaras-haras, dinasig-dasigma lang, hindi nyo yan ikakapogi ha. Hindi nyo yan ikakaganda, hindi nyo yan ikakaangas. Hindi ka mo di ka magpadagasa, ipilang kabuhi yun mga nadagasa. Bangot sa mga haras-haras nga, sa mga kamote riders out there. Kakuguba, no? Makasumalang it mga haras-haras nga sa car sa dahon. So man ha, hindi nyo yan ikakapogi, hindi nyo yan ikakaastig mga katropa. Kung magpinabomba ka mo di ka sa car sa dahon, kakairita ron, to be honest lang ha. TBH tayo mga katropa. Kung amat ka, no? May mag-agi ka ton niya. Nakikibot ka, takit nagabomba-bomba ka, tasig-dasig. May kuha, nagasumpit siya taang aron. Ay, nakakairita, no mga katropa. Sige po, okay, kagidmating. Or ano man yung itsura ng karon, hindi yan basihan, ha? Hindi yan basihan para maginaras-aras ka mo. Magpinabomba-bomba ka mo sa karasadan, ay bombahon ko lang ka mo. Tsaka.
1: Exciting!
0: Bombahon yun ka mo at LTO. Huwag nyo pagkukato nyo, may madagasa ka mo or madagasa nyo yung kaugalingon di karon. So, man, takbong pogi lang tayo, mga katropa. So, yan na. Oye, good morning, mananay, sa mga katropa nato sa May Kalibo Public Market. Sa kanya mga vendors, negosyante out there. Good morning. May Kalibo Shopping Center. Bawa masaku-saku sa nakaroon yung mga linyada ha, sa mga karinderya o nakaroon sa May Kalibo Shopping Center. Buo nakaroon yung mga nakahilera, no, ng mga karinderya. Good morning. Ang aking buhok ay hindi nakikiayon sa unang araw ng Setyembre. Mingko ano tay mauhawa pa ni ka start kakastart pa ang gali nga ni ro September ay nag-arangkada pa ngamin ko watak-watak ko tay mo mga katropa wag-wag yarn
1: exciting.
0: Ay nako pero dapat abi mga katropa alagaan nato no atong mga hair hayro ato ni kuno nga hair do our crown wow aton karon niya aton karon niya corona ay nagapati ka mo karon nagaiba ro inyong itsura depende sa inyong hairstyle di ba gosh. Good morning lang ron sa akong hair na hindi nakikiayon. Aking hair na kaka-start pa lang it September, may ko sinusubok na agad siya. Parang problemado na agad siya. Watak-watak lagi mo. Huwag-huwag.
1: Exciting!
0: Okay, good morning man, anay ha. Sa mga katropa na itong kutub. It magabot, itatong niya pagpangalagad, pag-ililiba sa isla at Boracay. I mean, Lan Malay. Sa 1st and 2nd District, itatong niya probinsya Itaclan. Mga kagapit ka probinsya Hanan, Kabilugan. Western Visayas. Good morning! Mayong aga, may din yung agahon, mga katropa. Sa mga katropa man natin yung overseas, Filipino workers, o kung OFW. Sa mga mga partit kalibutan na naman niya oras, sa inyo karoon yung mga lugar. Good morning, good noon. Good afternoon, good evening everyone. Uy, download na ka mo ha, XFM Radio Mobile Application. For free lang naman iyan, mga katropa. No need to worry kung basi may mga bayaran, kung ka monthly or what sa inyong pag-download. Dahil libreng-libre yan para sa inyo. Even feels like home. Kita naman katropa kong everyday. Naka-monitor sa XFM. Kalibo ka man naman kabilugan XFM Network Philippines. So download na ha, XFM Radio Mobile Application. Ay, good morning mananay! Bawa, amat-amato na ito. Basa rin yung mga katropang naka-monitor online. Hey, Auntie Andrea, good morning. Una ka rin sa Don Leo Vigildo and Japo Senior Municipal Hospital sa Madalag. Bao bakasyon man akong tutuag apo pagit. Kabay magmaya June, shout out man katropang Clario family na Byron Nieves sa Ilog sa Kabangahan Madalag Aklan. Oy, good morning gid ana ha aga. Get well soon sa mga na-admit una Auntie Andrea sa imo karon niya pasyente. Get well soon. Katropang Boss William Masangya, good morning. First day of Berman's Katropayas Hospital, IKEA. Ay, pakabas ko ang Auntie Andrea aga. Pray young always and get well soon sa inyo karon niya, pasyente. Magsyempre, alagaan mo man rin mong kaugalingon, okay? Malisod man niya, nagabubantay sa hospital. Dapat mabaskog man rin mo karon niya, ikaayong ngawas, nagkakaonit insyakto, nagkakatugog man sa gyapot insyakto, okay? Karamang Aljun Dirilo Navarro, good morning! Good morning, kaya ibigay mo na ang pagmamahal mo.
1: Exciting!
0: Iba yun, karapang Aljo. Iwaro ato niya, mas gusto nga mapasa ato. Inyo na lang ang inyong pagmamahal. Akin na lang yung bonus mo.
1: Exciting!
0: Charot! Siyempre, may pagmamahal, tapos may bonus, masaya ang Pasko.
1: Exciting!
0: Kapati ka karin, karapang Aljo. Mainit ro wallet dahil may sugod, mainit man ang puso dahil may laman na rin, hindi na malamig, hindi na nag-iisa ang puso. Sana all. Karabang Noyoy Ring, good morning. Kay pari Buboy Solanoy, happiest birthday ha. Kay paring Buboy di karon. And drive safe good always. Ibahay, West Route, oh, datakbong senior citizens yan. Kita ba, oh, grabe, kita narutakbong, paano narutakbong senior citizens nga roon na karapang Noy? Kung may takbong pogi, abi ko, no, takbong ganda, paano man natakbong senior citizen? Mga manot dasig yang roon na karapang Noy. Karapang Tristan na Gulay, good morning. Karapang Jezai Kunanan, karapang Clever, shout out sa super guapa, cute nga uni kaiha ko, Princess Jessa Berdandino Kunanan. I love you, naka. Bawagid, anaha, good morning sa lugar niya Kunanan family. Ag kay baby Princess Jessa Berdandino. Good morning. Karapang Arnold Altivo. Hi, good morning, my lovely Princess Malclaire. Wow, sarap naman pagmasdan. Bagay na bagay ang suot mo ngayon. I don't have nothing to say. You are so beautiful. But thank you so much. Karapang Arnold Altivo from Corona del City. Thank you, karapang Arnold, sa pag-monitor. And sa mga katropa natin, naka-monitor, mga late tuners natin out there. Ay, kagamig, mga katropa. Iyas among niya studio, eh. Batsyag namon do bare months every day sa kagamig. As pag-uwa mo man din ay, baw, kainit-init, min ko summer season. Delikado ko, mahina rin mong immune system, dali kagad rin magkasakit. So mga katropa, sa mga late tuners natin out there, ah. Sa uman, pwedeng-pwede gid ka mo ka-monitor tutok sa mon karon nga Facebook live streaming. Live na live, ratang karon nga pagpangalaga, ramon nga pag-ililiba sa ato nga Facebook page. Sa kinat alas G sa agahon, nga ni, feel free na ipaabot rin yung mga mensahe, rin yung mga greetings sa everyone. Well, good morning! Good morning, daanay ha, sa mga katropa naton. Wow, mga nagapuro pangapis sa mga karoon niya pangurason. Uy, may klase ha. Klase nagburubuaw ka di karoon. Uy, ha, may. So, June, back to work na sa aton karoon mga government employees. So, for the go, mga katropa. Uro, amat na kamo di karoon sa mga nagburubuaw. Amat-amat na kamo, mga katropa. Well, mga katropa, 36 minutos. Mga katalimon sa oras, alas 9 sa agahon. Well, Ryan, ikarang a portion. Hiyatod ka to and eat. premium D3 coffee mix. Sa uman sa mga nagapuro pangapi di karon, dapat iyon kita sa kape nga. Very healthy. Manami iyon, manami pa sa ato ni kaayong gawas. Di ba? Win-win gitana mga katropa. All in one sa mga produkto it Yes to Health Incorporated. So mga katropa, premium D3 coffee mix. Ika na mito nga klase it kape. Magusta manami iyon, manami pagid sa ato ni kaayong gawas. Bangudraya, hamisang kapit mangustin, vitamin D3 ag stevia. Mga tropa nagapabakod it immune system ag resistensya sa gawas ay nagabulig nga makontrol ruimo nga blood sugar levels bangod sa natural karanga asukar maghalin sa stevia. Yes na yes sa mga mahilig magkape apang may ginamonitor yung sugar levels may mga diabetes di karon na pang one ilat mapait nga kape yan na kamo sa premium D3 coffee mix may natural nga pang patam sweetened by stevia ngani may mora it side effects sa inyo karon yung mga ginaburo batsyaga. Wait ka ba? Ano may ginabatsyag ng mga diabetes sa pag-inom at premium T3 coffee mix? Ginapan namin o calcium absorption. Nagabulig sa pagpatibay. Ito ang agnipon. Nagasuporta sa pang-adlaw-adlaw nga ikaayong iawas. Mga katropa sa mga nag-uusi di karot kape. Nga masatisfy gido yung kanyang mga coffee cravings at the same time, hindi mo magkaangkunit side effects sa inyong karibang ginaburubatsyag sa inyong ikaayong ngawas. Yan na kamo sa premium D3 coffee mix. Produkto, it Yes to Health Incorporated. Ngani, tested and proven. Epektibo at the same time, barato, mga katropa. Yan kita sa barato apang di kalidad niya klase at produkto. Pwede ninyong mabakal sa tadaan yung mga branches it Mercury Drugstore Nationwide. Pwede man ninyong mabakal sa tadaan yung butika sa inyong lugar. At the same time, pwede ninyong ma-order sa Shopee and TikTok Shop. So, may mga katropa, premium D3 coffee mix, may kape ka na, may santo at ag-vitamin D3 ka pa. 38 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 agahon. Well, mga katropa, standby tutok sa ito niya pagpanumbalik. Duga mga greetings sa ito niya pagpasahon na duga mga tupiko aton karon niya pag-OE story. Yan, magpanumbalik kita after yung mga pinakamang reminders. Kindly standby.

0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
1: Sampled Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
3: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Balanced diet?
8: Check.
7: Regular exercise?
8: Check.
7: Visionex Plus?
8: Check.
7: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: XFM.
10: Para sa malakas na buto,
11: Premium D3.
10: Matibay na immune system,
11: Premium D3.
10: Proteksyon sa bacteria at viruses,
11: Premium D3.
10: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
11: Premium D3.
10: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
13: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Seven Plus Herbal Soap.
15: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
14: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
16: Sister Pain.
17: Ako Galisilisa. And I'm proud Sister Pain Miss. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
16: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga butika.
14: XFM.
19: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
20: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
21: Clear Skin Beauty Soap.

0: Mars makatrapa sa XFM Kalibo Philippine Standard Time 44 minutos magataliwan sa oras alas 9 sa gabi. Sa tanyo pagbanong balik programang Serbisyong Katropa. And of course, sa gihapon makaiba ninyo katropang Claire Tiad. Uya, mga katropa. Sa aton karon nga pagpuro padayon sa uman sa mga late tuners out there. Good morning aga. Pwede gid kamo ha maka monitor tutok sa amon nga Facebook live streaming. Magwas inyo karon yung mga radyo ha sa mga bagong liso di ko sa mga radyo. Pwede gid kamo magmonitor sa amon nga Facebook live streaming sa amon nga official Facebook page XFM Kalibo 96.5. Oy, good morning mananay ha. Kay katropang Wawi Season, nagapuro pamati. Karabang Josephine. Si Storias Valencia, good morning. Abaw kapita, ma'am. Thank you. Gira, nagkarabang Josephine. And of course, good morning, man. Bow morning, Idol Claire. Pag-greet lang it. Happy 52nd birthday kay Leonidas. Magnoit pa bahay na Look, Kalibo, Aklan. Nag-celebrate yung tayagi. Imaw ko Domingo, hay may ubra mau makaroon. Bow, happy 52nd birthday kay katropang Leonidas Magno. Ha? Enjoy your day and God bless you always. Take care. Bow, greetings coming from katropang Jean Ramirez. So ako, karang pinaka-solid, guwapahon nga katropang Jean. Nakaroon sa pabahay. Sa barangay na Look. Good morning, Girana, ha? Karapang Jin. Uy, magdurudahan ka muna, karapang Jin. Ay, miko, may nagalibot-libot. Ano nga, manakausa na Look. Kuntirya, gitaro, mga baraka nga, wait, ha? Bantay kong gabi, iba, ha? Wa, ginagugban. Kung gabi, ay, sa'yo, git, anandaman. Kung, sa'yo, git, anandaman. Kung, wa, itaw, no? Ginagasuber, git, aman na rayon santa. Nag-aarangkada, man rayon santa. Uy, good morning, mananay, ha? Happy birthday kay Nong Ramon Lumibaw. Sana all birthday today.
1: Exciting!
0: Naway marami ka pang birthday na i-celebrate. At marami ka pang blessing na ma-share sa amin. Wow!
1: Exciting!
0: Happy birthday kay Nong Ramon Lumibaw. Nakaroon sa Masing, Barangay Andagaw, Kalibo. And of course, sabi lo karon niya Tiad Lumibaw family Flores family una ha. Good morning gid ana. Of course kay Teacher Mabel. Hey, Teacher Mabel Tiad Lumibaw, good morning. And of course aga birthday man today. Sa kay Maika Moreno Orot una karon sa Barangay Kugon Malay Aklan. Happy 21st birthday kay Tita Maika. Happy birthday and stay beautiful inside and out. Beautiful soul, good abis si Tita Maika nga ra. So, happy birthday. God bless you always. And take care, Tita Maika. Sa mga nag-birthday today, ha? Happy birthday, mga katropa. Salamat, Idol. Waman sanday takawon sa ang baraka. Ay, kirim lang do sugod. Agwa mat bakag ay wat gabakag ay sus gitana. Ay, may mabuot. Agya po sa daron katropang Jean. Gakman pataron mga sardinas nga ron isuga nanda ay makapiyan-piyan pataron sa anda karon yung mga gutom nga tiyan pero natamad magtrabaho it insakto ah, may mga makaron gid ana eh ginagutom pero tamad gusto it makaron daya pero tamad gusto hay ginabuogat ananda gusto hay ginaabot latakanda bagay easy at aro adang gusto hay nako there's no such thing as easy money or mga nano easy di karon nga mabutang iya sa mundong ibabaw lahat nagkukumahog lahat nagbabalat ng babanat ano banat nagtrabaho gid no mga katropa para gabanat ng buto. So magtindog ka di karon ay gauuntay yun mga nagauuntay di karon kakagubog mo. Sa na osang Domingo at ang nagaginobog. Nagabahugat anaro alen.
1: Exciting.
0: Ay mga katropa karbang TJ Nunoy Talog Solidad from San Francisco, California. Good morning. Mga katropa, makaron although iyabi sa ato nya probinsya Taklan, especially sa Kalibo. Nagaugan man pero hindi mo bastante. Nga makabasa-basa ka tayo maroon mga karsada pero sa mga kaganasan niya ni ay bukod kita manimot bastante ag thank you thank God ay wama tayo managatugat baha apang delikado man niya ni gihapon sa inyo mga katropa sa Metro Manila sa Luzon area bawag kakuha nga nyo taro

0: Mga hospital bed sa pila ka mga ospital. Bangod niya ni sa grabe kabo-abo nga. Nako-confine mga katropa bangod sa surge makaron. Grabe nga kaso it leptospirosis. Pila ka mga ospital, particular karon mga Manila LG hospitals makaron ay nagadinugang mga kaso it may leptospirosis. Ay isa'y manaton sa Luzon area. Grabe ro biginaha mga katropa, no? Grabe aro pagiginugan igtukanda. Amba ko ni apang iya katon matasawa. Panay, yung sa Western Visayas, yung sa Aklan ay wa matahawos kita at na-experience niya, grabing inugan. Kung umugan man ay sakto ang makabasat karsada, hindi man niya ni sakto ang makaangkunit bastante nga tubig man din sa kaganasan. Makaroon ka delikado ro climate change. Grabe ito, bigin na ha, ito kandangan, hindi man malikaw at iba, nga magkutaw. Hayro iba may mga open wounds. Nagakutaw sa mga kontaminado nga tubig. Kontaminado at higkuit mga kasapatan. Particular tayo karanggam. Daga. Mga katropa. So, grabe ito, makaroon. No? Mabot yung mga katropa sa may 590 ro kabilugan niya numinut na tungdan niya sakit. Halin Enero 1 hasta et Setyembre 1. Sa ano pagat araha mga katropa sa Manila Health Department nga data kaabo magwas sa leptospirosis may pagagmat dengue gagnat no abo nga mga masakit ron pwede natong madali mabuo makaron nga paiba-iba ro tiempo. Grabe ro climate change. Especially mo kung ani sa may Manila, sa may Luzon, NCR, particular. Grabe ro biginaha. Nga ni, grabe man. Ro ibang hospital ito, nagkakakuangan nyo to hospital bed, bangod sa kaabo nga, nagkakagagnat, may leptospirosis. Ro iba, diba, binumang katropay. Ano at aho rin niya, ginapadagandaganan, nasasairan na may leptospirosis, yung sanda kung kumalalaot, ana. So, kung kamo mga katropa, sa inyong may nina ka mo, sa inyong nga nag-usob ka mo sa mahigko, gitaron niya tubig baha, agkagabanan, gitaron ay mabahuro siya, sabi ka niya kontaminado ron. Itigko, ihi, it daga, ayam, baka, o iba pang kasapatan niya naghahalo sa tubig, rapo, kukunyugta, pwede git ka mo karon may infeksyon. Makaangkunit, infeksyong bakteriya. No nga, na hahalin sa tao, maghalin sa kasapatan. So, kung guilty ka mo sa part nga ron, pa-inject kagi ka mo. Or, mag-inom nga gitbugong kontra leptospirosis. E malisod mga katropa, mabudlay, mauli ron sa komplikasyon kung hindi maagapan. Ha? So, masami nga nagagutaw, pero mga sintomas, makataliwan, dudaywang adlaw, sa tatlong 30 days, ha? Pagkatapos ninyo nga mag-uso bukod makontak o kontaminadong tubig. Una ka ninyo mabatsyagan, gagnat, gulping nga gagnat, grabing sakit ituwo, pagpanggamig, grabing pagpanganak itit, inyo ka niya mga kaunod-unuran, kasuan, gabi yun sa batiis aglikod, pagpaganuka, uy, pasintabi sa mga nagkaon-kaon di karun, paganuka, pag, dayariya, pagtatae, pagpamuga it mga mata. So rin mga unang stage, it's in Thomas. So kung biko severe na, malalaon do kaso mga katropa nga ang kunin mo nga leptospirosis, pwede raya nga maglalaag magtuga it pagpanugaw it imo karon nga panit ag mata. Pagkasama dit imo nga bato ag atay. Pag ang kunit internal bleeding which is very delikado mga katropa. Ag haron yun dayon, malisdan ka maginhawa. So mga katropa, sa unang ano pang dapat mga sintomas ag sayo nyo gid nga nagusob ka mo sa tubig baha. Hay. Pa-check ka sa ospital. May mga libre manhingan niya buong sa mga rural health unit ninyo sa mga center basta magpa-check anay ka mo. No, at least ay matan-aw ka mo ita eksperto sa ikaayong awas mga doktor naton. No, so hindi naton ugaton niya maglala ay mabudlay yun itratar mga katropa ro na nahugog sa malala nga level ruimo karon nga masakit. sakit, which is the leptospirosis, delikado. So, magpakonsulta lagi sa doktor, mag-agto sa pinakamagapit niya klinika kung ospital, kung nakabat siya agad mga sintomas, agad niya matrata lagi, mabuong, no? Matapos ka magusob ka mo sa baga, eh, kung may mabat siya ganyan, for the go, hindi, tanin yung pagpadagan-daganan. Agad niyo matawaan ka mo't buong, may mga antibiotics man doon yung ginatawag ng doktor, no? So, mas epektibo kung maagapan mga katropa. Likawan kid kung pwede likawan magsuksukid boots. Kumukumat importante ro pagadawon stay at home ah, no? Kung pwede gid makalikaw indi gid mag usob sa tubi baha. Sa mga stagnant nga tubi, sa mga gapok nga ra kung pwede man lang malikawan. Kung may mga gamit man kamo like boots ka, butas ay pwede man. Kung wag na choice, hugasan niya giro si kay ag magpakonsulta sa doktor. Kapin ko sa inyo may open wounds ka mo, maskin niya niyo iba, may una man niya nagkakaleptospirosis, maskin what open wounds, ay posible man nabigapon mga katropa. Magsuksok ka mo't mga waterproof nga na, nga protection. Waterproof nga suksok, kung kinahangan mag-agi sa tubig baha, takpan mat maayos, maano man yan nina, gamit waterproof nga benda. Maglimpyo pirmi mga katropa at palibot. Palibot, okay. Itagot maayos, mapagkaon, agot malikawan man niya. Pagdagsa it mga magbuot, mga ganggam nga ras inyong palibot it bagay. No? Agmago, sabi mga katropa sa leptospirosis, grabe man makaroon ro, dengue cases. So, dapat mga katropa, ugaliun, ginatong pirmi nga mag. Limpyo sa palibot, agad di man kita pagdagsaon it mga mabuot nga ra, it mga sapat nga ra, mga katropa nga pwede gid maghalit sa aton ikaayong nga wasa. 56 minutos, makataliwan sa oras, it alas 9 sa agaho, nagraya na karang porsyon. Natod ka ito ni Santon Plus Herbal Oil. Uy mga katropa, gud nga makalikaw man sa pagidengge mga lamok. Manami man mga katropa, Santon Plus Herbal Oil, pangontra sa mga lamok. No, magbanyo, Santon Plus Herbal Oil, ay magwasa. Manami imura sa mga nagpaganakit na tungtuhod, balikawang likod, o kung mga kasu-kasuan, o kung mga body pains. Pwede man niya magamit ro Santo Plus Herbal Oil agud makalikaw kita sa pagagit dengue o kon ano man niya lamok di karon mga katropa. Ginabuligan man karon aton niya gawas nga buon ro body pain ag inflammation. Madami para sa relaxation ag pampabuhit stress. Ginapakalma ro gawas ag pinuino at the same time ginapanami ro aton niya panit sa mga kababayen andi karon niya may mga desmenorrhea ha, ginatake desmenorrhea sa mga masakit dit puson, balikawang bangusan ng monthly menstruation period. Banyo sa nroon mga katropa at Centrum Plus Herbal Oil sa mga nagpapanakit-nakit ninyo di karon ha. Nga mga external, sa mga external ninyo, pwede ninyo ron banyo sa it, Centrum Plus Herbal Oil. Mga katropa, Centrum Plus Herbal Oil. Hi, produkto it, Yes to Health Incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. Sarang man ninyo nga ma-order sa Shopee and TikTok shop. So, mga katropa, for your joint pains, body pains, magamit Centrum Plus Herbal Oil. Exciting! Oy, mga katropa, magko sa mga manami nga ron produkto at Yes to Health Incorporated. May mga produkto man, ro Yes to Health Incorporated niya. Magatawkin nyo yung chance nga magdaog it pa-premyo. Naging healthy one ka mo, may chance pa magdaog it pa-premyo. Pang baka man it another stock it inyo karon niya. Supply it Yes to Health Incorporated products. So mga katropa, para yung mga produkto nga pwede nyo magamit as your raffle entry sa nagapadayo nato niya sa Anton at XFM. Libo-libong pa-premyo. Sangka banig o kung sangka blister at Santon Plus Gold Herbal Capsule ay pwede nyo magamit ag matipon as your raffle entry. Sangka banig o kung sangka blister man, it premium D3 soft gel capsule. Sangka blister o kung sangka banig man, it Herbo dietary herbal supplement for men. Aglima nga sachet, it Santon Plus Gold Coffee Mix. Mga katropa, every week, every Friday, ato niya weekly draw and may ato niya lucky winner. Sa bilog nga lucky winner, it 3,000 pesos. Ag may nagawat man kinyo nga more than 100,000 pesos in prizes para sa grand draw. Mga katropa, madali amang magdaog. Isuot sa kasobra ninyong karanyang mga entry. Isuot rin mong pangalan, address. Isuot ko ng produkto rin mong ginggamit as your proof of purchase, contact number, ag permahan. Ihug rin yung mga entries. Sama niyo mga drop boxes, yes, sama niyo istasyon sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo, may ato mga niya drop boxes sa may Pharmacia Gomez, sa may Kalibo Shopping Center, and every Friday, 9 a.m. ro pick up time. May ato man niya drop boxes sa may Ruel and Junior Barbershop, sa may Poblacion Banga, and every Thursday, 12 noon ro pick up time. So mga katropa, be healthy and get a chance to win big prize. Sa nagapadayon natin yung Santon and XFM Libo-Lipong Paprize.
1: Exciting!
0: Ang mga katropa, nagpaldo ka ko ni Trismel. Base ha, ikaw man magpaldo sa ita 5,000 sa nagapadayon natin yung Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo 2026. So every Friday man, or ato niya weekly draw sa ato niya Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. So madali iyaman ka na mga katropa nga magdaog. Mag-agto lamang si Mungsuki nga tindahan o kunbaraka ang magbakal it Gold Eagle Beer. Sa bilo nga tansan it 320ml. O kung saan ka tansan man it Gold Eagle Beer, may una ka nga raffle entry. Isugod sa sangka short print envelope, pero imo karon niya tansan, agsugatan it imo nga pangalan, edad, address, mobile number, ag pangalan it imo nga suki nga baraka. Ihugro sobra sa mga drop boxes naton nga makitaan sa inyong paborito nga baraka. Mas mabong ang mga entry, mas maboro chance nga magdaog. Kada Domingo ha, sa uman may magdaog it 5,000 pesos. So may ato niya drop boxes sa inyong paborito nga baraka, o nasa may Gabriel Store sa may Sikim Postit, Poblacion Kalibo. May Samalu Store man sa 19 Martyr Street sa Poblacion Kalibo. May ato man una sa Ruelan Junior Barbershop sa Poblacion Banga Aklan. And of course, pwedeng-pwede ya kamo mismo maghugog sa mga istasyon sa Villa Criselda, J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Mga katropa, sa uman mag-chill, mag-unwind, mag-relax with Gold Eagle Beer, ag magkaangko ni Chansa, magdaog it pa premyo. Impunto, alas G sa agahon ro aton niya oras, mga katropa. Uy ha, bago kita magtapos, good morning, good anay. Sa mga katropa nato na sa Barangay Kabayugan, Malino Waklan, sa Bilugkaw niya pamilya ni Uncle Oreg, Beltran, Isuga, Ibardo Laza Family, Lula Mami, Lula Linda, Lula Mary, good morning, kinyo tanan. Nasa Dangkalan, Malinaw, good morning. Sa Bigaa, Malinaw, kay Uncle Nonoy, Auntie Divine, good morning everyone. Sa Lina Bonsur, sa Chuob-Ob, ha, sa May Banga, good morning. Sa Beltran and Villanueva Family, kay Uncle Sinte, o nakaroon sa Mabulay Rice Meal. Everyday nagasigabong roa, nakaroon niya monitor. Good morning everyone. Sa umana, happy, happy September 1st, mga katropa. Tayo, Leopoldo Martinez Jr., good morning. Uno minuto, sa mga talaman sa oras, alas G sa agahon. Well, mga katropa, thank you so much. Sa pag-ibaka ko, magkaroon niya agahon, magkaroon niya adlaw, ita Martes. Magayli ba, magkakalita may kita hinag, adlaw it Miyerkules, same time, same station, alas 9, hashtag alas G sa agahon. Bantay man ninyo masunod niya programa, Endless Love. Karami ito niya drama, hagat ka ito, it XFM Network, Philippines. Nanging ka-partner, kabulig naton technical side, katropang Zipril Kit Palmon. Sa nga ganit, ato niya station manager, katropang Jen Allen Ascanio. Sa ato niya general manager, Sir Edwin Garing. Sa overall supervision, itato niya ever generous, malo na buot niya chief, executive officer, Dr. Harimi Litoy. Ako man, si katropang Claire Tian, yung nag-aayawan kinyo, tanan. It maayad-ayad niya agaon, keep safe everyone. Happy, happy Tuesday. Yamang na sa programang Servisyong Katropa, it XFM. 96.5 Kalibo ang katropa mo.
2: XFM.
3: Mga katropa,

0: Plus Gold. Mas pinalakas.
1: Doon si Kaya Biev ko. Nagkape ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Taking pecos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong. Yun sa pako, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
0: Santon Plus Gold.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bybyro hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
10: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
3: XFM.
12: Mga katropa, XFM.

0: Sinawang ko nga gintampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko. Sa salo naging buhat mo. Butigon ko. Gintampati mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iya singkasing-kasing mo. Upang ginlugiban mo ako. Apang sabihak sino? Hindi ko mapimo nga kaungten ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.

Papai Yoko! O hindi na outbalance siya kung natumba. Wala na siya nagahulag. Nalipong siya. Diyos ko, Rocky? Ang maayo pa, guyuran ko siya. Pahigdaon ko siya sa kama. Totale, hindi gitman mataas. Buhatin ko inidayon para makahalina ako, Tiri.

moren. De aplastare cu una și să camă. Ui! Din capul imam cu că gen bal hasba. Caron, abulan cu și Oren. Mahalina cu tiri. I love. Ginkol ba anak ko? Ngabase kung may lastro siya sa ulo. Kung makabugtaw na siya, base kung hinga buto niya ako. Gani wala na ako nagbalik sa akong trabaho. Nagpadala na lang ako sa resignation letter ko. Kag nagpauli sa probinsya. Anika, pwede ko ba lang abuhaton ang ginhimo ko sa to? Ay, kung sa bagay, hindi na ako 18 anyos. Parehos ang una, no? May RJ na ako nga dapat ulikdan ang palaabuton. Nagbuka ng galing ininit ko. Ay, nadulaan ako sang gana nga mag-inom sang kape. Ay, ihuwad ko na lang sa termos ang tubig, ah.

agad akong magpakasal ni Rocky. Hindi malikom sa akon kung anong opinion niya sa akon sa tupa. Kag nakahibalo gid ako nga wala siya sang paghikugma sa akon.

0: Morning, Day.
1: Ay, good morning, Manang. Si RJ.
0: Ay, mahamuok pagtulog niya, Day. Gabi na abis siya nagtulog mo. Kay hulaton kagid niya. Ang ginhimo ko, ginpatay ko na lang ang suga. Kagin pagustuhan ko siya lantaw sa paborito niya ng pelikula. Apang wala pa natapos ang ginarantaw niya, natulogan na siya.
1: Amo bala?
0: Ay, iluto ng pamahaw, Day. Butangan ko ikaw sa lamesa.
1: Karoon na lang, Manang. Hulaton ko na lang ang makabugtaw si RJ. Madunga na lang kami kaon,
0: Ha? Ay, hindi ka mag-opisina, Day, how?
1: Medyo nagalain pang pamatsyag ko, Mapahuway lang, anay ako, Manang.
0: Kun amo, timplahan ko na lang ikaw sang kape?
1: Sige. Palihog lang.
0: Badali lang.
1: Manang, idulong na lang palihog sa kwarto ko.
0: Oo, Day.
1: Mabalik ako sa kwarto ko. Mapahuway-huway ako.

0: Ang pala nga hindi makuha sa kaisipan ko. Ang ginpanghambal ni Rocky kagabi. May ideya bala siya bahin kay RJ? Gusto. Nakadumdum na ako. Tatlo kabula na sadto ang kinabusong ko. Sumasugata ko ang best friend ni Rocky. Si Steve.
1: Uy! Farah? Kamusta ka na? Aneka-neka. Daw nagdiwang ka?
0: Kwan. Nag-a-reduce ako eh.
1: Amo bala? Namiss ka namon sa opisina. Gulpi ka lang na dula.
0: Family reasons, Abby. Kwan, ginpapauli ako ni Papa. Gani, wala na ako nakapaalam sa inyo.
1: Amo gali? Ay, si Rocky. Naglakat naman. Sinagligad lang si Mana. Half American gali ang buang. Ginpetisyonan siya sa iya amay nga dito na lang maistar. Nasubuan gani ako subong eh.
0: Ay, sorry Steve ah. Mabilin ko na ikaw. May ginadalian ako eh. Next time na lang kita masugilanon. Hindi na ako gusto nga makabati sa bahin kay Rocky. Ay, ang ginapaligban ko. Kung anong ihambal ko sa ila ni Mama kag Papa. Kung makahibalo sila nga nagadala ako. Kinahanglan ko na nga magpauli. Dumudugay-dugay. Hilmuno ng tiyan ko. Naadlok ako kay Papa. Apang wala ko sa inihibaluan na palapitan na makahangop sa akon. Kundi sila ni Mama. Ay, boss, mapauli na ako. Mahalin na ako sa ginaarkilahan kong apartment.

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, galit. Diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
4: X.
5: X.
4: FM.
5: X. FM.

0: kay Melio. Tama na! Hindi siya pagsakita. Imasin mo lang kung anong mata mo ang ginabusong niya.
1: Sino nga mais ang ginabusong mo ngayon?
2: Pa!
1: Sino!
2: Patawara ako, pa! Upang hindi ko masugit sa inyo. Hindi!
1: Pwes! Maglayas ka!
2: Pa!
0: Emelio, ano ka bala?
1: Kung pagkahuyaan man niya kita, mas maayo pa nga maglayas sa dali. Kag hindi magpakita mientras hindi niya madala ang amay sang bata ngayon na!

Kasakitan ako sa ginawang bali, Papa. Abang para ano pa? Na magkahibalo siya kung sinong amay sa ginabusong ko. Masan maglagas pa siya. Wala na siya sa mahimo. Tungod wala na diri sa Pilipinas si Rocky.

Si Para ang nagkahibi ngayon. Ay, mabagod ako. Kantuan ko siya. Ano ba lang natabo? Ano?

0: Diyos ko! Dugo? May dugo ka nagatulo sa batiis mo, anak?
1: Ano? Diyos ko! Ang baby ko! Masi ko na numutabo sa baby ko!
0: Madali lang! Wala pang nadaan dire si Papa, bo! Dahil lang ka na, kay pukawon ko ang manghod mo! Dahil on ka na mo sa ospital!

0: Anak, maayo kayo nakabugtaw ka na.
1: Ang baby ko. Kamusta ang baby ko, ma?
0: Luwas na siya, anak. Kagsuno sa doktora, mas maayo nga nadala ka namon diri gilayon. Kaya kunwa na, nahulog it ini.
1: Salamat, Diyos ko. Madamaging salamat.
0: Magpahuway ka, anay, anak, ha? Para nga makagwa ka diri dayon sa ospital.
1: Ma, salamat, ha? Nakaibalo ako nga nagalaim man ang buot mo sa akon. Tungod sa huya nga ginhatag ko sa pamilya.
0: Hindi na lang natin paghambalan, ina. Para na, ina. Wala na kita sang mahimo. Ang buhato naton, ang mga batuno na lang, ina. Ibunag siya kagpadakoon sa husto nga pamaagi, anak.

naman siya. Ay, halos atlaw-atlaw na lang. Nga mo sining nagkatubo. Sugod sa makagawa ko sa ospital. Masamay na lang ako ang kinakipuang. Ay, hindi maayo para sa baby ko ang amusin nga palipot. Ang maayo pa, mapaalam ako kay mama. Mahalin ako diri. Mabalik ako sa syudad kag mangita sang obra. May mabaton pa man siguro sa akon. Hindi pa malhin mo unun ang akon, Diyan.

0: bebe ka naman.
1: Lalundoban ko lang si Farah Emilio. Ano na ay hansubong kahimtangan niya? Nagabusong siya. Kagini maayo sa iya nga magpangamudlay.
0: Gingusto niya ina. Yani bahala siya sa kabuhin niya.
1: Diyos ko, Emilio. Makabatas ka sa aton, anak kabuhat.
0: Ay, hindi na naton si pagambalan, Carmen. Kaya kita gigaroon ang maaway.
1: Emilio! Emilio!

biglang maglikat sa pinula na. Sa masunod na pula na, papata na ako. Ay, Diyos ko. Uminsar pa lang ako. Kinaputlayan na ako. Home for the unwed mothers? Huwag niya magsulot tira. Ay, Lord, salamat. Wala mo akong ipabayaan. Amangkot ako kung anong dapat nga buhaton para makasulod ako tira. Dira ako madangup sa ila.

0: FM.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: Sangkon Plus Gold, mas pinalakas.
3: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Sangkon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
2: Sangkon Plus Gold.
4: Nagausi ba kamo mga katropa at kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo? Hay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kapeng nga manamigon. Healthy pa, ro kapeng natural, magkabulig sa tanan niya bagatian. Mabahuro may kabulig at paginomit sa Sangkon Plus Cup Mix, bangod raya misang cup kapareho at mangustina, moringa and soya powder. All natural na klase at kape, uwa at side effects. Sangkon Plus Cup Mix, may kape kagawin, may buong kapa. Sangkon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
5: Balanced diet?
6: Check.
5: Regular exercise?
6: Check.
5: Vision X Plus?
6: Check.
5: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot sa anumang uri ng sakit.
2: X. X.

0: tropa, bantayin kasugpon sang kasaysayan ni Farah, ngayagin pasakop, kagatun man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton paratuntunan. Endless love sa kasaysayan.
1: Pila sa kasing-kasing.
2: Diri lang sa inyong paboritong estasyon.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kaysa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol, ganun din ang galing acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferulic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease or CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan ito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Inyong napakinggan, ang The Secret.
5: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka paradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
7: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.

0: pa-premyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: Mga katropa,

0: oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 10:41 sa Udrodlaw.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro.

0: Mundo. Good morning, mga kasentro.
1: Sentro. Sentro.
0: Request sabi ni katropang siya pinin. Mayadayad nga Odradlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadayad nga Odradlaw, Pilipinas, Western Visayas, Mayong Udto. Probinsya Raklan, Banwayat, Kalibo. Mayadayad nga Odradlaw. Welcome sa aton makaroon nga pala tuntunan.
1: Sentro. Sentro.
0: Makaroon kita nga adlaw itdaya karang... Uy, Martes na! Uy, unang adlaw sa bugan itdaya karang Setyembre. At sa uno sa bugan it Setyembre 2026. Pwede natin kumplituhon ro aton karon nga kanta.
2: Wow!
0: No, nga mga Christmas carols. Ag sa gihapon, ro inyo karang nga anchorman, inyo karang nga tagapagpangalaga. Eh, ako si katropang ninyo, Eugene Teodoro. Well, mga katropa, ro ato na naipag-abi-abi pagpanamyaw ita mayadayad nga udro adlaw sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa nga nakatutok na ka-monitor sa aton karang nga pag-rurat-sada, sa aton karang nga pag-ililiba. Sa mga suki naton sa 1-2 distrito, itaton karon nga probinsya karon Itaklan, mayadayad nga udro adlaw sa aton nga mga suki sa kabisera naton Banawait, Kalibo. Sa may isla naton Itburacay, mayadayad nga udro adlaw kama naman sa aton karon nga mga suki man. Sa mga kaingod naton nga mga kaprobinsyahanan, Capiz, Antique, Iloilo, mayadayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Mayong udto! Good morning mga kasentro.
2: Wow!
0: Gitaan ako no. Ag sa aton karon nga mga suki man.

0: Nakatutok, nagka-monitor sa anda karon nga mga tagsa-tag sa karon ka mga panimagay. Nagasigabong naro anda karon nga mga radio naka-tune in na. Yes, XFM Kalibo 96.5. Kumusta ka mo? Kumusta ro aton karon nga agahon? Kumusta ro aton karon nga embukadang adlaw sa buwan ni Setyembre? Kay ba karon una hay nagaog ilabas mo, nagatimo-timo? Kay ba nagakino pa lang itilabas? Pero iba hay nagapagutom. Uy, amat-amat na kamo ha. Amat-amat na kamo tiyaha runa. Tiyaha kamot inyo na nga mga suga, mga pinayukan una nga ron nga tambo. Ay, mutsaka namin na magawa pinayukan tambo katropang Shamin.
1: Wow!
0: Tambo nga may kagabasa tapos ay may pasayan or kasaga. Perfect gida mga katropa na makarang pang orasyon. Ano rin yung mga ilabas runa? Bihat di kami riyan ni Katropang Shamin it inyong ilabas. Katropang Shamin ho nagasala kung siin imo ma kung ano kunuroana karon nga kaunon. Oo, aga, syempre, sa aton karon yung mga suki, ha, nga nagasigabong ronda karon yung mga radyo sa makaroon. Nga pang orason sa anang mga panimagay, mayad-ayad, nga udro at laugid. Kung ano man inyo karon nga ginakasakuan, ano man inyo karon nga mga helikoton, ha, mayad-ayad, nga udro at laugid. Hindi man aton pagkalipatan at pagpanamiyaw. So aton karon yung mga suki man nga nakamonitor sa mga kabaryuhan, kabukiran, sa mga pangisdaan una. Sa aton karon yung mga kabaranggayan, sa mga kabaryuhan, mayad-ayad nga udro adlaw sa mga empleyado ag empleyada sa pampubliko o pribado karon nga sektor, nagakino pa ang pasugod sa anda karon nga mga trabaho, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo. Mga katropa, aga syempre sa aton karon nga mga suki man, nga mga katropa naton nga nakatutok naka-monitor na sa aton karon nga pagpangalagad, sa aton karon nga pagililibar o aton karon nga mga drivers, nga nagabaraw-baraw una, nagasuroy-suroy sa aton nga mga daganon sa Western at Eastern Terminal, itaton karon nga probinsya karon itaklan, sa mga toda terminals, mayad-ayad nga udro adlaw. Kumusta ka mo? Kumusta ro aton karon nga agahong naka-boundary na baga?
1: Wow!
0: O kung naka-boundary na kamo karon mga katropa? Ay kung uwa pa, ay uwa pa gid aron ita kita. No, sa aton karon yung mga suki. Ag, syempre, yung mga suki naton nga mo pang nag-umpisa ro anda karon nga adlaw. Ah, mayad-ayad nga udro adlaw man kinyo. Sa aton man karon nga mga tendero-tendera, bulantero-bulantera. Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Abay mayad-ayad nga udro adlaw mga katropa.
2: Sentro.
0: Kumusta kamo? Kumusta ro aton karon nga sang maaga sa Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center? O naka ano na kamo karon? Naka amat-amat yun kamo. Makaroon nga ra, do iba karahay inyong mga napamatian nga mga Christmas carols, mga Christmas songs. Agapin makaranga tiyempo, September 1. Marami ra ito nga tiyempo ha, nagasilak-silak, makaroon nga pang orason. Nagalulingling si Haring Adlaw mga katropa.
2: Sentro.
0: O yun mo, nagalingling-lingling ita raya karanga plastada. Kung ano ro aton karon nga plastada makaroon. Mga katropa. And syempre, sa aton karon yung mga suke sa tanan-tanan o mga nakatutok man katon sa Facebook Live makaroon. Mayong udto, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo. Sir TJ Noynoig Tanlok Solidad, watching ko no from San Francisco, California. Mayad-ayad nga udro adlaw ha, kay Sir TJ Noynoig Tanlok Solidad nga nakatutok, naka-monitor. Kay Mate Tornea, good morning! Thank you gid sa imo karon nga pag-highlight makaron nga udro adlaw. Agay. Oh, Merry Christmas ka tropang ninyo. Ay, Merry Christmas gid ana. Grabe ta Pasko ut ano. Batsyag nyo man nya Pasko gon. Oy, abong aning nagahambag kung katot amana ro makarayang arang tiempo hay batsyag na batsyag mo taro Pasko. Pero magto ka baga sa mga mall, agto ka sa mga mall, sa mga establishmento panigurado ron nga may mga Christmas decorations ut aron. Sanda nga nababatian mga katropa. Sanda karon nga mga sa aton karon nga mga suke. No, sa aton karon nga mga katropa. Makaroon, hi, September 1. Ano rong mga balita naton nga aton karanga pagatagagupang doon, aton karanga pagachekyaron sa aton karanga pagililiba? Aton karanga pagruratsada makaron nga udro adlaw mga kataropa. Unanay kita sa mga nagagkuan naton karon nga mga balita lokal mga kataropa sa aton karanga pag pangalagad sa aton karanga pagruratsada. Yanay kita sa mga nagagkuan naton karon nga mga balita lokal. Mabo kita development update no sa aton karon nga bahin itaya karanga tangalan PNP kun ano do daya karanga plastada kun maga file or maga pasakaihan it kaso ro pamilya no itaya karanga photographer ag moto vlogger nga si Petik Sakyan kontra sa raya karanga nakabungguan or nakabunggo kana sa motorista nga nag overtake ag binungguan ta na si Petik Sakyan nga ra tanpay aton nun nga pagacheck yaro pagatinguhaan sa aton karon nga pagpangalagad sa aton karon nga pagililiba iya sa aton makaron nga palatuntunan dugang pagid naton karon nga mga balita banwa oy haraha may mga nagaguguwa mga nagakagalhit karon sa daya karanga social media partikular do daya karanga mga allegation mga katropa mga allegation nga regarding sa kaso nga ra ni Petik Sakyan. Ay may nagagawa abis sa social media karon ng mga sari-sari na mga kumbaga hay mga haka-haka. Oo, hay may ginpaguwa karon ng statement. Rumay bahin ni Taya karang Aklan Media Citizen Council. Taya ramay kaangtanan ha sa mga nagagawa karon ng mga information, mga opinion na ginaaligar, ginbayaran ko noro media. Para nga hindi pagpangaganan ro suspect sa pagkamatay ita vlogger ag photographer nga si Petik Sakyan. Anyway, hindi na ron ay igabasyada na tundun sa inyo karon nga pagamatinay. I know nga ibabi karon nagakomento. Ibutang naton sa word nga save naton, intindihan naton do aton do inyong simpatiya. Ag syempre kilala naton si Petik Sakyan bilang mabinuligon. Naintindihan naton do inyong aron nga simpatiya. But on the other hand, kita kami sa media, we should follow the code of ethics nga ginatawag mga katropa. Hindi na basahon ko dayag ang gidro makabig naton at least baga may una nga may una karon nga tawag karon may una nga maintindihan ninyo kasi actually sa amon nga ranga plastada sa amon karon nga trabaho it's part of the job gid matana nga may mga makaruyon ang bako nga ni ro mga basher nga ron sa aton karon nga linyada itrabaho nga ron una gilat aron adlaw-adlaw di ba nga baga katropang siya may gabash ag may gabash gilat akimo pero kung may gabash kimo meaning to say effective rin mong trabaho di ba nga hampang yan inan anyway doon na basahon naton doon na sa aton karon nga pag pangalagad sa aton karon nga pag ililiba sa dugang pagid naton karon nga mga balita nga aton karon nga pag check yaron sa balita nasyonal oy sa ika-20 na karon nga impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte Colonel Boransing ginsala nga bago karon nga testigo ano man bagaro ana karon nga igawaragwag ano maro ana karon nga ibuyagyag sa impeachment trial samtang republiko ginabisuhan nga magamit it face mask bangod sa raya karanga haze maghalin karon sa aso maghalin sa Indonesia o standby karon ay aton nun nga pagatalakayon pagacheck yaron sa aton karon nga pagpangalagad si Mayor Juris may ginpaguwa man actually nga sang kaabiso mga katropa nagpaguwa man imot daya karanga pahisayod nga ra ay aton nun nga pagistoryahan makaron sa aton karon nga pagrurat pala sa ipapagid naton karon nga mga balita nga aton karon nga pagacheck yaron sa aton nga weather update base sa dagaga ni taton karon nga paniampuhon mga katropa Tatlong bagyo agsang ka low pressure area padayon makaron nga ginamonitor it pag-asa makaron nga Martes sa unang adlaw sa Setyembre. Kagakip kararo tropical depression Pilandok nga ulihin nga nasipkatan 1050 kilometers na sidlangan it extreme northern Luzon. Dagarubasko gitangin nga 55 kilometers per hour ag pagbugso nga sa 70 kilometers per hour. Suno sa pag-asa waray it direkta nga epekto sa nasyon ag manabaro posibilidad nga maglandfall sa Pilipinas. Mangaiwa hirosang ka tropical depression nga una man sa gawa at Philippine Area of Responsibility agulihin nga nasipkatan sa Cagayon nga 645 kilometers west-northwest it Itbayat, Batanes. Kung si Ino amanaya it ginagauman nga or ginagauman or wa ginagauman nga magasugod sa aton karon nga PAR. Samtang ro tropical storm Saudel nga dating si Bagyong Obet ay ulihing nasipkatan 965 kilometers west it extreme northern Luzon agposible nga uman nga magsugod sa PAR. May ginamonitor man nga sangka low pressure area nga una sa gawa it PAR ag katamtaman or medium ro posibilidad nga maging bagyo sa mga masunod nga mga inoras or sa masunod nga 24 oras. Dayon man o epekto tabagat sa Luzon ag western portion it Visayas kung siin ginagauman ng mga pag-ugan gabigon sa western portion it Luzon. Actually, ito sa Luzon, nag-inugan-ugan ta. Hasta makaroon na, may mga tigdaywang Domingo gut asandang ginabaha rito. Oo, nagapagrabi sa traffic. Agrabi karon do mga nagakanabo ba? Nagakanabo. O mga senaryo ito karon sa nasambitan nga lugar. Bangod sa raya, karang epekto gyapon it, habaga. Ay raro mga balita naton and hindi na karon standby kamo ay mag-check man kita karon it mga balitaan report itaton karon nga patrol sa aton karang nga kabilugan itaton karang nga pagpangalaga itaton karang nga pagrurat sada makaron nga udro adlaw sentro sentro daya karang nga portion balitaan ay ginahatod katon mga katropa it daya karang nga Santon Gold or Coffee Mix sa mga katropa. Kasi id kamo sa aton karon nga mga suke kung gusto ninyo healthy nga kape, youthful nga skin, aga overall wellness ha. Sa id ko nga adik na adik ida kita sa mga kape nga ra. Ay rupina ka manami karon nga kape nga dapat ninyo karon nga inumon, dapat gid ninyo nga inumon. Hay ro Santon Gold Coffee Mix. Ro kape nga bukod nga mang itmanami ro lasa kundi makabulig pa sa aton karon nga kagawasan. Ginapabaskog o aton nga resistensya. O aray at side effects, may una aray ang santon, malunggay, spirulina, garlic, mga natural nga sangkap nga makabulig kontra sa nagkakagainyain karon nga bagatian. May una man aray ang glutathione, collagen, para sa makinis ag manami nga panit. Nagkapikagon, nagdami parugawas ag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix, kape nga nagaamlig sa imong kagawasan, panit ag itsura. O Santon Plus Gold or Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, sarang ang babaka sa Mercury Drugstore, Southstar Drug, TGP at Generica Nationwide. Uy, mga katropa, available yun man na ro Santon Gold Coffee Mix sa Watson's Pharmacy ag sa Rose Pharmacy. Nga ni ginpagapad pa namon, agin pagawig kung si ininyo mabakay raya kapin pa sa mga nagapinangutana. Every time nga may nagagtuya sa istasyon, nagapangutan na ginsanda. Uy, mana katropang nin, siin mana kami makabakay it Santon Gold Coffee Mix. Ay, oo, mabaka gid aro Santon Gold Coffee Mix. Ngani sa mga suki naton, sa mga katropa naton nga gustong masamitan ro bag-o nga kape, healthy nga kape ag nagasuporta sa aton karon nga overall wellness kaman naman ginapanami ro aton nga panit. Hay mag-agto na kamo sa mga suki ninyo nga butika ag sa mga ginpangmitlang nakon nga mga butika. Kay man ro Santon Gold Coffee Mix, nagkape kayon, nagnami parugawas ag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix, produkto Itiesto Health Incorporated. Alas 11:04 sa Udro Adlaw ro aton karon nga oras.
2: Sentro, sentro.
0: Sa ato na banwa nga pagtalakay pila karon ka mga balitaan. Pila karon ka mga tagagupang don nga mga tupiko. Sa aton karang nga pagpangalagad makaron. May una kara makaron nga mga diskusyon nga mga naga but before that ha, base malipat yung man ako hindi na karon magbukad a bit ako nga baganan. Oh, good morning ani karon kay Jen Ramirez. Una karon sa pabahay sa Naluok. Kalibo. Oh, Merry Christmas. Cute. Cute abi magtawag ka kon katropang siya. Minsan ko git ang mahibayag ka giting. Oh, good morning. Merry Christmas cute. Wow. Hay kon cute ako. Alin si katropang siya min katropang Jen? Oo, pag-greet lang it happy 52nd birthday kay Leonedis Magno. Makaroon September 1 iya sa pabahay itnaluok. Wa tangani kadumdum nga birthday na. Excited it bonus ay Paskwa. Ah, grabe. Wow! Ahamando panupod yung takamot bonus it September pagang. O, ginabantayan nyo tat iba matuod ro bonus. Ibigay mo na ang aming Christmas bonus. O, diba? Matinding klase it, Ana. Ay, mabatian. Gina nato nung mga makaruyon nga ron yung mga, ano, grabe man. No? Grabe man, masaligbat si Katropang Jory, Katropang Shamin. Good morning, handsome. Ilabas ta. Shout out lang kay Shamin. Sige.
1: Wow!
0: Ha? Hindi tayo mo magpati ka tropang Jory nga handsome ako. Ginaybaygan na taring comment. Merry Christmas gali sa lahat. Oy, Merry Christmas ka tropang Jory. Atong gidarang suki. Suking-suki gidara ag may crush kay katropang Shamil. Halata ang halata gida sa katropang Jory. Oy, kay Auntie Cherry Dihuan. Mayadayad nga udrad lamanin. Good morning. Paki-greet kay Nino Gialand Manikan Dihuan sa ikaf 23rd birthday today. We happy, happy birthday man. Oo, kay Ninyo Jaland Manikan Dihuan. Happy 23rd birthday makaroon nga. Adlaw, September 1. More birthdays to come pagid ko, no? Sige.
1: Wow!
0: Abot ang naga-birthday sa Imbukada. Karoon nga adlaw, it's Setyembre. Ikaw, katropang siya. Hinon yung birthday. Hinaga ba yung birthday? Ay, ubukong pa ay. O ay, kung hinaga ron, siguradong mapadagagit at ice cream. Iyan si katropang Jory Jorpo. Nga ra! Sige, sa aton karon nga pagpangalagad, sa aton karon nga pagpangalagad, sa aton karon nga pag ililiba, sa aton karon nga pag rurat sa dama karon nga odro adlaw. Actually, hamba ko ni kaina kung tahay pasalidahan ko gang, no. Ruraya karang nga issue makaron kasi I know kung si Inday nagahalin kapin pa sa mga netizens naton, sa pila karon ka mga igmanghod naton, no? Kapin parang mga netizens, mga friends, of course. Ideng nagtaliwan niya si Petik Sakyan. Kilala nga moto vlogger, kama naman na photographer. Iya sa aton karon yung probinsya karon Itaclan. May mga pagbatikos nga nababaton do media. Do media iya sa daya karang sa aton yung probinsya karon Itaclan. Kasi may just like kaina may nag-comment sa kaina sa mga ibang programs iya sa XFM nga haman kunot mas madasig pa dudaya kara nga social media kumpara sa mainstream media, no, nga magbalita it identity it datong nakabunggo kay Petik Sakyan, no. Unang-una mga katropa, these reports nga ginagather namon, it's all based on facts, ag not her says nga ginatawag naton. We nag-ubra kami tamon karon nga sariling investigation. We call it independent investigation. Independent investigation nga with sources, gather kami information sa mga sources. Unang-una karon the witness, family, police, aron do mga usually namon nga ginabuan itay karang information. Now, may mga discussions abe sa social media. There were allegations nga nagahamba nga haman wa kunugin pangalanan. Ruraya kara nga suspect. No? Wagin pangalanan do suspect, agin allege nga dayang nga mga media or dayang media hay ginbayaran kuno mga katropa. Grabe. No? Now, may statement nga ginpaguwa ro Aklan Media Citizen Council. And I know nga ro iba karon nga mga media organizations iya sa aton karon nga probinsya later on ay magapaguwa man sanday tanda karon nga mga statement, no.
2: Sentro.
0: This is not to defend ro amon nga institution, but this is a way nga i-explain sa public. Kasi kung social media, abi, what anaton doon ginapatulan sa inyo kung hamaan? Kasi pwede abiron nyo magwa nga hearsay gata imaw mga katropa without proper investigation. No? Nga i-post mo lang. Siyempre, may mga gina-follow kita nga mga ethics. May mga gina-follow kita nga mga layiman. Oh, mga layi nga ginasunod naton. No? Una kita sa ginahambay naton nga we are free kita nga media iya nga magbalita, but syempre we should follow rules, we should follow laws.
2: Sentro.
0: Ginasunod naton dulay. Now, the statement of the Baclan Media Citizen Council, and I know ro iba karon nga media organizations, bukod nga Abiraya ro organization iya sa aton, may iba pagid karon nga mga media organizations iya sa aton karon nga probinsya karon Itaklan. But later on, hey, based sa information, later on, basi maka pagwa itdaya karang statement mata. Dudaya karang ibang mga media org o media organizations. Okay, basahon ko. Statement of the Aklan Media Citizen Council. Nakakalungkot isipin na may mga opinion na lumalabas sa di umanoy binayaran ng mga media dahil sa hindi pagpangalan o hindi pinangalan ang suspect sa pagkamatay ng matulunging vlogger na si Petix Akngan. Pinangalanan si Petix sa balita dahil kilalang personalidad ito. Ang pangunahing dahilan kaya di pinangalanan sa media ang suspect dahil bagaman kita na sa CCTV ang totoong nangyari na nanatiling may karapatan ang suspect sa batas. Everyone is considered innocent until proven guilty in court. Maging mahinahon po tayo sa pagkomento sa social media lalo na at wala tayong kahit katiting na ebidensya na binayaran ang mga media. Initial nga statement, but later on may una ko nung ipaguwa nga basic consolidated nga statement ruraya karang mga organizations iya sa aton karon nga probinsya karon Itaklan, no? So that's the ano karon do ginahambangan ni Perminaton nga bukon it paghinambang naton nga wa namon ginapangalanan. No, may mga ginasunod abi kita sa layi, no? Ag kinahangan naton dong sundon. We're not rule breakers, mga katropa. Again, I know na intindihan namon kami, kasi may una man bukod man kami robot kumbaga mga katropa, no? Nga what feelings? Basi nga niro robot may feelings man eh, no? Bukod man kami robot nga what feelings, naintindihan namon din yung ngaroon yung baga tiyagon. No? Pero dapat, syempre, maintindihan man ninyo kung ano dulinya itamon karon yung trabaho. Kasi bukod dat ginhambang naton nga at trabaho namon, kasi pag hinambang mong media, dapat ga-expose, ga-makara, we are also following the laws. May mga ginasunod kita nga mga layi. No? Ag paghamba nga ginbayaran do media without proof, without evidence, ay isang ka malisyoso, no, nga pahayag, di ba ga? I'm not speaking for all the media, but of course para baga ipaintindi sa tanan. Kasi pagkabasa abit iba, haro nyo tarayin do sunod-sunod eh. Sunod-sunod yung tarayon nga accusations, malisyoso nga mga post. Di ba ga? Actually, this is the first time nga nag-comment ako sa Mama Karaya. Kasi sa 8 long years na ako nga sa media, never gid ako. Kaping kung may mga inaway-away ngayon nga ginatira ro media, never gid ako kami karon nga
2: Sentro.
0: But this time, gusto natin ipaintindi sa tanan nga may mga ginasunod kita nga layi, no? May una kita karon nga ginasunod nga layi at dapat natin karon nga sundon, no? Again, we are not rule breakers, no? May una matabi karon nga tawag karon. Actually ma kung sa bagay no this dayang arang tiempo mabudlay ut aman yani kun amat mag mag-report no sa bangod nga ni sa social media perming nauunado daya karang social media. I don't know kung what ano ro process ninyo sa social media kung paano ninyo ginagather the information, but for us nga iya nagatrabaho sa media, we gather our informations through interviews, pakikipag-angot. Pindo pinaka-importante karon eh, the source. Resources, is it reliable source? No? Masaligan bagaro aton nga source nga ginabugan?
2: Sentro! Sentro!
0: Kapin pa sa bilog makaroon sa pinaka ginaatubang naton is dong proliferation it fake news. Paggapta it daya kara nga mga saga nga mga balita. Doon doon aton nga ginalikawan at the end of the day. Mga katropa. So, later on, basi kung naipagawa ng mga dugang nga mga statement, no, ay, syempre, i-basyada man galing natin doon. But, again, naiintindihan natin, ro-sympathy, ro-pagkasubo, it mga netizens. Kasi, sa'yo ko kabuabog itang hapitikan si Petix Aklan Nara. Kapag kung may mga okasyon, no, may mga dagagkuan ng mga okasyon ay nagapinitik at abi maron di ba karon hindi ginatawag naton karon katropang siya nga candid photos nga ginatawag di ba nga naghuhuybayag ka hipitikan karon nga ginapost karon lipay-lipay ka matimo kapin kong imong angulo to hay pang supermodel.
1: Wow!
0: Oh aron na sa aton karon yung mga katropa, sa aton karon yung mga suke, so basi may paguwa pagid karon yung mga statement kasi based sa mga ginisuryahan ay base consolidated ro ipaguwa karon nga statement, no. Amba ko ngani sa amon nga nang linyada itamon karon nga sa line of work namon mga katropa hay prone gid asa pagpangbash. Oh, sanay ut ngani kami sa mga bashing aron. Amba sino nga ni tag vlogger katropang siya nga tag no to bashing si Small Laude, di ba? Doon do anang ano eh, no to bashing. Ano nga niro una karon katropang siya? Lipat ako eh. Sige lang. Basi kon mga next year hipa hidumduman ko gon. No. No bashing. May anak karong tono eh. Of course, no bashing. It's for fun.
1: Wow!
0: Magpamatiin ka mo sa XFM Kalibo. Hello, Team Raisa. hello, Team Raisa. Anyway, sa atong karang pag-rurat, sada sa atong karang pag-ilidiba, mga karon. Uy, may adayad nga otro adlaw karon kay katropang Joyce. Lunsagay Chavez, mauganon nga otro adlaw, Sir Nins. Uy, may adayad. Uy, nagawagan una sa Hong Kong, katropang Joyce. Magain man gali una ro tiempo siguro no sa Hong Kong kay nin ay ako gali ra, ako galing comment ra nag highlight sige kay kay Michael Villanueva Avelian nagapigit la ano aton karon nga dila no kay Michael Villanueva Solina, exciting Tuesday morning katropang ninyo patamyaw ako sinakpan niya sa lagin ba no west nung man siya, salamat gid mayadayad nga outro ad kay Sir Michael Villanueva Solina nga nagasinigabong gid aro ana karon nga radio. Sige, sa aton karon nga pagpangalagad, sa aton karon nga pag ililiba makaron nga outro adlaw. Uy, sa aton na ni karon nga pag ratsada, 18 minutos yon makataliwan sa oras, it alas 11 sa outro adlaw. Anyway, uy, may una nga ra nga ano ha, dali lang ay ipa-confirm naton da sa hindi magbuhay sa aton karon nga patrol. May una ko nung isang kastabing incident nga ra una sa may bahin it daya karang banwait tangalan. O, standby ka mo karon na kung mahingabot naton sa kabilugan ita aton doon nga pag ratsada, sa aton doon nga pag ililiba makaron nga odro adlaw. Sige, magabalik lang siguro kita no. Naduga ro ako nga Enrique. Anyway, sa aton karang pagrurat sa standby sa mga suki naton karon nga mga tagpulamati. Magabalik kita pagkatapos ka mga pila karon ka mga reminders. Kindly standby.

0: mga tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako, si Robilene R. Valencia, 8 at Arcangel Norte, Balete Aklan. Magapasalamat sa XFM ang kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamuman mag-intraman sa Samton and XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man ka tropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Samton Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
0: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Si Ralph Rogda, 28 years old, halin sa Kalibo Aklan. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog og sa mga papremyo nga nagabalor tug 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDACFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabag yan!
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
10: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
10: na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas.
12: Islamista po, Sandoval. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
11: Santon Plus Gold.
13: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Hay naduwa tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw itbaho di karasang alima. Hay kung mag-inom pa ako it Santon, hay manami rang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it santon ay gamayan. Ako napatunayan ko. Mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
5: FM.
14: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
15: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
16: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
14: Premium D3 food supplement, ang bago mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng paggabini. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawan. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolauric na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din na absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
5: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
18: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
19: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
20: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
21: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
22: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
23: XFM.
24: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa.
25: Mag-premium D3 na!
24: Ito'y nagtataglay ng medium-chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
26: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
27: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
28: Sister Pain.
29: Ako si Sara sa aking kututa ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, hindi ako nagkakamigraine. Bungod ka pulaw sa trabaho. Iba, hindi ako sa akong song. Sister Pain. Nagasigda, sige naman hulang pagsakit ang akong ulo.
28: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If
30: symptoms persist, consult your doctor.
28: Mabibili sa mga butika.
31: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
1: Ako, si Robilene R. Valencia, 8 at Arcangel Norte, Balete, Aklan. Magapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamuman mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libong pa-premyo. Intra na!
32: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
33: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
34: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: oras, mga katropa, Filipina Standard Time, alas 11:33 na sa Udro Adlaw. Balik sa aton pala tuntunan.
1: Centro.
0: Sa gihapon, ako si katropang Ninyo Rogin Teodosio. Well, sa aton karanga pagpangalagad, sa aton karanga pag ililiba makaron nga Udro Adlaw, mga katropa. Sa aton karanga pag ruratsada makaron ha. Sa aton karanga pag ililiba. Oiro aton na nakinyo ha nga pag-ingan nyo gihapon nga maghugit inyo karon yung mga entries para sa aton karon yung mga suki ha para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mago mga magdaog sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo, mga katropa, magagtugaman kamo sa inyong mga suki nga tindahan ag magbakag it Gold Eagle Beer. Sa bilog nga tansan ni 320 ml o kung saan katansan man it Gold Eagle Beer, may una kagawin nga raffle entry. Isuguro tansan sa short plain envelope ag sugatan it imo nga pangangan, edad, address, mobile number ag pangangan it imo nga suki nga tindahan. Ihugro sobre sa mga drop box nga makitaan sa inyo nga paborito nga tindahan. Mas maabo nga entries, mas maabo ro tsansa nga kamuhay magadaog. Kada Domingo may magadaog it 5,000 pesos base ikaw ro sa bilog nga magadaog. Atong karon nga mga drop boxes, mga katropa ha, may una kita nga drop box sa Gabriel Store sa Sikimpo Street, Poblacion Kalibo. May una man sa Malu Store sa 19 Martyr Street, Poblacion Kalibo. Sa Ruelan Junior Barber Shop sa Poblacion Banga Aklan. At may una man kita iya sa XFM Kadibo sa Villa Crisilda sa JS Berto Road, Barangay Tigayon Kadibo. Ngani paano pa rin yung karon nga ginahugat ha? Malay nyo kamo manong magdaog itay karang tumataginting na 5,000 pesos, mga katropa. Drink moderately, drink responsibly.
1: Centro.
0: Alright, sa aton nga pag pangalagad, una na, partner, may ano roplastada naton? Una na? Sige, sa aton karanga pag ililiba, sa aton karanga pag pangalagad, una na sa pihak nga linya si Katropang Arrear Culas para sa anak karon nga natipon nga mga police report. Katropang Arrear, standby.
1: XFM. Police report. Police report.
0: Mga report, Katropang Arrear, go ahead.
2: Yes, Katropang Arrear, Gino, iya kita ka sa area makarat dahil karang bye-bye makato na may kang tanan sila tabo karang stabbing incident aga mga istorya na ton makaroon. Tangalan, bye-bye tangalan.
1: Flash report. Flash report.
2: Angon sa natabo karang stabbing incident. So iya mata, doro anak karang nangin na kay Iban, so pwede na ton na makipag.
0: Sige, sinoro yun niya ron, Doy?
2: Aro, kay Iban ni sir. Oo, oh, kay Iban ni sir na.
3: Si
2: ang kaina no oo sige ay okay diyan isend lang ro ang dang statement
4: oo hay
3: amo amiga
2: sige ho
4: malabo pa ta ka istorya
2: medyo nakatagay-tagay patabi matuod ra no katropa nga no diyan pero bata may aton statement no that's why karon niya ipa kwa nato no na ipagagas baga noro statement ko dahil karang dubilog ka mga nag-in kay bahan no ko dahil karang biktima no pers ko suspect kay but initially no kaina no alas medyo kan kita gid as no agaon pa ta no ro anda garang pag ilininom aga dinya ni limang bilog sa sigun sanda no nga nagatagay-tagay baga no aga may una karon no sa paglinaway no ko may hindi na ton hindi pa mambag eh, kung ano gid man ro nangin rason baga no itaday garang bagina no nanda katropa nga ro din kung ano ro nangin rason but dinya ni agampusan ta kunod karang buti ita suspect norung biktima.
0: Ay kamusta ro biktima?
2: Well do biktima gindanga no sa hospital aga arestado kara no ray karang kuan suspect makara sa aton makarang tangalan na municipal.
0: Ano gid man do istorya doy dali lang hindi ko ma-absorb abi eh. Ginampusan tapos ginbuno. Ano ro plastada?
2: Hindi bali kuan ta buti ta. Pamagi sa kwan kasi siyempre basag na rubuti baga. So doon ta no sunuron sa nakaroon niya nangin na kaibahan niya na katropa nga Rodin.
0: Kaibahan na na nga nag-alin?
2: Gindo biktima no aga of course resuspect man kaibahan nung no, nag-inom baga.
0: Okay.
2: So may na baga nga natabo karang nga pagkaintindihan.
0: Mm.
2: No, kanda kara aga naabot pero
0: sa karang oras kainuman nyo ta?
2: Oh, yeah.
4: Ano na, missing galing itong nauna natin.
2: Ay, okay, oo. Oo, tag mga nangin missing, tag na missing the time.
0: Sa dali lang ginaisip ko na missing.
2: Area bye-bye at tangalan. Oo, tag-antaran niya to. Dumduman tag ito na nakita sa area at nagkarangaruhas.
0: Okay.
2: Santa mismo to ka tropang Claire? Ro biktima?
4: Bukon, dato nga itong kain na ito.
2: Ay, okay. So, dato taro sa bilog sa ato niya nagipag-angutan, gali kay ina. No? So, sandat akay bahan, gali. Noro, oy, oo, gali matuod, ayat na matuod, rubagay matuod.
4: Like
2: me. Oo, taga-actor na nato niya na. Agaroy doon, katropang
0: Rodin. Sino katrohabunan?
2: Si alias, kwan niya rin, Antoinette. No? Pero suro kanda gin kuan nga ta katropang Claire eh, medyo gin gampusan nga ta bagay kare nga buti baga no of course no, medyo na, bago rong tanan nagbagaywan patanay sandara oo
3: nagbagaywan
2: oo aga din don pagkagampus maday kare buti nagbagaywan aga may
3: sa
2: apusa no dinuno pagid no, din taroon. Oo, datong pusa nga buti ay datong mandrugin buno sa tiyan sa itaday karanga suspect kontra no sa nuraya karanga biktima. So, wa pa man gid no, ita kung ano gid man ro naging motibo no sa day karanga bunan nga katropa nga ano gin bata nahingabot pa naton makararong kwan makara. Suspect no. Sa aton karon nga tangalan municipal police station. Nandero biktima pali gindaga no sa ospital kay bangod sa nagum na nagkarang last
0: tropa. Anong bote ro gingamit? May idea kita una kung ano.
2: Pag-abot nato na Bisaya no.
4: Lungnik.
2: Oo, lungnik nga bote. Ay syempre mabaw-baw taron ka tropa nga rojin or baba no nga klase day karang bote. So din taro gingamit no sa pagpanggampos ita suspect no sa day karang biktima nga ra. Anyway, una na siguro nung katropang Claire. Okay, sinding pagyapon do kwan. Interview ra no sa nangin kibana.
0: May mga na, ano una ron? May mga pamagay una doy.
2: Well, no naka-proceed na kita no sa aton karang at alam ni Sir Prestige na makaron katropang nga Rojin. Pero ro area staka gid imaw no. Kita ka din yung staka gid baga. So do yon taro plastada di ko sa staka naga kwan si dag staka na ginom-inom baga. Eh man may
0: grabe no, anong oras ko no sana nagumpisa't inom?
2: Mga alas 8 at agawon
0: din na. Pa, basi gapasupo tara sanda ka tropang RR.
2: Rubik di magsos may gaon na matagagi nagapas yung do sambilog sa nakarang agiban yung nagipag angutan naton. So pamatian naton ay dali lang pamatian naton ayoso na na yung katropang siya sa una
0: ato dali lang ipakicheck abi siya kung nakasend
2: telegram
0: sa telegram o oh, nagsend ro audio recording
2: ay sanay si katropang siya siya kung din nandang ginagamit sa ano karoon niya partner ko mag istorya sanday
0: telegram matinding klase pero dali lang Dudoy no the suspect dakop
2: oh dakop ko suspect ay tinga buto naton kung basi makataog gid baga no itaday kara nga
0: wa matay mau wa ta naka bagos do biktima.
2: Nagbagaywan pa sa
0: mata. Nagbagaywan pa.
2: Oo, pagkagampos si Bote bo, nagbagaywan sa dag. Binuno, tarayot sa spectro.
0: Eh kung lungnik, nakaray, may buguitan pa. Pero lungnik, naroon ka tropa nga. Kaya nga ni lungnik, kay may mahaba ang aliog. Ay, sus.
2: Ay, rin doon, kuhan, pestada nanda. At dito ko na okay na si, kuhan, katropang si Asal, lano rana
0: wait lang, dali lang, kid, katropang... Ariar.
2: Iyon matagita no katropa nga Rodin sa aton karang kung tangalan
0: na. Sino na nangigo it biktima?
2: Wa pagigita it no? Itaday karang kwan.
0: Pero gindaga sa ospital. Conscious mata. Oh,
2: gindaga sa ospital. Oh, nakita nga na naton do anang mga kibangki na nagagawat.
0: Oo.
2: Ay ro plastada ba medyo may naninahan man yan pag-awat ko. Nandaman siyempre ginapunggan randa karang pag linaway ag mabudlay baga no kasi may kwanta abi may basag ta no nga buting nga buyot do suspect baga no katropa ga kwan Rodin so ro plastada man man kara siyempre mabuo kita tay karang dugang karang information man no sa aton makarang
0: sino ra yung ginpakingangutan ninyo doy
2: araw naging tibahan nanda sa pag-inom-inom.
0: Ah, kaibahan sa pag-inom-inom.
2: Oo, di yung bilog na, katropa nga Rodin.
0: Okay, sige. Sinya-siga ako siya kung ready na imaw dali lang i-plaster ana ini katropang siya min itay karang mayad makaron proceeding kamo sa tangalan PNP.
2: Oh, yata kita. Ay may kuan yang gid kumbaga natamaan yang man gid nung katropang Rujin eh syempre nagabuo mata ani kung tagita mat dugang nga update no about sa datong nasopuan patay nga tong gagaki man o kat sa tina makato no ay rindon na
0: sige doy sa standby yan siguro una no hindi lang mag hindi lang sa hindi lang magbalik total okay yun man do information ag may interview man iya i-play lang naton iya ra katropang Aria sige go ahead finally
2: sige no Roy nanay no katropang Aria din daton kina nabog karang report kay kang tanan no sa natabo karang stabbing incident iya karon sa area it

0: Stabbing incident pa ka aganhon pat ah nagainom-inom but ah mga katropa haranay iba siya doon ako Sentro Sentro
1: di okay okay mitra mo nga inuman
2: ilang bilog ka mo?
1: Lima
2: lima ka mo bilog
1: lima may igok may bilog ang suon mo kami kami haro na akong payagan eh kami ginom kayo karoon
2: kaya mo rin yung payagan
1: ah akong payagan karoon naman pero tagay payagan tagay makato tagay ako na at mga junila di ampot ba nga biga
2: bigara. Tapi tambay ang kamatikara ka na?
1: Ako, nobody ka ron. Hindi nga niya, hara ako mga kahoy ako. Ay. Abo, abo, abo. Di ka naman tabi, hay. Siyempre, among gabi, di ka na among tambay.
2: Tambayan, oo.
1: Masaya dyan, tara among inuma. Si, hay, si Kuya, Kuya Freddy nga ra, nag-ano ba tapos, nakibot ako nga. Bino, tarulong na yung ito, ibuo na kay Anthony, karasawo.
3: Masa, bino na.
2: Lima
1: kami. Binuna na iputan niyo ikar sa uo.
2: Binuna na tayagi to.
1: Long neck?
2: Sa uo. Napusa.
1: Pusa to? May isa tiyan, may isa to ng iyo to.
2: Tapos pagkapusa, dato pang pusa nga to, ginamit na nagpagbuno.
1: Tiyan?
2: Ah, sa tiyan kita.
4: Si Anthony nga ra, Sir Imoro, biktima.
1: Imo. Puro ka tayo kang magkampot ba nga itanan ka no? Ay, ako may, nagano, ano ba kita? Siyempre, ano hamba ni Sir Mokoy nga rin nga antara niya akong kampot man doon nga ima no biskad na riyay. Iya mga ano mga. Kung kako ni, hindi ko nang pagpaabo niyo kung tayo. Siyempre, sabot ay at ang mga ano mahay ako man doon. Ako kampot man doon. Para hindi mag-abo, mamaro ano at abaro mga ato senaryo. Siyempre, oh. Ay, siyempre ito.
4: Pero importante, may paglaro ka tingagi. Walang
3: ano na no, naging topic ko ang nag-abot niya?
1: Haramam ro, topic ko. Si Kuya Pride, Hmm. Di ana sa si Jinet, pora amo yung yaman. Si Kuya nga, gaano ito, nagmakaroon na ba? Kasi, ato din, nanon ba akong da?
3: So, what, anong, may nabatian ikaw kung ano nang ginistoryahan, Gid?
1: Do, anong istoryahan mo? Wa mata, mga iba nga, ano eh, kasi nakibot ako.
3: Kibot siya, tagid ka mo.
1: Gahubog ako. Ano,
3: sa duyan ikaw?
1: Di, kasi bumalik sa duyan, kato ako sa kanang ba ako.
2: Kato sa kanang.
3: Ilang oras ka mag-inom-inom, umpisa at inom-inom.
1: Di pag-abot na ako yet, mga something, mga 8 o'clock, nag-inom sa dalawa tayo.
3: Pila sanda?
1: Apat.
3: Una ka doon sospek ang biktima.
1: Oo. Oh, ito ni, yet na sa nga ano. Uli, tara, nagsuko niya na mag-ano ka. Hindi nga ni, ay, kara kami ma'am, isang gabi eh, sa jaga, isang baybay sa amo niya nga. Iya kami, di karaga. Kaya-takit na buka.
4: Oo.
1: Sige, o abong warang ko. Pero huwag mo, taka mo, it nga, ano, eh, nakibot nga na yun. Kasi ano na.
3: Iba man ikaw.
1: O, haro nga, may igot sa lima, no?
3: Nag-awat.
1: Buti. Pag-asakit, buti. Pag-buna nga, makma.
5: Pag-awat ng da, ginsagang ko nga na eh. Pag-sagang na kon, di ka rin sa nag-
1: nagtumupan.
5: Dugugugan sa dadaig ba? Aba na kong to, ay, tama ko na ako doon.
1: Masigit gapon.
5: Sigit gapon na nang tuupan dahi ba?
4: Ano rin mapahaga ni tayo nga nagbagaywan niya na ro biktima ang suspect?
5: Si Anthony Rigias.
2: Do biktima?
5: Oo. Oh.
2: Okay. Ro suspect.
5: Si Raniel TL.
3: Ikaw sir, nakapano ikaw kung ano naging tupiko ng data ng istorya bago nagsalampukat buti?
1: Si Kuya tong.
5: Kung ano, kuwan na si Kuya. Kuya nga, kuwan na ng
3: Rubiktima.
5: Nga bukon si, nang
1: buwa ba tanga ni
5: ginakwano ginasampit na nang uli ay di nga na maguli si Kuya Freddy si Kuan Agara si Antone ay man ay kundi mo na maguli ako lang mo na mauli
1: Tapos yung mampos buti
5: at gulpi mampos na buti iya
2: awas sa dadati rin at abe alitan unang
3: alitan.
1: Wa.
5: May dati taroon.
2: So, may dati gid mata.
4: Si Kuya Freddy ra alin ni Anthony ra. Ginasampit ni Anthony si
5: Kuya anang kwan anang anaro niya kwan anong
1: ara ma'am. No, ma'am.
5: Anaro niya kwan anong tiyo.
1: Ara ma'am, di na pwede paabot ra. Si Kuya Freddy dati. Nang habuno dati ni ano ni ah. Ni abot anye. Di puro pamilya man ba gin anong ba?
2: Settle yang. Hindi. Istoryahan yang.
1: Ginanon si Kuya Freddy nga ron. Habuno ron dati na abot anye. Ay, magampot ba? Gin ano lang.

0: ping buwan
1: aron. Tagasin ka mo ng ano ng
0: radyo ra. Gisi ping radyo tra. Gambo kimo bijay tra.
1: Bijay ngani kay
2: XFM.
0: Handa tero pag
3: tapos.
0: Luwat na tabo dati karon.
1: Kami na kung ginaano na.
0: Para mamo. Pagbuno ni abot anyi ang rokay si kuya iya day malunganan di karon iya ibet karon handa pero makala dua buhay ang malato simpe pamilya mga kampot man tanan ay tapan-tapan
2: tapan-tapan
0: niya
2: agaraw man dayon tabo man dayon
0: dayaw ka
2: ay manong kita anang tama kara sa ano nga kwan eh
1: tawang uwa ka magkasahit sir
2: oo.
0: Ay, pero
1: wangan ako ka side ka
3: tapos pagkatapos it ano sir di ba aging gampusin yung bote ano yung natabo masunod ano may nagdagagan o nagbagos para biktima
0: nagpuniti sandata
3: nagpuniti pat ah
1: nagpuniti sandata nagwukan at sandata iwa
3: kamu karon niya kaibahan ga inalin
0: mantaw kaya ko yan ma'am
1: mantaw nga ni agin bugag yung bugag ay hindi ta
0: mabug ma'am. Ara sa mam mga iba ko na ara ko na oh.
3: Dugo.
2: Sa pag-awat ninyo taron.
0: Awat ninyo mo ya limo ya mo.
1: Wa kita kami nag-intra karon.
2: Pero gampos taglit bote nag
0: punit
2: puniti pata sanda.
3: Sa sanda
2: pugot it
1: di karon.
3: Karon na nisu sa payag.
0: Oh ma'am.
2: Asa nakapuot it po sa kabote si suspect.
1: Wa ta kabo.
0: Nakabo si.
1: Amon nga amon ta ginatagay nga longne.
0: Binuno sa ulo.
3: Nagbusa nga bote, hatro binuno.
0: Bukon.
3: Kutsilyo pagidagid.
0: Bukon. Pero buting ginbuno ni abot ang iyo kay...
1: Naburo at agla ito.
0: Sa tiyan. At iyo, ito na ito ay. Oo, oh, gambag imog lang. Tiyan. Kita mo na iyo na ito ni is tiyan.
3: Oo.
0: Tapos nag-sulikuban sa si baboy ako. Bawa nga ako mag-invite.
1: Wow niyan eh. Di ka to, di ba nagdingumugan siya.
3: Sino ka na nag-awat, sir?
0: Awat, oo, awat.
3: Kamu man Japon.
1: Araw niyan eh.
0: Di kaya awat, hindi ako bitawo.
3: Oo. Tapos, sir.
0: Ay,
3: pag ano kanda, kamu sir biktima, tiya na nang tama.
0: Ito niyan eh.
3: Pero conscious mata may alintro mata.
0: Oo, oh, bu iya. Yeah.
3: So mga palibot yun iyaro nagtabang.
0: Oo, oh, iya. Yeah. Abot din, ba doon na?
1: Alin yung gali si ma'am?
3: Oo, so alin dahin sir nag-abot, sino nagtawag pulis? Ano mga kapitbagay?
1: Ay, karo.
0: Eh, pulis man si
4: XFM.
3: Hindi man niya, yung kapitbagay ninyo. Ano yung mga trabaho sir? Agahon pata na gano'n, inumot ako mo. Ah, mangingisda.
0: Mangingisda ka mo mo.
3: So, waka mo, it, ano kung tama ka ron, napagpanaw or...
0: Report.
3: So, maalin doon na, kung may free time ka mo, gainom-inom ka mo.
1: Gainom. Parang ganyan, anak ko na.
0: Kami, ma'am, gainom na kami. May problema kami, pag-inom niya, ma'am. Pero, wala di maruro pag-inom, ma'am. Okay na rin pag-inom. Kali nga, nakibot nga na, sa ampot gara mga...
3: Sige, oo, sige.
2: O, aruki.
4: XFM Flash Report. Flash Report. XFM Police Report. Police Report. Central.
5: Alright, nabatihan ninyo nung pahayag karon ni alias Eric ag rusambilog na ng kaibahan niya kainuman, no? May mga pupasensya sa mga ragaong ilabas, may mga mancha dugo o anda karon ng mga alima. Kaibahan sanda sa mga nag-awat, nagbulig man niya ni, no? Sa Rai karang insidente. Kita nyo, batihan nyo, nag-inaway pa sanda sa Daya karang interview. Anyway, sa atong karong pag-rura sa daru, iba karong mga detalye, dugang ang mga balitaan, ay bantay ninyo sa pila karong mga News and Public Affairs program at XFM Kalibo. Alas 8 po, tarag inom-inom mo't ana, grabit ana man. O matinding klase ta, kung mga alas 8 kung inom-inom ko, ting mga alas 10, alas 11, hay. Hilong kagot imo, gali. Long hi kaguteng. Wa siguro sandat, ano re, wa siguro sanda ita, tawag nga ra, pangisda, ano tawag karon? Pagpangisda, ang tawag ka ron? Ano tawag yan? Pagpamunit o naano mataruna, randang plastada. Anyway, bantay ninyo rudugang karon yung mga detalye ag update sa pila karon ka mga News and Public Affairs program here on sa XFM Kalibo. Oras na naton sa aton karang pagpangalangan. Alas 11:55 sa Udradlaw ro aton karon yung portion. Agraya karang balitaan ay ginahatod katon itday karang Santon Gold Herbal Capsule. Sa aton karon nga mga katropa, kung gusto ninyo karon it suplemento nga makabulig sa aton karon nga ikaayong ngawas ang makapabaskog sa aton nga resistensya or sa aton nga immune system or aton nga immunity. Santon Plus Gold Herbal Capsule kamo mga katropa. Ngayon na nga mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, ag, spirulina. Tayarahay mga 100% nga natural, herbal, ag siguradong buligan o aton karoon nga gawas. Kung ano man inyo karoon yung mga ginabatsag una at ginahangan itsuporta, ay rumag Santon Gold Herbal Capsule na kamabura ng binipisyo ka na sa aton nga ikaayong gawas unang-una karoon. Nagapanaba man sa aton nga blood sugar, kung kamo high blood, nagapanaba man doon sa inyo karoon nga mataas nga dugo. No, nga ni mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na kamo mga katropa. Ikaw ang laging una. Produkto ron ni Tiesto Health Incorporated, mabakay sa mga leading drugstores nationwide. Iyaron sa Banwat Kalibo, mabakaron sa mga butika ng mga pizza inyong lugar. Available man ron mga katropa sa Mercury Drugstore, South Star Drug, TGP, at Generica nationwide. Produkto ni Tiesto Health Incorporated. Centro. Oy, sa aton yung mga suke, haro, aton gihapon kinyo ang pag-ingani o maghugit ninyo karon yung mga entries para sa aton karon nga Santo na Next FM libu-libong papremyo. Kababot akita nga mga tagdaog sa aton karon nga papromo nga ramakon mo, pilagot at 27th yung dayang nga ranga week. Ay mag-itipon yung gihapon it mga produkto iti Tiesto Health Incorporated o nakaroon no Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, ag Turbo Dietary Food Supplement for Men, kama naman Santon Gold Coffee Mix. Sarayon ang magatao kinyo chance nga magdaog 3,000 pesos para sa aton nga weekly draw sa adlaw karon it Biyernes mga kataropa. Ihugog rin yung mga entries, may una kita nga drop box sa Pharmacia Gomez, sa Kalibo Shopping Center, ag sa Poblacion Banga, sa Rowell and Junior Barbershop, at pwede man iya sa aton karon nga istasyon mga kataropa. Iya sa XFM Kalibo sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Hoy mga katropa, oras naton alas 11:57 na sa Udro Adlaw ro aton karon nga oras. Syempre dahil bare months makaron katropang siya. Gin prepare ko gid akimura.

katropa, September 1 yuta na, Bermans yuta, batsyag na batsyag yuta natin do Pasko. It's a happy holiday. 114 days. Umpisa ko tayo that countdown, no, mga katropa. But anyway, Merry Christmas in advance. Pinakamagawig nga Pasko sa bilog kalibutan, Pilipinas. Thank you kids, aton yung mga suke nga nagtutok katon sa aton karan yung palatuntunan sentro. Abo-abogin niya sa gamat ha, sa aton yung mga katropa. Masunod, bantay ka mo sa masunod karon yung pagpangalaga. It XFM News Nationwide. It XFM Mega Manila. Of our Savior Jesus Christ. Naging kakbay ka partner sa technical side, katropang Shamina Car. Sa patrol, katropang Ariar Culas, katropang Claire Tiad, katropang Christian Villanueva. Sa aton karon nga supervision ni tamon yung station manager, katropang John Allen Ascanio. Sa aming general manager, katropang Sir Edwin Garay. At sa aming karon niya Chief Executive Officer, Dr. Remelito Uy. Ako man si katropang Ninyo Rujin Teodosio nga nagaiwan ang naghahamba kinyo. Mayadayad niyo, Dradlaw, and God bless us all. Rairo XFM 96.5 Kalibo. Ang katropa mo.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz.
0: Ang mga paunang headlines, atin po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Metro Manila nakararanas ng very unhealthy air quality dahil po sa haze mula sa Indonesia.
2: Isa sa apat na missing sa pagkakaguho ng Agana Bridge sa Tarlac natagpuan na.
0: Secretary Dizon naniniwalang may pag-asa pa na masolusyonan na matinding baha sa Bulacan.
2: 10.1 bilyong pisong budget ng Office of the President inaprubahan na sa House Committee level.
0: Paulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos pinangunahan ang panunumpa naman ng mga bagong flag officers ng Coast Guard.
2: Bagong testigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, naglahat ng dating tungkulin sa AFP.
0: AFP Colonel Boransing II, diginit na walang pondo sa confidential funds ang Youth Leadership Summit at Information Education Campaign ni VP Sara Duterte noong 2023.
2: Balitang regional, Tuguegarao City, nakahanda na para sa bar exam 2026.
0: International, Indonesia, nakararanas nga po ng wildfire. Yung haze patuloy na banta sa kalusugan.
2: Balitang showbiz, Carmel Collado, kauna-unahang Philippine representative sa Eurovision Asia.
0: At sa sports, EJ Obiena, nagkamit na ikapat na Stop Berlin Gold sa Germany.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Merry Christmas! Mga katropa, September 1, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan tayo na sumasa inyo sa pamagitan po ng lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Nagbabala ang Environmental Management Bureau ng DENR sa hindi magandang kalidad po ng hangin natin sa Metro Manila matapos sumabot sa acutely unhealthy level ang air quality sa Parañaque City. Ayon sa EMB, nasa very unhealthy level naman ang hangin sa Quezon City, Malabon, Mandaluyong, Maynila, Marikina, Muntinlupa, Pasay, San Juan, Taguig at Valenzuela. Samantala, unhealthy for sensitive groups ang naitala sa Makati, Nabotas at Pateros, tanging Commonwealth Avenue sa Quezon City ang nasa fair na antas. Pinayuhan po ang publiko, lalo na mga bata, senior citizens, mga buntis at may sakit sa puso o baga na magsuot ng face mask at hanggat maaari manatili na lang muna sa loob ng bahay.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nagpaalaala ang Department of Health sa publiko na maging maingat laban sa posibleng epekto ng haze o makapal na usok na maaaring makaapekto sa kalusugan, partikular sa mata at respiratory system. Ayon sa DOH, maaaring makalanghap ang mga tao ng maliliit na particle mula sa maruming hangin na maaaring magdulot ng iritasyon, ubo at hirap sa paghinga, lalo na sa mga sensitibong individual. Kung walang available na N95 mask at kinakailangan lumabas, maaari mo nang gumamit ng basang panyo o tela o magsagawa ng double masking bilang pansamantalang proteksyon. Gayunman, iginit ang ahensya na mas epektibo pa rin ang N95 mask sa pagsala ng maliliit na particle. Pinapayuhan din naman ang publiko na manatili muna sa loob ng bahay at limitahan ang paglabas habang makapal ang haze.
1: XFM News Nationwide.
0: Malungkot na balita dahil po sa baha. Natagpo ang patay ang isa sa apat na taong nawawala matapos mahulog ang isang sasakyan sa gumuhong bahagi na Agana Bridge dyan sa Tarlac City. Kinilala ni Tarlac City Mayor Susan Yap ang nasuwi na si James Patrick Taborlupa, isa sa masakay ng sasakyan noong Agosto 29. Natagpuan po ang kanyang mga labi sa Barangay Karael, Dagupan, Pangasinan. Nagpabot naman ang magiramay si Mayor Yap sa pamilya ni Taborlupa. Patuloy ang search and rescue operation para mahanap pa rin ang tatlo pang nawawalang sakay din na nasabing sasakyan.
1: XFM News Nationwide.
2: Inatasan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. ang mga lokal na police unit na paigtingin ang pagbabantay at magtalaga ng personnel sa mga binabahang kalsada, tulay at iba pang lugar na delikado dahil sa patuloy na pagulan. Kasunod ito ng pagbagsak ng Agana Bridge sa Tarlac at matinding pagbaha sa San Simon, Pampanga, kung saan maraming motorista ang na-stranded sa NLEX. Inatasan din ang Tarlac Police na panatilihin ang seguridad at crowd control sa paligid ng gumuhong tulay at ipagpatuloy ang search and rescue operations para sa mga nawawala. Binigyan din ni Nartatis na kailangang makipag-ugnayan ang pulisya sa mga LGU, disaster response agencies at expressway operators para sa agarang pagtugon sa mga insidente. Kasabay nito, pinaalalahanan ng mga commander na tiyakin ang kaligtasan ng mga polis na nakadeploy sa baha, kabilang ang pagbibigay ng protective gear, kagamitan at gamot.
1: XFM News Nationwide.
0: Inatasan po mga katropa ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways na agad ayusin ang manasirang kalsada at tulay dyan sa Tarlac, Pampanga at Zambales dahil sa matinding pagbaha. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, prioridad ang Agana Bridge sa Tarlac kung saan tuloy-tuloy ang trabaho para may balik ang koneksyon ng mga lugar na naapektuhan. Samantala, patuloy naman ang pagtugon sa pagbaha sa may San Simon, Pampanga. Kabilang din po ang paggamit ng flood barriers at mga bomba para maging passable ang NLEX. Sinabi ni Dizon na tinitingnan din ang pangmatagalang solusyon sa pagbaha at kailangan ayusin at panatilihing maayos ang mga flood control infrastructure sa Central Luzon.
1: XFM News Nationwide.
2: Naniniwala si Public Works Secretary Vince Dizon na maaari pang mapabuti ang sitwasyon sa Bulacan kahit ilang dekada nang nakararanas na matinding pagbaha ang ilang lugar sa lalawigan. Ayon kay Dizon, kabilang sa mga matinding apektado ang Hagonoy, Kalumpit at Paumbong dahil sa mababang lokasyon ng mga ito. Sinabi niyang hindi man lang o hindi man tuluyang mawawala ang baha, maaari pa rin mabawasan ang epekto nito sa pamamagitan ng pangmatagalang solusyon. Kabilang sa mga pinag-aaralang hakbang ang pagtatayo ng detention basins na maaring pansamantalang maglaman ng tubig ulan upang mabawasan ang tindi ng pagbaha. Ayon kay D-Zone, kailangan lamang ipatupad ng maayos ang mga solusyon upang hindi na muling maranasan ang mga residente ang matinding epekto ng baha.
1: XFM News Nationwide.
0: Hinimok ni Senator Francis Pangilinan ang pamahalaan na pabilisin ang pagkukumpuni sa mga nasirang farm to market roads, irrigation system at iba pang agricultural infrastructure matapos sumabot sa 2.32 billion pesos ang pinsala po sa agrikultura dahil sa habagat at mga bagyo. Ayon kay Pangilinan, hindi lamang produksyon na mamagsasaka ang naantala kapag nasisira mga kalsada at facilities, kundi pati ang pagdadala ng mga natitirang ani at huli sa mga pamilihan. Hiniling po niya sa DPWH, Department of Agriculture at National Irrigation Administration, ngayon din sa iba pa mga LGU na agad tukuyin at unahin ang mga lugar na pinakamatinding naapektuhan. Iginit din ang senador na dapat gamitin ng maayos at agad ang rehabilitation fund at tiyaking mas matibay ang mga itatayong infrastruktura laban sa mas matitinding kalamidad. Ayon sa DA, nasa 69,615 na mamagsasaka at mangingisda sa walong rehiyon ang apektado, habang 60,896 metric tons ng agricultural products ang napinsala. Pinakamalaki pa rin ang lugi sa palay. Umaabot po mga katropa sa 1.39 billion pesos.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, inaprubahan ng House Appropriations Committee sa botong 37-5 ang 10.1 billion pesos na proposed budget ng Office of the President at OP para sa fiscal year 2027. Tumaga lamang ng halos isang oras ang pagdinig kung saan dumalo si Executive Secretary Ralph Recto.
3: We respectfully propose a budget of 10.15 billion pesos for 2027. This represents only 0.14% or roughly 0.17% of the proposed 7.2 trillion pesos national budget. It is also 64% lower than the previous year's level.
2: Ayon sa ulat, isinagawa ang pagdinig bilang bahagi ng constitutional at interbranch courtesy ng Office of the President. Ang pag-aprobuha sa committee level ay susundan na dadaan din naman sa mga kinakailangang proseso ng Kamara bago ang pinal na pag-aproba ng proposed budget para sa 2027.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinagtanggol ng Malacanang si Paolo Ferdinand Marcos Jr. sa mga bumabatikos pala sa honorary Doctor of Laws degree na ginawad sa kanya ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Ayon po kay Palace Press Officer Claire Castro, ang honoris causa ay pagkilala sa natatanging ambag sa lipunan at hindi nakabatay sa academic course na dapat makompleto ng isang estudyante. Binanggit din ni Castro ang mahakbang ng Pangulo sa West Philippine Sea, ang paglaban nito sa katiwalian at pagtulong sa mga Pilipinong naharap sa problema sa ibang bansa ang naging simbolo para igawad sa kanya ang nasabing parangal. Sinabi rin ng PLM Board of Regents na kinikilala nila si Marcos sa kanyang pamumuno at ambag sa pambansang kaunlaran, rule of law at edukasyon. Samantala, kinwestiyon ni Kabataan Party List Representative Rene Co ang pag-agawad niya ng degree kay Marcos at binanggit po ang mga kontrobersyang kinasasangkutan ng kanyang pamilya.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinaunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Araneta Marcos ang seremonya ng panunumpa ng mga bagong na-promote na flag officers ng Philippine Coast Guard sa Malacanang Palace ngayong araw. Hinimok ni Pangulong Marcos Jr. ang 21 bagong promote na Philippine Coast Guard flag officers na manguna sa pamamagitan ng mabuting halimbawa na panatilihin ang mataas na antas ng integridad sa kanilang serbisyo. Kabilang sa nanumpa sina Vice Admiral Romel Supangan, Rear Admiral Jay Tariela at Commodore Noemi Cayabyab. Binigyan din ng Pangulo ang mahalagang papel ng PCG sa pagabantay sa West Philippine Sea Maritime Safety, Search and Rescue, proteksyon sa kapaligiran at paglaban sa ilegal na fishing at smuggling. Hiniling din ni Marcos sa mga bagong opisyal na ihanda ang susunod na henerasyon ng mga leader ng Coast Guard at suportahan ang modernization at innovation ng ahensya.
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Buong mundo. XFM News Nationwide. Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Mga katropa, humarap bilang bagong testigo ng prosekusyon si AFP Colonel Manaros Buransing II. Ito ay sa 20th araw po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Martes. Sa direct examination ni Prosecution Counsel Reynaldo Robles, inilahad ni Buransing ang kanyang dating tungkulin bilang Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations. Ayon po sa kanyang testimonya, nagsilbi siyang pangunahing tagapayo ng Commander ng 1st Infantry Division pagdating sa mausaping Civil Military. Kabilang sa kanyang managing responsibilidad ang pagbuo ng operational plans, pangasiwa sa nilang implementasyon at pagsasama-sama ng mga datos mula sa mga subunit.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginit ni AFP Colonel Manaros Buransing II na walang natanggap ng confidential funds ang 1st Infantry Division mula sa Department of Education, Office of the Vice President o OVP, ganun din naman sa Vice President Security and Protection Group para sa Youth Leadership Summit at Information Education Campaign noong 2023. Sa Day 20 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Buransing na ang pondo para sa mga aktibidad ay nagmula sa regular na budget ng Philippine Army, mga lokal na pamahalaan at iba pang participating agencies. Ayon kay Buransing, walang pondong mula sa DepEd o iba pang ahensya ng gobyerno ang inilabas para sa 1st Infantry Division para sa naturang mga aktibidad. Ito ay sa kabila ng mga certification na isinumite ng DepEd sa Commission on Audit na ginamit umano bilang suporta sa paggamit ng confidential funds para sa mga aktibidad ng Philippine Army.
1: VP Sara, absuelto o convictado? Convictado. Impeachment coverage.
0: Senator Ping Lacson, nagain po ng panukala sa sariling law enforcement arm ng Ombudsman. Tatropa natin sa balita, Brian DePasek, XFM Mega Manila.
1: Live report. Naghain si Senador Ping Lacson ng panukalang batas para palakasin ang Office of the Ombudsman sa paglaban sa korupsyon. Sa Senate Bill No. 2394, iminungkahi ni Lacson ang paglikha ng Ombudsman Marshal Service, isang sariling law enforcement arm na maaaring magsagawa ng pag-aresto, pagdetene, paghahalughog at pagsamsam alinsunod sa batas. Layunin din itong magsagawa ng proactive at inspeksyon at investigasyon para makalikom ng ebidensya at makabuo ng mga kasong may kaugnayan sa korupsyon. Sa kasalukuyan, umaasa ang Ombudsman sa PNP at NBI para sa ilang law enforcement functions kabilang ang pagsisilbi ng mga warrant of arrest. Isinusulong ni Lacson ang panukala matapos makita ang mga hamon sa pagsisiyasat sa mga kasong may kaugnayan sa flood control anomaly, reclamation at iba pang infrastructure projects. Hinihay na panukala nitong Agosto 12 at isinasagawa na ang pakikipag-ugnayan para mapabilis ang pagdinig at pagtalakay dito sa Senado at Kamara. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipino. Sa ko si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News. XFM News Nationwide.
2: Magulang mahalagang katuwang sa pagpapanatili ng kaligtasan ng mga mag-aaral ayon kay Defense Secretary Sunny Angara. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live.
4: Binigyan din ni Education Secretary Sunny Angara ang mahalagang papel ng mga magulang bilang katuwang ng mga paaralan sa pagtiyak ng kaligtasan at kapakanan ng bawat mag-aaral. Ayon kay Angara, hindi sapat na sa loob na lamang ng paaralan na katuwan ang pagprotekta sa mga bata. Mahalaga rin ang aktibong pakikilahok ng mga pamilya sa pamamagitan ng regular na pakikipag-usap, paggabay at pakikipag-ugnayan sa mga guro upang agad matukoy ang mga problema maaaring kinaharap ng mga estudyante. Anya, mas matibay na ugnayan ng tahanan at paaralan, mas mararamdaman ng mga mag-aaral na meron silang suporta at hindi sila nag-iisa sa anumang hamon ng kanilang kinaharap. Para sa Kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, XFM News Nationwide, sabayan nyo rin po napapahinggan sa XFM Davao, XFM Cebu, XFM Bacolod, XFM Iloilo, XFM Zamboanga.
1: Balitang regional.
0: Unahin po natin dyan sa may Tugigaraw. Ang lungsod ay nakahanda na para po sa bar exam 2026. Katropa natin sa balita, Marjorie de Kiwag, XFM Tugigaraw.
1: Live report.
5: Iniyak ng pamahalaang panglungsod ng Tugigaraw ang kahandaan ng lungsod para sa gaganaping 2026 bar examinations sa Cagayan State University Carig Campus sa Setyembre 6, 9 at 13. Nasa full preparation na ang iba't ibang tanggapan ng lungsod upang matiyak ang kalinisan, seguridad, supply ng kuryente, internet connectivity at maayos na daloy ng mga aktibidad sa tatlong araw ng pagsusuli. Nagsagawa ang City Health Office ng disinfection sa mga silid at pasilyong gagamitin ng mga bar examinees bilang bahagi ng hakbang upang mapanatiling malinis at ligtas ang testing venue. Samantala, nagdagdag naman ang CCTV cameras sa loob at labas ng campus para sa seguridad. Nakapagtala rin ng mga kagamitan para sa internet at libreng wifi sa tulong ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Naghanda rin ang General Services Office ng mga tolda para sa mga kawani at marshals na tutulong sa pagpapatupad ng kaayusan at iba pang pangangailangan sa lugar. Upang maiwasan naman ang problema sa supply ng kuryente, isinagawa ng Cagayan Electric Cooperative 1 o Cagelco 1 ang inspeksyon sa mga linya at electrical facilities sa nasabing universidad. Samantala, nagsagawa rin ang City Engineering Office ng regraveling sa likurang bahagi ng campus na gagamitin bilang daanan ng mga examinees upang maging mas maayos ang pagpasok at maiwasan ang abala lalo na kung maulan. Tinatayang nasa 400 bar examinees ang sasailalim sa pagsusulit at dito sa lungsod ng Tuguegarao ngayong taon. Ito na ang ikatlong pagkakataon na magsisilbing testing center ng bar examinations ng Tuguegarao City, dahilan upang lalo pang paigtingin ng lokal na pamahalaan ang paghahanda. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: Hulihan ang LTO Palawan kontra improvised plates sinimula na ngayong araw sa Puerto Princesa at iba pang munisipyo sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Jales ng XFM Palawan.
6: Simula na ngayong araw, September 1, ipapatupad na ng Land Transportation Office ang kampanya laban sa paggamit ng improvised o hindi otorosadong plaka. Tiniyak ni LTO Palawan Albert Acosta na walang exempted sa operasyon kabilang ang mga pulis, sundalo, convoy at sasakyan ng mga opisyal. 5,000 pesos ang multa sa mga mauhuling gumagamit ng hindi otorosadong improvised plate at maaari ring mine-bound ang sasakyan. Pinayuhan ng mga motorista na magdala ng OR at LTO authorization to use habang hinihintay ang duplicate plate. Dapat din na nakalagay sa pansamantalang plaka ang LTO improvised plate. Hihingi rin ng suporta ang LTO sa HPG at PNP dahil sa lawak ng Palawan at kakulangan ng tauhan para sa malawakang operasyon. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Mga katropa, babae patay matapos po na masagasaan ng truck dyan sa Naga City, Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM, Cebu.
7: Isang 29 anyos na babae matapos masagasaan ng isang truck habang sakay ng motorsiklo sa National Highway sa Barangay Langtad, Naga City, Cebu, madaling araw nitong Martes, September 1. Kinilala ang biktima sa alias na Michelle, residente ng Sitio Pitos, Barangay Kalidngan, Karkara City, Cebu. Ayon sa pulisya, sakay ang biktima ng Honda Mio na minamaneho ng kanyang 57 anyos na asawa na si alias Agapito. Kasabay nila bumabiyahe patungong northbound ang Mitsubishi Fuso truck na minamaneho naman ng 68 anyos na si alias Roger. Nasa outer lane umano ang motorsiklo habang nasa inner lane naman ang truck. Pagdating sa Barangay Langtad, sinasabing nadaanan ng motorsiklo ang isang lubak na naging dahilan para mawala ng kontrol ang driver. Bumagsak ang motorsiklo at umilapon si Michelle sa kalsada bago siya aksidenteng masagasaan ang kanang likurang gulong ng truck. Kapo dinala sa ospital ang mag-asawa ngunit idideklarang dead on arrival si Michelle. Nasa kustudiya naman ng pulisya ang driver ng truck habang isinasagawa ang kaukulang investigasyon at hinihintay ang disposisyon sa kaso. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhon na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Binatilyo, natagpo ang patay sa gilid ng daan sa Zaraga, Iloilo. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
8: Live report. Patay na ng nang matagpuan ang 15 taong gulang na binatilyo sa gilid ng daan sa barangay Balod, Liluan, Zaraga, Iloilo. Ang biktima ang kinilalaki alias Nico, grade 8 student. Nakitang may sugat sa middle finger ang biktima, gasga sa magkabilang tuhod at malaking pasa sa likod. Araw bago natagpuan ang biktima, nagpaalam ito sa kanyang ina na pupunta sa pinagtatrabahuhang poultry farm kung saan nag-inuman sila ng kanyang mga kasamahan. Ayon sa mga huling nakasama ni alias Nico na kanilang iniwan ang biktima sa Tanod Outpost at mag-isa na itong umuwi. Sa ngayon, patuloy ang pag-alam ng mga kapulisan kung sino ang sa likod ng krimen at ang motibo sa pagpatay sa biktima. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
0: At panghuli po, katropa, inuman na mag-amain na uwi sa pananaksak. Yung suspect arestado na. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
9: Nagawapan tumakas pero naaresto rin ang isang lalaki na di umano'y suspect sa pananaksaka sa kanyang mismong stepfather sa barangay District 2, Cagayan City, Isabela. Isang 56 anyos ang biktima na kinakasama ng ina ng isang 38 anyos naman na pinag-iinalaan. Batay sa ulat ng mga otoridad ng Cagayan, Caponet City Police Station, nagiinuman pa ng alak ang biktima at suspect sa kanilang tahanan hanggang sa matamaan ng espiritu ng alak na nauwi sa pag-aaway. At maumano kasing susugod sa isang kaaway dito ang biktima na pinigilan naman ng suspect kasama ang kanyang ina. Bagamat hindi umano nagustuhan na pinag-iinalaan, ang nabanggit ng pinipigilang biktima dahilan para suntukin nito ang amain na uwi sa komosyon ng pag-aaway na humantong sa pananaksak ng suspect sa kanyang mismong stepfather na dinala agad sa paggamutan. Sa pamamagitan ng hot pursuit ay natuntun naman at nadagkib ang suspect na tumakas sa lugar pagkatapos ng krimen. Dinala ang pinag-iinalaan sa Cagayan, Caponet City Police Station para sa posibleng pagsasampa ng kasong tangkang pagpatay. Mula rito sa 104.8X sa FM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather Update.
0: Katropang Brian, lumakas bilang tropical storm ang bagyong Pilandok sa huling pagkakakita sa kanya, 1,060 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas na hangin, 65 at bugsong 80 kph.
2: Katropang Buddy, pangalawa yan sa tropical depression sa labas ng ating PAR at huling na mataan sa layong 655 kilometers west-northwest ng Itbay at Batanes, kung saan, good news, hindi ito inaasahang papasok sa PAR.
0: At samantala, katropa, ang tropical storm Saudel, dating si Obet, ay huling namataan sa 900 kilometers kanlura ng extreme northern Luzon. At posible pong muling pumasok sa PAR kapag nangyari yan, ibabalik ang lokal na pangalang Obet.
2: May minomonitor ding low pressure area sa labas ng PAR at may katamtamang posibilidad na maging bagyo sa susunod na 24 oras habang patuloy naman ang epekto ng habagat sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas, kung saan inaasahan ang mga pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon.
0: Sumigat po araw 5:44 this morning, lulubog mamaya 6:08 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Balita International, at it's atin ng Suntone Gold. Patuloy na nilalabanan ng Indonesia ito nga pong tumitinding forest at land fire sa ilang bahagi ng isla ng Kalimantan at Sumatra. Pinakamalaking itinaas ng hotspot sa West Kalimantan, alos dumoble na sa 7,377, habang nasa 104 ang fire spots. Sa Central Kalimantan, nasa 5,244 ang hotspot, habang 504 naman sa South Kalimantan. At dahil po sa usok, katropa, nasa 5.5 milyong residente na sa Sumatra at Kalimantan ng apektado. Umabot na rin sa magit 13,500 na kaso na acute respiratory infection ang naitala noong July at August. Samantala, 42 na company ang tinukoy ng Environment Ministry nila sa posibleng pananagutan matapos madetect ang masunog sa loob ng kanilang concession areas. ay pag-ugnayan din ng Indonesia sa Malaysia at Singapore sa pamamagitan po ng ASEAN para tugunan ang transboundary haze. Nagpatupad naman ang pamahalaan ng 95 fire care community groups na binubuo na mahigit sa 1,400 personnel para tumulong sa pag-iwas at pag-responde sa mga forest at land fires.
1: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Opisyal nang magiging unang kinatawa ng Pilipinas sa Eurovision Song Contest Asia si Carmel Collado matapos niyang manalo sa Pilipinas Philippine Selection Night. Nasungkit ni Carmel ang panalo sa kanyang dance track na Sobra-Sobra na isinulat ni Nika Del Rosario at Matt Olavides. Tinalo niya ang siyampang finalist sa botohan ng professional jury, Philippine Public at the rest of the world. Dahil sa kanyang tagumpay, kakatawanin ni Carmel ang Pilipinas sa kauna-unahang Eurovision Song Contest Asia sa Bangkok, Thailand sa November 14, 2026. Si Carmel ay tawag ng Tanghalan Grand Champion noong 2025 at nakilala rin sa The Voice Kids noong 2019. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
0: Ang balitang sports katropa, hatid po sa atin ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Muling nagkampyon ang Filipino pole vault, ang ating pambatong si EJ Obiena matapos mag-clear ang 5.82 meters sa Stade Berlin sa Germany. Ito na ikapat niyang Stade Berlin gold at pang-siyam na gold medal ngayong 2026. Na-sweep din ni Obiena ang Stade Berlin meets ngayong taon. Matapos po niyang magkampyon sa indoor competition noong Marso. At sinubukan din ni Obiena na mag-clear ang 5.97 meters para sa qualification sa World Athletics Ultimate Championship. Pero hindi ito nagawa sa tatlong attempts. Samantala, qualified na mga Filipino pole vaulter natin para sa 2027 World Championship. Matapos mag-clear ang 5.90 meters sa Zurich Diamond League noong August 27.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide. Unang araw ng September 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nation.

0: from a vision that began in 2011, Yes to Health continues to move forward with a greater purpose. We envision a future where more people are empowered with knowledge, have access to quality wellness products, and are encouraged to take an active role in caring for their health. We will continue to innovate, we will continue to educate, and we will continue to serve communities with dedication and excellence. Because at Yes to Health, we believe that better health begins with better knowledge, proper nourishment, and a commitment to prevention. Yes to Health Incorporated, your excellent partner in healthcare. Yes to health. Yes to better choices. Yes to wellness. Yes to a healthier future.
1: The secret, the pill.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold, ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat
3: modulatory properties
1: para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: X-FM. X-FM.
8: Yes, go ahead.
9: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangkanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kagatural ng mga pamaagi, agod malikawan ang mga ginabatsyag sa ating lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
10: Mayong adlaw naman sa inyong tanan, mga sukiginaton nga mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Hari naman kita, isa naman ni ka-tiyempo, kag isa naman ni ka-okasyon na gunto makahinambalanay kita sa pag-discovery sa mga sikreto. Sa nato sa nga mga ginakaon, ano ba lang nakatago dira nga mga vitamina, minerals? Sa pagkaon, tabala kay balo kita ay nakakaon ako sa amon nga vitamins, amon nga minerals na kasulod na sa lawas ko. Kag ko na-legible kita, may hibalo kita kung ano mga kinahanglanon nga mga vitamina kag minerals sa ato sa nga lawas. Nakapaminsar ka pa bala nga, ay amuning kulang sa akon sining lawas, amo pa ni dapat ang akon nga kaunon. Bisan sa amulan na ka pamaagi, at least ma-amat-amatan naton bala. Kung hindi man naton gid makumpleto in a day, at least na-maximize naton ang vitamina kag minerals nga pwede naton makuha sa aton maginakaon pagi sa pagpreparar sang insakto.
1: Plus Gold.
8: Yes!
10: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito ni nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunstone Plus Gold Premium D3 kag Sunstone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. And mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang ka mo sa Sunstone Plus Gold Premium D3 kag Sunstone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto ngayon eh. Kanto lang ka mo da. Convolume ang inyo sininga baklon. Dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kagimaras, kanto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kanto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
5: The secret of
10: hindi kompleto ininga programa without ang anto sininga certified naturopath practitioner and consultant doctor Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ninyo programa.
3: Sample Gold Coffee Mix.
8: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa ato sa ninyo pagpangalagad. Suswalo po sa ato sa ninyo mga suki nga mga tagpalamati. Gina-welcome na ato ang kamutanan na no, sa kutob sa malabutan sa ato ang pagwaragwag. Kag isa na naman ka tupi ko. Kabalo ko, Sir Josil, nga halos tanan na pamilyar sining pag-iistoryahan na ato subong. Nga utanon. Muni bala nga sa ato bala impression bala Sir Josil, mangkot bala ano sudaan mo? Pagyado, gidutan lang.
5: Plus gold.
8: Sila sina ang nagasustener sa aton sininga kabuhi, Sir Josil. Pero may isa ka utan nga ayhan masiling kita pamilyar sa aton, Sir Josil, ginakaon man sang kalabanan pero way sila maka-appreciate o kon maka hibalo. Ayhan ang iban way sang ideya nga makabuli gali ni sing dako especially sa panahon aton subong, Sir Josil, nga do kagamo sa aton sininga palibot. I mean, mga nagapagamo bala sa aton huna-huna. Nagaresulta sini sa hindi naton pag kahamtang like anxious kita, like dogin nervous kita, like hindi kita makatulog, hindi mayong aton kondisyon, hindi mayong aton sini pamatsagan kag iban pa nga makabuli gali ning laswas.
11: Santon vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
12: Sa mga kauturan na to na gusto magintra, pwede gid kamo makatext sa aton nga text line sa 0928-287-4637.
5: The secret of
10: ang stress actually sa ara nas paminsaran nato ni. Amo na nagapalala actually sang stress sa ato sining lawas. And ang nagadala sang stress sa ato sining lawas, ang reaksyon sa ato sining utok, ang direksyon sa ato sining paminsaron. So kinahanglan nga ma-relieve kita sa stress. Ang aton pagkaon actually kag pagkumpleto sang bitamina kag mineral sa ato sining lawas, maybe o big help para nga mapahagan-hagan tang stress. Buang laman gid guro Doc Leo nga why stress no, nga karga sa lawas bala. So ang stress nga ini, mahambal kita nga dikta sa utok, pero gahalin man gali ini sa kondisyon overall sa ato sining lawas, Doc Leo.
8: Correct, Sir Josil.
10: So kinahanglan nga kondisyon nun tang lawas ta para nga maghina-hina man ang stress nga ato sining nga na batyagan. Now, hambalan ta subong ang isa sa mga mahapos sini itanom. Mahapos sini padahunon. Pagkatapos mahapos ini lutuon. Kay hindi mo na kinahanglan pa nga ilagaon ini. Pagtapos mo sampaw, takluban mo kagi bakit luto na siya. Ini siya, muning ginatawag masami na ito niya, queen of all plants or vegetables, Doc Leo, no?
5: Plus gold.
10: Pamuniyang reyna, muniyang ginkoronahan niya, may pinakadamo nga vitamina, minerals o nutrients nga makuha kita.
8: Pag-abot sa utanon, kaya ginatawag man gani ni Sir Josil sa ibang nga termino nga miracle vegetable or miracle tree.
5: The secret of health.
10: Miracle in the sense nga halin sa gamot pagkadto sa yasining bunga may makuha kita nga sustansya. So ang ato sining paghambalan subong is amoning moringa or ang balungay kag ang madulot nya sining benepisyo sa aton kon kita pala kaon sang balungay kag paano naton na maximize ang benepisyo nga makuha ta dari sa preparation sang balungay. So we'll be talking ma-concentrate kita sa yasining bulig no, para sa stress relief sa aton sining lawas, Doc Leo.
5: Plus gold.
8: Dari na masulod sa Sir Josil ang balungay sa may mga chronic stress. Kaya instead of protection sini ang acute stress nagulog na sa chronic stress nga nagahalit na sa aton sining lawas tungod sa nagarinain ng mga baratiang nga naangot dari. Ang balungay banggarano ni sa antioxidant kag nagabulig sa support sa cortisol balance. Kung nagakatabo gani Sir Josil nga ma-stress kita, ang aton sining utok nagahambal sa aton sining adrenal gland nga mag-release ang cortisol. Amo ni aton sa stress hormone. Ang tuman sa stress, tuman man yung cortisol ang gina-producer sa ning aton sa ning gland. Kaya kung nagpabilin yung mataas sa ning cortisol, nag-create sa oxidative stress na yaka-damage ng aton sa ning cellula tungod sa sa ning free radicals. kag ang ining oxidative stress nagapabugat nagapakapoy sa aton sa nga adrenal glands.
3: Premium D3 coffee mix.
8: By the way, ang adrenal glands sa galing ni Sir Josiel makitanis babaw sa aton sa tagsa ka mga kidneys. Amo ni nga aton sa nga body stress control center nga makabulig sa aton pag-react kung ara kita sa katalagman, stay alert kag para nga mapabilin nga balanse ang aton sa nga puwersa. Ang aton sa nga adrenal gland have to work harder and become less efficient sa pag-regulate sinisong cortisol kung masami sinikita nga naga-ka-stress. Samantala, ano ang mahimo sang moringa karon o kung malunggay? Ang moringa naga-provide sa Sir Joseph sang quercetin and the vitamin C. Ang antioxidant, ako na mga antioxidant nga ini, kaya vitamin C is antioxidant vitamin, Sir Josila, antioxidant pa ning quercetin. Ang antioxidants nga ini, nga ra sa balunggay, nag-reduce oxidative stress, less strain sa aton sa adrenal cells, kag healthier ang aton sa adrenal function, better man ang aton sa cortisol balance, kag ang aton sa lawas, ma-regulate niya ang aton sa stress hormones more smoothly.
11: Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline.
10: Ang sobrang stress sometimes naga tulod sa aton para nga hala ka Panginaon nga Panginaon.
8: Mm-hmm.
10: May ara iban sa aton. And it also affects our blood sugar regulation and control sa lawas, Doc Leo. Anong mahimo sa balunggay diri, Doc Leo?
3: Santon Gold Coffee Mix.
8: Makabulig si Sir Joseph balanse sa aton sa nga blood sugar. Ang stress nagapataas ang cortisol. Kung stress ang isa katao, nag-release ang aton lawas ang cortisol. Ang cortisol, nagapataas man Sir Josiel sa aton sa nga blood sugar. Tungod ginahambalan sa cortisol, ginamanduan niya ng aton sa nga liver nga mag-release ang dugang ng sugar sa aton sa nga bloodstream to have quick energy. So ang blood sugar, spike Sir Josiel, ara. Kag ang isa pagid kabulubantayan man Sir Josiel, ang blood sugar crash. Tungod nga mataas ang cortisol, nagaproducer sa dugang sa nga sugar nga aton sa nga liver sa mando sa cortisol, pagtaas sa sini, mabagsak naman si Sir Josiel kag mabatsyagan gid sang iban sini ang pagbagsak sa blood sugar. Nga man, tuman ka kapoy. Nagapalangurog, kapalamuypoy ila sini nga pamatsyagan. Hindi na makapahanunot Sir Josiel sa pagpaminsar. Paningal na lang na yun, nag-irritable, nag-bingit. Kag ang iban sini Sir Josiel, gusto magkaon liwat sang

0: Meron sang fiber kag may isothiocyanates nga plant compound kag may antioxidant nga makabulig ini sila Sir Josil pahinay sa absorption sang sugar halin sa aton sirigin kaon makabulig para nga mangin insulin sensitive kita kag makabulig para ma-reduce ang inflammation nga maka-worsen pagin Sir Josil sa insulin resistance resulta kun stable nga aton sininga blood sugar steady nga aton sininga energy nami man ang aton sininga mudo.
1: Santon, vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
2: Sa kutob sa makaon nga parte sang balunggay, may makuha kita nga vitamina kag minerals o co-nutrients. O galing kay Nanda na to, nang inakaon talang isang dahon.
0: Mm-hmm.
2: We forgot nga pwede gali kita kakaon sa yaman nga bunga. Ay, kung pwede pala makaon pating sanga siniguro kag gamot dok layo, no? Kauno na to, kay halos ang tanya parte siya may makuha kitang benepisyo.
1: Plus gold.
2: Ang preparation, dari kita lang galing nagakatalo kag hindi abi masarangan makaya sang ordinaryo nga tao magkaon sang direkta ha sang dahon na usapon mo direkta.
0: Mm-hmm.
2: Ang iban sini ginapuga nila nabutang sa kutsara ang duga pagkatapos sa simbugan da kun kaysa sang gamay lang gid niya honey.
0: Mm-hmm.
2: Makaya nila pero bisan pa ano kaabunan siya sang balunggay sa tubang sang kadamuan niya balay may balunggay pero nagakadagas lang gani nagayiluwis lang nagakadagas ang dahon is because kung kaysa gani hindi mautan.
0: Mm-hmm.
2: Inayaw lutan no nagid na.
0: Mm-hmm.
2: How much more mapuga ka pa.
0: Correct.
2: Now may mga supplements actually nga may mga balunggay katulad sa Santon Plus Gold Capsule labidoklay may malunggay. May upod pa na, may magustin ng palaya, garlic, spirulina. Makabulig ay han, kiti ara na ina na proseso, Dok Leo, kag nakakapsula na siya.
0: Makuha nila, Sir Josil, ang binipiso sa balunggay kung nagatumara sila sa Santon Plus Gold Capsule. Isa sang sangkaps ni amoni ang balunggay, queen of vegetables.
2: Mm.
0: Pero manami, pagin Sir Josil, kiti kombinasyon din isang gintunan ng mga prutas kay iban pagin sininga mga tanong. Ginupod, Sir Josil mo, talagsa lang kakita mo isa nga makitaan mo sini igin upo dang kareina sang utan kag reina sang prutas drila sa Santon Plus Gold mo ginupod balaan ang nga ginatawag mangustin kag ginupod sini ang moringa puro mga reina sang utan kag prutas sa isa ka kapsula magluwas pa sa may natural antimicrobial properties Sir Josil nga kung natural antibiotic nga garlic.
2: Mm.
0: Mayara pa sang super food kag complete protein nga spirulina. Kag may ara pa Sir Josil sang ginatawag bitter melon nga makabuligid panami sa aton sininga blood circulation.
1: Santon Plus Gold.
2: Amo ni nga makasiling kita nga sa pag-inom ninyo sa Santon Plus Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
2: Mabuligan ka mo nga hindi bala magka high blood.
0: Mm-hmm.
2: Or magtaas ang blood pressure. Mabuligan ang mga utod ta para hindi magka diabetes.
0: Mm-hmm.
2: Kag kun may diabetes man, mabuligan ganang ato sininga lawas to combat sa diabetes nga mapabalik nato sa normal ang ato sininga blood sugar level is because may balunggay siya lugangan pagin sa iban niya sining mga sangkap pero sa palaya Dok Leo is ano gid ini bulig gyud sini para gid ya sa pag control sa ato sininga blood sugar level
0: may insulin like effect ang palaya nga isa ka sangkap ma sa ato sininga Santon Plus Gold.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ang pagproseso sang balunggay comes in so many different forms. Ti pareho sa Santon Plus Gold Capsule. Ina in powder nga ginsulod sa capsule. Ginproseso, approved by the Food and Drug Administration. Nag-agi iniya sa pagtuon, nag-agi iniya sa laboratory, nag-agi ini sa Food and Drug Administration supervision and approval. Now, magsiling kita nga comes in so many other forms. Kay hindi man lang in a powder-like form. Pwede man naton ma-process ang balunggay into a liquid form.
0: Mm.
2: Ang balunggay is may ginatawag makita nga malunggay oil.
0: Correct.
2: Pwede kita maka-extract sang good fats or oil sa balunggay. So ara na sa premium D3 soft gel capsule naton. Eventually, kung anong makuha tagali sa balunggay sa Santon Plus Gold Capsule, makuha taman na sa premium D3 soft gel capsule kay may malunggay oil man Dok Leo.
0: Correct Sir Josil, that's why I recommend kid naton nga kon masamay ka mo sini na stressed. Lapit talaga ka mo burnout bala Sir Josil, niblang mag-abot ka sa punto nga kung sa dalan pa Sir Josil na surprise ka lang nga sa kabudlay isang dalan nga nag-drive ka bla.
2: No.
0: Damo lubak, damo liko-liko. Eventually,

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Kaya nga man, may mga fat soluble vitamins kita. Nga kinanglan nun ta ang good fat para nga ma-absorb kung na-proseso sila sa aton sininga lawas. Otherwise, hindi maayo ma-absorb sa aton sininga lawas, hindi maayo ma-process. Di kasayang lang sa benepisyo sa aton sini nga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri amuni ang virgin coconut oil. Ang ibang sini nagagamit actually sang gataman, sang niyog. Ang ibang sini nagakaon ha, pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sini sang protein, nagakaon sila sa mga kulukuton, bala, mga nuts, mga seeds. Kag ibang pagid ano, bilang source sang ila sini nga fat para ma-absorb yan itong mga fat soluble vitamin.
2: Santone Plus Gold.
1: And then lastly sinino, pagkatapos mo sini kaon para nga ma-settle ang aton sining stomach kag mabuligan ang maayo pagid nga digestion, pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig. Pwede man ka mo makainom sini sang taho o kun luya balang linaga. Ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kun dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sang kalamansi sa maalabaab nga tubig.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: May nagapamangkot sa aton na no, kinanglan gin mag-dessert pagkatapos kaon. Kaya mo nang kalabanan eh. Hindi kompleto kuno ang aton sininga kaon kung waay sing dessert. Pero di, kung ibasin naton sa mga pagtuon, di ang sabat dira, duha lang ka letra. Letter N and letter O. Ang sabat sa ni, no. Hindi ta kinanglan ang dessert pagkatapos naton sang kaon.
2: Santone Plus Gold.
1: It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton niya nga pagkatapos kaon, mangita kita sang dessert. Ang ihambal ganyan sa ibang sinya. Psychological lang na, Doc. May punto. Kaya nga man, hindi man siya biological need naton.
2: The secret of health.
1: Hindi kita maano kung may kita sa dessert tapos naton kaon. In fact, kung kakaon ta ganyan sa dessert sa mga matamis, pagkatapos ni mo sing kaon, dako pag ni ang chansa sini nga mag-aslo, mangimo sini nga dyan, mag-acid reflux ka, magbuto di mo dyan, kagiban pagid sini nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sa aton sini nga mga ginakaon. To so summarize ang aton sini nga orders ang pagkaon, dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then, kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi o kung herbal tea.
2: Santone Plus Gold.
1: Ang muning tsakto nga pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga hindi mabugat sa aton sini nga tiyan, kag hindi makapalain sa aton sini nga lawas. Kaya nga man, kung hindi husto ang aton sini pagpasunod sa aton sini mga ginakaon, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta, ang isa sini ang pagtaas sa aton sini nga blood sugar.
2: Santone Gold Coffee Mix.
1: Blood sugar spikes ang isa sini sa aton sini isa ka problema. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sininga pagtunaw kung gabutod ang aton sininga dyan. Kung ginauna naton sa aton sininga pagkaon, among heavy proteins or fats. So, hindi man siya paborable sa aton sininga dyan. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna naton ng mga makalamay, ginuna naton ng carbohydrates, ginuna naton ng mga mamantika kung masebo ng mga pagkaon. And then, next sini, reduce ng aton sininga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon, hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungkol hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then, ang isa pagid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety.
2: The secret of health.
1: Posible nga magdi-resulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings, kag weight gain and obesity over time. Tungod hindi husto ang aton sininga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Kung hindi mo gani mapasunod, hindi ka madali makabatyag sa isang kabusog. Gusto mo magdugang, gusto mo magkaon, gusto mo dagdagan pagid kung ano dira ang imo sini nga ginakaon kagana uyunan. Tungod nga hindi ka basta makabatyag sang kabusog kay hindi husto ang pagpasunod sang imo sini nga ginakaon.
3: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Santon Plus Gold.
1: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar tungod sa wrong combination, sa itawag poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sa tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha, kag mabakod ang atonsen nga depensa batok sa nagkarinlain na balatian, tugasang infection, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina, kag mineral sa aton sining lawas, Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C.
2: The secret of health.
1: Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
4: Yes!
1: Ariya sa mga gusto ha, sa mas mahapos ha, pero gina-encourage gin naton ano, nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare o kung mga prutas dira nga gina-prepare naton, kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kaya nga man, hindi man naton ma-assure nga makuha gin naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga vitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan, ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man, kung kaisa ang iban sini sa pagluto pa lang hangadaan, masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilibin na gin sa iban dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sa rason, ang budget bala naton. Pero pwede ginhimuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikaayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas.
2: Santhon Plus Gold.
1: Ang vitamin C especially kinahanglan nun gin naton kay way nagihimo sa vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagi sa supplementation.
3: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: And then, premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaas o kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sa immune system, pabalik-balik nga mga balatian sa ila sa nga kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung nagainom makita sa premium D3 capsule.
3: Masaya ang buhay, kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ining Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon of Vitamin C, sarang nyo gin sa mabakala sa mga butika, kag mga parmasya, dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sanay sa syudad sa Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila, kung tabok lang gini sila, sa Iloilo Midtown Hotel.
2: The Secret of Health.
1: Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, yes to health store, Barangay 39 Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang ato sa FDA, yung Food and Drug Administration.
4: Yes to Health.
1: Pero kung gusto kamo iya magpahapos pagid, pwede lang kamo maka-order online, pwede kamo maka-shopping online na no. Dira sila sa ring TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ila sa ring official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sa ring mga product, pili lang kamo dira kag pwede kamo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
2: The Secret of Health.
5: Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sa ginahimo, iya gina-detox siya aton lawas sa ulayon na pagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabibig sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix.
5: Sa mga diabetic nga gusto gina magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So, pili lang kamuda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine. Labinagin sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix. Kaya may binipisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha. Dira. Para nga, magnami lang imo pamatsyagan. Kiti, kung may hormonal imbalances, di mo tamalondok leo nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances. Ha? Para tandaan sina, sa lalaki nagalagong ng tingo.
7: Yes.
5: Pagkatapos, gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis, gali kay nagapalawog tawag nila.
7: Mm-hmm.
5: So, nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta nga to sininga lawas. So, arada, Santon Plus Coffee Mix, and then Santon Gold Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
5: Kung may ara kamo problema na sa mata, mag-Visionix Plus.
7: No, kapin pa ko ng mga outside factors, bala Sir Joe Seal, gapulaw, tubang permis sa computers, gadgets, kag kung ano pa, na posible makapakapoy sa mata, kinanglang gina lang mag-Visionix Plus for prevention.
5: So mag-Visionix Plus kita, kaya may lutein na may beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin, specially made to maintain good eyesight, ganyan Doc Leo.
2: The Secret of Health.
7: Kagari pa kayo, Sir Joe Seal, sabahan natin nga lang, magpasingit asawa ko, pamangkuta ko galingon, no? Basi may kulang. Maging maalamon kita sa pagbasa sa mga mensahe nga ginahatag sa aton siningalawas sa aton. Pag na-notice mga medyo nadula ng interest mo, excitement mo, nubo na libido mo, Tumari Turbo Dietary Supplement para nga ma-increase ang imo nga libido. And in fact, kung ma-increase ang imo libido, maayong inyo paglabing-labing ni Mrs., mas magahanuot ang inyo sa nga relasyon tungod nga may oxytocin, anuman yung mga hormone nga nagagawa, nga mas naga-close pagid ka mo sa isa kag isa.
6: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo, mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: The Secret of Health.
5: Ang manami ko nung ikayong lawas, buta mo nung glowing ikayong lawas, mas magahamis pagid ang aton yung kutis kung manghabon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap kay ni may Glota Kojic. And then sa mga katol-katol sa panit bala, gaabot gid na kung kaysa kinututan mala na sang subay, may gagmay nga subay mo kinututan sa lamok, kaluton tang kaluton, hala nagalapad nga nagalapad kag kun kaysa nagaka-infect pa nagabanog. So maggamit kita sang Santon Herbal Soap.
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo ra sabon sa pagpapaputi ng balat. Kilikili. Kalag at Siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: The Secret of Health.
7: Kung paano ginaprotect na to ng lawas sa sulod, dapat may panggwa man kita nga protection.
4: Yes!

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Imagine na bala, makapungko ka, budlayan ka magtindog. Kay sakit hawak mo, sakit tuhod mo. Makatiko, tudlo mo, budlayan ka maguntay. Makauntay, budlayan ka magtiko. Sino man hindi mairitara sina? So pinakamanami, sani, kung nulaon na ton, o kung pahagan-haganon na ton ng pain, alleviate na ton ng symptoms, healthy lifestyle, kagkundo, hindi ka magwantang sakit, tumari bala sang cess the pain.
2: Ang cess the pain actually is a pain reliever. Eh. Kinang lano na ton, ina, bangod man kay, ang pain kon kay isang dalas ang over lang a physical work.
1: Yes.
2: You need really to rest.
1: Yes.
2: Kinang lano mo ginat tiyempo. Aside nga, imnani mo sang cess the pain, hatagigit tiyempo nga makarecover. Ang imo sining unod.
3: The secret of hell.
1: Pero may mga palanakit man sa lawas, Sir Josiel, nga, not necessarily nga tumaranto sa pain reliever. May ara nga madala lang sa hilot-hilot, manual manipulation, masahe. Di man nami sina, kung nalibag, palanakit palang alay, why not nga try mo anay mulong masahe? Kag para mas nami pagiging effect, gamitin balas ng Santhon Plus Herbal Oil. Para nga pati paghaklo o palang sa aroma niya, dito palang ma-relax nga na dan, pati mga muscles mo nag-relax man, kag dali ka maumpawan.
3: The secret of hell.
2: Sa mga hindi makainom sang kapsula, may tea kita, may kape. Papili lang ka muna, Santhon Gold Herbal Tea or Santhon Gold Coffee Mix. Or, gusto ninyo ang kapsula, Santhon Plus Gold.
3: The secret of hell.
1: Ini ang inyo certified naturopath or practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gadasiling health is wealth more than gold, cherish it before you are old.
3: The secret of hell.
2: So salamat gid sa inyo sa nga pagpakigupod. Ako naman Josiel Banias.
4: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
5: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Si Ralph Rogda, 28 years old, halin sa Kalibo Plan. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 pesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sa entries para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone ali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalo. Tub 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDAC FRR permit number 02930 sa 2026.
6: Santhon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold, mampibili sa mga butika.
7: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santhon Plus Coffee Mix araw-araw.
8: Santhon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Santhon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
11: X FM.
12: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Po, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
12: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
15: Santhon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.

0: Politika.
1: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
2: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe.
3: Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.

0: Good afternoon, mga katropa. Happy Tuesday, everyone. Adlaw kita magkaroon it Martes abaw. Unang adlaw sa bugan karon it Ber month, September 1, 2026. And welcome na sa ato niya programang X-Rated! At syempre, kami yung magkaibahan. Ako si Katropang Yani.
1: At si Katropang Menggay.
0: Yes, mga katropa. Tutok na naman kami sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. So, ibahan naman kami Katropang Menggay sa alas tres mo kanya hapon. Of course, naka-live kita sa ating kanya Facebook pages. XFM 96.5 Kalibo. Agro XFM Kalibo 96.5 ang katropa mga page po. Pwede ka mo naka-comment, magka-pa-shoutout sa tamang mga karapang nakatutok sa nakaw niya XFM Radio mobile app, especially sa ato niya mga overseas Filipino workers around the world. At naman yung mga katrapang nakatutok sa nakaw niya radio, pwede gid magpaabot. Ito naman yung sa pagtamyawa sa ato niya hotline number, sir, 998-591-5186. Karapang Menggay, happy Burma!
1: Yes, karapang Yani, happy Burma! So, tanag syempre sa mga katropa, at anatun ro na, ano, nga nag-countdown yun, grabe ta, nakapag ko tangani ka rapang yan. Haraw taro, September, tagid matara, kasi medyo nagabugdaw, matakita mga kunita. Dahil kaya nga adlaw, medyo
0: mahabag.
1: Mahabaw ni matanda itong mga katropa, o mga music, kung matatong mabatian ka, right? May mga pang Paskwa, yes. Pang Christmas, pang...
0: Ang mga Christmas lights aroy, ito
1: gabi. Aroy, Christmas diba? Lights, bong, ito may mga opening of lights, at ano sa mga bagay ron na. Ay, bonggat, ano mga katropa, padayunag, at tariin nyo karoon nga mga...
0: Ilabas na ang mga Christmas decorations. Agro pang utana mga katropa, how long nyo nyo ginagamit ninyo kanyang mga decorations?
1: Ah, yes.
0: Kasi raton kanyang mga ginikanan, grabe gila, bisan na tipig ron sa gamit. Diba? May isang ka-espasyo gila sa mga katropa ang ginabutangan para sa atong mga Christmas decor. Ang pangutana ninyo mga katropa, iba karon is, umpisa pag-unga nyo pa. Diba? Tag-unga, patakamosta, makarong ginagamit
1: yes. Yung hapo. Kita mo rin iba karang pangyani, huwag nyo ni mga kong ginghipiga. Ay, madahin, mo pang manakamur nagakabit si inyo. Amo, tama na, wow, ta?
0: All year round,
1: oo, yung tama na rat, pilot, ang manang tagun, rana karang hauna, haunahan.
0: Yes. Rupulo ka, abi, karan katapang may gay, pwedeng talikion, di ba? Pwedeng puro imaure, karan alikabok, pero kung syempre, kung malimpiuhon, matanak ka mo mga katropa, ag kung masamad man, yung, syempre, kasi kabuhayon.
1: Yes, grabe kita, no? Kasi gani mga katropa, kung mga makaraya, abi, nga nga buga, na, gaano, takigamat-amat, at nga itipon, kasi,
0: yes.
1: Ang nangan nga ni Mako ni Paskwa, what a. Diba, gatipo niya matakita ka para sa mga
0: ina-anak.
1: Event, sa mga inaanak. Mas lalo kung may mga pahampang kaumat imo kara sa pagbuton, mga Paskwa, bagong dagon.
0: Kasi do, Christmas, abi ka na pang mga, pag ikaw is adult na, matya, sambilog man, mo sa nag-heal sa imong inner
1: yes.
0: Child. Kasi tag-unga ka, diba, sa ni mong kabuabo yung gusto.
1: Kita mo nga niya, habang kung ano, isa, kita sang kilang hambang, ay, ano man, magtipon kita para sa pista. Grabe, ako may po.
0: Mas, sa pista?
1: Ay, kasi nga, ka na pangyari karon gabi suhunod na nabi ko no di ba nga mapa bear sa Berman so sa November tapos
0: yes,
1: sa December
0: January at atihan pa
1: ay ro pagkatapos sa atihan ay grabe pangyari suhunod yung mga pistahan sa ibang mga lugar
0: true grabe tama to yung sa Pilipinas no macho at buong uwat gina celebrate macho every month may gina celebrate
1: pero gilaktawan yung gitawan na birthday no ginaktawan gitawan na rato no pero ro yan yung mga katropa medyo ma-feel labi natin karahay kumadaliot kadasigot mm-hmm. Pero isa gina ako nyo makon ka na pangyari nga gina countdown na hi raya karang
0: year end
1: year end. Isa do year end kasi year end nabi makapapagbogit manabit atong kabuhi
0: yes oy, na, ang imong mood
1: ang mood rato gita madugaw do tanan yung ibang occasion hindi ang year end
0: true basta December no?
1: Ang isa pa mga katro para akong pinakamasadya akong gina nga adla nga binugan tagba impasyon na amon nga mga kautangan
0: yes.
1: Mga bangairan
0: sambilog eh danar sa nagapakinig diba because simple imong bagay pero simple yes. Sa tao nga nagtiis
1: diba ni katropang yani may tag sa aton nga year end gato grabe ipaalaw lang gito year end okay ko tanda ano imong wish
0: kasi months yun abe
1: diba hakutan ako ni Big Boss ano man imong wish
0: yes.
1: Ay mabatapos siyang kuno anang kuan ar bagairan oh, di may tag yung libre na ni Big Boss
0: ay tama madami matuod kasi katropang menggay tala na bear na iba ni imong bagakon imo kanya needs ma-provide mo pag ikaw isot utang diba
1: yes.
0: Kung may utang amantag sang kiri lang pero nagbabaho mas masakit
1: oo. Harat aro literal kaya pangyari kung mabaho

0: kay mo mga ginahakautang kan. Syempre ikaw ra mismo nga ra may malisdan ka pero yes, at least madali ka man yan may impas. Pero may namataan nga hagan-hagan mataana kaso nasa kimo man mga katropa. Kasi ay mahaba-haba man nga dilinag-on bago nimo matapos ron.
1: Yes, kaya nga dapat bago ka magdesider magutang, kumpyutaan na, di ba? Di ba may options kita ka man pang magay kung 1 year, 6 months, 1 year, 6 months, 2 years or 3 years. Sana yes, o may option.
0: Kaya nga mga patas malang mandutanan mga katropa kasi para matabi ka ton kung ano ro imong ikahagan-hagan si imo gid anang pagbayad
1: at kung aning masarangan
0: aron diba? Masarangan
1: hindi magpasobra tan kita mga katropa may kautangan may kompromiso may ginahugam di ba normal ta ka ton ro buko maneta sa tanya oras kwarta kundi ro presensya oras itawo ro anak ko niya pagpangabay naton anak ko niya gamit depende sa kung ano ro aton niya ni
0: oh pag gid mga karoy lang anok ton kara nga pag isipon it mayad kasi yes, sa makaraman big ka panyan po kada pangyani grabe it ano pag hinabon naton nga ginabayaran do service show
1: oh, true
0: no
1: grabe may double meaning abi mga
0: kapangyay kasi kung ka ako tabi ka pangyani ako example ha mga katropa pag ako ro kumira may gigipangabay ka ako tapos bigla ako nga binayaran ako
1: yes,
0: ay syempre may depende siguro haron
1: sa, kung may agreement pataka ko beforehand nga
0: yes,
1: at depende abi sa ano eh sa klaseng subo diba
0: ag may na matabing kusa ikaw nga gahambang nga ay may suhog ako, suko ano ako, tao ako at dayara. Oo, tao ako pamasahe, ako galing gabayan sing Maura Makato.
1: Yes.
0: Pero tag ano, bigra, iba, bisang pamasyagan, sorry, kita mga katropa, kung kako na biron niya, nga hambangon niya, hara lang mana, bayra lang mana, hara galing mana ring adlaw, bayran ta. Mas lalo kung bukong kumana, gaano, i-close.
1: Yes.
0: Feel ko nung gitano, ako nung makatropa, haya, minko, binayran git arang bundig. Literal nga, ra ako niya, para kimo ba mga katropa, madali, malang yes, ubrang ato, pero binayran ka git imo.
1: True. Tag na-appreciate na. At depende abi sa na karon niya ginaabot. May
0: yes,
1: unang mga tao nga unintentional mata. Tag gusto tag ginadang tawan ka. Diba?
0: Kita mo mga katropa ro mga vlogger, di ba? Nagaprank-prank ani makonsandan.
1: Yes.
0: Kita mo ko ako may makonroan da
1: para. May prank kimo.
0: Oh, may magprank pa niya karon pang yani magkuta na kimo. Ano rang pangagan? Di sayo ko tagagin pangagan tawan yagi ako tungi.
1: Gisabat mo man.
0: Oh, gisabat.
1: Yes,
0: mga makaron ba mga katropa? Kay nangangawa kalat inga bigid man kung abat nga may mga tao nga mabuot kimo tapos
1: yes,
0: grabit agaliro ro nagiging reaction or grabit ang mga katropa ro kabahilo sa
1: yes,
0: nagimo nga ging bulig or ging tao
1: yes kaya doon mga katropa reminder nga always do the good things kasi sa simpleng pangutanag pagsabat naton or pag offer its service pag tao it bulig may isot man or mabaho halimbawa gapang kimo tubi tapos may pambakal ka man or may tubi mga available tao lager man or bukon tauan ka man pabalik or hindi
0: yes,
1: importante nakabulig ka diba ito nataguhaw pero tao nga to dehydrated yung ane mo diba?
0: Aga ro iba man abi kra pangyani hay ga kusa or ga hugit man kung may kamera
1: yes,
0: diba kung makita na dang ay may kapitan oh tama na sige buligan kumana ra to
1: ang feeling ko kara pang may guys sa panahon makaon abo-abo tang nag-offer it bulig kung dito sa gusto ang nanda kung
0: yes,
1: di isip sa dang basi may vlogger sa likod
0: oo basi ro yung tama katropa hay maging mabuot man nakita ag maging
1: na planning ka tinger no diba kasi isip mo ay basi may kamera sa likod
0: yes,
1: tapos may surprise ka ton oy ako gali si Kwan ho.
0: Oh, tawtawan ta man na it mauraya ho kasi ng mga katropay nakikita na daki mo kabuot-buot gid imo pero natong adlaw man lang laging mabuot.
1: Yes, at tawag ang charity vlog di ba ga ta nagagawa sa community. Ay community vlog gali kasi gagawa sanda. Si katropang Aljun, abo gid na karapang Aljun. Shout out kimo. Nga ni way ko nag-comment ka masako gid
0: ay sige at na karapang Aljun
1: abo
0: pero
1: abo gid na sigala customer sana
0: yes,
1: all.
0: Pero sa gid na namon yun nakatuto ka gid imo sa imong radyo nga ray miski
1: yes,
0: basa ko okay lat ana ron mga katropa importante madayon sa gihapon kamo sa inyo karang mga ginaubra
1: thank
0: okay
1: you so
0: ana kamo nya nagapamati kamo sa radyo miski wa kamo naka-comment
1: yes,
0: sa aton karang Facebook live ali nun mat ana mo ni kung basa ko mata di ba nga
1: alam unahon mo ana ro pag comment sa pagbuhog
0: diba, dali ani maton imbis gadali ta ring customer nga
1: yes,
0: to
1: aywanan ka pa or siguro abong nagpabuhog kahapon karang pang mengay para ready fresh
0: yes,
1: asanda sa Vermont
0: wow gid ana shala gid ro may pa refresh nga ron ah.
1: Diba? Uso ka, tondon ka na pang may halimbawa kung daya ka ron niya nagapa New Year. Diba? Na, new
0: ba
1: Year, new look.
0: New look. Diba? Diba? Ay, grabe
1: para ready sa bagong dagsa.
0: Dapat nag, ano, naghugat ko lang ng September bago ako nagpabugog. Ano, para mahambal ko ba niya
1: ay, hindi.
0: New month, no?
1: Madali ka madakpan. Diba? Madali
0: ay,
1: kami. sulugon yes, ka dayon. Yes,
0: sa bagay man. Oh, oh. Iba lang ako niya, ano,
1: iba yung atake.
0: Iba lang ako niya, pabugon ka, Raf, tag hindi niya makita.
1: Tag exclusive lang.
0: Abog it, Ada. Hello, Kimo, na pang Arla, suko galyon. Kuwang man ni mo, kuwang man ni ko, it cake.
1: Yes. Oh. And ito na pang Boss William, o diba, kahapon na pang Boss William, uwa ka, sit ka din kahapon.
0: Basta ako, masiguro linyada, ni ka na pang Boss William, nga Raf. Pero shoutout, kita na Kimo, ha. Syempre, kay Auntie Chris, hello, kita na Kimo, ante. Good afternoon, kita na Kimo. Bogit, na dayang, siguro tayo na miss mo, taring-iring dagagar yan.
1: Yes, di ba, hindi na pilang oras lang man.
0: Sure, mana, brante.
1: Sigurado nga, kita rin suro, kasi may bit-bit niya gamit. Yes. Di ba, ga?
0: Kaya, iba, kita si Auntie nga, Ray, ha. May ko, kung amat nga ron, mahidlaw imo sa kakulit, mahidlaw, at kung amat imo't ugtas. Pero, yes. Palangga, kita, syempre, ni Auntie.
1: Syempre, mga unga utaron, eh. Sige, na pang dang, pilin, waba, good afternoon. Happy Apple listening, Kimo, na karapang dang. Karapang Nick, thank you so much ito sa pag-highlight, ha.
0: Oh, good afternoon, kita Kimo, karapang Nick. Kay karapang Marcelo Narvaez, happy third birthday. Kita na kuno kay Crisia. Crisia May de Pedro. Wow. Kay Roseo Nadua. Happy birthday kuno makaroon niya adlaw. More blessings and God bless you always.
1: Wow. So, happy birthday kita na karapang Marcelo Narvaez.
0: Sa mga katropa na tunro na sa Balaktasan Madalag. Ang i-shoutout ko gitana na si Noynoy ag si Rodje. Ay, nagpa-shoutout kita na kapon. Rumang inkampod ra ni Clarita.
1: Wow.
0: Ay, haba ko kahapon. Nag-video ko labis na mag-inkampod. Ay, pa-shoutout man ako. Inamin kumakon niya na istorya. Madami makon ako kung sino ako magayo. Hindi ako mag-atubang ka sa kamera. Rika to, imoga istorya. Pero kung uwa ako, ay kung ina ako, nahuya imaw. Pero sige, shoutout na itong sandang daywara.
1: Isipo na itong shy type, di ba? Sige na pa, Rita. Good afternoon. Thank you so much kita kakarapang Rita. Pagkape ko taon na, a good happy mong afternoon. Sige na pang Jory, good afternoon mga cute. Merry Christmas to all.
0: Wow, gina, nabunggod. Sige na pang Jory. Nga
1: happy 4 months ang anay.
0: Umpisa sa exciting, ikat nung kagagin nag-greet. Sa naabot, Kriya.
1: Yes, thank you so much kita na kinyo mga katropag. Siyempre, happy 4 months kita kinyo tanan. Kabay pa nga maging manami o pagsuod. It's September, katon tanan. Yes. Maging masadya kita, full of blessing. At siyempre, tanya problema natin, mabawasan man.
0: Karon, mag-indra isa na itong handom mga katropa, no problema na ito, mabawasan man. Kasi medyo permanent at nadudugangan. Nagalite ko na itong kuamat, gaugo mga katropa.
1: Literal, gaampo utak.
0: Pero sige lang ah, naisipon lang na itong mga katropa, haya. Kahit pa paano nakakausad na kita.
1: Yes, agree nyo kanya, ubrahon magkaroon, buligi nyo tayo yung ginikanan sa pagplastar at dekorasyon.
0: Ang natabuhin ang katropang yan. Kasi di ba may mga pamahiin sa mga katropa kung sa mga naga-birthday or sa mga dagataya. Ay, dapat man tayo muro uno.
1: Yes.
0: Uno ko no ag 26, doon ko narataan, narataan di mo.
1: Kasi sa dagon,
0: sa dagon.
1: First day of the month.
0: Pero nagawag, grabe, dara akong kakibot ko, kaina, paghambay ko sa manghod, alam ako no, 26, ako nag 30, rokwan, rokwan ho,
1: naguwa,
0: right? Ang mga kunta ng ginatayaan, sinanari, kaya ako, ay, naisip, malabi man na ron, nagsiwa, kakataya.
1: Yes.
0: Tapos kung nakataya ka man, magmaperdi ka. Ay, gina naman.
1: Iba
0: gina to. Pero iba, depende ba katropa sa inyong lucky gitana.
1: Basta hindi lang natin isaligtanan sa swerte. Maghugag kita para swerte mo ka.
0: Ay basta diba? Isipin yung mga katropa ro pang ihapon man hindi na itayaan at si STL lang na tayo kita. Ay di, buko man ito na ni oras.
1: Ihapon na to ay.
0: Di, ikaw paro naabuno ka pa, nausin ka pa ita. Pwede mo mautangan eh, wakam mo insuwa hindi na.
1: Kaya harap mga katropa, kung siguradong swerte hon ka mo, aga syempre, haya, maski hindi ka magabutan, at least, haya, naging happy ka mo. Yan, ikita mga katropa sa atin kanya Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo.
0: Yes.
1: May basic may naga-birthday runa, ha? May naga-piesta, may naga-pabunyag, may okasyon. I go with ano mga katropa. Dito Tansan, itira kanya Gold Eagle Beer. Pwede nyo gid niya maging entry pa sa atin kanya Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo. Ag 5,000 pesos!
0: Yes, grabe bongga. Ta. Bongga, gidara ka na pang yan. Kasi, makon mo, no? Ito'y punon mo 5,000 para sa Noche Buena.
1: Yes!
0: Grabe man, nagiging suggestion ka.
1: At least, di ba, may pondok lagi. Pero hanyo yung mga katropa, every week sa aton karnya draw sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan promo, 5,000 pesos rin inyo kanya pwedeng madagaan. Inyo mo lang nga ubrahon, hay magbaka, magtipon, itansan, itaya kanya Gold Eagle Beer, at sa kada sobre, ipambutang sandar mga katropa. Sang bilog mo naman niya sobre sa kada, or sang bilog mo lang katansan sa kada sobre mga katropa. And then, butang natin yung pangalan, edad, address, contact number, ag pangalan, itbaraka, ngayon nyo kanya ginbakgan, it Gold Eagle Beer. So, kung kuhaon mo mga katropa rin inyo kanya entry, inyo kanya mga tansan, inyo kanya mga sobre, hay dahon yun ana sa aton kanya mga drop boxes nga makitaan. Una ron ha, kumagapit ka mo mga katropa sa mga area nga ra, una sa Gabriel Store sa may Sikimpo Street, Poblasyon Kalibo. May aton man sa Malu Store sa 19 Martyr Street, Poblasyon Kalibo. Aga sa Rowell and Junior Barbershop, una sa Banwa Itbanga. And of course, kung gusto nyo matang dumirekta, dumiretso yung samang kanyang istasyon, iya sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayan, Kalibo, Aklan. Aga, hanyan mga katropa, lakman patana ra, diba? At least, swertihon ka o sa hindi, ikaw matriya po na
0: yes,
1: so, eh, diba?
0: Agi sa pakarapang yan, ikaw, hindi ka matimo madaog sa Rikerang Week, ay base next week or kung di pagid next week sa grand draw. Kaya di ka muro na mga katropa magkahawag kasi maabo man na beto mga katropa nga rangan nagkahugog. Kita na karangan tansan
1: kung kasi pwede. Kasi kung di mo isipon ka na pang menggay, rutansan, maghuwas ginagamit nato niya pang karuling, jingle bells. Pwede nyo taani, bago ka mag-jingle yes. bells mga katropa, ipasakop niya niya.
0: Masyo mahamba lang.
1: Baka 5,000 kapat imo.
0: Masyo mahamba lang sa nakarapang yan, bato lang ato na.
1: Di lang kita magkaruling.
0: Ay, tipo niya tana mga katropa kasi yakman abi ko tuod ray kana yeah. Gold Eagle beer.
1: True.
0: Kasi hambo man nato mga katropa nga ku amat ka malang mana nagainom kara basta rutan san tipo na lang.
1: Yes, agud amat-amat gaabo man kasi the more entries you send the more chances of winning gid mga katropa. Basta tandaan ha, drink responsibly and drink moderately. Okay lang mag-inom basta hay sakto gang, hindi yeah. magpasobra. So, agung na medyo bastante gon magkatugogon.
0: Oo, hindi mga katropa magpinililit pa. Ay yes. alinun mo rokabo-abo kat inom it Gold Eagle kung haplak ka man.
1: True. Mas kapakon kada pang menggay mas okay pa nga ni nga nagsuka or nagkatuod lang kay bahan
0: yes.
1: kaysa nagmaoy ag nagpamayo.
0: Haron, diba? Mabudla yun makaron mga katropa ha. Magkudag yes. habit kaya inom niya rakatropa niya ni. Kung nanunanot aray nung ginainisip.
1: Yes, or ginainobra tapos ginapanghambal.
0: Oo.
1: Diba kung amatay may unabing tawong mapanakit. May naman ang tawong mahipos. May na matang pagawakan.
0: Yes, Aron.
1: Ay, Englishero.
0: Wow! Oh, diba? Ay, ko ako sa Englishero, ah.
1: At is safe.
0: Oh, okay.
1: Agwa, pakiwag istorya rin.
0: Yes. Ay, sabi mo, karapang yan, ikaw may mga katropang siguro kitang hilo kung mahilong nag-English. Mm-hmm. Rung mga activities yung mga unga, pasabtak
1: yes.
0: eh.
1: True. Oh, pwede gin.
0: Oh, pasabtak yung mga katropa. Hindi mo kinahangan si chat GPT or AI yes. o makasabat ka ron.
1: Sandaw.
0: Oh, sandaw mo tao. Di ba, patihan mo yung angkol. Oh. Tumanag in English, tumas si angkol. Oh, dawata pa, ubraha pa, buta nga it paragraph. Oh, isend mo kayo si Tasa mo ka na pasabat mo.
1: In fairness, matamatuod. No, kung ikumpara natin, Rokabuhi, dati ang makakatapang menggay sa mga taong nagainom.
0: Yes,
1: although, nagbaho man kita sa environment kaya may nagaininom, pero matagainaway. Mm-hmm. Di ba, masadya matasandag, hinibayag at anap, isang tuba, at anap mm-hmm. nainom, pero matagamaoy.
0: Yes.
1: Eh, makarang takatapang menggay, matindi, tara mga tao.
0: Oh, oh.
1: No, siguro depende dahil may budget yung tabi, sa brand.
0: Ay, nakawara, makagawa, o tabi sa nakarapang yan, makaagto, tasaksiin yan ng
1: makawaswas. Saot yung sa dance floor.
0: Sana, yes. Luabat, mga ngawa ka. Hala, di man yung katigo magsaot nun. Pero mga rag, gumawa ka, no? Gumawa, tama na rana nga talent.
1: Grabe ang mga abilidad.
0: Oo. Taga... Huwag ka na yung magkakanta ron. Pero kara, nagkakanta at ane imaw.
1: True. Di ba? Mga ginatago-tago ang mga talent, mga katropa. Ako, amat, kung bukod sa banyo, gagawa sa inuman.
0: Pero kagadlo, kung katropang yan nga mag-abot sa punto nga kung kuripot ka, rikato na naman nasairan yung mga galante, kagalit
1: ka na pang diba? May guy. Kapit pa medyo bastante ko nagbitin. Nagkamatsagan yes. nanda isbitin pasanda. Ay, wo, tawag man kita inom. Ay, wala problema. Ako ba na? Diba?
0: Abay, hindi nagidabi ka mga katropa nga tao nga gusto't agagidanda. Pero pagtanaot, akana haya, ano ba nga bigatin? Ron, magsayon yung bigatin na yung tao. Siyempre, yes. ako man bahala.

0: nakatrapa po pasensya lang anay ha kasi nga ni nag brown out tao gang baga kung iyang sa amon iya sa barangay Tigayon kung una man sa inyo
1: medyo araero kalibo o wat aro habunutan na
0: kasi yes okay. Tumama umatakaton niya ano may kita ko sa bingo ah, sa loto
2: ay kasi kahapo ay kabi e baka tropa ro hagabutan man runo man siya pag uli kong gida kahapo kira pag yun so, namin gida bukod matada kung makato na ay nakakaon matana kami na okay yun bo pagtatak ta it mga last 8 raw to haraw ama akon do raya ka nga brand out
0: grabe ka no
2: syempre masadya matamakon ako kasi ramon yung mga flashlight kita pag yan
0: full charge
2: pero naisip ko gita ang kilaga kasi na ang kilaga tanga to nakabakal ta imo ita na nga ano eh
0: ay apay na apay na ko di ba brown out na di man ko no iya kahapon ipota na na ako kung ha-activate ko yung ba wow. paano ako na ah haman gamiton ko hay hanig mo man nag brown out sa amon
2: ay wow
0: bukod kami kay ibahan
2: kami sa listahan bunot-bunot abira ka na pangyani madya yes. Hindi na sinumat abang manaro ba swerte
0: ako amon abira ka na pangmengay bukod ni mawit entire banwa di ba kahabiin nag brown out sa Tigayon pero bukod ni mawit bilog nga kalipo
2: yes.
0: Di ba may times ba mga katropa nga per barangay or per area
2: kaya ako amat ron mga katropa eh, namit ako ang abuk ako nung bagay wow
0: yes. Kita
2: kasi
0: choice.
2: May choices ka kung mag brown out sa naman siya ay siya magukso kita sa ano kalibo
0: true maliban lamang kung bilog nga aklan
2: aron royon romalisod mga katropa kung may advisory o tagin
0: yes ka para sa tanan huwag kita pwede kita pangrita so abog inuman ka mo katropa huwag kita na depende ka depende. Na pangritas pero per se mabit kami ni Karapang Menggay nga occasionally
2: yes.
0: Bukod mo baga it doon niya every month or ano pag sa one year siya makakainom pero bukod ni Mawit
2: dire-diretso doon nga mamba na mo mga katropa nga may Friday night
0: yes huwag kami pakaruyon
2: may Friday night yung siguro ako kung ha imbitahan ako sa birthday yes. Huwag ako choice mga katropa syempre nagkaon ka eh sabat kita na kimo karo pagkatapos mo nagkaon
0: baka naman
2: kita, eh, diba?
0: Kasi gusto mo kaming ibhan diba? Pero not all the occasion na ginainuman diba
2: yes.
0: No kasi most of us is nagauli gid ana diba ang magayok para biyahe at sigur pang jowry wa karon sang kaibahan ko siyang adlaw
2: gid ana
0: una sa kalibyo piyasan sobrahan nag in english ka so wa man ta anang short katunga pero basta nagilihi tagali san
2: abo grabe gid ana
0: kasi kada pang jowry
2: nga iba matari kada pang jowry raya mataro literal kung amat nga wow tagid sa sarili na duan ano tabangan lang sobrahan ut asa kahilongon
0: okay gid ana kada pang jowry kaysa naman nagmaoy diba at least ato hay ang soul
2: aba rin... galing mga workout yung pag-aagahon na maturayo at arang hugom
0: grabe tama nag-uob tama na bagay
2: ang iba pa man mga katropa pag mamaghan ro ang soul
0: oh, yes.
2: Iba ganyan makaiso ganyan mga katropa
0: tapos may halong inom pa diba
2: oh,
0: no maangso ma, kumbaga mata ma, maiso ganyan ro hugom nawa ka pa kininom
2: ako nga rin mga kon mga katropa dating hasagi kuro arinulag nagkalat ro ratong sa sugod ka to hindi nga po ako maduha biskin nag alcohol, biro na siya mo pa.
0: Kailangan mo yung dagnasan ilang beses.
2: Kasi isa, biro yung mga katropa sa hugom nga, huwag na kita na ila. Kasi nga, grab it, isog.
0: Yes.
2: Mas lalo, anat yaki. Grabe, yung saga, santa. Sinangat, tama na kami yung gagawin mo nung.
0: Agapin ko may imagine na inom kang buong.
2: Oo.
0: Diba? Kung under medication ka, balik ka na pang ritas, biglang na wala ang signal. Hey, nag-brown out yan, ikaw mo na pang ritas.
2: Nagbayluhan it, generator. Hindi kami magkahawag mga katropa, mag-brown out man. Sige, das mo sa gihapon ron. Kasi ka change yes. Power malang man.
0: True. Hamba di ka rapang jewelry. Ako menggay pag nasobrahan sa inom, English share tao. Sana all.
2: Grabe kita rin imong in English yung rapang
0: okay,
2: jewelry.
0: Okay, tara ka jewelry. At least ay malipay rin mga kaibahan.
2: Harap pagid pa isa pagid ka rapang hindi kong English ka, misyo nag-ausoy ka kung dahin ita karibat ni mo.
0: True, katibate.
2: Oh.
0: At dapat ang English man.
2: O ako rin katubang ka rapang jewelry, mausoy na ta ako at foreigner. Ikaratulata. Ratulata ako niya. Ratulata ako niya. Kamu lang ako istorya ako na duyugot ah. Ako tama ko na hindi ko tama kon kaya. Kasi ako nga ba na nabi kan karapang yani kung naga English ka, may nagi nabi ko no karapang yani ga connect ga correct man si
0: yes.
2: Mga grammar.
0: Oo.
2: Pero haman taron no kung ano kagit
0: ing. Kung hilong.
2: Hilong kagit ing dire-diretsot ah.
0: Yes. Pacha feeling mo tay ka agam-agam takimo no. Sabi siya good gid na ikaw sa pag syempre pag speak it.
2: Yes. Wa kagina bash maka wa kagi

0: na ano ba correct gid ba ka tropa kasi parat abikantay eh, na hilong ka man eh wa taman naksa wa taman idiot taman mo ka intindi kara ko nabatian ka pabaga man nanana or nano
1: or magubtan para ginahambay abago ginahambay kara pang Rita say ayaw ko not inom kara pang mengay kung ga drive pa ikaw unda sa tan kara pang Rita so man mo ga drive
0: kara pang Rita
1: safe gid ana ima so,
0: kara gid ako mention nag okay at wa ba ako ka drive bet ana kara pang Rita
1: yes.
0: Siguro tigo ako magpaandar pero hindi ako tigo magdiretso
1: magamaneho
0: sa highway ta hakot ang makatropang Rita sa permit at anak kung magasakay lat
1: yes pero at least princess
0: pero at least misigin nagasakay ay nagapagas mataki
1: may amot
0: may amot mahina yun natong tonto nga ay ako mataki gihapon
1: at least may contribution diba abog ito si kanapang boss William importante ka no haya mahalaga maskin uwa it joe nasisingit na gihapon
0: yes ang haraw matanda karang manifesting rapang yan di kunta man na may jowa Pasko-Pasko-a.
1: Oh, true.
0: No?
1: Ay, basiro, iba man na nga nagkaon ka to grapes sa idawang itlame. Sa kanapang ito, ito man na natupad akong wish magawa.
0: Yes. Pero may naman, karapang yan ay nagkaon it grapes. Umabo ta kung anot abong ang kinaong mga grapes na to, ta umabo.
1: Grabe ta na.
0: Ay, gida na mga katropa.
1: Sampung yot gida dapat.
0: Grabe taro pa, ano no, grabe taro pa, tikim. Itry ka rin nga September, gagi.
1: Abi, sa mga ka-WW, triple-triple, o nai, taon nyo man iba kay Boss William ko.
0: Oo, kaya na gausit, ate imong it-jowa.
1: True. Mag-uoy man ka mo sa iba. Hindi ka mo't hinamahama. At ikan trapang Manabas Balinzuela. Good afternoon. Happy happy listening. Gada naki mo ka rapang Manabas. Ha. Thank you so much. Gada sa iyo ka niya pag-tutok. Mucha pag-uabi mo sa aton karna comment
0: yes,
1: section.
0: So, kaya mga katropa na nga na nibaguhan kami ko amat kasi nasasanay kami sa mga katropa na mo na rin nga permi. Gada na nag-comment.
1: Yes.
0: Kaya pag may bago ay nakikibot kami karon ni Krapang Yani.
1: True. Sa gita naman kasi almost memorize na tamon tanan, di ba?
0: Yes. Grabe, ito si Krapang Ritas. Okay, ang katropaan it girl.
1: Mahomo. Grabe, good Anna.
0: Grabe ka. Kabudlay, matakiro yung Krapang Ritas.
1: Yes. Tanda naman doon ay may hugong.
0: Oo. Oh,
1: may Krapang Jory. Iba kasi kapag nakainom ka, wala ka ng hiya-hiya. At alam nyo na ang taong nasinggero, mataas ang IQ kahit kaya sila bright.
0: Wow,
1: sana
0: good Anna.
1: Pero tama, gaman, no? Kung, kaya kayo ka magkarapang Jory, pero iba nga nag-confess na itanda ko niya pag-chagon, sana ko niya ginapalanggaan ng crush.
0: Yes.
1: Ay, nakainom.
0: Oh,
1: diba? Oh. Gabas ko gandang buot kasi haba nanday. At isa mo ako nakainom ako kay medyo. Ano ikaw? Ikaw, ano? Confident.
0: Yes.
1: Diba?
0: Ang isa pa harang itakaro pang yan eh. May ina, gandabi ka ron nga. Bago man na mag-agtot by lihan, mainom man yes. Ay manakita.
1: True.
0: Agod may basko. Diba ako, ikaw may mga katropa na gasugod sa kamaabong nga tao. Diba, may
1: uya ka.
0: Uya ka. Bakbos kay mamakara ka kanin. Ang tiyo, ano, kapanimbang ka pa kung sino gatuwo kimo kasi masibay gan. Kaya nga naging tawag gabay lihan or mga katropa. Tanan ka mo gasaot.
1: True.
0: Tanan ka mo haya rin na nag-enjoy.
1: Tama.
0: Ay, may inang inakon ka na pang yan eh, bago man nakita mag-agtukot, eh, ino man eh, manakita.
1: Pampalakas ng loob.
0: Kita mo ko, amat, masubrahan ka it, pampalakas it loob, nakakaubra ka on din it bolong.
1: True. Masyado ko tinga maisaw.
0: Oo. Oh, oh.
1: At siguro ka na pang may ngayon, napansin mo pag, sa pag-agtumot mga baylihan, makaroon man sa mga pilang dagon nga lang. Pati na nagasangkiri, agsangkiri ng mga taong nagasaot or nag-agto sa baylihan.
0: Oh,
1: unlike before nga,
0: kababo, no?
1: Sabihin
0: yes.
1: Man sa ginapanimbangan ka na pang may ngayon, magsaot ka sa dance floor, kibidyuhan ka.
0: Bakal
1: nabi, syempre uso, taro, instant vlogger.
0: Oo. Diba? Pero ang harang gitaan na karo, karo pang yani, isa man sa ha-share gitay. E di na ako mag-name drop, di kita magpangagan lang. Pero bukubulok, abi mga katropa kong amat, di ba haya, gabot gitro oras tuod niya, nahihilong kita.
1: Yes.
0: Syempre kung amat, di na ton, di ma-expect it ibang tao nga, hala na, umbra na to. Hala, imaw to. Kasi yun yung mga katropa, may mga tao kagitimo nga nakakaiba niya saan daro nagapang video kimo.
1: Yes.
0: Okay man ana karapang yani kung kimot ang naging sel ya. Hara ka man naro yung plastada ka bi. Like
1: for tips lang. Kamu at agitibayan ka. Di ba normal sa mag circle, di ba sa magbabarkada
0: yes.
1: Nga. Oy Gabi ha, grabe tagatuo, tingaway. Diba?
0: Dependent ana kimo mga katropa kung ikaw at ana nas nakaabot yung takimo ro video nga rato yung inubra.
1: Yes.
0: At ikaw kusang mag-post, ikaw kusang ipaila-ila o mata. Ipakita o mata rato.
1: Pero never ever nga i-publish sa social media kasi tan kita may abilidad.
0: Oh, oh.
1: At tama gin man no, kasi katropang mengay ko amat abi, gusto mo malang
0: magkinasadya. Yes.
1: Huwag man ding nakainom, huwag ka matkinaubra magain. Pero, syempre, kamat gawas-was. Yun na, gitabi nga. Talented ka na yung mga grabe.
0: Kita
1: mo. Sa uton.
0: Kita mo, katropa, pag ati-atihan nyo, tagipusipos lang ako eh.
1: Hahaha.
0: kasi kasi arabi ka na pag yan. May inabi ka rin habaw lang natin mga katropa nga. Circle imaw ita. Friends. Sarwa, circle of friends. Ratong sambilo, gamba na, nag-istorya sanda nga. Siyempre, mo nagpadampit it ilo, inom. E nagamba rin, aranang sa aranang barkadang, hindi man ako mag-inom it yes. Maabo kasi manay iba ako kung mahilong. Kung may i-explain, agad nga, makara ako, okay, hindi yes. Man na naman namin, hindi man na mamamakarod.
1: Para masadya.
0: Oo, oh, pero hamba na may tiwala man ako kinyo ha. Kita nga't ama na nakasayo dapat yes. Kung ano rang inubrat na yung gabi. Ay, karapang yan, may inagat ang tao nga. Doon kasayo ko. Naalim ka, di ba? May inagat ang sabilo, karapang yan nga. Huwag man imo igto sa ratong adlo. Kung meron, lima sanda.
1: Yes.
0: Huwag man imo igto. Kaso nga, mga makatropa, sa limang tao nga to, mm-hmm. May nag-send baga or ging send sa iba.
1: May nag-share
0: ha to. So, nakabot ka na. Syempre, kung ikaw yung sharean, naghambang abira to nga, hindi mo man ipakita nga, nakita mo raya nga ra, ha? May ano, nag-istorya to bang may tiwala baga nga ra? Hay, ratot, akaro pang yan, nga to, nakaabot,
1: okay, robin tiran.
0: Mo, ay, ging post sa social media, haro.
1: Delikado.
0: Kita mo ha, karon din mo nag-open kang grabe, galima na rong mga tao, makara, no?
1: Yes.
0: Yung abi mo, pagkapagpatiwalaan mo, or kumbaga,
1: nag-istorya yun eh.
0: Yes, kumbaga, ikaw mga katropa, siyempre kung hindi ka mag-inom, hindi ka giding eh.
1: Tama.
0: Pero dahil kanda mga katropa,
1: ay may tiwala ka.
0: Karon. Siyempre ikaw, sige, gawa ko kasi yes. Nagtrato kami nga hindi mag-leak raya nga video, di raya ipakita. Ayro yun gid ang mga katropa.
1: Kaya kung mati mo man maintindihan, ano yung purpose?
0: Karon.
1: Di ba gin-share malang kimo?
0: Karon.
1: You're not there, actually, di ba?
0: Yes.
1: Ito ka ginmana at the time, samantalang mga taong igto sa mismong lugar nga to, uwa, ganito.
0: Uwa, karon. Doon nga, di ba? Like,
1: anong karapatan
0: kita
1: mo?
0: Moro.
1: Sino ka?
0: Kita
1: diba?
0: Mo karapang yan sa comment ay, sino man na karon ay, but uwa man na ako rin na, gisend ba lang ka?
1: Di ba, weird?
0: Di ba, kaya ganyan mga katropa.
1: Gisend ba lang galiki mo, tapos ikaw pa may baskong itbuot.
0: Yes. Diba? Kaya pilihan ninyo, ha, mga tao, kasi kagabanan, abe kong amat mga katropa sa inyong ginasendan or ginaspread baga.
1: Yes.
0: Ay, tag-uwa pa nga ni kasend sa minatuod-tuod bang istorya.
1: Pero hauna pa magpalak, di ba, bago mag-isip.
0: Yes, agbarjo parehas.
1: Kasi mga tao man yung involved, pwede nyo ipakita, pero hindi mo siguro kinahang isend.
0: Kasi
1: kung ipakita mo lang, pwede nyo habagon, pero why mo't evidence? Why mo't video man ang ipakita? Ay, abe, patanaw?
0: Yes.
1: Pag hinabang abe, patanaw, why mo't maipakita? Di ba?
0: Kaya, syempre, iba gitatuod mga katropa kung sa circle of friends ninyo, taga, kamu at nag-istorya nga, mauraya dapat. Kasi kabudlay man mga katropa nga, ikaw tarikaturo, ikaw niya niruging pasahan it video, ikaw pag-idroma pa, ipakalat mo gid
1: ikaw gitaro dapat yung magpanguna. Wag ganun. Mabayan pang jowry, kaya ako bago mamashare una kay Mengay sa station nyo, inom muna ako ng apat na boteng gold eagle beer para malakas

0: Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: FM. Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: X-F-M. Yes, to health.
7: The secret of health.
8: We'll be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling nimo acquired, no?
9: Yes.
8: Nga diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botang balo sa ni Dok Leo?
9: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Kung ang problema, gid nimo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag-abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang kagid sa insulin, kinahanglan nun gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
8: Ang iban sini nagkatakta ng tiyan, kay diri nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Ang kalabanan gid diri sa tiyan nagahubag na sa adlaw-adlaw aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
9: Yes.
8: Kung wala na gid,
9: kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
8: So, hindi nga pagbatyag nyo nyo taas blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pa nga masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
5: Santone Plus Gold. The secret of health.
8: Makabulig ang pag-inom sa Santone Plus Gold, Doc Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
9: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sa ni Sir Josil sa ginatawag sarantia nga para gid-inisya siya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga.

0: cellula nagaangkon isa sa quarantine by vaccine kag may polypeptide P ma compound sa kanang lanon sir Josila no para nga hindi magtaas nga aton sining blood sugar kag kun mataas nga aton sining blood sugar mabuligan niya panubo samantalang ang garlic naman niya nagareduce ang cholesterol kag triglycerides ang isa sa problem sir Josil sa insulin resistance makapulan sang fat sang aton sining cells hindi na magpati sa insulin kun may sugar nga dapat ipasulod dito
1: hindi na sa kabatsyag
0: yes
1: so para nga makabatsyag sa liwat dula unta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive
0: again
1: again
0: yes.

0: Secret of Health.
1: Kayo kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sunthon Gold Coffee Mix sa Sergiosil, may ara sa ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapia na sila Sir Josile. Ordinaryo ang pagpangapia adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Sunthon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sila nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging pa.
3: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa.
0: The Secret of Health.
4: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi lugang maghubag yung sininga prostate. Ito yung suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo man dangay so Flavon versus ara sa Sunthon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
4: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
4: And imbalances.
1: Correct.
4: So pwede ina mga abyan makabulig ang ito sininga Sunthon Plus Coffee Mix because may isoflavon.
5: Yes!
4: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
4: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one, niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal kita sang simpleng mosquito repellent, bakal kita sang Sunthon herbal oil kay pwede niyo pamanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secret of Health.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: oras, mga Ketropa Philippines, at our time, alas 2:30 na sa hapon. Good afternoon once again, mga katropag. Siyempre, magapanumbali kita sa tanya programang
1: X-Rated!
0: At sige hapon, kami yung magkaibahan. Ako si katropang Yanni.
1: At si katropang Mengay.
0: Yes, mga katropa. Tutok sa gapon ka mga sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. So, sa pakita't alas stress kung mag-iliba. So, pagdayong kamos pag-comment mga katropa sa ito niya live. And of course, don't forget sa pag-follow sa Amon Carnia Facebook page.
2: Exciting!
0: And magkaroon niya yung mga katropa. Siyempre, kahapon, di ba, na-plastar natin kinyo. Karoon niya first part, dato niya istorya may kaangtanan sa ang matamis na pangako sa dilim. So today mga katropa, aton may nasaksihan ha, kung ano mataro mo sa matabo.
1: So, oh, kasi grabe, tabi to katropang Yanni, ro, Raya karangat.
0: Matabo kay Lenlen.
1: Oo, kay Lenlen. Oh. Gita, naagroan naman, nabing nga, angkol nga, grabe ta ita.
0: Yes.
1: Grabe naman, pangpagag.
0: True.
1: Kung kato mga katropa, isa ito, anadaro kahinaan, ita, sang kaunga.
0: True. Oh. Sang ka teenager, oh, oh. Di ba? Sa edad niya 15, grabe, ginaabusot, anana. Siyempre mga katropa, una gitaro kahadlok doon, masuko kagidabi sa tawo nga sa hindi mo nga kabo among koneksyon. Di ba gusto mo magsuko pero wakasay kung paano.
1: Yes, oo.
0: Kanyo ka maumpisa, di ba? Kanyo ka masugit. May gapati ba?
1: Yes, haron pag gitari ka na pangyani. Pag ako amat, abid no, may mga tao mat anang ginaga-open kita mga katropa kanda. Pero umijuwas na nagapati ka.
0: Yes.
1: Kung katot, patalanda patang isipon nit may niya.
0: Kapinaumang.
1: Kapinaumang, kaguro, kapanamad ka, haron.
0: Istorya.
1: Yes.
0: Diba? Di nabigagira aton ko niya doubt mga katropa ro. Mm-hmm. Self-doubt nato niya. Magsugid kaya ako, patihan ako. Kapin pahuwak at ebidensya.
1: Ay, yes, diba? Aron.
0: Kaya malisod gito ko amat mga katropang patunayan. Kasi nga, ni usuyan ka, paano mo nahambag? Mm-hmm. Sino ebidensya pa? Diba? Ag sino natabo, tapos ay basik na akig ka malang kana. Diba?
1: Mm-hmm. Nag-iisipan na naitmagain mga katropa. Kasi mm-hmm. nga, ni hewa ka gidita, insakto nga ginapakita ka na. Ag sino man nabay mga katropa, gagiro mapati man na sa hambag. Diba, manamit ama na nga kung maghambal ka, may patunay ka ting.
0: True, may ebidensya at ang adaga. Oh, oh. Paano nga ni mga katropa kung pagpamagag? Kasi bukong itanan is visible.
1: Mm-hmm.
0: Pamatabi verbal. Di ba halimbawa, ay doon nakakakon ka ra. Di ba?
1: Oh,
0: oh. Ay ano yung ebidensya ka to? Unless may CCTV
1: yes.
0: nga, may audio. Oh, oh.
1: Diba? Ikaw ba mamahambal nga sa makarang oras maday, Raya Manara, or may record ka gin
0: yes.
1: mo yot. Aga, kung nga, bigyan na pang yan, hindi siya curious. Kaya sa mga nakikita nana, sa mga nabubuhita nana.
0: Yes.
1: Paano, I don't know, medyo naghimnyo, tanga ni mong patyal at tama na ako.
0: Kaysa ubrahon mo kapundo, kabastosan niya ra. Kasi kung imo isip mga katropa na, may kunaputong karo ng childhood.
1: Ag isa pa, pang yan, nirong kalabanan karo nahahambal na dami, medyo adlaw-adlaw kung namamatay.
0: Yes.
1: Sa mga, man na itong buhi ako baka, pero feel ko, medyo adlaw-adlaw kung nag-batsyag itrayang kabugat nga ra.
0: Agree mong feeling ka na pang may, higko ka oh, mo. Tagmas kayo magpaligos ka, magpanguskos ka, matya, wala, taga-kadugar man siya.
1: Kasi iba method ka na pangyayari, ginatawag pag ganyan trauma.
0: Yes.
1: Pero trauma, may mga katropa, nag-atindir, gina-ana rin eh.
0: Agpauman-uman.
1: Oo, hamo man nato niya, uwa uman it ginaubraw nga magain sa masunod ba na makilaga or sa hapa rin, di ba, may inakaw ka na pangyayari, nakikilaga naton, di ba, may mga na-influencer nga to, si, di ba, explain gina-ana it nato nga, hapa na nga, medyo nakubalit ang mag-entertain it, yaki, kasi feeling nanay pangarihas sundo tanan.
0: True. Kasi nga depende sa tromang gindaga mo sa sangkatao.
1: Yes, ag harap pag gidro makasuhubo man sa part nga to ita influencer kasi amba man nabinana. Miski si papa na hindi na magapitan kasi
0: yes.
1: basi ubrahon ka kunta, basi maging makaraya.
0: Kasi grabe taro ana karon niya trauma. Kaya mga katropa, be careful kasi bukod itanan pare-pareho response.
1: Yes.
0: Itanong ko niya mental health, ro aton niya pagbaton sa sitwasyon. Di ba? Ako amat mga katropa, ro trauma nga to nadadalahi gri ba. Halimbawa manami mataro imong intensyon kana kaso dahil nga nina trauma imaw
1: yes.
0: at hindi na kinakayang magtiwala pati ta ikaw nga manaming intensyon ay apektado
1: aga nagasulot ang kalapang yan nira ng future alin ra kaibahan yung tagisang future
0: yes.
1: na yung karanga trauma nga miko hindi ko kaya nun nga makipag-istorya pa sa iba or
0: yes.
1: Maski habaw man natumbukon mo i-jowa or bukabot sa relationship kumbaga masisiin kang lugar makatamatog pa ka miko nakubaan ka ting makakita at gaki
0: magkabalayo malisod dabe kung you're not comfortable anymore, di ba? So paano ko mag-uumpisa?
1: Mm-hmm.
0: At di ba mga katropa, kabudlay maghulag sa sangka espasyo na wakatiwala sa mga tawo.
1: At kanamit ako, amat ko na pag yun, pagpakduro, gaki. Kasi isipon mo mga katropa, may mga unga nga, mauroon kita o nandang lawas, may nang maniwang, may nang wagit it ka, ano ba, manatong healthy mo, pero wag, di ba, wala ka sa, wag, it were sa,
0: haroon. Aga, syempre mga katropa, iba-iba kitang stage, di ba, pag maunga kita, napa-enjoy ang ikaton dati niya life, di ba, kakapit ka, estudyante ka, mag-focus ang isa studies.
1: Medyo, unga pat, iba mga katropa, nagiranang nasa isip.
0: True, masya nakurap po, anak niya, pagiging bata.
1: Yes, ang bay ko lang, nagkarap ang yan, kung ako makon magkaunga, ay matunaan ko, game akong KRR. Kasi, iba ginamit yung kinapang yan, pero may, ano, may defense lata.
0: Kompleto ka, nay. Kompleto, ali.
1: Ah, maturo ko kay RR, oh, gali, oh, gali. No, ba, yan, iging confirm mo, gita, kinapang yan, Kasi, yung kabudlay, gali, no. Tag, syempre, sana ba, mga katropa, activity ko, nakikita nyo sa social media, ay kinapang RR nga ra. Dahil sa mga, ano ba, sa taekwondo,
0: sa karate.
1: Sa karate. Yes. Ay, kadami, mata, at least ba ako, nay, sayon ko, gita, makot, sigurang pang RR, gara, maano,
0: in good hands.
1: Oo, habang ko sa makarang pamagi. Ano, okay, mata siguro,
0: Kasi abo among mamshis ka na nagtiwala. Hindi ba siguro mag-abo o anak ko yung mga student or anak ko yung kina-coach kong bukon it gentle.
1: Yes, diba? Saro na ako niya na astigan kay katropang RR mat na gusto ko gali, okay man, kung sa
0: hibayag.
1: Hibayag lang, kato kita mag-focus. Pero at least ba, mga katropa, pero mga makarang activity,
0: makabulig.
1: Nakakabulig. Yes. Diba? Huwag matasagin na endorse na mundra RR, ha? Rayang agad-abira mong topic.
0: Pero pwede man.
1: Oo,
0: kasi nga, helpful imaw. Yes. Para ma-divert man to activity si Taton Cornia maunga. And for self-defense, even kita nga mga adult, diba, pwedeng-pwede kita magpaturo kung gustohon nato.
1: Yes. Kasi sa makarabing pag-iempo, miski siin kat inga, siin ka nga di karupang yan, inga spot nga may dugong pidit, ay biraho, no?
0: Yes. Kasi makaroon ng mga tao, tagid ka hadlo.
1: Wow, tagid.
0: Wow, tagid ka side kung ano, matabo. Miski nga po pang safe deng lugar.
1: Aga, habaw mo pang sa utak pag inanday. Ano ra? Di mo ta? Di mo ta maintindihan? Oo. Kasi ron, mga katropa sa mga kapalingling. Yes. Alin ra? Di ba kung maglingling sa na? Oh. Ay, ano?
0: Alin pabuog?
1: Oo. Mahabaho kita mga kimo ron nga impact.
0: Yes.
1: Kung ano?
0: Ewa man yahapon itpugos. Kaya mga katropa, pamatian lang naton. Harmasupon. Pero second part, itang karni istorya. Angot sa ang matamis na pangako sa dilim.
2: Ah! Aray! Aray, wag po!
3: Hinaan
2: mo
3: yung boses mo.
2: Sakit!
3: Hinaan mo sabing boses mo.
2: Aray po ako!
3: Nasasaktan?
2: Talaga niyo na po ako!
3: Anong sinasabi mo?
2: Aray!
3: Binibigyan kita ng magandang buhay, di ba?
2: Aray!
3: Huwag kang mag-iinarte dyan!
2: Hindi!
3: Kung hindi ka susunod sa gusto ko, ipapaalam ko sa buong baryo kung paano ko pinapakain ang pamilya mo. At ipapahiya ko yung lola mo. Kaya manahimik ka.

0: Led-led? Iha? Sadali lang. Kadida ko pa napapansin sa klase ko. Nabubugto ang mga mata mo. Tapos, nakita ko ang isang lalaki sa labas. Sino bang kasama mo kanina? May nagugulo ba sa'yo?
1: Ma'am? Ma'am Clara? Ma'am? Tulungan niyo po ako!
0: Huwag kang matakot, iha. Nandito ako. Nandito ako para sa'yo. Hindi ka nag-iisa. Ano ba't ang sekretong pinipilit nilang itago sa'yo? Huwag kang mag-alala. Ilalabas natin yan sa liwanag.
1: Takot na po ako. Hindi ko na po alam yung gagawin ko, ma'am.
0: Ang ginagawa sa iyo ay isang malaking krimen. Kaya huwag kang matakot, iha.
1: Wala po akong ibang malapitan.
0: Lalaban tayo. Lalaban tayo ng patas.

0: At sa tulong ng goroskopi kong tapang nilinlin at ng mabilis na kamay ng batas, ang kadiliman ay binigyang liwanag. Ngunit ang laban ni Linlin ay hindi nagtatapos sa panghuli. Ito ay simula pa lamang ng kanyang paghilom.
1: Patawarin mo ako, apo ko. Nabulag ako sa tulong niya. Hindi ko nakita na sinasaktan ka na pala ng paulit-ulit. Pasensya na, apo ko.
2: Di bali, Lola. Tapos na po yung bangungot natin. Nahalaya na po tayo sa kanya.
0: Mga katropa, ang sugat na naiwan ng nakaraan ay maaring mang-iwan ng piklat. Ngunit ang piklat na iyon ay hindi kailanman magiging hadlang upang ikaw ay muling lumipad. Makalipas ang ilang taon, ang matilim na kwento ng pag-abuso at takot ay unti-unting napapalitan ng tunay na tagumpay at paghilom.

0: Lenlen, Iha, halika dito sa pagkainan. Araw ng pagtatapos mo ngayon. Abay, dapat ay masaya ka. Tingnan mo ang toga mo. Nakasabit na at kumikinang.
1: Opo, Lola. Maraming salamat po sa tulong ninyo, ah. Dahil nandyan po kayo palagi para sa akin. Hindi ko pa rin po lubos akalaing nandito na tayo sa panahong to. Lola, ang saya-saya ko po. Nalampasan ko po ang lahat ng yon.

kong malalay sa akin. Sa aking pinakamamahal na lola, kay Ma'am Clara, na nagbukas ng aking mamata at nagligtas sa aking kinabukasan. At sa lahat ng kabataang minsan ang naging biktima ng paninlang, ng huwad na pangako, at ng mapaninlang na kamay ng mga taong pinagkatiwalaan natin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Naway, katulad ko, makita rin ninyo ang daan at makabangon ka.

0: sa'yo, Lenlen. Ang tapang mo! Si Mang Tomas ay magbabayad sa kanyang mga kasalanan sa kulungan. Wala nang makakasakit pa sa iyo kailanman.
1: Dahil po sa inyo yun, Ma'am, at kay Lola. Kayo po ang nagpatunay sa akin na kahit gaano kadilim ang gabi, may umagang darating para sa mga lumalaban, kagaya ko.

Makalipas ang ilang taon, kung saan ang buong akala ni Lenlen na ang bangungot sa kanyang buhay ay tapos na, matapos makalong ang tao mabuso sa kanya. Ngunit tingid sa kanyang kalaman, naalaya na pala si Mag Tomas at nahalal pa ito bilang alkalde sa kanyang lugar dahil sa malawak nitong koneksyon at pera.

0: Si Linlin nga ba yung nakikita ko?
1: Dami ko pang gagawin. Ano kayang uunahin ko ditong i-review? Grabe naman kasi itong mga quizzes namin. Halos sabay-sabay. Higop na nga lang muna tayo ng kape. Ano pa kayang iba kong gagawin? Sana wala na. Alam mo kasi, dami-dami pa eh. Teka. Sino yun? Hindi. Hindi maaari to. Anak ng... si Mang Tomas! Ala, teka lang, teka lang, teka lang. Kailangan ko nang mabilisan. Putik! Nahulog ka pa! Alis muna ako. Kailangan ko magmandali. Baka makita pa ako ng hayop na yun.

0: Baka kasi hinahanap na po ako sa amin eh. Tsaka, eto po, ang dami-dami ko pa pong schoolworks. Kaya marami pa po akong kailangang tapusin. Tapos, eh, mga review pa po ako.
1: Teka lang, baka pwedeng umupo ka muna. May sasabihin lang ako sa'yo habang wala pa yung kamiting ko.
0: Ano naman po yung pag-uusapan natin, Mang Tomas? Tungkol po sana saan?
1: Pwedeng umupo ka muna, Lenlen. Sa totoo niyan, gustong-gusto ko talagang humingi ng tawad sa'yo. Pati na rin sa lola mo.
0: Sa totoo lang ho, Mang Tomas, hanggang ngayon, hindi ko pa mahanap yung kapatawaran dito sa puso ko. Pero iniisip ko na lang na ilang taon yun na rin yung pinagbayaran. Kaya siguro, mas mabuti na lang siguro, Mang Tomas, na huwag niyo na akong kukulitin o di kaya lalapitan at kausapin.
1: Lenlen, alam mo, naiintindihan kita eh. Naiintindihan ko. Wala naman akong ibang intensyon kundi humingi talaga ng tawad sa'yo at sa lola mo.
0: Sige na ho, Mang Tomas. Aalis na ho ako.
1: Wait, sandali lang, Lenlen. May isa pa akong gustong sabihin sa'yo. Grabe, laki ng pinagbago niya. Sa mga nakalipas na taon, mas naging buo na yung hugis ng katawan niya. At lalo pa siyang gumaganda. Kailangan ko siyang makausap. Kailangan kong kumuha ng paraan para makasama ko siyang muli.

0: Taong ang mukha ay parang banal, ngunit ang puso ay kasing dilim ng impyerno. Makalipas ang ilang taon, ang madilim na kwento ng pag-abuso at takot sa bayan ng San Roque, si Mang Tomas ay kilala bilang tagapagligtas ng mga mahihirap pa. Ngunit sa likod ng kanyang mga proyekto at scholarship, may isang napakaitim na lambata na inihanda para sa isang musmus na walang muwang.
1: Mang Tomas? Pinapatawag niyo raw po ako rito sa inyong opisina para sa huling pirma ng scholarship grant ko.
2: Len-Len. Halika, Iya. Maupo ka. Alam mo ba, ikaw ang pinakamatalino kong scholar ngayong taon. Sayang naman yung talino mo kung masasayang lang sa simpleng buhay.
1: Salamat po, Mang Tomas. Utang na loob ko po sa inyo at sa foundation yung pag-aaral ko. Si Lola po, nagpapasalamat din ng marami sa inyo.
2: Utang na loob? Len-Len, hindi mo na kailangan magbayad ng pera. Ang kailangan ko ay ang katapatan mo. Yung tipong tayong dalawa lang nakakaalam ng mga pangarap mo.
1: Tomas! May bisita ka pala sa iyong opisina. 10 oras na ng gabi. Oh, ikaw na naman pala ang paboritong eskola ng aking asawa, Len-Len.
3: Ma'am Beatrice? Magandang gabi po sa inyo. Nandito lang po ako para sa perma po ng scholarship ko.
1: Scholarship? O baka naman isa ka namang biktima sa mahabang listahan ng mga batang pinalamon niya ng pangako bago niya durugin. Mag-ingat ka sa lalaking ito, Iha. Hindi ka niya tinutulungan dahil sa awa. Tinutulungan ka niya dahil gusto ka niyang angkinin. Tulad na lang na ginawa niya sa ina mo noon.
3: Ano? Ano pong sinabi niyo? Ang nanay ko?
2: Beatrice, tigilan mo nga yung kahibangan mo sa harap ng bata. Bumalik ka na sa kwarto mo.
0: Isang bomba ang sumabog sa gabing iyon. Ang asawa mismo ni Mang Tomas ay nagbabala kay Linlin. Ngunit ang hindi alam ni Linlin, ang babalang iyon ay hindi pagpapatuloy.

0: Alright mga katropa, hatun haro second part, pero may mga revelation yung anagage. Grabe taro atun karin yung story mga katropa, matcha, ano gindi mo, full of surprise.
1: Yes, hindi natin niya, hindi natin maisip ng maura to, yes. Tagali. Katun, pinabitin kita sa ulihi eh.
0: True, hindi mo talaga sure ang mga masusunod na mangyayari, no? Kaya madami mo niya ikamat mga katropa, ro, unpredictable nga ra. Para pati ro atun karon niya utak, kay nagadagagan man kung paalin.
1: Yes, oo. Oh, oh. Grabe no, mga katropa, pas na tinawag, kagitingin ka o galingon niya ra. Yes. Ay, bisyo, walk out imo, nag-iisip it na iba pa nga, pwede ikapahamak or
0: mag-uoy. Sorry, Mang Tomas, no, bukong mag-get sincere.
1: Oh,
0: kasi pag paano nilin-len tag after na magkita sa coffee shop nga to, ay pag nanasa, tag-iapon, ang ganda niya na, di ba?
1: Yes.
0: Mas gumanda pa ang hubog ng kanyang katawan.
1: Aroy,
0: sana all.
1: Mas nag-ano pa, mo mas nagtao pagit imo ita ka, ano no?
0: True.
1: Eh, taray, karang ikaw, baskog pagit it buot.
0: Yes. Tawag ka, nakarawat kamadlaan.
1: Aroy.
0: Nakulong won, pero, imbis ka magbagong buhay ag ma-realize ra anak ko niya saga apag gusto gihapon umuman.
1: Yes, ha? Harang kita nga ni Krapang yan ni Tagindiyo Tagindana mapunggan-punggan pa.
0: Yes, anang unga ron mo. At si Krapang Randy Santisas hapa pa listening. Ay, syempre si Krapang Reneros Gal. Shout out kita na Kimo na sa Hong Kong.
1: Yes.
0: Thank you so much.
1: Good afternoon kita na Kimo Krapang Reni, ha?
2: Exciting.
1: At sa mga katropa pagid na itong OFW nga
0: yes.
1: Naka purpamati kita na katon abir magayo sandara pang yan hinakatutok sa gihapon kita
0: na katon. Thank you so much kita na and happy hapa listening kinya. And of course, kita pang Faliba, thank you so much kita sa pag-highlight. Shoutout kinyo una sa Talos Stores sa Barangay Kawanyo, Washington. Siguro pang Jory, sa akin na Menggay, hindi ka magpapaturo kahit sampu pang kalaban. Tuturuan kita ng technique na ano, sayonachi. Sayonachinelas ko. Sabay takbo!
1: Ay, ano ka na pang Jory. Grabe, talay mo mga strategy nga ron. Medyo riot na strategy ka na pag yadim ko. Huwag ka takasayod eh.
0: True. Matcha, next na ng obraho na aywanan ka.
1: Oo. Oh, oh.
0: Bahala ka.
1: Medyo parehas ba mga katropa sa kung daga pa mga ruling ka ay
0: pag may ayam.
1: O pag may ayam. Ay, ikaw rin nga. Siyempre eh. Ikaw, Adero Ana, karoon niya paunahon. Tapos
0: yes.
1: Ikaw rin pwedeng dumagagan.
0: True. Agod, may backup. Balik na pang Jowry Paget. Grabe, pahirap ng pahirap ng kalaban ni Lenlen Alcalde pa ba kabalang araw si Lenlen maging Sparrow na lang. Pahirap naman kasi dahil hawak niya ang batas kapag ganyan. Bogit, ana, suspense pa. Doon niya karapang Jowry. Kaliso gid ana, no? Pag nasa poder, kumbaga may gahom, kumbaga
1: yes.
0: Powerful.
1: Agawag, itabitakas. Wama, tabi karapang yan, no? Nawa kita i-choice, kundi nagkasunod kita kasi
0: yes.
1: Grabe, biita. Maabong pagagid ang mga katropa. Maabong, minko, katon hindi natin maagtunan or di kita kaagto. Agisa, gusto natong ubrahon.
0: Aga, nakibot o si Lenlen nga ro. Di ba, scholar imaw? Siyempre, ga, eskwela, di ba si Lenlen? So, nakibot imaw nga foundation gali nga nagabulig nag-support sa anak niya pag-eskwela about
1: ay,
0: under the supervision ni Mang Tomas.
1: Kita mo na sa kano pag-drop perma.
0: Yes. Anda buyot na tarotanan.
1: Oh, oh,
0: kasi kay mayor imaw tapos ay kumaga kilaga gid imo.
1: Oh,
0: magkwartahan.
1: No? Diba? Mahambal mo karapang yan din nga. Alin ra padayunon ko ang future
0: yes.
1: Sa rayang kabulok. Grabe.
0: Kasi sa andang lugar buyot ni Mang Tomas halos tanan. Kasi syempre very influential imaw. Kaya kagadlok maghugag. Kasi Lenlen niya ra grabe ut ana. Abit ani Lenlen pagkakulong ni Mang Tomas pagkalaya na kumaga magbagong buhay,
1: yes.
0: Ang makarealize man makatagumpaw pero uwa
1: oh,
0: bongko gid ah. Nagtaog pa. Diba?
1: Aga, Ryan, no, rumahabad nato niya. Ano taranda, karang, ano nakakatog sa nagayat-gurot gabi
0: eh.
1: Yes. May mga nasamad sa dang tao, nasamad sa dang pamilya.
0: Oo. Ag, ano kita, Biranda, kung mabuog? Diba, uwa man?
1: Mm-hmm.
0: Ibig nga, siguro nailat, sabi ko, rin si gandang way it, paghampang.
1: Mm-hmm.
0: Diba, kahampang sanda sa saga nga pamaagi. Ag, grabe, no, isipon ni mo, grabe yung record itawo. Sa ko mga katropa nga, buko ni Tanya na kukulong, hay may saga.
1: Yes, so...
0: Pero si Mang Tomas, sabi, klaro may saga.
1: Oh,
0: pero,
1: oh.
0: Ginboto pa, bilang
1: no tao man yun yung mga katropa, siguro abi kung aga kagabatan, di karay kwarta-kwartahan lang ah.
0: Yes, tapos abusador pa. Di ba, naila na kang mga katropa nga maging leader at inyong kanya banwa, sang ka-enabler, sang katawong abusado, di ba ga, nga kaya na ng balion, lisoon, dero mga batas kung hindi mo hidakpan. Kaya bulok man di hapon doon mga katropa, aga syempre dapat natong isipon nga mag-provide kita ita good environment sa aton kanya mga inunga.
1: Yes.
0: Nga magkaroon sa like, safe space para sa anak ko niya pagbaho, hindi sa na magka-trauma.
1: Oo, diba? Trauma, may karapan. kanya ni nagadagi hapon nagatinir dun eh. Kabudlay iba maduga sing piniino, kabudlay iba makatrabaho mo man niya. Lipati ba na idyo pag inisipit ko na no, may mga alalang sa danga bagay, yes. Kasugod niya sa gihapon na yung kandaron.
0: Ga-trigger, oh, di ba ga? Oh. Every time nga, may mabatian sanda o may makita sanda, makarelate ka to, na pwede ka na mag-remind it trauma.
1: Yes.
0: Kabalik-balik, abir mga katropag, it's a long process. Hindi natin sure, hindi natin alam kung hanggang kailan. Mm. Kasi kung amatabi, even decades, years past, mga katropa, una, tagihapon eh. Kasi nga ni, kung amat na, nadadamguhan.
1: Oh,
0: diba?
1: Oh.
0: Or nakikita mo kung marutawo.
1: Yes, agro, iba, gita mga katropa, nga intention, takin mo, hayro, ro pagiging mabuot, nagiging iba man, kimo, kasi,
0: yes.
1: Para kimo, nagiging pagarihas lang man dahil dutanan.
0: True. Ang balik ka na pong jowry, pag ito, suksok, it panit, mayor nga ron, kanamiton panitan. Nani ka na pang jowry, ubra ko lang, kilawon lang mato nato.
1: Matapos lang.
0: Grabe yun, anak, hindi, bungko, gidana, no? Hindi man nato mga katropa maintindihan or masairan ko ang matro thought process. It mga tao nga rang bungko, kabagan, huwag ita ba't paghinusol, huwag ita ba't kamadlaan. Di ba, no?
1: Kabudlay ka maagto sa tao nga ura, gita, tagliteral anang manhid.
0: Sabagay, hindi, huwag man namin kita kasay kung ano rin natabo ka na sa kulungan.
1: Mm-mm.
0: Kasi ko amat, diba, may mga special treatment.
1: Mas mga galing katropang yan, imagine, mas naglalata na.
0: Yes, kasi mas nagbasko, grabuot.
1: Agwag ito, sa sugod ito nga, tanag-oy, ito mo sa kulo. Alin tarada ang ginaisip, gaya, nagsabik na sabik, ita gihapon.
0: Halata, kita katropang may gaya nga, habang sa kulungan, yung mabukot, malisod, anang kabuhi.
1: Oo.
0: Basi komportable, tagihapon yung mo ito, kita mo, medyo, huwag atakanay, baliwala lang. Diba,
1: aga, isa pa, medyo, raan ng pagsinsit, ay may kadugang, patang pagnanasa, no?
0: Yes, nagpangayon mo, sorry, para siguro makagapit diba?
1: Ako na
0: bangdanan gang.
1: Ang kaguit agid kay mga katropa side ko may mga makaray gid anang scenario nga medyo what sa day takas kasi may mga tao gid anang medyo sobrahan ut sa sapat ut ro ugali.
0: Agi na sinundan kag gihapon. Ro gusto mo niya mag move on, mag start brand new, magpakayo kayo. Pero bakas nang nakaraan gid ang mga katropa.
1: Nagagapit
0: nagit, nagabalik, no? Mm. Diba no? Ro gusto mong iwasan pero bungko gid ang gusto kay pagtawgo. So, then.
1: Kumbaga mga katropa hindi kag ding tantanan.
0: Yes.
1: Ano anong ra, mapundo lang ra kung sa maduga ako? Ano ra pagidra?
0: Diba kalisod? Basta, umat inaiwar ang mga katropa ko, amat ka, side mo niya, nagalikaw kay Murutawo, pero gusto mong gihapon niya, supago niya.
1: Yes.
0: Hoy, kami kaya taguan.
1: Oo. Oh, oh.
0: Hindi pa habang iya ako, pero kapag ka, itay mo preho.
1: Oo. Oh, oh. Ay, tao na tabi, mga makaraya, gita ng klase nga, ng
0: diba?
1: Mga
0: ugali. Okay, at akong takong makaroon, tagsupag-supagan lata, narayabi mga katropa, ay grabe sakit. Oh. Kasi traumatic experience, abusive,
1: yes.
0: Tapos ay nagapang-threat pa, 'di ba? Imagine mo pagagun ka na nang apakahuyan nari imo kanya lola tapos ay sa bilog nga barrio, 'di ba?
1: Literal ta karang pangyani masama dari imo karang mental health.
0: Yes, ang imong image. Kumbaga ginsamad ka sa saga karon nya mga accusation,
1: yes.
0: 'Di ba? Bukod kasi mo matuod eh dahil nga ni Mayor Imaw may kwarta imo, sipatihan kagid lang eh, 'di ba? Sino gidabi si Lenlen?
1: Yes, so,
0: 15 years wagi old.
1: Wagi ibot lakas maka tropa wagi de matwersa nga makahalin ri kasi
0: yes.
1: Sa palibot na na mahalata gaging medyo perme may ano kung katon may sanga sanga tagihapon ni Trata karang Uncle Tomas na nangara
0: kasi control na narutan
1: oh, oh.
0: Hangin na rumalisod mga katropa kung kita ay pobre diba gamat siya nadudugaan kita at limog pero kinahangan niya gitnatong buligan o ato niya self para kita ay maging mabasko buka matuoran magihapon mga katropa ro gagawa sa uliki
1: yes.
0: So tomorrow ha bantayan nato ro finale kung katapusan ni Daton Carney istorya about sa ang matamis na pangako sa dilim. So that's all for today mga katropa. Thank you so much gidana ha sa inyo kanya pagtutok pagsubaybay sa programang X-Rated makanya adlaw kita ita Martes. And of course mga nag-comment nagpa-shoutout sa kanya Facebook Live nagtutok nagpamatisan na kanya XFM Radio mobile app sa kanya radio. Thank you once again mga katropa sa so, makilita maglibati kita at umanhin aga same time same station yaman gapon sa tanya program Ramang X-Rated! Dahil sa gihapon, kami mga kaibahan. Ako si Katropang Yanni.
1: Ako si Katropang Menggay.
0: Bye!

0: Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa. Sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang pa. Agad ikara, ay magmayad ka mo.
2: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
9: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid
0: Sister Pain, hanggang pain, fast and safe. Sister Pain,
8: symptoms present.
0: Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo.
2: Ako si Robilene R. Valencia 8 at Arcangel Norte Balete Aklan. Magapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamuman mag-intraman sa Samton kag XFM libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong ibong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM. Libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

Oras mga ketropa, Philippine Standard Time, may 31 minutos yon makataliwan sa oras 8, alas 3 sa hapon. XFL News Break.

Nag-umpisa gun, makaron or kainan nga adlaw. Ruika Benting adlaw it impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Pinaagi sa raya karang naging pangamuyo ni Senator Judge Juan Miguel Mig Zubiri. Record man kara kaina ro 15 tanan nga mga senator judges nga nag-attender sa nasambitan karon nga trial sa pagpadayon it hearing ginatubang it House Prosecution Panel sa impeachment court taro andang nga bag-o nga testigo nga si Colonel Manaros Buransing II. Si Attorney Ray Robles Mano nagpatigayon it offer of the evidence sa parte it prosecution may kaangtanan sa opisyal nga pahayag ni Buransing. Samtang may kaangtanan karon sa nasambitan karon nga balita again question ni Senator Judge Erwin Tulfo si retired AFP Colonel Manaros Buransing II kung nagpangayo raya it or nagaong imaw sa raya sa mga higher ng mga opisyal antes nga mag-issue certification may kaangtanan sa 2023 confidential fund allocation ni Department of Education o kon DepEd. Sa pagpangutanan ni Tulfo na usisa ko nag-agi baga sa nagakaigo nga clearance maghalin sa higher authorities sa nasambitan nga certification. Sunod kay Buransing nagpangayuraya ita pagpahanugot sa andang nga commander nga imo man sigon aron nagmando nga pahaumod sa certification. Apang ginpahayag man ni Buransing nga uwa sigon gintao or what gintao nga kabangdanan ro ana nga commander kung haman kinahangan ro nasambitan nga certification. Sa iba pagid naton karon nga mga balitaan mga katropa. Lusot yun sa House of Appropriations Panel. Ro proposition nga 10,155,758,000 nga budget it office of the president para sa fiscal year 2027 sa Saudi Yamang 8-15 minutos matapos nga tawan it parliamentary courtesy sa pihak it pagpamalibad it pila nga mga minority lawmakers. Si Executive Secretary Ralph Rector nagatubang sa Appropriations Panel para idepensa ro masobra 10 billion nga budget it office of the vice of or office of the president. Mabahuro budget it Office of the President para sa 2026 bangod sa hosting it Pilipinas sa ASEAN or Association of Southeast Asian Nations. Nagapati si Recto nga bastante ro nasambitan niya pondo para nga masabat ro mga kinahanganon sa tiempo nga dugungan ro ginaatubang nga mga hangka at sa suod ag sa guwait nasyon. Kakip ro mga tensyon nga geopolitical ag tensyon sa Middle East, mga bagyo El Nino at iba pa nga mga kalamidad. Matapos ro naging presentasyon ni Executive Secretary Recto, nagdihon man itaan ang motion si Minority Leader Marcelino Libanan nga tawan it Parliamentary Courtesy ro Office of the President kung siin gintapos sagun ro interpellation sa ginsigundahan man ni Senior Deputy Representative Ferdinand Hernandez. Para sa kadapusan naton nga mga balita mga katropa, nagpag-uwait paandam ro Office of the Civil Defense o kung OCD sa mga lokal nga gobyerno sa publiko, partikular ang mga residente sa Metro Manila ag sa iba karon nga mga probinsya nga magdahan kontra sa manabang nga kalidad itangin bangod sa madamong haze or aso nga naghalin sa forest fire sa Kalimantan, Indonesia. Sunod kay OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Rafi Alejandro, ro madamo nga aso maghalin sa mga wildfires sa Indonesia ay nagsuod sa nasyon matapos nga gindaga it nagairal nga hangin paadto sa rehiyon bangod kara maging ro mga LGU ay nagpaguwa man it andangan nagakaugalingon nga mga abiso. Ginapaandaman man ni Caloocan City Mayor along malapitan ro mga residente nga magsuksok at face mask kun magwait andang mga panimagay nagud nga makalikaw sa posibleng epekto kara sa ikaayong gawas matapos nga maka-record ita magain nga antas itkalidad ithangin sa bilog nga Metro Manila. Base sa report na record mabaha madamong layer it haze nga nagpalabo sa skyline sa Metro Manila
nga klaro nga nakitaan maghalin sa Antipolo City Rizal kay inang alas 5:48 itagahon. Makaroon nga Martes, Setyembre 1, patagman ni Department of the of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau o kung DENR-EMB. Padayon na nga ginabantayan o air quality sa mga apektadong lugar gabigon sa National Capital Region o kung NCR, Calabarzon at Mimaropa. Presente nga padayon rupag examine it mga otoridad sa antas it polusyon, agdamog it aso, agod nga matumod, ag mapahauman o magiging epekto kara sa ikaayong ngawas it publiko ag sa aton nga palibot. Ray nga balita, higinahatod katon mga katropa it Santon Plus Coffee Mix. May mangustin, moringa, ag soya powder. Ginasuportahan o resistensya. Ginapabaskog ro natural nga enerhiya at ngawas nga white caffeine. Ginasuportahan man o panunaw. Santon Plus Coffee Mix. Raya man si katropang Nini Rujin Teodosio, XFM News. XFM News Break.

0: umaga.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
3: Oo, oh, gali. Diri yo.
4: Ah, dali na.
5: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santon.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Anthon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin.

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. The Secret
1: of Health. We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag ni kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Maghambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Ang iban sini, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa ka semana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay ganyan nagabatsyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nagastay sa tonsri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Plus gold. Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon, constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
2: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Amo lang kung paano nila takso na.
0: Sanson Plus Gold.
2: Ang manami sini sa Sanson Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sang ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Sanson Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
0: The Secret of Health.
1: So if constipated mag inom sa Sanson Plus Gold, Sanson Vitamin C and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa at the same time maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: May fiber ka na halin sa Sanson Gold Capsule. Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sining tinae sa pag release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
0: The Secret of Health.
3: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanson Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susunod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Sanson Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
0: The Secret of Health.
3: Sanson Gold Coffee Mix.
1: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Sanson Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Sanson Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Sanson Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto yung sinito maintain sang manami firm na to sininga skin at the same time nagapanami sa to sininga mga joints. So Sanson Plus Gold for those yama siling ati bata pa ko hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Sanson Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron, pwede bata, pwede tigulang, kay ini wala

0: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
4: FM.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: Madalas akong puwede sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB-260807 Series of 2026.
1: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako, si Robilene R. Valencia, at Arcangel Norte, Balete Aklan. Magapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akon niya nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani, kamuman mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu ibong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: X.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: libido. Kaya, subukan mo.
1: Seven Plus Herbal Soap.
2: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
1: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
4: Ako ka Lisa. And I'm proud Sister Pain.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.
6: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthone Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
7: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Santhol Plus Herbal Oil.

0: Kantod Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Pag-assist pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Pag-assist pain.
6: Pagkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Yahoo!
7: Assist pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Assist pain.
6: Mabibili sa mga butika.

tropa, alas 5, Jess na, sa hapon!

0: naka-tune in sa andakarang mga radyo. At syempre mga katropa, welcome na welcome na sa itong karang programang Extra Drive. Makaibahan ninyo mga katropa sa pagbomba-bomba, hanot-hanot, at pag-kiay-kiay si katropang Mengay. Kumusta mga katropa? Kumusta rin inyo karang adlaw it Martes? Kung kita mga katropa, no? Nasa, doon kita grabe, araw bunga, dito atong karang September. Mapapakantot, anak kita ito, whenever I see boys and girls. Ano ko na pa? Hindi yun, mga katropa, mayungay, pagpadayo, diba? Sige kong bumubor, ugan. Anyways, mga katropa, bago kita mag-umpisa, ay, shoutout ay nato ng mga katropa nato nuna ha sa May Kalibo Shopping Center, sa May Kalibo Public Market, iya sa May Esberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. At supanan niyo maabot itatong karang programa. May dayad nga hapon, kinyo mga katropa. Rush hour na! Araw mata mga katropa, ro oras. Kung sa siin, nagadali, masako, ratong karang mga katropa. Agar iba na itong karahay, dapat mahaba man. Riinyo, gid-ana nga, pasensya. Diba mga katropa, bukon ita, perming mahaba, latriin mo, ro alin. Ay, syempre, dapat mahaba, ro pasensya natin mga katropa. Mas lalo sa makaroon niya paniempo, madali kita mairita, madali kitang maakig. Aga, pagwan sabi mga katropa, mangunahan kita at atong karang emosyon. Ay, literal, grabe, gid-agagira aton nga, no, no. Grabe, ratong pamatsyagan. Na gusto mo, gid-ana, makabawos yun, ana. Pero kalma lang mga katropa, dapat ay anong kitang haray. Kung baka mga katropa ay kontrolo natin. Kasi kung amat ay mga katropa, mas lalo kung naakikita, naguguwa natin ng mga dapat natong ipaguwa. Ay syempre tapos sa ulihira yun ay pagsisihan madain natin. Di ba nga? Pag no-no-o madain kita. Oy, good afternoon na sa mga katropa na itong nakatutok sa nakarang mga radyo. Aba mga katropa, naka-live kita ha. Sa ating karang Facebook page, ESXFM Kalibo 96.5. Pwedeng-pwede gid ka mo mga katropa mag-like, follow, and share ha. Para mas mabura itong karang makaibahan, makaroon niya hapon. Makaroon niya pang orason. Oy, ha, sa mga nanay, datay na itong yung nagagahaga. Nag-amat-amat na mga katropa. Iba na itong mga katropa, ron na it panarado. Ay, base mo na katropa, Mengay, maabot, umataro, pagahilong. Haro, matama na rin mo para maka-intraw, matama na, para makahugama. Sinana man na, bayran man na nanaw ako kahapon, eh, sinanay, katapusan, gidmana. Eh, sa makara, September 1, what is a gihapon? Ay, ang mga katropa, dapat ay, ano ha, maging responsable ang kitang mangungutang. Confirm natin, ginayin ba, mga katropa, huwag at pagain kung mag-utang ka. Basta, ginabayaran natin, mga katropa, sa aton ka na naging tagana ang adlaw. Kasi mga katropa, sa daton nga, required tabi makaroon. Ay, miski sino, mga katropa, rin gid-ana ro atong karong kinahangan, di ba ga? Miski ako, kutano yung ano rin, pinaka-importante kay mo kwarta. Kasi ay, rikara gid-a kita mga katropa na pupurdoy, di ba ga? Kasi sa kamangmaha, gid-a atong karang mga bagakon. Ay, taon ng mga katropa, misyo gusto ko lang ani maghalin ibang bansa. Gusto ko lang ana maghalin ito sa... Siguro ito lang ako sa Mars. Ay, maabo, masigapon ako maka-istorya rin ka to. Anyways, mga katropa ha, sa uman, sa mga katropa na itong nakatutok, sa nakarang mga radyo, pwede man sa gihapon ka magpadagay at inyong mensahe sa 0998-591-5186. 0998-591-5186. Agot sigida sa gihapon mga katropa. Pero akong pagbasa sa inyo karang igin na pa shoutout sa mga naga-celebrate at anda karang mga special events or special occasion. Shoutout kita sa mga katropa natunod na sa mga naga-birthday. Happy, happy birthday, gid-ana. Grabe gid-a mga katropa, no? Basta bare months, kaya ka ng September, batsagut, ana, rugameg! Karaming gamit, kauting! Pero bisan bukon man at bare months, ay mo, gapo man nakakon niya, nabatsagan na iya. Medyo feel ko't ama na may iba ko't ka. Nagiging cold kawat imo kakon! Bow, gid-a mga katropa. Ay, di matabi mawaga mga katropa kung nagiging cold ka mo, no? Ano resign mga katropa? Grabe, dagagin, no? Mapanakit, tagiging managagi September, ha? Di ba mga katropa, may kagabanan ka mo kurong kutana? Paano paano mo masayuran doon sa katao nga nagiging cold yut anakin mo? Ano rin isang rason, mga katropa? Kasi para ka ako na anak karon nga rason, hamanit man siya, nagamigan yung anay mo kimo. Kasi nga ni mga katropa, hamba na, namasakit man ro ka matuuran, no? Pero hamba na, dakaroon hay, bukon yun kuno it masad siya. Bukon yun kuno mga katropa, ita, ikaw ruga pasad siya sa anang tagipusoon. Kasi, diba, ba na natanan mga katropa, kabulok man mag-abot do punto nga, no pagpalanga ni mo, or pagpalanga it ang katawo, ay bigla at ang mga katropa nga madya amat-amat imaw. Amat-amat mga katropa nga naduduga. May pangani ma, nanoro kung kakon mga katropa, kung pwede yung rumaduga kakon na rang nabatsyag na ra. Rang nabatsyag nga, obo. Eh, excuse me, gidanay mga katropa. Pasensya ut na nga ray, kasi sa mga karabing paniyempo, ay uso gid araw ubo ag sipon. Pero ato na ni no, mga katropa, hindi naton maiwasan gid ana pag ikaw gid ana kuno mga katropa nagpalangga ka itsang katawo. Ay ubrahon mo gid ana kuno rutanan. Pero syempre, gabot man do oras nga inubra mo man rutanan, uwa mat anaki mo mga katropa it pagkukugang. Yes. Syempre, bawo naton dron nga uwa ka gid aki mo it pagkukugang. Kasi ba ni nada mga katropa karahamba na nakaron na ya. Kamay man at mausoy ka pa si iba, kugang pa ako kimo hay. Kuwang pat ama na rang pagpalangga kimo. Tinao ko rutanan, ba? Paling kita. Inubra ko manarutanan, inubra ko manaro, pamaagi maski saga mana para maging masadya kagangkang. Para mana mahampa mo sa gihapon niya, hindi ka ut imo mag-usoy it iba. Di ba mga katropa pa uman atong ginahambal? Yes, mi anay. Pawanuman na itong mga katropa ginahamba, hindi nyo kinahangan magpilit. Isang katawo nga ron, di ba ga? Kung what is anaki mo na ila? Kung kaya pa ma-work out, ma-work out. Ay, mas okay lang mag-exercise ako kaysa i-work out kung manaraton niya ng relasyon mo. Pero seryoso mga katropa, may inamat ana di ba ga, nahamba ng danga naduduga on kuno pagpalangga, pag once mabuhay yun kuno ka mo. Pero may inamat ana nga habang tumatagal, tumatamis. Habang tumatagal, mas tumitibay. May mga makaruyon mata sa gihapon, nasasaga ka lang siguro makatropang karelasyon ha. Kaya kung amat na hambal ni mo nga, kung nagabuhay, amat-amat yun ana nga, may mga nahihibong alamat. Kasi siguro mga katropa, sa inyong mga nurun sa mga naging issue ninyo, kaya nga ni dapat, kung magkaaway ka mo sa imo ka nga jowa, dapat mag-intindihan ka mo. May ina matabi mga katropa nga nagahambay lang ana nga, oo man na natintindihan kung mana ikaw no tama ako, mana rusaga. Pero wala na naintindihan, haman imot nagkasaga. Eh, pwede man nabi man ng tama, rubabagi eh. Pwede man man na ka mo nga tamang hinala. Ay, wak ko man ginatanan na. Oh. Gaiwas sa comment. Huwag ko matana mga katropa ginatanan. Kay mas may gidana pag abot sa relasyon. Ay ka mo nga daywa magka-istorya ka mo, oh, di ba? Kung abot na ng oo, naintindihan ka. Oh, sige, kung naintindihan mo ako, alinto. Kung naintindihan mo ako, ano rang hubot singhanon. At least mga katropa, kamo baga nga daywa. Kaya, magigets mo won kung hamat mo na akig, magigets mo won hamanit makaturaan ng hinhimo. At least sa usunod mga katropa, basta maintindihan nyo ninyo as ag mas maghaba pagid inyong pasinsya. Ag uwait maga og pataasan. Wat magpataasan mga katropa kasi kung amat abi ya, hindi kita kita nga magpaperde no mas lalo kung may pinaginapatunayan gid ana kita. Tama ta ko man na it magpaperde anakimo. Pero nung gano'n mga katropa, gasod yun rin pag kinagamo. Pero anyways mga katropa, bago siin pa kita maagto nga ra. Shoutout tayo natin si karapang Mario Lizelle. Hello, kinagamo karapang Mario Lizelle, Ron Kilo. Ay karapang Mengs Might Agid, ano na kuno nga hapon, hihi. Oh, hihi, manaton karang nabatsyagan katropang Mario Lizelle. By the way, kumusta ka? Kaga, kunta okay, gid ano mga katropa natin runa ah. Kaya pang Rosario Patricio, makadangdang. Pa-shoutout ka na pang Menggay, si anak ko ng apo nga si Mark Cedric. Pio, nga bagong hilot, gid anak ko no, hay ka, himong, gid anak ko na. Ay, gid anak mga chikiting era. Nung pamati man ka mga katropa sa inyo mga ginikanan. Ay sanda tabi makatropa na i-stress ka roin. Kasi kung magbasakit, sinuro gapitan. Siyempre, ruginikanan masagihapon. Ay katropang dang, Villanueva. Good afternoon, gida na kimo katropang dang. Ay katropang Ariston na TV dad. Good afternoon, katropang Mengay. Pag-greet man kuno it happy 64th birthday. Kay Rosario na Hila. Ay kay nanay Cleotel din na TV dad. Iya, kay nang Christopher Rivera. Of Tigbawan, Madalag Aklan. Uy, shout out kid Anag. Happy, happy birthday! Nanay Rosalia. Ora sa Rosalia. Ita, happy 64th birthday, kid Anag. Aga, long life, kid, mga katropa. Aga, mag-enjoy, kid, sa imong adlaw. Mayad, kid Anag, nga, gawas. Stephen Gismundo. Good afternoon, Gidana Kimo. Gara pang Lioski Randoy Martinez. Gara pang Mengay, hello. Ay, bahapit. Ako hindi na kanday Lioski. Ray, mabukot rambutan. Manami, Gidana, nga rambutan. Ray, gara yung suusoy na ito. Manami, matamis. Ay, iba, Gidara, lasa. Kara mga katropa, lasang pagmamahal. Bahapit, kita ro na unduna. Thank you, Gidana, ha, sa kawa sa Randoy Ag Martinez family, Gidana. Una, kara sa Aliputos naman. Siya kay tatay, Leopoldo, kay Nanay Elda. Shout out kid sa mga katropa naton ro na. Iyaman kita mga katropa ma-proceed. Grabe kita ma-proceed. Iya ka sa ating karang block. Ah, pay naka-live man kita mga katropa sa Raya karang TikTok sa akong gitana nga personal account. Ay basahon naton mga katropa naton riya. Basi kung magsugugong good ana kung hindi naton sa dra pagaga igret. Kaya Maxi, pa-shout out please. So tagadahin yo tay mga i-shout out. Ay sige, hello kita na Kimo, good afternoon na. Kay katropang Mariel, pa-shout out kid anak ko no. Hello kid anak Kimo, beautiful Mariel. Nakatutok kid anak aton makaron nga hapon. Kay Mel, iya guman ako ma Mengay, pa-shout out kid anak ko no nakara sa QC. Gagubog gobog. Ay, deserve ninyo mga katropa ko amat maggubog-gubog, magpaghilay-hilay ha. Side na ako na agahon pat ana ka mga katropa nagtrinabaho aba agahon pat ana nagbugtaw agahon ka pa naka encounter it mga tao nga makapa testing sing pasensya pero shout out kay mo na kada sa QC ha. Kay Clean or kay Clean pa shout out kuno sa mga taga Sikimpo. Oy good afternoon no na ka sa may Sikimpo Street bow kita. Good afternoon kita na kinyo na mga katropa. Nagapamati kita na kato na. Kay it's me Linmore. Pa shout out po kay Linmore Rele Celestino. Oy good afternoon kita na Kimo ah. Kay Cheng na Bartia. Pa shout out man mamenggay ako gumanda bow git ana. Ikaw rod ag ako man ra. Ay, kaya na pang yung sa Gibo. Hello man, Kimo. Shout out, kida na ma'am. Iya kara sa Tinigaw. Ay, good afternoon sa mga katropa na itong riyaha sa Tinigaw. Kumusta man ka muro na mga katropa? Ay, kay Mel. Shout out ko no kay Marvin Ascanio. Bog. Ka-apelido, kida na naraamon ka rang gwapong station manager. Good afternoon, kida na kinyo na mga katropa, ha? Aga kay shout out man kuno sa mga tourism students. Una ka na sa NVC, kumusta kuno ra research? Ay mga katropa alma mater man ha, naman kita kara na graduate sa NVC. Oy, good luck kid ana sa inyong mga research. Sige ang mga katropa habaan man ninyo rin yung pasensya sa inyong mga kaibahan. Ay magano kamo magtuon kamot mayad mga katropa. Kasi sa kalisod dito ato kabuhi makaroon. Kinahangan naton makapagtapos kita it pagtuon. Ag sabayan gid naton mga katropa it kahugod ag diskarte. Ah, grabe na si Karapang Dexter. Pwede ako mag-request it broken song ma'am Mengay. Ah, pog, nakasakit, gid ratagay po suon. Pwede man maka-request it mga sad song kaso may halo mga katropa nga remix. Kasi Rometa mga katropa ay ginadakop na nakita karon. Ay mas medyo ana mga katropa nga may beat kita. May kaibahan kita nga beat. Tag mga remix nga gida ubret atong karang mga DJ. Ay at least hindi kita madakop ni pareng Meta. Bao aray-aroy kano aragoy-agoy. Aba ni kada pagiyan, masakit gid anak ko noro. Anang baga tiyagon. Ag, kay karapang Denden. Bao hello gid anak Kimo na kampapaman ga watching at karapang Denden. Good afternoon gid anak Kimo ah. Ag kay Trey pa shout out sa anak ko na nga anak karanga unga. Nga sa Tayhawan Lezo kay Sofia Amira Nazarete. Ag sa family tugna, greetings from Drena. Oy, hello gida na ha. Ag sa imo gida na nga chikiting. Una kara sa Tayhawan Lezo kay baby Sofia Amira. Amito gida na karang pangagan. Magdahan gida na kamo mga katropa. Kay Nesty. Hello gida na Kimo, good afternoon. Nagkaro pang 30. Hello man Kimo. Ako paro gaoy, ako paro magain. Hay bahala, ako nuro Ginoo nga magbulig ka ko. Oy, ay karapang Noel, naroon nga, linya, gid, ano karapang Noel doon. Shout out, gid, aki mo karapang Ian. Tama, gid, matabi, ay karapang Noel, nga nga ginahinambag eh. Nga, ko amat pa katrapag, ginaobra mo niya, nirutanan. Pero ikaw paro nagiging magain sa mata at iba. Ay, di kita natahamat ang mga katropa, no? Bukas man man na ring mata. Baka man man na itkatarata. Kamot bulag at ima na sa kamatuuran. Ay, ganda may mga tao, ganda may mga katropa ang nabubulag. Ag iba mat ang mga katropa ro nabubulag ag nagbubulag-bulagan. Kay Glea, kay Jella. Hello, ganda Kimo. Good afternoon, ha? Ag... Grabe, kita shoutout kita sa mga katropa na ito na ka po ang monitor. Makaroon niya hapon, mapa-black up at mapa-blue up. Okay na pang Anthony, makadangdang. Papashoutout man ko no kay Holly Jade, makadangdang. At kay Hasia Elisa, makadangdang. Oy, thank you so much kita sa pagpapamantin inyo kato na. Ay, kaya na pang Elky Nabas, watching with anak ko ni Imaway. Hello, kita na Kimo. Thank you so much kita na kapang Elky. Una ka na sa may Kalibo Public Market. Kay Melski, shoutout ko no na kara sa may bata. Kay kaya pang Yanni, pa-shoutout ko no kay Rameses Laluma. Okay, shoutout kita sa mga katropa naton, Rhea. Aga oras naton mga katropa, alas 5:27 na sa hapon. Mga katropa, kumagain rin imong pamatsyagan. Ay dapat mga katropa, may pangontrat. Ano kita? May pangontrat kita sa mga nagkakagain-yain nga nga bagatian. Mga katropa, alagaan naton aton kaya nga kaugalingon na. Siyempre, ibawot ang mga katropa ro. Ma-feel naton nga safe na kita ha. Ang may kabuligid na sa pagpabaskog permis sa aton nga gawas. Mga katropa, mag-inom, itry ka ng premium D3 soft gel capsule. Pero premium D3 soft gel capsule, mga katropa, raya hay maghalin sa vitamin D3, virgin coconut oil, ag raya ka nga moringa. Ginapa namin na nakarang mga katropa, ro calcium absorption para sa pagbabaskog it aton karang mga tugan. Karon mga katropa ha, ibagid abig tuod kung makusog ra aton karang tugan. Aga, mabaskog kita. Ginasuportahan pagid na mga katropa ra atong mga tuhod, aton karang muscle function. Kasi ko amat mga katropa nagangunoy-ngunoy ra atong kagawasan, ay kugang kagid ra mga katropa sa nutrients. Ginabuligan pagid na mga katropa mapabaskog, ro natural nga enerhiya. Aga endurance mga katropa sa natural nga pamaagi. Kasi nakabulig man ra mga katropa makaiwas sa saray karang mga viruses ag bacteria. Kasi ibaw tabi mga katropa miski tapo-tapo, miski nano pa yung ginakaon. Ibag ihapon mga katropa may pangontra kita sa mga viruses ag bacteria. The premium D3 coffee mix, the premium D3 soft gel capsule mga katropa ay available imoro na. Una ka sa may Mercury Drugstore. Ang pwedeng-pwedeng din nyo makatropa i-check. Una ka sa may sa mga suki ninyo nga butika. Ang pwede man gihapon mag-order sa atong kira nga online shop. Rose Lazada, ro TikTok, agro sa Shopee. Mag-invest yung tama katropa sa ikayo natong kira nga gawas. So yung gita na ro, yung pinaka-importante. Pang Claire Hanson. Shoutout po, listening po Aquino Ibahay. Oy, thank you gidan sa mga katropa naton una kara sa may Banwait Ibahay. Hey katropa. Bert Herman, bawharot ay mau. Good afternoon idol, pa shoutout ko no kay Maya Mirel. Panagsagan Herman, una ko na sa bukid. Nga nagabulig abiit pagay. Kay Pasto at kay Dongdong. Pati kanday Uncle. Uncle MN? Ano ra? Uncle Monga. Daga pinamate permi. Hay bukon man abi isanda it bongkong. Ay, gina. Ah, Ani. Kay Uncle Ani. Kara ka na pang Bert Herman. Ano na? Ano magkindi? Nakita magkaintindihan ka na pang Bert Herman. Pero shout out sa mga katropa natin, Runa. Katay katropang Mayrel or Mayrel na nakatuto ka to na rin ano mga katropa ro amat abi memang angkol kita nga mga bungkugan pero okay it ano close ay katropang Bert Herman Ron
1: ano
0: agad yung angkol Bibot man nung nakala sa tabang ka naman siya shout out kita na kay angkol Bibot ha sa kawaling family especially gida na sa kino kay angkol Bibot kinong Don kinong Eric kinong Ivy agay Rexy hello gida na kinyo mga katropa kay Michael, shoutout ko no sa JNP Vape Shop. Abaw, gida. Oy, mga katropa ha, bisitahin ninyo una kararo JNM Vape Shop. Ay, gapa shoutout, gida na sanda. Ah, kira pang Joker. Bo, grabe Joker, gida. Magidman, hoy, kita mo, may six time mo. Ay, shoutout ko no, katropa sa Capitol Calibo. Iya sa may Devres Mom. Bo, hello, gida na sa mga katropa na to na. Una ka na sa Capitol Calibo sa Devres. Ay magdahan gid ka mo mga katropa aga mag-enjoy ka moro na oras mga katropa alas 5:31 na sa hapon dali ang mga katropa mga commercial break ani kita ha agod sa aton karang pagbalik dere-derezo uwat preno-preno ro aton karang pag arang kada mga katropa mabalik ako after mapila ka mga reminders kindly stand by

0: The Secret of Health.
1: Kung hindi husto, ang aton sini pagpasunod sa aton sini mga ginakaon, dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi, ukon herbal
2: Southern Plus Gold.
1: Amuning tsakto nga pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga hindi mabugat sa aton sini nga tiyan kag hindi makapalain sa aton sini nga lawas. Isa sini nga posible nga mga resulta kung ginauna naton sa aton sini pagkaon among heavy proteins or fats ang pagtaas sa aton sini nga blood sugar.
2: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Blood sugar spikes. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sininga pagtunaw o kung gabutod ang aton sininga tiyan. So, hindi man siya paborable sa aton sininga tiyan. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuuna na ito ng mga makalamay, ginuuna na ito ng carbohydrates, ginuuna na ito ng mga mamantika kung masebo ng mga pagkaon. And then, next sini, reduce ang aton sininga nutrient absorption. Sayang lang, ang aton sini mga ginakaon, hindi maayo ma-absorb sa nga aton sininga lawas tungkol hindi tsaktong iya sininga pagpasunod. And then, ang isa pagid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Tungod hindi husto ang aton sininga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Kung hindi mo gani mapasunod, hindi ka madali makabatyag sa isang kabusog. Gusto mo magdugang, gusto mo magkaon, gusto mo dagdagan pagid kung ano dira ang imo sini nga ginakaon kagana uyunan tungod nga hindi ka basta makabatyag sang kabusog kay hindi husto ang pagpasunod sang imo sini nga ginakaon.
2: Southern Plus Gold.
1: Pero ang isa sa pinakapraktikal na kun nga masuggest sa inyo, Southern Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sang ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas.
2: Southern Plus Gold.
1: Ang vitamin C especially kinahanglan nun gin naton kay way nagihimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagi sa supplementation.
2: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: And then, premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaa so kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sini immune system pabalik-balik nga mga balatian sila sini kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung nagainom makita sang premium D3 capsule
2: taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil malunggay Vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 coffee mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muda sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata tigulang. Ang Santon Plus coffee mix kaway niya caffeine. Labi na gid sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga, magnami lang imo pamatsyagan. Kay di, kung may hormonal imbalances, di mo tambalondok leyo nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances. Para tandaan sina sa lalaki nag-lagong ng tingo.
4: Yes.
3: Pagkatapos, gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iyasininga batis. Galik kay nagapalawog tawag nila.
4: Mm-hmm.
3: So, nag-inat panangimo sining tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato sining alawa. So ara da Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
0: The secret of health.
3: Panghabon kamo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw tanan kung sa hilamon may masalawid kamo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
0: The secret of health.

Oras, mga katropa, alas 5:37 na sa hapon. At syempre, manumbali kita ha sa atong karang programang Extra Drive. Ang sa gihapon, makaibahan ninyo si katropang Menggay. Oy, good afternoon ha sa mga katropa natin. Nakakabukas siya, mangitanda karang mga radyo. Abay, nakalive kita ha sa atong karang Facebook page. Iya sa XFM Kalibo 96.5. Pero shoutout na kita sa mga katropa nato rin sa comment section. May katropang Bert Herman ang gulo eh. Madya parehas gidana sa atong buhok na ramagulo. Gidana katropang Bert Herman. Pero thank you so much gidana. May katropang Angelo na maibaw. Gidana kanday Noy ag kay Rudy. Shoutout gidaw na kara sa may Balaktason Madalag. Oy, good afternoon inyo mga katropa. Sa family na ay gidana. Kayo pang Matet Tornea. Thank you so much gidana sa pag-at highlights. At kay katropang Boss William Masangya. Shoutout katropang Menggay Iya sa Puis, New Washington. At thank you man sa pag-at followers gidana katropang Boss William. Kabay pa nga maging masinadya ka. Dibaga, kabay pa nga hindi ka magkasubo. Bo, grabe. Siyempre, pa-shoutout man kay Zero. Hello, kita na Kimo, Gabi, kita na Zero, no? Kasama kita sa Zero Days ko. Wow, kita. Shoutout sa mga katropa natin, Ria. Pero sige, hindi ito natin mga katropa pagpabuhayon pa, ha? Ay, dali ang galing mga katropa. Gina-download ko pag alire ka nga music. Aywan yung kamo mga katropa, ha? Inyo karang gina-pa-shoutout. Aywan yung kamo katropa at inyo karang mga comments. Ay, atong ginaanaroon niya pag-abasahon. Yes, syempre, naka-on-air kita mga katropa. Naka-on-air kita sa ating kirang radyo. At syempre, yaman sa ating kirang Facebook Live. I-follow man ninyo mga katropa ng XFM Kalibo 96.5 para mas updated. Gitaan kita mga katropa sa nagkakilinatabo makaroon. At sa pang ipila pa karang mga inadlaw. Pero sige mga katropa, hindi na ito pagpabuhayon ta. Hay, masaot, marangkada, utana kita. Ready o tara ko niya music mga katropa. Hay, kamo, ready yun mga kamo. Ay, masaot, utana kita ron. Pahauman na rin mong po. Hara, imo gidra po. Pusog, pusugan. Rin mong bo. Bot kon. Hay, marangkada na kita. Bomba Marilo. Hano, Trolando. Birahi, Anselmo. Kaguta, Carlota.

0: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. Si Ralph Rogda, 28 years old, halin sa Kalibo Plan. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sa entries para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sang mga papremyo nga nagabalor tub 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit 0293-0-2026.
1: The secret of health.
2: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si Nidok Layo?
3: Actually, may specific in Sir Jocelyn nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pagabot naman sa aton sa calcium dira sa leafy green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium sa radiosilti ginaupod man siya sa dietary approaches di kwaon aton sa sweet potatoes, bananas, avocado kag mga madahon man kag biyerding autanon. So kung manotis na aton sa radiosil sa ginatawag protein, calcium na aton, potassium and magnesium ara gid permi mga madahon kag biyerding mga autanon.
2: Could you imagine that niya ang karne kon ato na nga kanon labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sining lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sining digestion, wala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar nimo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts sang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala ikaw sinya do grabe gid ya kabaho ihaw. Bangod man kiti amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulusi mo sa tingat yan.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
1: The secret of health.
2: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, base hindi nyo bala fully madigest kung matamaan ka mo kabusog-busogin bala. Dapat banabanaon nyo man nga madigest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambal ari ako kinang nanon duga aw gasip ihaboy na inom na lang sila sig Santone Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig for example sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood Doc Leo.
3: Ang isa sina Sir Jocelyn kasangkap dira sang Santone Gold Capsule ti meras sa sambalunggay tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay may ara sina nga mga mineral Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon niya sang phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod nyo man sini ang aton sining mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagin ang pag-functionar sa aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya Sir Josil, nagabulig panami sa aton sining pag-sirkular sa lugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sininga pag pahanunot kag may manami man Sir Josil nga efekto pagabot sa aton sininga lipid profile, sa aton sini cholesterol, sa aton sini triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
5: Yes, to help.
2: mag-inom kamo sang ultimate trio, Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo da sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C.
5: Sunthone Gold Coffee Mix.
3: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw adlaw, pero kung gainom ka sang Sunthone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila Sir Josile. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
1: The secret of health.

oras, mga katropa, alas 6:38 na sa gabi. Ang syempre, mga katropa, manumbali kita ha sa itong karang programang Extra Drive. Sana magsagihapon, makaibahan ninyo si katropang Menggay. Oy, good evening ha sa mga katropa na itong kakabukas siya mangit anda karamang radyo na kalab sa gihapon kita ha sa itong karang Facebook page. Yes, XFM Kalibo 96.5. At syempre mga katropa, padayon sa gihapon kita ha nga pag kini-ay-ki-ay, pag bumba marilog, pag hanot-hanot ro na. Kaya pang Arizona TV dahil kaya pang Menggay na ila kamanggali ito rambutan ay pagbuo lang kuno iya sa tigbawan madalag bo gid ana ay gid aka nami to gid arana karang mga bunga itag rambutan no favorite na tondo rambutan nga ron pero thank you so much gid ana karang pang Ariston na nagbuhat ama ko ng music kay Haragon nagbabalik na ang ating music. Anyways, mga katropa, shoutout anay ha sa kay Boss Willie, pa-play ko ni It, Grabit, aro si Patty nga remix idol. Sige, ibutang na to dun sa aton karang listahan, makaroon niya gabi, ire karang music. Ag, Raya man nga, kaya pang Ray Martin Manares, shoutout man ka na good evening, gid ana. Sige, mga katropa, may kag-ilinarte, mataraton niya rang music, re, ho. Ay, sige ha. Ara, mga katropa, aton ra nga umpisahan ita sa 8 sa gihapon ya sa kita ita alas 7 sa gabi. Sige, das matay mga katropa ato pag kinaiki ay karay. Sige, sige mga katropa. Masaot sa gihapon kita. Bomba Marilo. Hano Trulando. Birahi Anselmo. Kaguta Carlota. Yan ang mga katropa sa Bomba

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agod malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabagyan!
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong
5: magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.

0: sa Pandacan, Manila. Itong mong aking kamay ko may bukol. Meron po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Yung kang Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision S Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga Barcoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako, si Ken Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Gary, sa ka-service ko.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: FM. Narinig namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen or Pals.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod mi sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiintagali mabayad sang tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. At kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan at kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, ay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun, imaw it baho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar.

0: Perulina nga ni Sir Josil, isa sa mayor nga sangkap sa aton sa ringa Sunthorn Plus Gold Capsule para nga maprotektahan ng aton sa ringa kurason, ang aton sa ringa immune system, ang aton sa ringa lawas, kag mga balatian nga may angot sa ni Sir Josil sa chronic inflammation tungod sa iya sa ringa antioxidant protection, may ara man sang anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa ringa immune system para mabalanse siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress kagiban pagit nga problem sa lawas naton Sir Josil na posible magtuhaw tungod sa unhealthy lifestyle.
1: Sunthorn Plus Gold.
0: Manami pagit ko ni upod naton ang premium D3 capsule kag Sunthorn Vitamin C tungod nga kuni upod mo sila sa spirulina nga ara sa sangkap sa ni isang aton Sunthorn Gold Capsule, perfect sa Sir Josil para sa magdulot sa antioxidant protection, anti-inflammatory effect, immune system support, cardiovascular protection and protection against metabolic stress.
1: Sunthorn Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Kagrabanan sa nag-iinom sa ring aton sa ring ultimate trio ni Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Sunthorn Vitamin C, ang isa sa ila si Sir Josil manutaran kaga mabatyagan nagapagsik sila Sir Josil.
1: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
0: Kasubong sing cellphone ba Sir Josil kung ano man niya gadget niya kung malobat gani kag hulaton no pagin niya may empty Sir Josil. It takes time para nga ma-energized siya liwat. Kasubong man sa aton sa nilawas Sir Josil wala nga kung hulaton mo na nga maglalai mo balatian, budlay ka na kag medyo dugay-dugayan ka na mag-recover kag posible mas magasto Sir Josil.
1: Sunthorn Plus Gold.
0: Ang iban sa niya hindi man tanan pero kalabanan na nagabatyag pa lang sang medyo maluya ila sining bisan sa paminsaron pamatyagan sa lawas physical nga makahatag o kun maka-feedback bala sa aton Sir Josil pamangkot yun na maayo, suggest lang nato na aton Sir Ultimate Trio. After 1 week Sir Josil, ang iban sir, 3 days time, nag-report na yun nga pagsik ila sir nga pamatsyag.
1: The secret of health.
2: Anong may ara sa Sunthorn Plus Gold, Doc Leo? Sa Premium D3 Soft Gel Capsule, magluwasin na sa Sunthorn Vitamin C. Nga makabulig agud to, maka-normalize, kag makabalanse sa aton sir nga blood sugar level, Doc Leo.
0: Base sa pagtuon Sir Josil, pag-abot sa ni sa mga utanon, Moringa, ang bitter melon no kon ang palaya, ang spirulina, ang garlic. Makabulig sila Sir Josil para ma-improve ng aton sa ng insulin sensitivity. Dugang pa i-combine aton Sir Josil ang pagpasilak sa adlaw sa ringa nagahatag sa vitamin D sa aton. Pero kung hindi man ganin pagtumar sa ni sa aton sa ng premium D3 soft gel capsule, kag sa insulin resistance ni Sir Josil ang iban kumpiyansa lang kay normal pa kunong ila sa ng blood sugar. Pero actually no, posible nagaamat-amat na Sir Josil sugod ang damage sina. Kagang manami pagit kay kung i-combine mo nga ito sa ringa Sunthorn Vitamin C Sir Josil, nagabulig sa madasig nga pag-repair sa mga na-damage dira nga parte sa ato sa ringa cells, sa ato sa ringa tissue para madasig kita sa nima umpawan kung i-combine na ito na ring tatlo.
1: Sunthorn Plus Gold.
0: Kung nalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang iya sa mga joints, posible mabalda. Ang iya sa ringa panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sunthorn Gold Coffee Mix sa Sir Josil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian na sila Sir Josil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Sunthorn Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining prostate. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo man dangay so Flavon versus ara sa Sunthorn Plus Coffee Mix.
0: Correct.
2: Kasi sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sining hormonal imbalance.
0: Correct.
2: And imbalances.
0: Correct.
2: So pwede ina mga abyan makabuligan ito sining Sunthorn Plus Coffee Mix because may isoflavone.
3: Yes, to help!
2: subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Hmm. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
0: Yes.
2: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one, nya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nya magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santon herbal oil kay pwede nyo pabanyo samtang nagapamasahe ka mo.
3: The secret of health.
4: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.
11: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nang nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
12: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Risky and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil. Garantisado.
2: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sansol Plus
2: Herbal Oil.

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, ito po ako. Hinahalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santo Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mambibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo magkabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro mega bulig it paginomit sentong plus cup mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santo Blas Coffee Mix, may kapikahon, may buong kapa. Pero Santo Blas Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 youth.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: 7 Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, Tagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Bili na!
5: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Mas gari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangap ko salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang kasakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: X FM. Tinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen or Pasu.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Anton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa

0: Mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santol Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Balanced diet?
3: Check.
2: Regular exercise?
3: Check.
2: Vision X Plus?
3: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Synthen Plus Herbal Soap.
8: Yan si Kelona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma... Nakuha. Tried Synthen Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
7: Synthen Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Synthen Plus Herbal Soap.
9: System pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. System pain para dire-diretso ang training.
9: System pain. Hanggang pain. Fast and safe. Yeah, Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: kain.
1: Ako gali si RJ, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga trite side sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang mayara na cease the pain. Kasig lang madula dason ang sakit tuloy ang hanap buhay.
2: Cease the pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Cease the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3 coffee mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Divine Queen's problema ako gid sang una amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo gid na pirmi basta mga api ko sang ordinary nga kape. Gimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sang premium D3 coffee mix. Kanami kid kay wala ko gina insomnia kag nanami man ang ako nga bugtaw bangod sa premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
4: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: May upod ko sa buong nga ano nga Rudolph the Raid. The Raid na?
1: The Raid. Ang iridon
0: the Red-Nosed Reindeer. Amo na?
1: Yes.
0: Raid na ya?
1: Raid gid na. O kung Raid. Get Raid.
0: Magapalagi ng phone pala programa. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Welcome na sa phone pal. Kag nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.

0: Ako, doon mabugtuan ako, Tani.
1: Galing kay may garter pa nga nabilin.
2: Mayroon si Copa na nga pa, man.
1: Grabe subong no. Tuesday, balik na trabaho. Kaysang yes. Monday, ano gani isang Monday? National?
2: National Heroes Day.
1: Oh, so meaning subong nagsugod ang... opisina, kagtrabaho.
2: Nagsugod man ang Christmas season.
1: Merry Christmas!
2: Happy New Year!
1: So, ano sa mong piyatsa gani?
2: September 1, 20, and 26.
1: It's Tuesday.
2: Yes.
1: So, subong September 1, kabalo ko may ara, gidi ka minsahe sa aton upod nga nag-celebrar sa iya nga kaadlaw.
2: Ay, ugali! Si Katropang Neil.
1: Ay, ano ba mo kay Katropang Neil?
2: Tingbunta lang sa Disembre. Maging akon kagil.
1: So sa subong, ma-greet lang kita, anay, siya on air.
2: Oo.
1: Pero batian naman sa sabilog ng Western Visayas, sige, nay, ah.
2: Oo, eh.
1: So, happy birthday sa kay katropang Neil Luzada sa XFM Rojas Capiz, ang amon nga broadcast sa partner sa matag gabi. So, ano man na Neil ang imong gusto mabaton sa imong kaadlawan? DM lang da sa aton nga GC. Kay kung magambal ka GCash, malagting na dayon yeah. Siya.
2: Amambal ko lang sa imo ka tropang Neil. Blow the candle. I will do the job.
1: Hindi na sa makatilaw, Sir Troy, kaya hindi na pwede. Ano naman, aubong liga, dani, pwede pa. Ah, hindi na ako na pwede subong, kaya may sawa na saguro subong. Basi taken na siya.
2: Ah, taken ka na gali.
1: Oo.
2: Pwes, ako taken man.
1: For granted.
2: For granted.
1: Pero sundan na kami birthday. Birthday niya subong. Oh. Ako naman buwas.
2: Ako sa dasun nga buwas.
1: September ka man.
2: Pate ka na.
1: January kayo mo ya. January 32 ko ya.
2: January ko ya.
1: So sundan na kami ni katropang Neil. So amo na eh. Basi may ara na kamod ang daan pang regalo subong nga birthday ni katropang Neil. Pwede nyo man mamat-amat padala sa akon. Kay tungaon na lang namon nga duwa. Welcome tanan tanan nga XFM Radio Station partner naton sa matag gabi sa phone pal as alas 12 sa tungang gabi. Mabatian kita sa XFM Bacolod 103.9. Upod ta si katropa
2: Chris
1: Juderi. Sa Kabankalan XFM 106.1 upod ta si katropang
2: Paparudel.
1: Correct. So sa September 8, may ara ikaw mission nga ipaubra ko si... May mission ka nga ipaubra ko sa imo, no? May ipaubra ko sa imo nga missionon mo. Mm. Sa Kabankalan ka sa September 8. So amo na ning time nga pwede ka to makadiretso sa XFM Kabankalan. Oh, para makita mo naman si...
2: Si Papa Rudel. Tapos kagit sa ako.
1: Uy, si Katropang Joy, September man ko no next week.
2: Ay, ala!
1: Oo, si Katropang Joy. September man siya. So, kasi nundanay sila ni Neil, Katropang Joy, kag si Katropang Troy.
2: Wow!
1: Lain yung man ang mga Virgo, no? Mga virgin kami yan, di ba, Joy?
2: Yes! Virgin ang kilay.
1: Sa Kanlaon, nabatayan kita sa XFM Kanlaon 101.7, napunta si Katropang...
2: Biberon.
1: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9 with Katropang...
2: Supremo.
1: Romel. Sa Sagay, mabatayan kita sa 87.5 XFM Sagay, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29. Si Manager Pagitgali sa XFM Roja sa 13.
2: Wow!
1: Si Joy sa 14.
2: Sino pagida?
1: Sana all.
2: Correct.
1: Daw amo gining ginahambal nga sako gini ang pagwa sang mga ano sa mga admin sang birthday gift nga cash.
2: Wow.
1: So, di ba?
2: Correct.
1: Tag 1 million na iya. May cash gift diya sa XFM kada birthday mo.
2: Mm-hmm.
1: Sponsor sa amon CEO, Boss Remilito.
2: Di wala gito da.
1: Siyempre, wala gito ya i. Kaysa Bernice, kapay mo yung maningaon mo. Sa Bernice pa kami yung ma-celebrate kay may duty pa sa Tuesday. So, dalas-daso naman until Friday kay para wala na kami duty kag maka-enjoy-enjoy kami sa bilog nga gabi.
2: Correct, yeah.
1: Mabatihan man kita sa XFM Iloilo 100.7 o punta si Katropa.
2: Alex.
1: Are you sure?
2: Alex.
1: Genre.
2: Pabalo-balo man kamo bala.
1: Sa Antique XFM 93.3 with Katropang
2: Kuya Jay.
1: Correct. Sa Kalibo XFM 96.5 with Katropang
2: Noel.
1: Correct. Sa Rojas XFM 106.5 with Katropang
2: Birthday Boy Neil.
1: There you go, kompleto na ang tanan nga waragwagan ni Dr. Rimilito Uy and Madam Olivine Uy. Mag-inop na kita sa alas 12. Mabalik pang phone pal. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
1: Ginadulo na sa iyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tig at tig ana.
2: Tindog, tindog pa.
1: Ay, naway!

0: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
2: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
1: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
2: Sure ka?
1: Oo.
2: Exciting!
1: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
2: Inunit na mahal. Later ako makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa

0: Nagul Philippines.
1: May natawa ko brief mo binakaihi ka ay.
2: Nga man.
1: Ha? Doon nagsumpit mo ito gamay?
0: O yan. Ha?
2: Ha? Ha? Ringling mo naman.
1: Balik na sa phone, balopon yung si Katropang Troy Tisoy.
2: Kami si Katropang Dolphy Langka.
1: Ginadulong na sa iyo sa Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
2: Kami ginadulong man sa aton sa Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark na tumanggid ka namin.
1: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Sa September 8, mapakaban ka lang ka?
2: Yes.
1: Yudi. Lagaw sa ba? Kapila ka na kabeses makabalik-balik sa Kabankalan?
2: Dugay na.
1: Ha, dugay na.
2: Mm-hmm. Mm. Kay last ko to nga, naligo kami sa Dangkalan, oh. Sa may ilog, ya galing apart. Timagyan mo man.
1: Mapila na katuig?
2: Dugay na, mga, ano man? 2006 paguro?
1: Ma 2006. Ah, dugay na gani no. 2026 na ta, 10 years ago na muna.
2: Something.
1: 20?
2: 20 eh.
1: Ang grabe ba? Ma, tingal. Six
2: mo,
1: lai na subong ang Kabankalan.
2: Gani.
1: City na gid siya.
2: As in, kuno. Oh.
1: So mga kadto ka na sa September 8.
2: Kabay pa. I will.
1: Hindi mo gitingwaan ng mga kadto ka ha? Depende kung hindi magliwat ang akong napaminsar.
2: At... Grabe!
1: Pero kailangan nakakommit naman ko to sa kay, ano, sa kay Sir Noli. So, dayon ginang imong alakat.
2: Correct.
1: Wala na may mapugong si imo.
2: Wala na tao mo siya subong.
1: Malakat ka sa September 8.
2: Mm-mm.
1: Mabalik ka pa.
2: Dapat lang!
1: May caller to sa line number 2. Good evening!
3: Good evening, Troy.
1: Hi, good evening.
2: Hello.
1: Ito ka familiar sa voice yun, Oni?
2: Yes.
3: Ayun, nalipatin si Katropang Troy.
2: Teka, ang tiki ni Sam mo.
1: Sinobe.
3: Oh.
1: Bueno pa, hindi ano pag-iambal. Hindi ano pag-iambal. Ngalan niya, Sinobe.
2: Si Gumamela.
1: Ha? Bulak?
2: Oo.
1: Do, hindi ba ni Bulak? Do, kaktus man eh.
2: Do, kagang gani mo.
1: Sino ba yung ngalan niya, be? Kung wala alipat, be?
2: Si Pamela.
1: Pamela?
2: Pamela.
1: The virgin ba, Pamela? O, sino ba yung ngalan niya?
2: Si Bridget.
1: Si Bridget?
2: O, kung sa Ilonggo pa, Brigitte.
1: Ha? Alputra. Hindi, seryoso. Wala kilala mo sa hindi.
2: Ah, pati ka na, ah.
1: Sino siya, be?
2: Si...
1: Seryoso niya?
2: Si My Loves, ah.
1: Sino si My Loves, no?
2: Ha?
1: Sino si My Loves, no?
2: Hello, Rose.
1: Wow!
2: Hello?
1: Nagtingka man kadali akong pitoy ba?
2: Kamusta ka na? Kamusta, kamusta, My Loves?
3: Okay lang, My Loves.
1: Wala ka man katry ang damguhan mo si Nanay Rose?
2: Ha?
1: Nakatry ka ang damguhan siya?
2: Na ano ko siya, pero siyempre wala ko siya makita personally, di ba?
1: Oo, pero nadamguhan mo gudya siya.
2: Oo, tapos ang kakanta, kwan pa?
1: Ano?
2: A Poor Man's Roses.
1: Oh.
2: Oo, nang iabla ni Victor Wood, yung ni Nora nga. Then a poor man's roses.
1: Dawag yung karelate si mo kanta mo eh. Sige, okay na i-kaksunta na ang kanta. I-describe sa amon kung ano imod na damguhan sa kay Nanay Rose.
2: Do ano nang hindi ko maklaro ang itsura pero may gapanawag.
1: Anong tawag ya?
2: Ha?
1: Wow. Noy?
2: Hindi.
1: Noy, paita ko, Noy.
2: Ano sa... Dolph? Dolph? Dolph, sige na.
3: Oh.
1: Ay, wala ka pang inatawag. Dali lang malaki ka dami. Wala ka ni Dolph po.
2: Dolph.

0: Dov. Dov, sige na, kastahin ako.
1: Ay, yes, Nanay Rose.
0: Nasaan ko pilang sa hirang tuwan?
2: Talagang akong birthday.
1: Uy, September ka man?
0: September ka man?
2: Oo.
1: Ay, naginursol ko ah. Naginursol ko ngayon sa taka birth month.
0: Kuna mo, Virgo ka man?
2: Oo.
1: Ay, Virgo.
0: Pero hindi ka na virgin.
1: Siyempre eh. Since ano pa rin siya virgin ako. September ano ka na, Nanay Rose?
2: 18.
1: Ah, September 18.
0: Di sa September 18, ma 1 year na ko di.
1: Oh, di tama-tama. Wow. Ginag-coincide ang imong damgo at the same time yung birthday.
0: Amo to guro ang ipadamgo mo ko ay.
1: Mm-mm.
2: Ay, so, damgo mo?
1: Amo ay, wala sa iya galiya na mati.
0: Wala ka na mati.
1: Kasulita, wala ko ano damgo mo?
0: May gapanawag sa akon.
1: Ano to?
0: Hindi ko maklaruan kung ano. Pabasaga, ambal, dol, dol, dol. Pag ambal kung ano, kastahin ako.
1: Si Nanay Rose, siguro ko panghagad sa, in real life, no? Si Nanay Rose. Nanay Rose, in real life, ikaw siguro ko panghagad ay?
2: Oh my God, siguro.
1: Nga siguro. Siguro duha man.
0: Siguro duha bala.
1: Sigurado?
2: Sigurado.
1: Pero pila na imo edad sang sugod nga wala ka na nakatilaw na gid?
2: Ano po? Nawid na.
1: Mga pila?
2: Mga 30 years na.
0: Oh, 30 years.
1: Ah, 30 years na. Makon mo 30 years. Ah, wala na nagurubuho. Nasapungan na naguro sang ano. Nasapungan naguro sang ano sa mga sabon,
0: basi, mga ano lotion.
1: Hindi mga pH care. mga bula yan ang balahaw. Oo. Tapos na accumulate ang tanan-tanan lang ng mga ano mga sa sabon, mga bula-bula. Hasta nga na ano siya.
0: Nagkipot.
1: Sa 30 years wala, di ba, Nanay Rose? Nanay Rose wala man nagkipot, Nanay Rose?
2: Why man?
1: Why man nagkipot? Okay lang sa Japan?
2: Oo,
1: sige. Sige, ang i-ano namon na, i-describe namon kung ano nga buo, ha? Buo sang gripo, kung buo sang ano tuwan ni Gabi, hambal mo?
0: Buo sang bubon?
1: Oh, sige, ang buho yan na subong na Nairos, buo ka gripo, kung buo ka bubon?
2: Buo sang gripo.
1: Wow, do ka ripo natin doon po. Pero nagbuho sa gripo, kagamay, no?
0: No, eh. Dakuan siya galing, no? Nang daw, nang lanit-lanit na blangag na imo sa chorizo.
1: Aha.
0: Kita ka na?
1: Basta kay tubo man siya, gripo siya, di ba? So, tubero.
0: Tubero.
1: Pero okay na na. Te, ang giring-giring, amo man na. Ang panit niya, amo naman na, giring-giring na.
2: Oo,
1: ano man Japon? Ah, ano man Japon?
0: Daw lawa ni Spider-Man.
1: O kung balay sang putyukan.
2: Ay, ano man Japon ang putyukan?
1: Ha?
2: Kapangagat ang putyukan.
0: Oo, kapangagat yun yung putyukan niya.
1: Oo, lai man niya nga putyukan, amin na mo niya putyurukoy man. Ikaw gito na tawag-tawag kag.
0: Si Nanay Rose.
2: May,
0: nang my labs, nakadaaw ka na sa
2: yes.
1: Santon.
0: Santon NXFM promo, wala.
2: Why again?
0: Wala again? Dari ka na lang into.
1: Gold Eagle ka naman. Oh. Gold Eagle Beer, premium sa Tanzan promo.
2: Hindi ako nagainom-igon.
0: Hindi ako nagainom.
1: Ngayon ka Tanzan eh.
0: Tanzan nagainom. Damo da sa antiki.
2: Mamulot lang ko.
0: Oo eh.
1: Oo. Mamulot ka ng Gold Eagle. Lasta nga makita imukigol.
2: Masay-antik ko karon buang.
0: Hindi ah.
1: Buang bala na nga kung makadaog ka, 5,000 nga kwarta madaugan mo.
0: Hindi ka man niya gulma mulot. Amangayo ka man lang.
1: Human.
0: Sa mga managaano, wala nga mga restaurant, wala akong ligalagan
1: mga ilimnan. Mga ilimnan.
0: Oo, ilimnan. O kung ni karinderiya.
1: Oo. Te?
0: Ah, muna gani ka?
1: Unahan mo na gani. Unahan mo na. Ang balon mo, maintra ko sa ano ah, sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Base pa lang ka daw kaya cellphone. Ha?
2: Pila ka din nung ano nga.
1: Tansan?
0: Isa lang na.
1: Ang buta, may ara na gingaan. Gingaan na sa radyo. Lagi sa kapamati sa promo mekanik.
0: Gani? Hindi ba lang itagaan ka man ni Sir Emerson? Tagaan niya ka, gintagaan ka ni Sir Emerson, wala?
2: Uy!
0: Te! Tita, ni pamati ka da sa detalye.
2: Palambal mo to ba na, Troy, na nanayros, kuwaan na to ino, radyo sa San Jose, kaya, ni, katuin lang to si Joshua.
1: Oo.
2: Oo. Pag-agalag ko to, nakuha ko
1: ba siyempre.
0: Wow.
1: Friendly na iya si Sir Joshua iya. Kag si Sir Emerson, pagambal na iya nga, maayo ko iya nga pag-aan kaya radyo, ara, ginaya dayon niya.
2: Pwede, basta
0: si Katro, pang ara,
2: dayon.
1: Oo, hindi man na iya sugo iya, kundi nag-aayo nga mag-aan ka. Kaya siyempre, sa subo nga gabi, bailuhan mo na sang Gcash ang imuging kuha nga radyo.
2: Hi, Troy.
1: Yes.
0: Yes.
2: Ano ang gagawin mo sa akin sa birthday ko nga maabot sa 18?
1: Ako ana yung una mamangkot sa imo, kaya ako una ma-birthday.
0: Ah, pamangkot, abala na yung Rose, kay buwas ang iya birthday. Oh. Ano man iyatag mo sa iya?
1: Oh.
0: Nay Rose.
1: Kay ako ya una, kay ako ya una ma birthday sa imo. Anong imo nga itao ka nakon?
2: Kiss lang ako na ihatag.
1: Ano ihatag mo?
0: Kiss ko no?
2: Kiss.
1: Iyot, hindi ko na yasag kiss yan. Ano mo na yaman?
0: Gakwan pa na. Gapilit nga kiss.
1: Nain, pag kiss ya bala sa akon, tumapik ang pustiso dala. Hindi na na yung kiss ya.
0: May nadumduman.
1: Iban lang, iban. Iban lang ah.
0: Ayawan sa pangita mo.
1: Iban lang, ulalabot sa kiss.
2: Na, ano ako niya, tag?
0: Lawas ka katarungan. Hindi ka?
1: Sa tuod lang bala na Nairos, ang akong gidya bala handom, Dol. Ang handom ko gidya sa ninga birthday.
0: Oo.
1: Makatilaw ko sa babaeng ka edad 63.
0: Nante! Ikaw na na!
1: Gusto ko man tani kung tuod giman ko nung namit pa ang 63.
0: Mm-mm, eh.
1: Ha?
0: Kipot-kipot pa lang ang daan ka.
1: Ate, sige, Katie, siyempre, kita man na nakadawa-dawa kami trabaho. Tapos si Nanay Rose, pensyonada naman eh. Sige man, ano man gusto mo mabaton sa imo birthday, Nanay Rose?
2: Ang ara ng da na maabot.
1: Ihambal na lang adaan.
0: Ihambal na lang bala.
1: Kaya para kung may makuha ko ng mga regalo sa birthday ko, ihatag ko man sa imo. Para hindi na ako ma-shoulder. Ano gid gusto mo? Ano gid gusto mo nga mabaton sa birthday mo? Basi masarangan ko man lang.
2: Gusto ko lang may mahanda mo sa ako gamay. Bisan spaghetti lang.
1: Gaanta ka 1,000?
0: Yeah, wow!
1: Okay na ng 1,000?
2: Sana all.
1: Okay na ng 1,000?
2: Oo, iya. Muna na. Yagugma mo sa akong. Siyempre, pasalamatan doon naman yung nag-atag sa akong pang birthday ko.
1: Wala mo pa kong yung patapos. Sambal ko 1,000 nga tansan sa Gold Eagle.
0: Ay, basip pala yan.
1: Okay ba? At least 5,000 yung madaugan.
0: Oo. Di ama ko, no. Pila to, 1,000 ka Gold Eagle nga tansan.
1: Oo, di ba? Eh,
0: bisan sa, ano ba, magabutan ka, bisan ka tatlo lang, may 15,000 ka.
1: Pero seryoso, matag 1K sa mo. May Gcash ka?
2: Sampo eh.
1: Oh, sige, i-dictate ang mga Gcash. Kaya palagtingon ta dahil 1,000 yata ni Troy sa mo. Ah. Tood man?
2: Sa ano lang?
1: Ha?
2: Ano lang? Troy, sa pag-birthday ko lang.
1: Hindi subong dahil yun na. Kaya basi malipat pa ko na karoon niya. Tikundi... O oh, subong.
0: O ba't una na nang adaan?
1: Sa ulo mo man ba lang imo nga ano? Sa ulo
0: Gcash number?
2: Hindi, aga da sa akon na po ang hit kasi to tibog na ta.
1: Oh, lang tawa bala kay may unod ang akon na savings account nga
0: 262,173.98. Bawa? Oh. Daw numero sa kapalaran.
1: ano na lang man, paano mo ko makontakt? Paano mo ko makontakt para hindi ko malipat bala nga gamahatag ko sa imo 1K? Kaya ambal ko mag-istoryanay ta subong para bala mabatian man sa ato nga listener nga wala ko yung kapasali gamahatag ko 1K, hatag ko yung dayon niya. Ilabi na gid ko na hamutan ko nga caller.
2: Oo.
1: Pukawang imo apo isa kalibo ni mo.
0: Oo.
2: And then September 18, I tried manawag lang ako to sa ano to sa 17.
1: Subong na gani, gusto ko mahatag mo.
2: Hindi ko tuloy sa tuloy.
1: Ate sige. Hindi, amo na lang. Amo na lang niyo. 16 pa lang, i-message mo ko, ibutang mo dang imong Troy. Nanay Rose ni, ari akong GCash number. Amo nang imo i-message ha, para hindi matabunan kay ang ako number nga daan, ang aring 0915. Basta wala ko duty. Kung wala ko duty, bla, wala ko na siya ginasapak. Ginagamit ko na siya kung mag-on air ko. 16 pa lang, i-message mo na ko, Troy. Nanay Rose mo ni, ari akong GCash number. Ibutang mo da, dayon, isend ko na sa imong 1K.
2: Okay ah.
1: Di okay na ta?
2: Okay ah, sa 16 lang ako na, no?
1: Oo, ma-message.
2: Ma-message ako kanino.
1: Oo, mahatag ko sa imong 1K, total may mabaton mo ko nga 10K. Pati ka na. Oo, Nanay Rose ah, gaanta ka 1K para pang spaghetti mo ha?
2: Okay, ah.
1: Lamat, Getty. Okay ka na. Wala ka na may nalipatan. Wala kayo request na kanta.
2: Ito gamit ko yung kanta, Troy.
1: Ang title.
0: Ano title?
2: Yung may abinadbol ka mga kanta nga ako'y nagparaya.
1: Sino nagakanta?
2: Mag-una sa nga artista mo. Mag-una na sa nga ano.
1: Ay, wala pa kami na guro.
2: Ano lang?
1: Iba na lang.
2: Turn Between Two Lovers.
1: Ay, na-play na namon, Turn Between Two Lovers. Sunod sila sa Very Special Love ni Maureen
0: Maureen McGovern.
1: McGovern, oo. Na-play namon na.
2: Paminsan-minsan lang, Troy.
1: Ara, pwede na iya. Paminsan-minsan.
0: Richard Inoso.
2: Amo na lang kanta.
1: Paminsan-minsan. Kuuton mo man. Para hindi matabunan.
0: Kag hindi malangawan.
1: Ari na request mo na Nanay Rose. Advance happy birthday.
0: Happy birthday.
1: Hatag 1K. Bye-bye.
0: Troy Desoy. Phone call.

0: kapatawad lang ang pagbiyahe ang Cestapin. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sa Cestapin.
1: Cestapin, hanggang ang pain. Fast and safe. Cestapin. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Claire's Skin Beauty Soap.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryo nga kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga kumpari ko sa Vince. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugatan ko, kinasulgan nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: Sipot-sipot ba? Padayon sa kaya sa programa nga phone palupod nyo, katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Intikit ko magkalipat, namit nga kape, Santon Gold Coffee Mix. May glutathione, kag-collagen. Sa magusto magwapag-gwapo, mga kape ka na, healthy ka pa.
1: Kag-ara man ang premium D3 coffee mix, stay sharp and energized with premium D3 coffee mix with mangosteens, vitamin D3, and stevial glutathione.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Store, in Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na ka-call kag kung may nag-text ka muna ang mga number nyo, kami ma-call sa inyo. Dial nyo ang
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Good evening to Eva Libertino Kwaikong sang Sipalay. Batang kulit, basi may virgin pada, boss.
1: Bagong bunagusto mo.
0: Bastos. Dencio, good evening. Al Pastor, good evening. And Lee Fardigno, mayong gabi.
1: Wow.
0: Sino na ganing mga upod ni Lee Fardigno sa una man nga naga-chat, naga-comment sa aton FB Live ng isang una. Sino to gani, Dolph?
1: Kani Tagaruas? Dudoy?
0: Oh, si Dudoy. Di si Dudoy subong man.
1: Wala ako bati siya, ah?
0: Ay, Dudoy. Din ka na, Doy. Helen Canero, sang Antique. Ay, si Pulin.
1: Hello, Gonzaga.
0: Pulin. Dumduman mo si Pulin. Ang nurse naton nga, yes. Ano, nga tagpalamati. Di ni siya subong hospital man. Di ni hospital, ga? Ay, gusto ko tani yung patuslok sa imo.
1: Wow. Amo na gyud siling he knows to inject, I also know to inject, we could inject together.
0: Wow. Sabi ko naran yan kay nga Bilman yan man kanta yung kanta mo.
1: Bilman ako no pala.
0: Jan Abia, good evening. Noren Sindaw, hello to you. Good evening Troy kag Dolph watching from Pasig. Bingbing Talidong. Hi, Bunga! Doon sa Bado Benedicto, gabi-gabigin sa kapamati iya.
1: Correct.
0: Kaya nagka-comment sa ating FB Live, si Mayna Siladora Dumipig and Jonah Barato. Pero doon kamahal man ni sa iya.
1: Gani, ma.
0: Barato. Solomon Antonio. Wow, taga-copy si Solomon Antonio mo, no? Ash Abarientos, good evening. Jackie Galicia Vicencio. Numero 5, Black Dizon. Hi sa inyong atananda. May basi may mag-comment pa da. Like and follow nyo lang ang Troy Tisoy X FM.
1: Wow. Kag mayong gabi magre kay Sir Voltaire. Ha?
0: Sir Voltaire, big
1: yeah,
0: show.
1: Oo.
0: Mati sa bong si Sir Voltaire.
1: Yes. Ha?
0: Hindi na ko nabala Voltaire yung alan.
1: Ano ko no?
0: Voltaire.
1: Tood ka, sir.
0: Anong kinabulkit, tao?
1: Gani man.
0: Anong kinabulkit?
1: Guma.
0: Oh, English ang guma?
1: Why ko? Rubber. Guma, di ba? Rubber?
0: Mm. Oh, sige, ano na lang? Guma kasalakyan na lang.
1: Wheels.
0: Para pagid, wheels pagid. Oh, iban pagid na definition.
1: Ha?
0: Oh.
1: Para dako, kundi, kwa na lang eh, Innova na lang, ah.
0: Ay, wala gisa kang gets. Di ba, ngalan ni sir is,
1: Voltaire.
0: No. Voltaire.
1: Di tire eh.
0: Oh, tire. Oh. Oh. Bull tire na dapat, kay ginabulkit ang tire. Bull
1: correct.
0: Tire. Dumudamo ka pa definition, may mga... May ano to?
1: Ay, geez, go,
0: guma, ano tong guma?
1: Rubber.
0: Oh, rubber. Rubber tree na iaguro namin mo.
1: Gani.
0: Pero alin sa rubber tree? Ang iya ginaproduce mo ng goma?
1: Oo, eh.
0: Ah, arang mga duga-duga na nga puti?
1: Yes.
0: Ah, makaguma ni Galit. Tingnan akong duga, hindi guma ang iya nga maproduce.
1: Ha? At least nakaproduce bata.
0: Ay, liwat-liwat. Sulita nga to number kasi wala may nakakuha.
1: 0912-0076-793
0: kag 0915-8311-431 0915-8311-431 may gabi magali kay Sir James Sabio.
1: Oo, Pemi, nagpamati.
0: Pamati siya kay Gina, nag-comment siya nga. Ating ginubra ko ba lang posting kay Gina itong sa aksidente sa may balay ito sa Bituon. Nambal siya nga, butangin niya na watermark XFM ang inyong mga photos. Basi kung i-grab naman sang iban.
1: Aba!
0: Nambal ni Sir James. Si ambal naman ni Katrupang Angelo. Sige lang sir, kay Diria sa XFM, yung mga friendly man lang kami.
1: Correct.
0: Kag kung sa balita ay naman niya, kag postinganay, bisan pang grab ba na nila, pero kabalo kita sa aton kagalingon, kita lang tuya ang nagresponde.
1: Tanan.
0: Pabay, ida sila, ipakuha sila tanan, oh. At least, proud ka man kung kuwaon gi Manila, ikaw tuya ang nagkuha sang anggol-anggol.
1: Correct. Sige lang Sir James, kay one of these days, butangan gina na mo niya yung this is copyrighted.
0: Copyrighted?
1: Copyright mo, di ba lang? Copyrighted. Oh, timan, baka muda.
0: Hindi, butangan ta. Ano? Hindi kayo yung kaisa, basta on the spot, gani kong dasigay. Why na naiyang, ano ah? Ang nagakuluha na malang na amo na malang na ang mga tao nga nga Arab lang journalist man kuno sila, media man sila, pero hindi sila kabalo mag-credit.
1: Kaya kung sa bagay bala no, bisga anino pa nakakuha sa labi na gid mga photos, mga videos, kumpariyo ang gulo, mabalaan gyud yapon sa tawong ay duging kopya ya malang ni. Amo na sang dapat nyo palong dumon.
0: Pero ba ina lang da? Hindi man tadalok.
1: Oo.
0: Oo nga. Kibalan mo, basta maayo gani ang imo nga ginabalik sa mga malain ang nagahimo sa imo. Tapos, ikaw mamaintain mo lang na ang mga maayo tanan nga buluhaton. Ginabless na ginabless kapag ito bala.
1: Correct, Kaya.
0: Na-approve ko gina sa akon edad nga 31. Sa buwas na ma-31 ko.
1: Oh!
0: Sa tantay uno ko katuig na nag-exist sa sininga kalibutan, basta kamaayuhan lang kita na nang imo ginabuhat. Ginabless ka gid niya.
1: Oh, correct ya.
0: Pila to ganing unod sa akong bank account gina? 239,187.50.
1: Tay makon mo na. 1.15 lang ako.
0: Pero palagpat na to ya. Hindi na to. Pwede ka wala na iya kamalambal sa amo na iya. Pero what I mean, bala, hindi ka gid maubusan.
1: Basta kami diya, hindi kami diya dalok.
0: Di ba, nagatinambok ta di gani?
1: Oo, ah.
0: Basi gusto nila.
1: Kay...
0: Basi ginagutom sila, pakaunon ta ang
1: correct.
0: Ginagutom. Di ba, lamo mana?
1: Correct.
0: Ang ginagutom, pakaunon.
1: Ang ginauhaw, paimnon.
0: Wala, ang ginauhaw, pasupsupon.
1: Ay ako kaya
0: pasopsopon ice candy.
1: Oo, some straw.
0: Ice candy kag ice cream dira sa dalom. Para madula ang ilang ilang kauhaw.
1: Lain-lain pa na flavor.
0: Pero pag ina ang wala nakatilaw patilawon.
1: Correct, iya.
0: Ang wala nakatilaw, python.
1: Na. Adragid ko.
0: Sa pipes kaya?
1: Oh, correct.
0: Aba.
1: Hambala. Kaya ako hindi ko dalok sang kaugalingon ko, ah.
0: Ah, gina-share mo?
1: Oo, eh.
0: Ah, ito. Bisan hindi, pila pa kabilog ang mabulos-bulos.
1: Hindi bala nga siling nila, basta ginauhaw ka pa imnon.
0: Oo. Oh.
1: Pwede, sino da ginauhaw?
0: Kay, sop-sopon. Uy, dasig lang malamang inadlaw, no?
1: Gani man.
0: Oh, Tuesday ta subong. 3 days na lang, masugod naman ni Watt ang aton ika. Ang nagapadayon nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo. Bali, ma-week 5 na ta. Week 5, 5,000 pesos among ginapanghatag kada simana. Simple lang gin mag-intra. Baka lang ka mo sang Gold Eagle King o kon Gold Eagle Beer nga 320 ml. Ang tansan, isulod nyo sa puting sobre, sulatan nyo sa iyo pangalan, edad, address, contact number, kagang suking atindahan nga inyo ginbaklan sang Gold Eagle. Then ihulog sa tanan nga XFM radio station, may mga available na ang mga drop boxes. Dira nyo ihulog ang inyo nga entries para pagka Friday, pag raffle sinakagswerte nga magabutan imo pangalan, 5,000 pesos nga cash ang para sa imo.
1: Then, impaka mo sina?
0: Wala, labot sina. May santon in XFM libu-libong pa-premio pagid. Baka lang ka mo sang biskan ano nga produkto sang Yes 12 product nga gamiton nyo para sa aton nga pa-promo. Bali, apat ni kaklase sa mga produkto sang Yes to Health, ha. Isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Pilian nyo lang na. Isulod nyo man sa white envelope, then isulat inyo complete name, address, contact number, kag pirmahan nyo, kag ihulog nyo man sa mga XFM radio stations. May available dira nga mga drop boxes sa bilog na nga Negros kag NIR nga mga XFM radio stations. Then sa Friday, hulaton nyo kung magabutan o kung malawagan ngalan nyo, automatically may 3,000 pesos man ka mga cash. So every week, every Friday, 8,000 pesos ang ginapanghatag sang XFM Philippines para sa aton nga mga tagpalamati. Subong pala nagsugod ang Berman sa how much more mag-December.
1: Yes! Dako, pagiging premium ang inyong madaguan.
0: Ang lawas ni Dulpo ang amo ni Parapol.
1: Amen!
0: May maklaim man ay handol?
1: Masip pa lang yan.
0: Kung ikaw amo ni Parapol, may maklaim man ay hand sa imo?
1: Di ma-interest sa labalaya ko, hindi sa laya gusto sang lawas ko.
0: Bagay, no? Nga, maubra pa sila interest kung hindi ka nila kinanglan to.
1: Nan.
0: At isingan tabi.
1: Tilawan ta.
0: Tapos, ano ang imo mo serbisyo sa ila kung madaugan ka nila?
1: Lutgot!
0: Tigda-tigda ba?
1: Oo eh.
0: Uy, nakita to ba lang tagiya ka lips, ano to, lip tint?
1: Oo.
0: Higin gamit mo ang yung produkto.
1: Mm-hmm.
0: Galing ka, wala masagabayad nga pa-endure sa ato. Nita lang pag-i-plug, ha?
1: Oo, ah! Dapat yung mabayad ka ganyan sa amin.
0: Oo, siyempre, oo, ha? Kamahal sang imo nga talinfi yung mag-gamit ka sa mga lip tint. Lip tint ka na iya. Oo, dulpo lang ka na nga daan ngalan mo. Siyempre, may bili na iya.
1: Dapat lang.
0: Pero bold star kaya sa una.
1: Ha?
0: Bold star ka sa una.
1: Ha, balito na gilang man. Porn na gidlang.
0: Pabasi pa endorse ka mo, ha?
1: Ka pa nga.
0: Pabasi yung pa-endorse ka mo, ang itaan niya lang si Dolpo lang ka.
1: Yes.
0: Istoryahan ta lang na. Madala mo lang isa sa pang-kapi-kapi, Dol?
1: Oo, ha? Kami pindot, kami pipipisit.
0: Oras, 10:42. Balik pa ang phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Magpamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: MCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.

0: Impunto alas 11 na sa Gapon. Kayo nakikinig sa Phone Pal dito sa XFM. Katropa mo!
1: Excited!
0: Ay, nagapamati sa mga gabi ang aton nga mga katropa sa PDRRMO Aklan.
1: Wow! Thank you so much!
0: Most especially kay Sir Jan Litunwa. Watching from Kalibo Aklan. Nakikinig sila sa PDRRMO Aklan office. Salamat po. My caller sa line number 2. Good evening.
2: Hello? Hello?
0: Ay, di sumasagot? Dali. Hello, good evening. Hello? Anong sinuning ikaw yan na nawag di? Sinuni? Roro number.
1: Siya pa yung mangkot kung sinuni?
0: May harap ko na bala tuod na na-encounter mga muna bala nga bagay. Nga harap lang sila manawag. Sila pa yung mangkot sinuni? Dali lang. Nga nga sinuni, nga ikaw man yan nanawag. Ayaw yawanay. Aluwat, dial ka mo XFM call and text line.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Pwede na ka mga panawag kag makipag-istorya sa amon kasi marami na talaga nakikinig. Kailangan na talaga natin na mag-Tagalog tayo ulit.
1: Kaya nga.
0: Kasi hindi na natin alam kung sino-sino na talaga yung mga followers natin.
1: Saka may international pa.
0: Oh, so meaning, magsasalita tayo na English at saka Tagalog.
1: Pwede.
0: Kaya pa ba?
1: Kaya.
0: Kahit na Ilonggo lang yung tono, okay lang ba sa inyo?
1: balikan natin yung caller na nagtatanong kung sino kayo.
0: Oh.
1: Kung ako ang...
0: Tanungin.
1: Tatanungin niya, sasabihin ko, ex mo, bakit? O, diba?
0: Gabing-gabi na, asyumera ka pa rin, ha? Ay, nako. Sa bagay, wala namang bayad pag nag-a-assume. Hindi. May bayad pala pag mag-a-assume. In-assume mo nga, eh.
1: Kaso lang, diba, nagtatanong siya kung sino ako? O, di syempre sabihin ko,
0: hindi, mali yan. Mali yan.
1: O, ano naman ang sagot mo?
0: Dapat yung tanong sa'yo, sino ka?
1: Ha?
0: Sino ka?
1: Insuka mo?
0: Ayun! Sagutin mo kaagad. Hindi ako sinuka.
1: Yes.
0: Kundi, lumulunok ako.
1: Correct!
0: Ano yung mga nilulunok mo?
1: Lahat!
0: Katulad ng?
1: Creamy white!
0: Creamy white!
1: Ice cream yun na.
0: Kondensada ba yun o evaporada?
1: Vanilla.
0: Vanilla! Pangalan niya ng aso ko eh.
1: O talaga, diba?
0: Meron akong vanilla. Meron akong si Black. At saka si Oreo.
1: Uy, namatay pala si Oreo.
0: Hindi, buhay siya. Binuhay ko ulit. Good evening, line number 2.
2: Hello?
0: Bakit hindi sila sumasagot? Hello? Dali, ha? Hello, good evening.
3: Good evening.
0: Andyan pala.
2: Uwara siya.
0: Pangalan?
3: Wako-wako, Andrea.
0: Si Wako-wako.
1: Si Wako-wako naman.
0: Mabuti at buhay ka pa.
1: Oo.
0: Parang umiiba hata yung boses mo ngayon.
1: Parang ano,
0: nung nakaraan parang buhay na buhay. Ngayon dahan-dahan na parang dahan-dahan ang namamatay.
3: Hindi naman.
0: Ibabalsamar ka na ba, Wako?
3: Wala pa na taong magbalsamar sa akin.
0: Ah, wala pa yung tao na magbabalsamar sa iyo.
1: Eh, yung kandila, mahaba pa?
3: Mahaba pa kasi hindi naman nang lagyan ng apoy.
0: Hindi ano ba? Hindi ba binutong ni Ninya nung kausap mo nakarang gabi? Hindi niya pinutong o pinutol?
3: Mayo kay na, dumduman mo, Troy.
0: O bakit? Ano na yung mga kaganapan sa inyong dalawa ni Ninya? Makakatakwas ka na ba?
3: Sa Domingo ni Troy, maarado ko to sa gamay ang bakante.
0: Wow! Perfect!
2: Anong gagamitin? Tsaktura o karabaw?
3: Kalabaw lang kay kontraktura, mapusa na siya.
0: Ah, yung karabaw mo ba may uraro? Sagot!
3: Meron, Troy.
0: Ah, meron. Meron bang ano? Merong aritos yon? Wala.
3: Wala.
0: Yung sa akin, merong tingga.
1: Oh.
0: Gusto mo tinggaan kita?
2: O kaya bulitas.
0: Hindi, yung kay Dolpo, lain. Iba yung kay Dolpo. Mercury,
3: ano yung yari,
0: Mercury yung pinalagay niya.
2: Kala mo, dede.
0: Bilis yung makasagot, ha? Bilis yung makasagot pag dede, ha?
2: Oh, correct.
0: Ilan na ba na dede mo? Ilan na ba na dede mo?
1: Dido na.
0: Dido na yung nadide mo? Napatay na pala?
1: Mm-hmm.
0: Kaluyan, yaka lang sa purgatorio. ano na yan? Nakaplano na talaga yan sa Linggo?
2: Balik tayo sa
0: Wako?
2: Iyo.
0: Linggo. Linggo ng Dalaw ba yan?
3: Linggo ng Dalaw at Mag-araro.
0: Wow! Bakit, ano ba yung ano? Ano ba yung pinag-usapan nyo? Bakit natuloy kayo sa darating na Linggo?
3: Hindi, pag hindi ba nagtawag ko, tapos nagtawag man sa?
0: Hindi, mag-Tagalog lang tayo. Oh. Tumawag ka, and then tumawag din siya. Tapos
3: nagsabi ka sa akin nga, ano niya, ayaw mo pa sa kanya? Kay Wako-Wako?
0: Oh, anong sagot ni Ninya doon?
3: Niya, may Miko lang ko. Niya, mayroon akong BF, Troy.
0: Ah, may BF siya. And then?
2: Ngayon?
3: Sabi ko sa kanya, niyan ko, kahit may BF ka, bagong kasal.
0: Naghiwalay?
3: Naghiwalay. Inaagaw naman eh.
0: Oh.
3: Kasi kasado yun.
0: Oh.
3: Ikaw nga boyfriend ko lang, bakit ayaw mo?
0: Anong sagot niya? Pumatol sa'yo?
3: Sagot niya sa akin niya, o sige, mamaya na lang, magbigay ng number.
0: Oh! So then, pagkatapos yung magpalitan ng number, nagtawagan na kayo?
3: Oh, nakatulog kami ng gabi, mga alauna.
0: Wow! Sa una lang yan kasi eh, ganun talaga. Pag makita mo si Ninya, meron ka namang ibang kwento sa amin. O di naman kaya si Nina ang magkikwento kung hindi ka na makabalik sa mamaylan.
3: Okay lang sa akin, kahit pangit siya, marunong na siya magmahal, okay lang sa akin yan.
0: Ano yung pinag-usapan nyo nung nagpalitan na kayo ng number?
3: Tatan namin yung magmahalan ng isa't isa.
0: Wow.
3: At sakang sinabi ko sa kanya, ganito lang ako, ganito lang trabaho ko, at hindi ka naman mamatay sa akin, pagkakainin naman kita.
0: Oh, hindi nakaano, hindi niyo napag-usapan kung ano tawag dito, magtikiman kayo.
3: Nagsalita naman.
0: Ano yung sa plano niyo sa tikiman portion?
3: Yung sabi niya sa akin niya, baka magpunta ka dito, baka hindi ka na darating, hindi ka na malapit sa akin kasi ang pangit ko.
0: Nabanggit mo ba na maglaplapanay kayo?
3: Sabi ko na sa kanya, sinin ko, kahit mapangit ka, importante, nagmahalan tayo at sakang maararo ako sa'yo.
0: Wow, yeah, okay. Maararo siya.
1: Wow.
0: Pero maglalaplap ka talaga, kahit ayaw niya, laplapin mo talaga.
3: Pag ayaw niya, laplapin mo.
0: Padinig nga kung paano ka maglaplap.
1: Mm-hmm.
0: Isampulan mo nga muna, Dolpe.
1: Sige.
0: Laplap.
2: Kunwari ako si Ninya, ha?
0: Ikaw na muna ipadinig mo muna sa kanya. Yung lap-lap para may idea siya.
2: Sandali, sandali.
0: Ipadinig mo sa kanya, Dor. 1, 2, 3. Wow!
2: Ayan!
3: Daw go sop-sop ano? Ng pagkungon.
2: Susok na nga, nai pala gamay.
0: hindi naman yung lap-lap yun eh.
2: Oh, sige.
0: Ano yung lap-lap ba?
2: Yung lap-lap ganito.
0: Oh, mahina. Hindi pa nakaturbo.
2: Sige, bilis-bilisan.

0: nagdagdagan sa kanal.
1: Gani.
0: Oh. Oh, yun. Oh, ikaw nga. Oh, sige, yung version mo naman, Wako. Hindi magkadlaw do tampuhaw ka karon sa sulukon ta karon.
2: Kunwari ano, Wako. Kunwari na sa loob kayo ng tamburo.
0: Oo, sige, ikaw nga ipadinig mo sa amin yung laplap mo. Sige nga.
2: Do taga arado ka nagid man.
0: Oo.
3: Sige, akin magla maglaplap ako ganyan, ganyan no.
0: Bo, duro ko eh, dugay-dugayabi ko, dugay-dugayabi, di ba?
2: Wow!
0: Wow! Na nagsunod lang sa gas sa kinky.
2: Ano-ano lang pa, buman?
0: Daw ginabrihan niya lang ang craft ng garapon.
2: Kang himutahan pa, Bilo.
0: Pero grabe, yalap-lap no. Do, oh, parang manyak din siya, no? Parang manyak talaga siya.
2: Kasi ang nagsampo sa kanya, manyak din eh.
3: Ang sampol, ang sampol to gina ni Dolpe, lain man to ya, sup-sup man to
2: pagkuhin. Antes ko yung maglap-lap, yung sup-sup gimang ko ya.
0: Oo, oh, ganun pala. Oh, sige nga, ulit nga, ipadinig mo nga ako kasi baka nakikinig ngayon si Ninya, may idea na siya. Paano ka nga maglap-lap ulit?
2: Wako. Wako.
0: Oh. Sige nga, sige ulit. 1, 2, 3,
2: action!
0: Ba, dalok-dalok ang animal.
2: Kalapot siya ka eh.
0: Oh, sige, kung nakikinig ngayon si Ninya, anong mensahe mo?
2: Wako! Wako!
3: Sabi ko kat daw.
0: Kung nakikinig kayo si Ninya, anong mensahe mo para sa kanya? Kasi magkikita kayo sa darating na linggo.
3: Sabi ko lang sa kanya nga mag-ingat lang sa dyan at hindi magpagod sa trabaho.
0: Ba?
3: Para may condition pagdating ko dyan, mayang gabi lang siya.
0: Thank you, Gid Wako.
2: Oh, sige, salamat, Gid.
0: 13 minutes after 11 o'clock, mabalik pang phone palopod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ining XFM, Katropa mo.

0: nag-broadcast soy ka, dapat lahat maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Sanzone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Sanzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sanzone Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Sanzone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sanzone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sanzone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Sanzone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanzone Gold Herbal Tea.

0: 31 minutes after 11 o'clock. Uy, Kaina, wala mo na talupangdan ang ano, ang sunset.
1: Nga aman.
0: Sang pag hapon-hapon na.
1: Nga aman.
0: Kapula-pula. Mm-mm, those tweeties.
1: Base ko lang, muna man lang yung tawagin lang na red sun.
0: Oh, red sun.
1: Pero naka-experience ko na before.
0: Mm. Sang normal ka pa, kung abnormal na.
1: Hindi, to sa, sa dito pa ba sa Hilo, kung sa mga ito.
0: Ay, okay, namin na ang sunset sa
1: pula-pula, gadyo yung sa...
0: Kaina, naka-picture ko.
1: Wow.
0: Oh, pula-pula. Mm-hmm. Pula-pula, walo titi, baboy. Hindi, seryoso, wala. Ang pagpula yato kaina, mix na to gali isang haze from Indonesia.
1: Ay, okay.
0: Tapos di ba magsaka ka na sa rooftop naton, sa babaw, di ba? Gatambay kita dira.
1: Mm-hmm.
0: Tingala ko, nga do, sino na di ang nagtutod sang kampo naman man? Nga do,
1: may aso.
0: Grabing aso. Oh. Sa Indonesia pa nagaliyalin.
1: Amo mo lang ang hambal ni, ano, ni Kadropang Angelo.
0: Oo, haze gali na siya. Ang ginalinan sina ang wildfire nga nagduging sa Indonesia.
1: Na, dason, amo to ang baliangas niya, mas kamu?
0: Oo, oh, tsakto na. Magwa ka mo, mas ka mo kay... Kaina, di ba, nag-ano ko, nagpabukid ko gina. Mm. Kung ano man ito kalain sang adlaw, tapos, ano ni man, fog? Hindi man tugnaw?
1: Mm-hmm.
0: Subong ko lang gali na basahan, haze gali to. Mm-hmm.
1: Tiyan mo naman na, guro, ang...
0: Tingala ko man naging ubo na ko subong.
1: Amo naman ako lang sugod sa pagmas-mas naman naton.
0: Hindi ko gali ma-duty buwas ah. Pag inubo ko. Naubo ko?
1: Wow. Artista ka rin
0: ah. Para hindi ko makapanglibre buwas.
1: Amo gali. Pero, hambal sa ako ni...
0: Emian? No?
1: Ni Mama Mia. Nang kada this kada December
0: kada birthday ko
1: no daw ginatakaso kagit
0: oh damo guro mga panulay nga naga nagapakamalaot sa akon
1: nagatuyaw sa imo
0: oh tiga kadut lang gigo na kay week na nga akon nga ano ang akon nga espiritu sina so mo na nga gasulod gid blaw ga epekto gid siya pero ang tutuod lang gid birthday ko gid man tuod buwas wala sing celebration kay may duty kami. So, tingbo na lang namon sa Friday. Dito sa amon balay, balipili lang ang mga tao ang pwede ito mga kadto. kaya sa gate pa lang, i-check namon.
1: Ah, may mga ticket lang.
0: Hindi, ang nakatibak lang tanan, lalaki o babae. Kaya pagsulod sa gate, amon na ipitik ang tibak amon na. Di ba?
1: Correct. Sa Japan na.
0: Bali, so good nga nag-XFM na ko. Hindi naging ko tama ka, ano, nag-matured naging ko sa XFM na ko. Kaya hindi na ko, ano, arang, hindi na ko dugay-dugay lang pangihi, ma-selfie, magtalikod, selfie, amon na bala?
1: Subong niya.
0: Kaysa una, abi sa amon, may timer kami to. May timer kami. Mag-break mo, pag-break mo, ma-timer ka. Tapos, mag-CR ka, kinanglan mo man na nga ma-selfie. Padala, CR ko, boss. CR ko, ma'am. CR ko, sir. Break time ko, subong. Te, siyempre, sa selfie nga selfie, tiipos mo na lang kay guwapo ka permis sa imo nga selfie mo.
1: Wow.
0: So, sang sa XFM na ko, wala. Di a selfie-selfie. Tapos ang management sa ligid sa imo nga pagpamalakad sa sa negosyo sang amon katawai lang gid diri ya. Kiti bala naman sang aton nga boss nga kung sino ya gi pang appoint ka mga manager sa mga radio station kapabli na iya sila ya nga mag padlagan sang sina nga radio station.
1: Yes.
0: So hindi na kinanglan nga pagpanaog mo, selfie! Pagsakay sa lakyan, selfie! Malakat ko sa pulis, may follow-up ko, selfie! Di, nagbakal ka pa cellphone nga dasig mo na mapuno ang memory.
1: Correct!
0: Naka-iPhone man tatuod, pero galing kay 5GB lang.
1: Yeah. Balikan nyo lang sa walkie-talkie.
0: So, ako nagpapasalamat, gid, sa kay Boss Remilito Oy, kag Madam Olivine Oy, sa kanami gali sang inyo nga company since nga nag-start ko diri. Nag-isa na gid man kita ka tuig diri, Dolph, no?
1: Ako may isa naman.
0: Sa September 8 gali, ma 1 year na ang XFM Sagay. Ma 1 year na kami. Kag kanami sa XFM. Amo na galing hambal nila tuod nga every day is exciting day.
1: Yes. Every day busog kami diya.
0: Yes. Damo pa gid ka palangga sa among mga listener.
1: Correct.
0: Wala ko ni na feel sang una. Subong na feel ko gid ang ilang pag abi-abi kag pagpalangga kay dugay-dugay lang may gadulong sing pagkaon.
1: Correct.
0: Hindi man kami mga patay gutom mo. Pero kung patay gutom kami, kaisa lang sa magdulong niya sa magliwat.
1: Correct.
0: Kay mambal sila lang, grabe sila pakaunon sig dasing nga ubos. Ganon. So, sa subong, wala na kami, wala na kami time. Mapasalamat ako sa tanan namon nga mga sister station man, sa tanan man nga mga upod ko nga mga manager, nga mga gwapuhon man, kag mga mabuot. Kag wala sing gahatag, sing gap sa isa kag isa kung sinong nauna. Palarihos tanan, kag respetuhanay, kag wala may pasinyor-sinyor ya. As long kulig ka mo, gabinuligay, para mapaangat ang isa ka kumpanya nga nagsapupo sa amon kag nagahatag sing maayong nga benepisyo. Di ka naman kakita subong nga radio station dorp nga amon ni kadlaggo ang sweldo ato na baton.
1: Ay, correct!
0: Di ba? Damo-damo man tanga radio station na agyan, pero wala kita nakatry radio station nga dlaggo-dlaggo ang ginsweldo sa aton.
1: Correct, Ijaya.
0: Ang ginsweldo nila sa aton, same man sa mga naga-ululubra sa mga department store, na namuman ang aton nga mga sweldo. Ang ano lang gidya pala, province rate?
1: Yes, kag mag-on may birthday, may bonus pa.
0: Oo, correct na. May cash gift. Nga halin sa boss. So muna nga pasalamat gid ko nga nabaton ko sa XFM. Kag amo na manigali ang last naman namon nga program. Kay nagpasalamat ako sa inyong atanan. Thank you gid. Kag sa iba naman tang stasyon ma inupdanay. Masaylo naman ko sa Solid FM. Pero iyo man na Japon ka XFM. Pati ka na. Salamat gid. Lana ko sing stasyon nga sa Iloan. As long aral lang Japon ang pag tawag sinigani, aral ng Japan pagsalig sang tag-iya sa aton. Hindi na ako magsaylo sa ibang nga stasyon, lang ako pangitawag ng ibang pag kakaedad na ako, tapos pila na kastasyon na nasayluhan ko. Pero diri ko gid na feel ang tuod-tuod nga relasyon sang isa ka boss kag empleyado. Hindi lang para sa ako na, kundi sa tanan-tanan. Hindi lang sa manager, pati sa rank and file, palarihos ang tanan-tanan nga pagtatar kag respeto sa isa kag isa. So sa liwat, madamo nga salamat sa tanan nga manager, sa mga broadcast technician nga partner namon gabi-gabi. Thank you gid kag sugod na ang beer months. Kag I hope nga kita tanan mangin malipayon, kay ako for sure tomorrow mangin malipayon gid ko sa akon nga kadlawan, kay mababato naman ko ang cash gift.
1: Wow, sana all.
0: Kag sa Biyernes tuod, ako naghambal ko nga hindi ko tayo maghanda mo galing kay ti damo man mga bago naman nga mga friends naton nakilala diri, Dolph, especially sa kay Sir Noli, mga bago ta na sila. So, napilitan na lang ko nga mahanda na lang gid ko kay para makabanding taman sila sa bago naman nga set sang friendship sa XFM na yung market kag sa XFM na nga platform, no?
1: Okay ah.
0: Kay diri ko na feel ang tao hindi mga toxic. Damo nga salamat mga tech on duty sa liwat. Salamat gid. Boss Tata, Boss Rems, Dr. Emilito Oy, since day one, salamat gid sa imong kabuot. Kaga kay Ma'am Olivine Oy, thank you so much. See you tomorrow, ma-duty ko Japan kay Friday pa man ang amon nga celebration.
1: Kaya ako ya, masalinang gid ko ya nga pila na lang kami noto birthday mo na. Advance for birthday.
0: Salamat gid. Kag salamat man ko sa imong noy nga nag-upod gaman sa ako na.
1: Amo amo kita kung may pagigugma.
0: Hindi na imo pagigugma ya. Ang imo ya, if the price is right, why not?
1: Asa muna eh. Pero subong.
0: Diba? Damadama ta station of the night, no? Since Love Radio Bacolod.
1: Love Radio.
0: IFM Iloilo. Mm-hmm. Din pagid. Amo na, no? XFM na
1: yes,
0: subong.
1: Oh.
0: So, si Nonoy Alakapa, subong ko muna na-discovery nga taga-barangay Bato man siya gali. tapos, isa ni siya ang tawong pag-apply ko sa Love Radio Bacolod sa nguna. Ang nagsutsut sa kay Sir Win Salinas. Nga batunon lang kukuno kay para may ipang bato uno sa field mag MC. Kay guwapo ko gali sa una, Dol. Guwapo ko sa una.
1: Guya ko blasi mo ko ni. Ay kung gaba matidang oreg ha. Akong panya chimpo sa bong.
0: Asa si Sir Win Salinas ang akong na program supervisor sa Love Radio Bacolod sa una.
1: Mm-hmm.
0: Manager naman sa subong sa XFM.
1: Correct.
0: Kabankalan. Mm-hmm. So gamay lang gid nga nga industry magkinilala na ima lang kita tanan.
1: Mm-hmm.
0: Kag amo na nga.
1: Bali sa production sa una mo,
0: big
1: diba?
0: Time no. Dahil siya ang tigbaton sa mga ma-apply ng mga disc jockey.
1: Tapos kami na nga duwa ang nagaprogram every 1 to 3.
0: No, sa una. Mm-hmm. Si manicurista pang imong air name,
1: no? Manicurista pa to ako ni Alan.
0: Tapos ang ako naman air name sa una si Janitor.
1: Nan.
0: Janitor ako ng air name sa una. Te. Asa nga nabunyagan naman ta Troy Tisoy, Troy Lumboy, nah. Troy Sikad, Troy Loyloy. Salamat gid kag mayong gabi. See you tomorrow. Good night. Adios, amigas, amigo.
1: Muchas gracias.
0: Kabos. Exciting.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang pa agad ikara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin.

0: iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: X FM.
2: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid
6: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukigid naton sa inyong mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Tari naman kami sa pagdulong sa inyo sa mapuslanon sa inyong mga ideya, informasyon, kung paano naton matipigan na ato sa inyong lawas, kag kung paano kita makalikaw sa mga masakit. Amon ipagpanghangkat sa ato sa inyong ikawang lawas, perimimo. Mga viruses, bakteriya, lakip na darang fungi, managadala bala infeksyon sa ato sining lawas. Pero kahibalo ka mo nga, ang mga infeksyon niya ini, malikawan naton kung healthy ang ato sining kayong lawas. Nagamasakit man lang kita because na-overwhelmed nila na pierde sang virus, sang bakteriya, sang fungi, ang ato sining immune system. Nag-weaken. Pero kung mabaskog ini, hindi na sila dali-dali makadala sa aton sang pamalatian. So importante daskantang ato sining kayong lawas, ang ato sining lawas sang masustansya sining mga pagkaon. Kag kun may ginabatsyag na gidman kamo sa inyo sining kayong lawas, feel free to join us sa programa The Secrets of Health. Agudto nga mahatagan aton ina sang sabat sa kutob sa masarangan sa ato sining consultant diri sa programa The Secrets of Health. May mga palamangkutanon, comment sa ato sining text hotline 0950975697.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Kagangato sa ninyo pagparagad, hindi kompleto without our consultant. Kagangato sa ninyo kaupod, si Doctor of Alternative Medicine Practitioner, at the same time consultant sa programa The Secrets of Health. We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
3: Welcome man, Sir Josil. Kag amo man kina-welcome na to ng aton sini tanan nga mga tagpalabati sa kutob sa malabutan sa aton sini nga tingog sa aton nga pag-uwaragwag. Stay tuned ka mo ha, kay isa naman ka importante nga topiko hangamon sini pag-ahimay-himayon ni Sir Josil para sa inyo sini nga binipisyo.
1: Ang topiko nga pag-adiskusyonan namo ni Doc Leo today ning may kang tanan sa una sa tanan ha. Ako na lang na pangabay sa inyo, disiplinahon ta ba bata, Doc Leo? Amogin ang pinakimportante sa tanan sa topiko, ta subong kay kunway ka gani disiplina sa baba mo, hindi ka gid mag-ayo.
3: Sir Josil, ano may hambalanon kita nga once gani karon madisiplina, mag-imo sini nga baba, ang bugos mo nga lawas, pati imo sini pangginawi, ipamatasan, madisiplina mo man.
1: Oo, ti ang masakit sini kay ang aton sini nga ginapasulod sa baba ta, kung hindi ta pagdisiplinahon, itabla mga, no. Hindi kita kay balo mag-say, no. Sa aton sining baba, hindi naton posible ma-reverse, or if not, hindi naton posible mapahaganhagan ang mga simptomas ang inyo sining ginabatsyag, sa aton ginabatsyag. We will be talking about this type 2 diabetes.
4: Ako si John, problema ko

0: Southern Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ano ining type 2 diabetes, Doc Leo?
2: Type 2 diabetes, Sir Joe, sila mo ni ang pagtaas sang aton sining blood sugar tungod nagresulta siya sa aton sining unhealthy nga lifestyle. Siling mo to bala nga dapat ang mga ginasulod naton sa aton sining baba, ginadisiplina tani naton aton dogalingon nga makapaayo kung tani sa aton sining lawas. Kagsasigi naton sang patuyang sa aton dogalingon sa pagka kulang kita sa pagpugong, may mga imbalances nga nagakatabo dira Sir Josil sa sulod sang aton sininga lawas. Isa sini amo ang pagtaas sang aton sininga blood sugar ukon ning type 2 diabetes. Pero may isa ni siya Sir Josil ka rason kun nga nagataas ang aton sininga blood sugar. Of course, sa may mga type 2 diabetes,
1: may duha ka klase at the very least no general sininga classification, may duha ka klase sa diabetes, the type 1 at the type 2. Ang type 2 amo ining ginatawag Doc Leo matong siling nimo acquired no
2: yes.
1: Nga diabetes. And then kun may diabetes ka na, if you are diabetic, damo na sang mga bawal bala kaunon that could possibly spike sa imo sining blood sugar level. Pero ang kalabanan sini nagasiling, if you have diabetes, silingya pa inject ka bala sang insulin.
2: Mm-hmm.
1: This is applicable ang insulin injection para iya sa mga type 2 diabetes. Doc Leo?
2: Yes, Sir Josil. Kay, in fact, isa ni siya sang treatment sa may mga problema sa imbalances sila sining blood sugar. And speaking of type 2 diabetes, Sir Josil, dapat no, ang real focus na ton sini, ang dapat na ton tutukan, hindi lang ang numero sa kada pagpacheck na ton sang FBS, hindi lang ang numero sa kada pagpacheck na ton sang aton sining HbA1c, kundi dapat focus kita sa kung ano bala ang rason kung nga nagataas ang aton sining blood sugar. Actually, ang pagtaas ng aton sining blood sugar, kung makita nyo sa inyo sa inyong mga results pagkatapos sa nagpa-FBS o kung nagpa-blood chem ka mo, sintoma lang na sa Sir Josil, resulta lang na siya. Ano bala ang rason sa likod sina?
1: Oh, nagkahulugan ni Doc Leo nga kung ikaw diabetic na. In short, may ara dira sang ginatawag nga blood sugar limit as to the readings kung magpa-laboratory ikaw. If you exceed to that normal level, you'll be categorized as diabetic. So kung mag-diabetic ka na, let's say, acquired diabetes. In short, sinibangot sa imo sining lifestyle. Kay balo ikaw kung anong imo sining ginkaon that possibly nakapaspike sa imo sining blood sugar, Doc Leo.
2: Ina, Sir Josil, kung iniron mong imo sining kaugalingon, ka gusto mo i-manage. Pero kung waay man lang ina sa imo, tayong posibilidad sina, masalig ka lang sa bulong. Kung nagatinaas mo blood sugar, bisan balaan mo nga kontra na, pero kumpiyansa ka lang yapon, total may bulong kamandagin na inom.
0: Gusto mo ba?

0: Remember, ang diabetes is just being managed. Ha? That's why kita nag-siling treatment. Kaya kung may diabetes ka na, you'll be just managing your blood sugar level. Because kung acquired din eh, anytime, pwede ining mag-spike liwat, Dok Leo.
1: Conforme sa mga factors or causes, Sir Josil, nga exposed ng isa katao.
0: So, if we speak about insulin production, ang lawas tagali may insulin production or factory sa sulod, Dok Leo. Nga nagpa-inject pa kita sang insulin if diabetic na ang iban sining mga tao, Dok Leo.
1: Ang isa ka rason sa Sir Josil, no, like sa type 1 diabetes, may ara sila sini sang ginatawag nga problema o kung autoimmune condition na kung sa diin, ang ila sining lawas gina-atake mismo ang hormone o kung insulin producing cells sa aton sining pancreas. Resulta, gamay ang insulin o kung wala sing insulin. Pero pag-abot naman niya sa type 2 diabetes, may ara kita sang insulin. Ang iban gani, damo pa sang insulin. Ang problema, hindi nag-respond sang aton sininga cellula sa tawag o kung mando sang insulin. Pwede man aton masiling na ang ginatawag insulin nga ini, liabi siya okay sa isa ka lock o kung padlock. Pero hindi nag-function ang ining liabi kung imo sini gamiton.
0: Simple na lang gid mo ni. Sige mo kimasima so ay gidyag-batyag.
1: Correct.
0: So paano naton inilikawan? Anong main cause sang type 2 diabetes or acquired diabetes, Dok Leo?
1: Dire kita Sir Josil ano sa mga ginatawag naton nga risk factors. Nga kun amo ning aton sini nga pangginawi, posible dira kita pakadto sa type 2 diabetes. Manotis nga aton sini mga tagpalamati, baluman tayo sa inyo sini nga kugalingon dira kon amat-amat na nagadamol ang tambok sa inyo sini nga tiyan. Nagamat-amat na purma ang inyo sini nga buyon.
0: Hambal nila ko no, ang buyon. Not until nga naibaluan tang cause sini ha. Ang pagkabuyonan sometimes, na salaan ikaw nga damo ka kwarta.
1: Mm-hmm, correct.
0: Kay kon way ka kwarta, hindi ka man kabakal pagkaon nga magresulta sa pagkabuyonan mo.
1: Depende sir Josil, sa una nga panahon na muna. Pero susubong, bisan waay ka tanto kwarta, posible ka man gapon nga magbuyunan. Tungod sa mga starchy food, sa mga sugary food and drinks, tungod sa makahulubog ng ilim nun.
0: Bisyo in short.
1: Yes.
0: Dasig ka mo magtambok sa bisyo. So, obesity is number one. No? Belly fat, yung natawag. Ibang sinitawag nila, beer fat.
1: Yes.
0: Ang nobla tambok ang dala sa inom sang beer. And then, if we speak about inactivity, katamaro niya, Dok Leo, maghulag mo.
1: Correct, Sir Josil.
0: So, konta tamad ka maghulag, eventually, nag-cause man ina sa diabetes.
1: Sakto, Sir Josil, ano? Ilabinigid sa panahon na ton, subungo daw more na kita sa pahapos, bla. Ultimo, pagtanaw sang television, hindi ka na kinala magtindog para maghalin sang channel.
0: No.
1: Kaya remote controlled na. Ultimo, sa emotioning washing machine, pagpanglaba, iset mo na lang tanatanan yung fully automatic ng emotioning machine na dira. Kagiban pagid, nga mga resulta sa teknolohiya, Sir Josil, nga nagapahapos sa ton sa kabuhi, pero nagapataas mo sang risgo sa Badatian.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Next, pag it is ang poor diet, if we speak about poor diet, anong butang malun sa nila, Cleo?
1: Amo ni mga kalanon, Sir Josil, nga mataas sa sugar. Mga processed food niya kadamo sang sugar nga ilas sininga sangkap. Kaganing mga refined carbohydrates. Mga himo sa puti nga harina.
0: So, okay nang limit kita dira. We're not saying hindi ka mo magkaon. Aton sininga ginapainchende sa inyo is, as much as possible, i-control ninyo ang kadamon sa ginakaon ninyo. Kag hindi nyo man pagsigi sigihon. Mambal nga, tigamay-gamay mula nakaon ko. Mambal, pila ka beses ka magkaon sa kadlaw niya kadawras.
1: Ang problem abi sa amon nga mentalidad, Sir Josil, ginadula bala naton ang termino bala nga accumulation o kon nagasululupot bala. Gamay-gamay, pero di na naghalin. Ang dako, gali di naghalin. Siyempre sa gamay nga nagsululupot tungod sa aton pang ginawi.
0: And then genetics. If we speak about genetics, pala noblio ni Dok Leo?
1: Dira na sa inyo sining kaliwat o kung makabig na ton, Sir Josil, nga hindi umaligin panubli, no? Kay sa tuod lang sa mga tagpalamati na ton, kung may ipanubli, makamo sa inyo sa mga family members.
0: Manggad na lang?
1: Nga, abibalatian pa.
0: Oo.
1: Oh. Manggad na lang. Pero kung wahi man lang si Manggad, hindi na pagbinli sa balatian. Pero binakapunto si Sir Josel, hindi man ato ni mapanubli. Pero nga ang daw na anda na tun nga hambalon nga
0: palanublion. Sulundon.
1: Sulundon. Mm. It is because of our unhealthy lifestyle. Kung anong pangginawi sang lola, amo man ang pangginawi sang anak, amo man ang sundon sang apo. That's why ang balatian nga resulta sa unhealthy lifestyle sang lola, nga nagresulta sa balatian sa ginikanan, amo man ang posible magwa resulta sa kabataan.
0: Be reminded about this obesity, inactivity, poor diet, kag genetics. Nga reasons ko nga, madamo sa aton ang nagasuffer sang type 2 diabetes or acquired diabetes.
3: The secret of health.
0: Now, if we speak about this medication, damo kita mga OTC, no? Over-the-counter nga mga medications, Doc Leo, actually. In a speaking about synthetic medicines.
1: Correct.
0: Pero we will not be talking about this.
1: Yes.
0: Ara na nangadaan, ara na sa medical doctors, pwede ka muna kapakonsulta.
1: Correct.
0: We will be talking about the holistic approach kung paano nato ninimalikawan. But speaking about this, ang isa ginatawag nila insulin therapy. If we speak about insulin therapy, anong butang balon sa ni Doc Leo?
1: Kinang lanon mo, Sir Josila, no? Turok sang insulin. Mm. Kung ang problema gid ni mo sini sa imo sini pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mm. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
4: Ako si Amelia, di pwede pagigo sa

0: Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: The Secret of Health.
2: Sa mga kauturan ta, please be guided that insulin therapy or paggamit sang insulin yung ginaturok ninyo. Ang iban sini nagkatakta ng tiyan, kay dirin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Ang kalabanan gindiri sa tiyan, nagahubag na. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. So that is what we call as the court of last recourse.
3: Yes.
2: Kung wala na gid.
3: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
1: The Secret of Health.
2: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling naton, it could help. May iban pang pamagi aside from insulin therapy. Ang importante, Sinidari, if it is preventable, if it is manageable, paano naton ma-prevent nga magka type 2 diabetes kita, Dok Leo?
3: Pangginawi, gid Sir Josil, sa pangkabilugan, ginakaon naton kag mga ginatawag environmental factors natan. Like for example, ang isa siri sa matsuggesta naton sa may mga insulin resistance. Dapat ang plato gid naton o kung ginakaon gid naton, tama kita sinika id-id. More kita dapat sa utanon, madahon kag berde nga mga utanon na Sir Josil. Ang protein naton dapat waay sing mga sebo as much as possible, hindi mga matambok kag kun mahimo pa lang gani makuha naton sa plant source. Ang mga grains naton, whole grains, kag ang mga fats naton kun may gamiton man kita nga fats diri sa healthy fats like virgin coconut oil kag iban pa nga good fat nga makapaayo sa aton sa ninga lawas. Pagkatapos buhinan gin naton Sir Josila kun di man madali-dali dayon ang ginatawag ang mga sugary and refined carbs naton nga mga ginakaon like white bread, pastry, soft drinks sa dira kag dapat Sir Josil hagan-hagan gid hindi lang nga magkaon kita nga magpatuyang sa aton sininga kaugalingon. Kumbaga igo lang, kaon lang, igo lang nga mahandol sa imo sininga lawas sa dyan, hindi nga magpabusog gid nga termino sa iban blaster Josil daway na sang buwas.
1: Southern Plus Gold.
2: Nang nagakatabosubong amo ni, we are sometimes too reliant on our capacity to pay and our capacity to spend. Mahambal nga ti may kwarta ko, baklon talang siling niya ang hambal ka doktor. You don't know nga ina gali is just to manage your whatever medical conditions. Pero may ara gali sang pamaagi kung sundon talang ang aton dumaan nga nakagawian nga malikawan naton nga makalabot kita sa amo ng stage. Kag kung ara na kita sa amo ng stage, may chance pa nga makarecover kita. Dok Leo.
3: Kung ang damage, Sir Josil, hindi pagid tanto kalala. Kay balan mo ti and diabetes, posible mag-damage mo sa aton sa organs.
2: No.
3: Kay karon kung bulag ka na, tungod sa komplikasyon sa diabetes, bisan mo baka damo sa igasto mo sa nadira, hindi na na mauli. Kung baldane mo sa nga kidneys karon, tungod sa komplikasyon sa diabetes, mabudlay na ang sitwasyon, Sir Josil. That's why pinakamanami, gid, hindi kita magsalig, kundi mangin aware kita, call to action, balagin ang bal na ton, maninguha kita kung paano na ton, bag-o aton sini nga mga pangginawi nga nagahalit sa aton sini nga lawas nga nagaresulta sa pagtaas nga aton sini nga blood sugar.
2: Now, patalumon taliwat kag pa will make it sensitive na nga aton sini nga lawas. Insulin sensitive. Paano naton ina mapabalik, Dok Leo?
3: Sir Josil, no, pinaagi sa mga pagkaon naton, kag na mga prevention tips bala naton, ina ang pila sa mga metodo nga magamit naton. Pero pag-abot iya Sir Josil, no, sa mga ginasulod naton sa aton sini nga baba magluwas sa pagka ang balunggay gali, ang ampalaya, ang garlic, vitamin D3, vitamin C. May mga benepisyo gali ini sila, Sir Josil. Sayad tong may mga insulin resistance.
2: And then, this vitamin D3, no? Sa premium D3, nga may vitamin D3, dako ang mabulig yun para mapabalik gali ang sensitivity to insulin sa lawas ta, Dok Leo?
3: Correct, Sir Josil.
2: Ang sa prutas naman is ampalaya. Sa utanon dahon is balunggay.
3: Yes.
2: Kung may ginabalik, batsyag na kita, at least we need a daily intake of that, Dok Leo.
3: As much as possible, Sir Josil. Kay nga man, daily intake man naton sang mga hindi makapaayo sa lawas mo, ang ginahimo naton sa nagliligad nga nagresulta man sa insulin resistance.
2: Di ka uyon ko nung kautan, mambal ni ko na type ah. Di ko bet, pagkatapos pagkaling-kaling ka rin ko ice cream, kulang ka ni 50 pesos, hindi nakpanghatag mo.
3: At tuloy, Sir Josil, hindi man gina manigar nga utan versus ice cream siguro. Namit man gid. In fact, Sir Jocelyn, no, pag abot sa lamisabla, mahatag kita sang practical na example. To para bala ang spaghetti kag tinanok nga kamote sa lamisa. Observe ba kun din ang una maubos.
2: Spaghetti.
3: Correct.
2: Pero damo kita kun tani sa makuha sa tinanok nga kamote.
3: Tama.
2: Because that is supposed to be a replacement sa nandan naton sining nga kanon.
3: Tama.
0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold.
2: With that, speaking about this moringa o konining balungay, sa Xanthone Plus Gold, we have this malunggay. Sa Xanthone Plus Gold capsule, we have this ampalaya. So, in taking Xanthone Plus Gold, sometimes, in the absence ng aton sining utan, hindi man kita masamigid makakaon sa utan, bangod sa aton man sining mga circumstance, sa man sa pangabuhi kon kaysa, sinakuay lang eh. Makabulig ang pag-inom sa Xanthone Plus Gold, Doc Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
3: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Away na nagapati sa insulin ng aton sa cellula. Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sa Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sa ni Sir Josil sa ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni Sir Josil like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sa cellula. Nag-angkon ni sa sarantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sa blood sugar. Kag kung mataas ng aton sa blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sa fat ng aton sa cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
2: Hindi na sa kabatsyag.
3: Yes.
2: So, para nga makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
3: Again. Yes.
2: Magluwas sinabi, ang pag-take na ton, if we take it one by one, kung wala abi kamuda subungin na yatan pang kapsula, no? Sang Xanthone Plus Gold capsule. If you take that one by one, ano kinanglan raw? Pwede nga utanon, Doc Leo?
3: Yan ang recommend, Sir Josel, ng raw.
2: Okay. Hilaw, ha?
3: Kaya in fact, ang mga sangkap sa aton nga Xanthone Gold capsule, tiwa'y manigin lata mo. Away manigin luto, maayo. At sige, na-recommend naton nga raw. Ang ampalaya, magluwas sa bunga, maggamit man sa dahon na sini. Ang garlic, Sir Josel, gina-recommend man ni siya nga raw kung gamiton man para dira.
2: Nga ang may garlic pa sa Xanthone Plus Gold, kag pwede man ang content niya sini just like malunggay kag ampalaya para sa diabetes. Bangod kay, kung nag-treat kita sang diabetes, upod diri dapat ang pag-treat man naton sang iya sini nga ginadapit niya balatian man. Ang ginadapit siya sini nga medical

0: Nerendako ka lima bulig ya sini. Sa vitamin D3 nga ara sa premium D3 soft gel capsule dok layo sa pagpabalik sa insulin sensitivity sa ato sini nga lawas.
1: Yes sir Josil, no, that's why ang ginarecommend gani sini sa mga naturopath practitioner. Ang isang ginasugo o kon ginasuggest sa mga may diabetes, type 2 diabetes, magpasilak sa adlaw. Kaya nga man, sunod sa pagtuon, yung mga taong deficient ang vitamin D sa ila sining lawas, ginaangot sila sa insulin resistance and type 2 diabetes. Samtang ang pagsuplemento sa vitamin D3 nagabulig pa improve sa insulin sensitivity, especially suliton ko sa mga taong deficient sini.
0: Amo na ka-importante ang premium D3, kagang mabulig niya para sa nagabatsyag ng daan subong sa type 2 diabetes o konining acquired diabetes because of our lifestyle. Now, how about ining vitamin C? Ang vitamin C could help ang iba na gasiling. Ini mga posible wrong notion naman naton ha. Siling niya ay mainom ka pa ka vitamin C. Siling niya nga high blood ka na. In short, damo ang nagamuno sini. Labi na gid ang mga katigulangan ta. Niya hindi ubra ka inom sa vitamin C. Siya kay high blood ka na nga daan. Gapalapuyot na kadugo. Amo nang notion, wrong notion sa iba nato si makauturan, Dok Layo.
1: Ang isa si Sir Josil sang dapat man mahangpan. Actually, amo ning nagaresulta sa mga balatian Sir Josil eh. Tungod dong kay isa sa aton sini personal nga mga ihibalo nga gina-apply man naton kagun may mag-suggest sa aton kay daw budlay man bala kong kaisa lubagon. Pero ibasin naton niya sa pagtuon. Ang vitamin C nagabulig ni sa Sir Josil sa manami nga pag-inat-inat sa aton sini kaugatan. Kinanglanon mo gani kung hypertensive ka. Kagun diabetic ang kinahanglanon mo ang vitamin C. Ang vitamin C is a powerful antioxidant nga nagabulig siya Sir Josil neutralize sa free radicals, nagabulig protect sa insulin receptors sa aton sining cellula kay nagabulig para ma-restore o kung mapanumbalik ang normal insulin signaling. That's why kung may sugar signal ang normal na mabalik ang ginatawag nami nga pagsignal sa ginatawag insulin dira amat-amat naman nga nalimpyuhan karon ang mga upang dito sa aton sining cellula kay may Santhon Gold capsule kita nga nagabulig dissolve o kung limpyo sa mga fats dito kay may garlic siya pagsignal sa insulin amat-amat mabalik sunod open ang aton sining cellula sulod absorb ang sugar hindi na amat-amat o kundi na magsigi-sigi taas ang aton sini kalamay sa dugo.
0: As a stepping stone sa aton sini nga discussion party sa vitamin C. Kon balis karon ta ini, ang sigi-sigi sini nga kakulangan sa vitamin C does not only result to what we call as scurvy.
1: Tama.
0: Ining pagdugo bla sa aton sini nga mga ngaragngag gilagid
1: taw ta,
0: ngislo. Oh. Pero it could possibly result sa pag-insulin resistance sa aton sini nga lawas.
1: Correct Sir Josil, kag sa isa pa karason nga ti why man nga daan nagahimo sang vitamina C ang aton sini nga lawas. So dapat sudlan gid naton, supplyan naton pinagi sa ginakaon naton or through food supplementation.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo ID.

0: Coffee Max Premium D3 Coffee Max. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Sutun an taman subo nga maanad ang lawas ta sa pag-inom sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. May kape kita dira if you want.
2: Amo ning isa ka bintaha Sir Josiel, kay kun dalimbawa gani karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints posible mabalda. Ang yasa ni nga panit naga-dry kag nagakinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santon Gold Coffee Mix sa Sir Josiel may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero, pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sininga pag-aistoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian na sila Sir Josiel eh. Actually, ordinaryo ang pagpangapian law-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sininga benepisyo.
1: Pero kung conscious ka sa imo na blood sugar, pwede ka gyapon ka pangapi?
2: Yes.
1: With premium D3 coffee mix, Doc Leo.
2: Ang vitamin D3, nagabulig niya para sa insulin sensitivity. So, ginarecommend na ito isa sa may mga insulin resistance. Kagang isa pagyid ka problem, magluwas Sir Josiel sa insulin resistance, concerns ang iban, ang katamis. O kung naging gamit nga sangkap, dira. Suno iya sa pagtuon Sir Josiel, ang dahon sang stevia, why iya nagadilis.

0: disturbo sa aton sininga blood sugar balance. Indi sa mangin kausa sa pag-spike sa aton sininga blood sugar sa may mga diabetes, indi sa mangin kausa sa pagtaas sa aton sininga acid sa mga acidic dira ang gusto magpangapi.
1: So ining Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule and Santon Vitamin C, mabakal nyo ni sa mga butika nga suki ninyo, sa mga pharmacy available ini, especially sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy or TGP Pharmacy, All Green Pharmacy. Sa TikTok Shop kag sa Shopee, actually pwede ka mo dara maka-order. Pangitaon nyo lang official store sang Yes to Health Incorporated, ang Yes to Health Inc. 2011. I-add to cart kag hulaton nyo na lang, mabot na sa inyo sininga balay dulong na sang rider. And then sa Bacolod City, good news, kay may ara kita dara sang Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street, sa tubang ina sang Marayo Bank. Kadto lang ang ngalan niya is Yes to Health Store. And then sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic man, sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. And then may libre pa da nga konsultasyon kung magkadto ka buda sa Yes to Health Wellness Center sa clinic. Ara, si Dr. Empinado, may mga program of supplementation yung gina-offer da. Libre ha, why inibayad? So kadto ka buda from 9 o'clock in the morning, bukas ang clinic.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: XFM.
5: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
8: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samsung Gold Live Testimony.
1: Sonny Villaneva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako doon, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po. Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Samsung Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
8: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
0: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
10: Mga katropa, X

0: sa Katropala 5 Jazz sa Agahon na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas! We'll be right back.

0: morning. Vaya rakyat kira kagam banwa kara itka libo. Good morning, probinsya Itaclan. Mayong aga Western Visayas. Welcome, katropa. Sa aton magkarga pagpangalagad pagay di liba. Exciting Pilipinas. Magkaroon kitang adlaw. No, ita daya karang Miyerkules. Pizza 2 sa sabugan karat Setyembre dagong 2021. And of course, sa gihapon, ako rin nyo karoon nyo maging kibahan, maging anchor man katropang RR Kulas. Maging kibahan man aton partner technical sign katropang Cipril Kid Palmon. Sakay itaton karaga patrol para man sa aton karaga police report katropang Christian Villanueva. Sa ato na rin karaga pagtamyaw na ita mayadayad karaga gahon na sa mga katropa na ton karaga nagtutok na ka-tune in na sa inyo karaga tigsatagsa ka mga radyo. And of course, live kita makaroon mga katropa mapamatian na pinagi makaroon sa aton karon niya Facebook Live XFM Kalibo 96.5. Nano, kamusta rin nyo karaga prestada? Alin yun? No, rato nun nagkaroon yung mga igmangon. No, magkaroon ka rin agahon. Bao, kapi-kapi ang gidanay, ha? No, samta nagatutok, magkaroon bao, rato ka rin mangunguma. Nagamat-amat yung nun ka rin nagaprepara. No, banda ka rin nagagahon sa trabaho. Amat-amat yung nun ka rin nagapananom. Bao, kababo, nagreklamo magkara, ha? Bangod niya ni man mga katropa. Wahagos magkaradaya ka rin pag-ilinugan. Aman, mamahoy nga piktado ra, skapin sa tono na karoon niya mga mangungumas. No, but anyway, dapat dyan eh, may irrigation niya ra mga katropa, no? So, mabahaw man rong bulig ka ra mga katropa. No, kapin sa mga katropa naton. No, naga problema sa tubig kwanda karoon niya ganas. Sa para biton magpananom. No, basta mamakararong tiyempo, ha, mga katropa. Samta rin ba nato nung nagkaroon yung mga igmangon? Wow! Samta nagtutok. Amat-amat yun man karaga nagahiko. At nasanda karoon niya mga panimagahi. Amat-amat yun man karaga nagkuhan, nagahigop-higop. Sanda karaga nagapugan. Ay, nagaprepara ko anda karang pamahaw bangkot may klase opisina. Narato nun na karoon yung mga estudyante at mga empleyado mga katropa. Gani, hayong gida sa mga igmanghod natan. Ba, timprano pa nagabugtaw, nagapanaw. Mataway-tawhay, matakira, atong karang pangarsadahon. Na makaroon karang agahon mga katropa. Pero, mas panagagan, ay takbong, kwa niyan, takbong pugi. Sana all takbong pugi. Bugtaw. Bangon yun! Agbag himuta! Mag-exercise, unat-unaton man ki, dapat unaton. Gaban-yaban karang mga katropa, normayad ninyo karang unaton. Kung may una pang hugnot, ay hugnoton yun man. Ay, kay Ben Melvin Clavel Bartolomeo, good morning! Para gatutok man makara sa aton, kinagapag ililiba magkaroon niya gahon, good morning! Ay, kay Dang Villanueva, nakaroon sa panambang bawa, timprano pa. Nag-message kita mo sa, nag-message kita mo sa aton, karang Facebook Live, oh. Sa aton, karang Messenger. Good morning, katropang Dang. Una karon sa agbanawan ba nga ba nagatutok, nagapamati man makara sa aton, karang pagwaragwaga. Makabisibisita man kayo na. Basi dayang week, no? Katropang da. Ay, ka G. Makiswani, good morning! From Bacoor, Cavite, baraga pinamati man, magkaroon niya kahon! Ay, kay Marlene Makahilig Ricardo, good morning! Of course, no, sa mga... or sa Makahilig family. Pumado family. No, nakaroon sa may Morales Balite, oh. Watching from Marikina City. Good morning, gina, katropang Marlene Ricardo. Sana karaga mga igbata or pamilya. Iyan karoon sa Morales Balite. Good morning! Mga gamig-gamig at chimpo, mga katropa! Ay, Glioski Randoy Martinez, good morning! Bawa na kakapi-kapi man magkara, ha? Karamiton may tinapay or pandisal, ha? Katropa nga, Glioski, ha? Ginasakop pun kita magkaradaya karang malunggay pandisal. Malunggay pandisal. Ay, kanina na yung relo, good morning! Ay, shout out! Kaura na karaga makang si Mario na karun sang banawan o timprano pa nagatuto, nagapamati! Sa ton magkaraga pag pangalaga nyo. Good morning, good morning, good morning! Ay, ka TJ Nunig Tanlok Solidad, good morning! O na karun San Francisco, California. Nagapamati man o sa ton magkaraga pag ililiba, Jay! Abo-abo nga sagamat sa imo karaga pag highlight. Anyway, mga katropa, no, padayo yan sa pagpanagak inyo karon yung mga mensahe, no? Samtang kita karon nagatalakay, aton rung kapag-basahon. What problema? Masking storyahan da para inyo karon niya kinabuhi. Inyo karon niya pagpalanggaana, ibaw. Or paano ka mo naghiwalay, ibaw. Ay, kay Cheska Simon, shout out kuno boss. Ay, nagapinamati una karon Saudi. Shout out rong Simon Asyong family. Oh, una karon sa Luktuga, Libakaw. Bangla atong kita nga nagalira nga mga kasimanwa una, oh. Una karon sa Luktuga, Libakaw. Good morning, Ged. Kay Cheska Simon nagatutok. Sa aton karagapaga ililiba makaron niya agahon mga katropa. Asam talaga tutok ka mo. Kapi-kapi ang kita na. Pero karamiton niyo gamiton ninyo karagakapi mga katropa. Of course, no, makabuligid no, sa inyo karagakawasan. What iba kundi rayo karaga Santon Gold Coffee Mix. No, nga himo sa mangustin na chia seeds, turmeric, moringa, glow tatayon. Aga collagen mga katropa. Bawa karamiton rana karagabinipisyo. Kaya man ginapabaskog na kararong stabina, grong body energy. Ginapromote rong focus ang pagiging produktibo sa isang adlaw. Ag syempre, bugana man raya sa antioxidants. Ag nagapabata in panit. Ag sarang ka nga mapabiling energize. So, ginasuporta naman kararong skin health mga katropa. Ray karang Santong Gold Coffee Mix. Sumaw, problema kara ubusan mga katropa. Ate, isang bilog sa mga kilagang produkto. Itaton ka lang, yes to halt, incorporated, mag-Santong Gold Coffee Mix. Mabakay na mga katropa sa aton ka rin pharmacies, drugstores, nationwide. Sa aton ka rin pagwaragwag, ano-ano yung aton ka rin manatipon, mga tupang doon ka rin mabalita, nga aton may ka rin tauan, itdagan, ligwa sa kabilugan, makarat aton ka rin pag-up, ililiba.
1: Exciting Pilipinas!
0: Nakibot ang nagakagawa rong tanan kahapon mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Matapos maka-experyensa ropila ka mga lugar iya karon sa Pilipinas, gakip rong probinsya karataklan bangod sa na-experiensahan kara nga moderate to heavy haze mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kay mandor iba karabaw, medyo hinapo kahapon, kapin may mga asma. Bangod nga ni sa natabo nga wildfire sa Indonesia, no? Sa idago mo lang Indonesia mga katropa. Pero abot-abot gid, no? Makita na to, medyo magagawang tanay, no? Pero puro aso, no? Sa mga area at banga, ay gaong nga ni Tibaro about sa sunog. Kasi may natabo man kahapon, abi mga katropa, nga sunog. O na karoon sa may Pulukati banga.
1: Exciting no? Pilipinas!
0: But anyway, no? Wahagos kabot ra aga hagaban niya nasakop gat a. O na gatagin sa may Pulukati man, no? Rong aso. Pero raya nga natabo nga wildfire sa Indonesia, abot, no? Rubilog kara nga probinsya karataklan, nagpila ka mga lugar, no? Iya karon sa Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kay managpanumdum mo man kara rong DOH, sa rong raya kara nga nagapta kara nga haze nga ra mga katropa. O, bantay totok sa bilog ra makara sa aton kara nga pag-istoryahan, makaroon niya agaw na ba? Raya man kara masubo sa may area at daya kara nga sityo, hagdan, barangay, yapak, burakay mga katropa. Kay man, may natabo man una karang sunog ang hindi magnubo sa apat ka mga residential house rong nasunog man sa lugar.
1: Exciting Pilipinas! Pilipinas.
0: Ang kayman ro masaklap agit kara, may una sigon kara nga totally ag partially burned sarong naya kara nga sunog mga katropa.
1: Exciting Pilipinas.
0: So may tatlo ka mga fire truck rong kinanggan kara kapon na halin sa mga hotels rong nagbulig sa lugar para maapula rong kagayo pati man ro aton karanga malay MDRimo, malay PNP, Balabag Fire Truck, Red Cross Volunteer, Boracay Island Water Company, agrong Boracay Chubby System, mga katropa, sandarong nagbuligan to kahapon sa lugar.
1: Exciting Pilipinas!
0: Standby tutok sa aton pagid karanga dugang karanga balita. Ginbatikos itsang ka netizen rong pagpanukot ita pugong piso kada litrato sa mga turista ang gusto magpa-picture sa sikat karang Leaning Coconut una karon sa may Bulabog, Boracay.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ano rin nyo na karang plastada guman? Iba-iba guman tala inyo na karon niya racket karang ginaubra. Ha? Ay man, hago sugag muna makara sa Boracay, mga katropa. Agwa kagta kasayo doon sa mga nagkinatabo. So, pwede ka mabiktima, mga katropa. So, nagkakangawa. Amad-amanat, may pugong piso nga kung nagpa-picture ka man. O nakaroon sa Leaning Coconut sa may Bulabog, bitch. kasi bukod man mana it mandatory si gondrong pagbayad. Agro mga tao man ang may nagabuyot ita dahil ka nagamarumiro para sa pila ay sanda man mana rong photographer sa lugar. Kay man yung istorya dahil ka nga nagreklamo ka nga netizen nga matapos sanda ka nga magkomento may kangtanan sa puyong piso ka nga pagnuktan kada picture. Uwa, sigo ni mo na tauan it numero para makapila. Oh, man.
2: Oh no!
0: Dahil taro masaklap ka ra mga katropa. Bantay!
1: Exciting Pilipinas!
0: Turyanta man ra, mga katropa. Anyway, oras na to na. Bye, alas 5.24, magkaroon ka nga agahon sa mga ibang old na to. Padayon, yapon kita no, sa pagbaton. No, ita Gold Eagle Beer. Premium no sa Tanson promo 2026 mga katropa. No, so magumo man lang karaha magdaog no sa Gold Eagle Beer sa Tanson promo. Ay, kanang istorya kamo sa imo karang mabarkada buhay kamo ka nagkita no ay iba man man nakita at brand pre. Mag Gold Eagle Beer man man nakita ay puslan man na naton do dai karang Tanson. mag-agto ka mga simo karang suki karang tindan ng magbakaangit Gold Eagle Beer sa bilog karang tansan ita 320 ml okon sa ang katansan manit Gold Eagle Beer may una kontrain karang raffle entry mga katropa. So isugot ang tansan sa short plain envelope ang sugatan it ibog karang pangangan itahanda address mobile number ang pangangan it imo karang suki karang tindahan ang ihugog rong sobre sa mga drop box nga makitaan sa inyo karang paborito karang tindahan mas maabo nga mga entries mas mabaho rin chance karang magdaog kada Domingo. So may magadaog it 5,000 pesos agbasi ikaw gon rong sambilog karang magadaog mga katrop. Aton karang drop boxes may aton na karon si Gabriel Store si Kimpo Street Poblacion Kalibo. Malo Store 19 Martyr Street Poblacion Kalibo Ruel and Junior Barbershop wala karon sa Poblacion Banga ang aya karon sa X of M Kalibo Villa Cresalda J.S. Bertolod Barangay Tigayon Kalibo mga katropa. Drink responsibly mga katropa.
1: Exciting okay. Pilipinas!
0: Mabuhay-buhay para. I think medyo hasta pat daya karang Disyembre ra mga katropa. Daya karang pa-promo na ton sa Cold Eagle Beer Tansan mga katropa. Right, no? Sa aton kaya nagpagpadayon kay Jomes Atiro ba? Good morning man kuno ba? Nag-monitor man magkara no, pinagi sa aton kaya nga Facebook Live o na karoon sa may barangay Mabilo, New Washington. Good morning! Katropa nga Jomes nagatutok, nagapamati man magkara sa aton magkaroon niya pag waragwag. Hey.
3: Good morning!
0: Man mga katropa, alas 5.20 size no, raton karang oras magkaroon niya agad. Istoryahan tanay, no? Rayo karanga ginkangawa kahapon. Actually, naka ginaubo niya ni Kararo iba kara kahapon. No? Nga mga igmangod man aton. Ag majamay hugom ta abi nga daga. No? Ag hagos maaso. Rom palibot kapin sa probinsya man itdaya karang aklan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ro probinsya nga rat aklan mga katropa nakaibahan sa mga lugar nga naka-experyensa it moderate to heavy haze nga rang nga natawag.
1: Exciting Pilipinas!
0: Now, nagagawa sa Department of Environment and Natural Resources sa Environmental Management Bureau rong haze, imaurong resulta ita transboundary smoke. Halin sa nagapadayon nga magapnago nga forest fire sa Kalimantan, Indonesia, nga nagabot sa pila ka mga parte at aton karanga nasyon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Grabe ka gapad mga katropa. Imagine, abot nga abot kita iya. No? Sa natabo karanga wildfire. Iyaom nga ninanda, kapin sa may iriyat na ikarang bang, kasi doon niya ni ambag ko, may natabo nga sunog sa may pulukat eh. No? Pero roon ang experiencehan nga ra, bangod sa haze mga katropa. Ano mga komento kara? Na itaton kara ka mga igmanghon. Mana, iyaman mana sa amon. Abi kot ama na may gadap ong. Ro amon kara nga kagapit bagay. Ay nagainasot ama na. Gali rayat agali mana rong rason. Ay pagbaskog kuangin nagdamog ama na. Rong aso. No, ray rong mga pilag ka mga concern ni taton una karon yung mga ito. Oh, may napagit ka na, delikado tama na ra, no, sa asma. Or mga unga, aber adults nga ni ka na, manakara. No, so, dapat iwasan kita mana matuod eh. Iwasan kita mana sa mga unga, nga hindi mana makagwat dahil karang bagay, kaya man, delikado rong aso. Ay mahina parong baga it mga inunga, no, mga katropa. So, daya, rupila ka mga na-experiencehan. No, halin kahapon. Magguwa ka ti mo abi mato. Halimbawa, no, nagakapi-kapi kahapon, ag may imo na karon niya kaganasan ba makita mo kita na matuod. Medya nano tama na ra may aso.
1: Exciting Pilipinas.
0: No, then taro gaban eh, nga ginkakibot. So, magapnagon. No? Ro natabo nga ra nga wildfire sa West Kalimantan, Indonesia. Bangod libo-libong hotspot rong natumod sa bilog karon nga West Kalimantan nga ra mga katropa. That's why raya ro nagresulta it madambo karakaso grabe kara nga pagnubo ita visibility sa pila ka mga lugar. Kasi ko August 31 halos dumoble rong mga hotspot nga natumod its satellite sa West Kalimantan nga ra mga katropa. Garagabot sa 7,377. Samtang 104 man rong aktibong fire spots kara. So sa pila ka mga lugar, nagnubo sa mas manubo sa 10 kilometro rong visibility bangod sa madamo kara nga aso. So, nagtaot maid-id rumang otoridad, operation, kontra sa runaya karang natabo nga wildfire. Kaibahan rong paggamit it mga aircraft gun para sa water bumping. Ag aerial patrols, ag cloud seeding mga katropa. So, panahin man rong operation it mga ground team, agod mapunggan sa gihapon rong paggapta nga ratdaya karang nga kagayo. Sa mga lugar nga mataas rong delikado kaibahan rong kitapang kubo raya ag mimpawa no na karon sa Indonesia. So rong mabuhay nga wat pag ilinugan ang nagabaskog nga El Nino pattern raya rong naga paibabaw or nagapasaka ita delikado nga madasig nga maggapta rong raya karon nga mga sunog kapingkot pagilinugog inugan agraya rong sitwasyon no na bao nagadinamo itara mga katupa.
1: Exciting Pilipinas.
0: Particular sa mga lugar nga may peatland or gupang pet no nga madali nga mag magtungga baga or madasig magaptarong kagayo. Dahil man sa haze o madamo karang aso, mabahorong apektado kara kapin sa kagwasan it publiko. Mga eskwelahan, agrong transportasyon mga katropa. Kaya nag-abot rong aso sa mga higapit kara nga mga nasyon. Ang kaibahan kara rong nasyong Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Umabot sa may Ariat Metro Manila, kagapit probinsya, kung siin may una nga nakapagtaga, it very unhealthy. Nga kalidad, it daya karanga hangin. So na kararong pagpanumduman, it aton karanga otoridad nga pwede nga mapabiling critical rong sitwasyon, bangod limitado. Rong ginagauman karanga pag-ilinugan, makaron karanga bugan. Ita Septyembre. That's why nga nagapabili nga mabaho rung pagag ita dugang nga forest ag land fires nga ra, ha? Mga katropa. Narong Department of Health nagpahanumduman sa publiko. Nang manaprotektahan rung kauglingon kontra sa posibleng epekto it haze. Or mahigko nga hangin nga na-experiensahan no, sa pila ka mga lugar iya sa nasyon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Western Visayas, ang bilog sa napikto. National Capital Region, Central Luzon, Calabarzon, at Mimaropa. So gaban niya ba dapat mag-face mask gin? No? Rato no, nagkaroon niya mga igmangon. Kasi imagine, grabe, ruana karanga halit pati sa aton karanga probinsya at Aklan, abot ya abot ta mga katropa. Alas 5:34 ara aton karanga oras no magkaron karanga agahon no sa aton karanga pag ililiban no sindi kara magbuhay mag-check kita itayay karanga police report pinagi man kay katropang Christian Villanueva. Okay, Aljon Drilo Navarro, ha? Good morning, Ged!
2: Good morning!
0: Pinamate, una, makaroon sa may Pulukati... Pulukati... Pulukbanga! Okay, Michael Villanueva, Salina, good morning! Patamyaw! Narana ka rin kasi Mario nakaroon sa may Lagin Banwa, Wis, No Mancha, good morning, man!
3: Good morning!
0: Erenius Galbao, good morning, man!
3: Good morning!
0: Nakaroon sa Hong Kong, oh, nagpinamate man makarakaton.
1: Exciting Pilipinas!
0: Okay, sige, no, naka-standby! Sa pihak karang linya no sana karang natipon niya police report pinagi man no kay katropang Christian Villanueva. Katropang Christian sa report, standby.
1: XFM police report.
0: Dan, good morning.
3: Good morning.
4: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
0: Alin paron ka?
4: Oh, what fun is in store right in the heart of Pennsylvania. Jingle bells, jingle.
0: Wala, iwa ka matkaroling. Dapat sunod, may imong karoling.
4: Ay, mapungpog ako. Tansan nito na.
0: Oo, dagagat. Tansan na kanda ako sa mga polis na roon sa Kalibo PNP. Kaswal di ka nang datawaan.
4: Kita rin.
0: Gracia, kababo na sandaron. Mga ruling ka lang.
4: Hindi problema. Huwag nga di sandaron. Huwag nga problema. Huwag mga ni Manda na mga sweldo, sir. Kita mo ron.
0: Babo ron.
4: Ang mga mga nagpangayo.
0: Oo na kay Kwan, Bus Reynal.
4: Kay
0: Bus Reynal, may anaw na karon eh.
4: Ay, dalayang ang bangon kay Mau.
0: Ano eh, Mau? No, tayo pangbugas-bugas ba ito?
4: Oo, dalayang ka na ako. Ay, ga, pamaskwa ka ka na ang bagay, Mau.
0: Boss!
5: Problema mo?
0: Oo, ay, basi pwede kami ka pangayot bullying kay mo. Ay, what agad kami manyarat may ikuha namon itugon. Ay, Pasko man makara basi kung pwede man lang.
5: Pamuli na, upang di ba?
0: Sin nga mo, Bog?
5: Kaya na ba na ako sa ira, kaya na mo na tayo.
0: Pataw mo kay Kuan Chris Janay, maago makabakay mo sang sa ako karang bukas.
4: May ano king kon niyo, maging dawat mo.
0: Blue
4: bills.
0: Blue bills.
4: Para ta kuno ako na bukod at paraki mo.
0: Matinding abilidad. Tay paklaro ka daro. Tunga-tunga lang mato na good. Kamusta imo nagtaas yun na ta?
4: Ha?
0: Nagtaas yun matay mo. Sino?
4: Pakiuman, pakiuman?
0: Oo, nagwapo matay mo gan.
4: Amat, bayuan mo matay mo. Yan, bayo. Sini mo kayo na kung nagtaas yung kuno yung mga tapos makawal, nagwapo man. Ano yung manay?
0: Oo, duda ako nagwapo matay mo rin na.
4: Nagwapo matay agi mo rin. Pero yung muna una na ito pangutan ah. Natutokay na.
0: Nagkani mo, nagtaas makon, nagtaas ra na karang pagpalangga no sa isig ka tawo ra nang pagpalangga serbisyong publiko rin ta.
4: Nagkapara sa nagtaas na iwag.
0: Oo.
4: Mana gambal ka mo. Ah, parang rin dalba nagambal man mana ro ako nga isig ka pareho ah.
0: Baton yung baton na, baton niya baton yung man maton.
4: Pero siyempre importante ito, pagpalangga.
0: Oh.
4: Eh, guwapo mata si paring Rinal. Kita mo kung amat ng mga post at naman. Big student eh, mong chicks.
0: Kababo tarana karoon niya. Ah, chicks. Ano na? Babo tarana karoon ko na ginaubra sa mga reels mga nana eh. Man, ang anong vlogger. Vlogger yun. Na. Suporta na ito na, Rinal Banjola. Oh, rana karoon niya.
4: Ano nga,
0: Facebook page.
4: At supportahan na ton so, si Reynald Banjola.
0: Di na nga Facebook page ha. O, pwede na ito ni Palo Ron. Karamit ton.
4: Siyempre, malay mo, man siya ma-monetize na ng page.
0: Kita brown na nga sekretary.
4: Ay, hindi na nga. Treasurer, ayagi ba? Mga sekretary, treasurer, ayagi. Kita ro, taga-tagot anang yaman.
0: Pag-amon sa treasurer, masiwa kita na.
4: Ay, simple ba ito? Simple, monetize na page. May income sa kay Meta. Kinangan mananaroon ito mga alalay. Basi, hold up yung mga.
0: Pero,
4: kinangan mga bodyguard.
0: Medyo mabaho tara ng kita.
4: Bodyguard.
0: Diba? Medyo mabaho tara ng kita sa Facebook makaroon. Sa nangaroon niya. Medyo nagkakita ko tayo makaroon.
4: Oo. Hipo siya nga ikaw, no, ha? Basa ko. Hey, kwan yung mga aton nga maigmanghod.
0: Pusirap. Oh, sige, ha. Doon na natin istoryahan ni Mama.
4: Iyan mo rin yung sakit ako. Takitag-report, ha. I-report ko, ay.
0: Oh, report ang anay. Report ang anay.
4: Sabi ko, gina. Huwag mo rin yung sakit ang pagsikir mukha ko.
0: Tinding abilidad. Sige.
4: Mag naging successful or madilago nung na-aresto, no, ita to karangakatapo no, ita Police Regional Office 6 rung top 3 regional level most wanted person ay yes, ato karang Region 6 no, sangka joint manhunt operation sa bahay ni Sitio Bugakay Barangay Hagas ni Washington padang alas 11:50 karan no, ita agahon kahapon na Korea ka na nga ako sa duging kilala natin kay alias Patpat, 20 anyos, ang residente, no, it nasambitan ka na nga lugar. So, ginpatigayon, urong pag-aresto, no, sa visa de ka warrant of arrest, sa kaso ka nga statutory rape sa Idaong Grad Section 1, it Republic Act Number 11648, yung issue ko August 19, 2026, it Regional Trial Court, Branch 3, Calibuaclan. So, uwa it yung rewinda ka ng piyansa rong korte para sa nakarang tempura yung kahilwayan. So, yung patigayin man, rong operation, itato ka ng katapoit ni Washington Municipal Police Station sa pag-ibahan man, no? Aklan Maritime Police Station or MAPSTA. Ang inatawag natin, Regional Intelligence Unit. Aklan PPO Trackers Team, AgFirst, Aklan Mo, Provincial Mobile Force Company. So, dahil ka na akusado, presidente sa kustudiya, no, itatod ka ng Washington na PNP, ang ikatagana nga ikatang over, sa dahil ka na katorte nga, natungdan ka na katupang ka-RR. Sa atong pagingadugang paging mga report, arestado man dahil ka na suspect nga nag-takaw, no, dahil ka na motorsiklo, sa banwan na ito, karat naman siya matapos nga ni nga ma-intercept it auxiliary police, ito ito karang poblasyon ba nga kahapon ka no, ito hapon. So, yung nga suspect, yung kailangan na ito kay Ray Alinuhon, sa legal karahidad ang residente datong ka nga Surigao nasang ka palaboy ako ng mga ni Moray.
0: Ayo.
4: Pero atong pagtanaw sa nangisura matsabukot ang kanit palaboy dahil medyo may kwanta eh, may kaya-kaya eh, no? Katropa nga RR, so suno
0: sa matindira ng rakit karon eh. Huwag matkilaga yata yaron sa probinsya at Aklan.
4: Oo, bukod ko matkilaga basta umaga hay kung ano ta kuno ra na mga makita na to medyo ko ni abi ko ni mawi wa ung mo budget wa mo kwarta eh
0: bugan
4: oh ay do ina gid ra na karaging himo so daya ay suno basta tagiya karet motor no hay ging takaw si Gunra no ni Ray kada ni Ray ay samtang nakapark sa guwata nakarapan ni Magay bandang alas 12:30 kara it ko August 29 So matapos nga yung madiskubrihan, no, insigida na nag-parecord sa itong karanuman sa PNP ag sa pag-backtracking sa itong CCTV sa lugar na diskubrihan na nagdiretso rin ka na suspek sa Banwa kara Itabanga. So kahapon kara kahapon, samtang naghihimong ano, traffic operation na itong kara auxiliary police ang mga PNP ang nakaraan na-intercept niya kara suspek matapos gani nga madiskubrihan nga wata at plaka rin ka ng motorsiklo, agwa man iti ka nga dokumento nga ipakita. So sa pag-verify, tato ka rin nga otoridad, ay kato taga sa iyo nga takaw tagli. No? Rin ka rin nga sabita ka ng motorsiklo, aga una tangani, nakatakaw sa Banwa ka rin naman siya. So yung sigida, yung dahil ka rin nga suspect, no? Ag motorsiklo sa naman siya PNP, ag ito ging confirm. No, ito yung karakatag-iya.
0: Oh.
4: No, nga si Vern ay anag itano, nareka ng motorsiklo. So, samtang, aminado man nareka ng suspect sa nakarangihin mo, agawa man yung mukha na nagdoon. No? Kung kasi ganit ko rin ay aging panindugan man na rin nakarang saga, no? Katropang arar. Dahil nga nga sa ganyan man matood, no? Nakarangihin mo, anong parahin mo karang maha. Ubra eh, sayangan niyo rin mo ka naging himo ka na katropang RR. So dahil kita ron nga kung amatay, eh, kung may mga makuro yun ba kita nga sitwasyon nga kung makamakaray malang rana ka nga aligasyon nga malisod na ng pangabuhi, kababong pagi, no? Agtok ka lang sa mga panimalay o na magpanagbalay ag pangayok at bulig.
0: Kung pwede ba makapreskin yun, ha? Kung makaagtoy mo, ba swerte na gid na kinyo.
4: Agtok ka mo sa bagay. Kung napangayok mo at bulig, agtok ka mo sa bagay. Hindi ka mo magdaywang isip, no? Hindi ka mo magkwant. Agtok ka mo sa bagay, magpangatok lang ka mo. Kung napangayok ka mo at bulig, financially man doon, spiritually, kung ano man doon yung klase.
0: Ikaw raw, sagot?
4: Wow, sagot. What problema? Ay, wow! May puro akong kaliyon, may puro akong katigrig to.
2: Wow!
4: Bahala ang galing ka mo, ha? Basta magpanuktok lang ka mo.
0: Madya problema. Maduga na matanda nga problema ka to, katropang Kristiyan. Ay, maduga,
4: may walo pa akong kabuhayan to, ganyan ko.
0: Oh, kita, maron. Maduga kung doon problema. Maduga pag insanda.
4: Ay, oh, what is, at least, huwag kang isipon. Diba?
0: Tapos, rupag antos. Nimo.
4: Ay, hindi. Ay, siyempre, pag, siyempre, hidali matli yan, nagtigirag, di ka na buhay, ay, huwag mo, sipon yung bayad doon, ay, huwag nga ni Mau.
0: Duga, God.
4: Duga, ay, mas kalibutan. Diba?
0: Rara si Joy Rio. Good morning, mga handsome. Bo, karamitong kita rin yung bukad.
4: Lakot yung handsome, atong nga ron?
0: Doon man yan, nero, katana, karakana. Jore, okay ba yung sa handsome?
4: Ano yun, no? Hindi ka mo magka-dewang isip, ha? Magkatubili nga, magpanuktog, hindi ka mo sa bagay kung napakit ka bulig.
0: Ay, parang kung si Doirero magpanuktok.
4: Bitso na madla, matangali ako sa nginambal nga rin. Kung nagtaliwan na itong madinag ko, nag-ambal, matakot sa pag-report na akong gara. Aba, may nag-agtot, ang babae ito sa bagay.
0: Aba, ah, si Daron.
4: Napakayo, kung na yung matbulig, wamayo, kilala nga rin.
0: sa kan sa malinaw or ya sa
4: kalimutan kita sa malinaw. Oh, grabe. Una pa si nanay. Taxi si nanay karon.
0: Ano na tabo ko no.
4: Ay ko matbulig eh. Ano ba mako ni bulig na mga mako na kwarta.
0: Ay yung trabaho.
4: Ay bati ang abi manay ko sir, sa radyo ko no.
0: Tapos hindi na ako basi matodo magtubaga.
4: Pero matodo na ron ha, kung sorya. Nato sa tabungan ni kol nagkaliwan pinang dagon nga may nag-agtot.
0: pero atawan mo mata.
4: Ha?
0: Atawan mo mata.
4: Atawan ko tayo pag giyar ron doon ta pero pantawa ta ron. Advice ya taro, ano yung taro to may tao?
0: Pero sabat ko tabi, karoon ay, ro financial.
4: Oo.
0: Magaling mauwa man yan kita eh, no?
4: Eh, doon nga, doon nga, katropang harari. Hindi na ako pag, kuwan ha, pag padagman, doon ay pagpanuktok. Bagay, basi ko may magto man baga. O, agay, ako manduhi, sagaan.
0: Oh, sige.
4: Harap kita maakong doon ay, sa bilo ka ng mga problema nato, no eh. sige ang mana nga number mana sa radyo to magpanuktok ang mana agwan tapos iyang mana kami di ko ang mana kuha ka man mana itao itawad ko man gihapon siyempre pag-iya lang no?
0: Oh, pag-iya
4: oh. Kung kuha ka mo't kwarta na yan akong ambay kuha ka mo't kwarta kalisod yung pangabuhi kay sir mabilog ka mo agto
0: di na gaya
4: ipayag lang si sir mabilog. Total pasto man.
0: Oh, investigator salin na ni Mao.
4: Ah, traffic investigator natin noon.
0: Duty na makara or gapa off yeah, Mao.
4: Sakto nga ning istorya kita magi.
0: Ay, kung nagapa off duty siguro may donut alas 8. Dayang kuan gamo balik ka mo 8. Kuan kung di na
4: magsaga. Hinaga uta.
0: Oh, hinaga.
4: Di ma-duty mo makara. Hinaga uta mo babalik.
0: Ay, 24 hours
4: and hinaga ka mo agto.
0: 24 hours and 24 hours eh.
4: Oh, ito 8 doon eh.
0: Oh, so hinaga ko man alas 8.
4: Hinaga alas 8 sana agto.
0: Agod. Ah,
4: doon doon nga kwan.
0: Tawan ka mo ni sir mong yung mabilog.
4: Tawan ka mo ni sir mabilog baga it siguro mga 20. 20 kay mga basiwo.
0: Ayaw lang ah.
4: Aman. Basibo lang to, aman to ni Tsugod.
0: Oh, ay basibo man tayo. Ano daw gamiton ka to?
4: Ay, ipakilo lang daron. 'Di ba? Agun kwatan.
0: Oo, pwede pa.
4: Di ko amat eh. Diyan may katro pangara ako amatay. Na ano daw to maigmang yung hinatawan yung sanda. What if nga tawaan na to sa that idea giya kung paano magkakwarta? Do yun taron sakto. Oh,
0: dapat diskarte.
4: Diskarte ang ano? Oh, ara, obra. Oh, dai obra. Ako makakwarta ka. Oh. Eh paano nga naman sir, iwan man ako. Dai nga ning ako magtawag ng idea paano ka makakwarta. Ay kung tawa mo bisan at kwarta ya gyud ka tropa ra maana dun dai sa daro
0: dai. Oh, balik. Kay... May nasaligan kumbaga.
4: Hindi mo gyud man ang kwarta mo lang lima na gyapon nila pa. Kwarta lang man ng ay lang man kita ron.
0: Parehas ba biki mo nga ron? Syempre kung ikaw hay ikita pangayoan ka pat kwarta ba wa ka tinga ginagakuan balibad eh.
4: Ayo, makarong matabi kita, siyempre. Kung ang matabi, nagaginakumos mo natong ka nga dughan eh. Kung may una ka nagpagapit nga tao nga. Ginahangan kita, mga katropang araw. Kung ang makita gadewang isip mo, basta may ako na ta, nagagawal kita ko, tigsang libo, dewang libo, okay, taron.
0: Oh, kung kita ko nga ko, sang adla nga to, pila to, 5 piso.
4: Hindi, limang gatos. Oh,
0: Alimong
4: gatos tayo. Hindi mo lang ito yung kasarang abig at rupang harap. Pasinsya kita ron sa atong karaming mangon. Pero pasaya mati ang ninyo. Ako ano rin ginagawin
0: nyo. Pasinsyaan nyo isang libog, 2,000.
4: Oh, kaya nga, doon mo lang itong kasarang. Kaya ito yan. Linon mo. Uwa man doon eh.
0: Oo, uwa man kita nga ra. Pisa na ikaw sa 2,000.
4: Doon yung ginagawin. Paano pasinsyaan nyo yung mga 1,000-2,000 ang ginagawin ni BJ Chan ha? Man, mangayo ka man.
0: Hindi na? Okay na?
4: Ha? Awa, habi ko mangayo ka. Ay, naman yan, sa ato katulog ang paging report, ha? Update, ha? Nagpabiling makaroon nga kulong sa gihapon, ha? Sa ato ka nakatangalan PNP, re, ka nakasinggit ako no anyos nga mangisda matapos nga nga bunon, it bote. Araw na ka nga kainuman kahapon si Anthony. O, raya ka nga biktima. Daw sa barangay Baybay, sa manong karatangalan, no? Kasi nga ni Karon, ay natungan nga nagagawa tanga ni sa investigation nga nagkumprontahan rin ka nga daywa punagan it bote nagdugumugan ag habunan nga nirayon katropangan ar ay kung nga ni doon nga ni hambang nakon nga basta nakainom wagit at matino rin yung istorya ka rin katropangan ar
0: oy nakainom
4: kung medyo hindi ka kakaya or kumbaga ay kung hindi mo nimo madagay sa mo karang kainuman sa istorya o sa hambal nga pi magkuan yon ay ikaw lang magikaw no katropa nga lagi sa harong yan eh correct. Pangabot yon kahapon nga nga to nga samtang kita ga-interview ay huwag yung manak mo nagbuhay o di pakilaya nga agahon pala ta ay nagkuha na sa santa pala ay pabayaan pa kanisang dato magdugumugan ay ugali nga herat ang ano nagabot ang ano sa pagbuna ng ito pangaray matod ay bawat abin man ng kawre matitaya ka ng sospek eh no ay matsa patsunt ang manan ako kung eh walk taman ako eh inuusin lang manaroon ako paagi no pero raya depende pa ra eh dahil nga kahapon ay pag interview na to pag isa nakatubang ra ano ay kaya ka ng pamilya or anak pamilya at kaya ka ng biktima kung ano ka-disposisyon kung abi settle lang hindi nga nga sanda-sanda malaman mag-iimiguan malaman ay dipindi rin ka nakatropa nga lang pero yung daya nga nga suspect no kay pabilin sa gihapon nga nakakulong sa tangala na PNP agay nga rin sa bilog man nga hindi man kita mag-abi mag-ininom itagahon pa alas 7 pa nga tayo ginom ibutang man nato sa lugar ag luni, Martes pa nga adlaw ag, kung may awat man lang man kita doon nga rin hambal naton, magkagabanan man sa ginahambal katong ni tatong karamig mangod, nga malisod gitaro pa nga buhi. Pero sanda, no, nga kung magahay, matawag man naton nga pobre, nagkasadya nga diga po, may kasarangan sa bakat inom, no, katong pangarar. Pero nagahambal yapon nga, pobre ko no, sa katong pangarar. Daya, ay nagapatimaan niya mangron, nga pag-abot sa lim nun, eh may andar kita nga inong bakay. Doon ka tropa nga bis kang malisod. Doon pa nga buhay. Anyway, so doon na ito karang natipon karang mga report sa pagsikara na ito ng pilihan ng mga police station. Yan ka na sa ito karang provincial taklan report. Pagkali sa Kalibo PNP. Ako si Katropa nga Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: XFM Police Report. Police
0: Thank
1: report.
0: You so much no, sa police report ni katropang Christian Villanueva. Okay, Aljun Drilo Navarro ba? Kung uwa it kwarta bugas, ibaligya. Ay punto ka man eh, katropang Aljun. Kaya Joyri Jorpo ba? Siyempre dagata ako sa handsome nga ron, hindi ta ako magsugot kung hindi ako madaga. Okay. Sarilihan lang ron ah, katropang Joyri. Kung bala na karta. Mga katropa, no, sa aton pagit kaya ka mga pag-istoryahan, no, magpanumbanin ka na kita after gamang itapila. Kung reminders, kanli, standby.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Lean and your support. 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santum Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako.

0: in sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: XFM.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
2: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Norma Oda, Tagatibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng 7 Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: 7 Plus Herbal Soap.
5: Bili na!
3: 7 Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
7: Gilbert po. Security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
9: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
0: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustine na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
1: XFM.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati.

0: mga tropala, Size Uno Saga Honda.
1: Exciting Pilipinas!
0: Gina ko gabos, nagit kita mga katropa no, sa aton kaya kapag ililiba, no, exciting Pilipinas, no, sa mga katropa na aton kaya nga nagtutukan, pinagi magkaroon sa aton kaya nga Facebook Live, abo-abo nga sa iya. But anyway, no, bantay sa masunod kaya nga programa, no, yung katropa, Janali Nascanyo, programa karon niya Bullseye mga katropa, no, update, initial, no, sa mga nagkagatabo sa aton kaya nga palibot. Reckless imprudence resulting to homicide, igapasaka nga kaso kontra no, sa rider nga sumunggab kay Pitik sa Akyan. Rider man niya nakasunggab patay kay Pitik sa Akyan. Nakataga na man sa Gihapon niya isyuhan i-show cause order. Esensya ang pwedeng ma-revoke mga katropa. Ag pila ka mga stall sa printed MMG clinic hindi mores dugang karaga kapin sa 40 stalls nakatagana nga pagkakason mga katropa. So Auckland Media Citizen Council nagpaguwa ita statement kontra no, sa ligasyon niya nagbaton itbayad rung media para hindi pagpanganan rung rider na nakabunggo kay Pitik sa Akyan bantay no, sa programa karon niya Bullseye. Nangin kiban man atong partner technical side katropang si Pril Kit Palmon sa kahit aton karaga patrol katropang Christian Villanueva aga sangagan ni aton karaga station manager katropang Jan Alina Scanyo sa aton may karaga CEO President Dr. Emilito Oy ako ba ninyo karaga nangin kiban ng anchorman katropang Ararcolas karaga iwan it may right karaga gawin ni XFM 96.5 kalibo ang katropa mo
1: Exciting Pilipinas
2: XFM
3: mga katropa, exa

0: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, diyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM.
2: Mga katropa,

0: Oras, mga Ketropa Philippines, idar tama la 6:11 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Maya Danya Gaon, Luzon, Visayas, Mindanao, Maligadlao, Filipinas, all over the world. Ako si Katropang Marie Antonio. Headlines, makanyadlat Miyerkules, September 2, 2026.
1: Headlines.
0: Pagparaman sa kanya headlines, sa kapatang balita lokal, babaeng pasahero nagreklamo kontra sa tricycle driver, nagkaayusuhan. Driver ginsyuhan itay citation ticket. Samtang reckless imprudence resulting to homicide, igapasak ang kaso kontra sa rider nga nakasunggab patay kay Petek Saklan. Lalaki nga ginpilit nga pauli-onos ang bilog sa anang kainuman, apisar nga wapan natapos ro-inom, ginbuno. Natumanyo hotlines balita, National Quick Reaction Force planong itukod it DILG at PNP para suklan ang mga krimen sa eskwalahan. Samtang financial assistance sa mga pamilyang apektado at kalamidad, ginapahaumgon it DSWD. Natumanyo hotlines balita, International Strike at Airport Workers sa Kenya, nagtugay't kanselasyon it mga biyahe. Samtang Iran ginpandaman ang mga nasyon nga nagapaggamit sa Amerika. Sa tumahan balita, Entertainment, Carmel Collado, igarepresentaro Pilipinas sa Eurovision Song Contest Asia 2026. At sa tumahan balita, Sports, sa football superstar Lionel Messi gimagaretiruhon sa paghampang sa Argentina. Health news, leptospirosis cases sa Pilipinas sumakaagon sa 5,835 sinuman sa Department of Health.
1: Express, balita sa agahon, balitang dukan, balitang sagutan.
0: At sa malitalyo man sa ita balita lokal, at magkatong isanton vitamins. Gain kumpirma ni Kalibo Sanggunang Bayan member Matt Aaron Guzman na nagkaisgon o babaeng pasahero agro-tricycle driver nga anang ginreklamo kasunod itanang pag-atubang sa Kalibo Municipal Police Station Kulunas Agosto 31. Kung madumduman nag-viral o Facebook post itagreklamo matapos magkaangkon trauma mga sa mga magain niya tinaga ang ginpagkanit driver kasunod itanang pagpahatod sa likod niya entrance at Quezano Grand Mall ko Biyernes itgabi Agosto 28. Mat nga posibleng uwa nag-intindihan ro daywa bang ro pagaom it driver hay sa printigamang ro entrance itatungdan niya mola. Di karawang sigla nag-umpisa ro pagbuhi karait mga magain niya tinaga nga nag-trigger sa babaeng pasahero ag uulihi agin pakamayag karang ipablatter sa Kalibo PNP. Samtang matapos nga makaabot kay SB Matro Facebook post itagriklamo ay insigida imaw nga nag-contact sa TTMD para matumor na tungdan niya driver. Yan sa kamit manantang ipatawag ro magtimba nga parte kay Baro Ginikanan it babae para maistoryahan ro bilog nga hitabo. Naging maayos man siguro ang pag-atubang kung sa siin nagpangayuman pasaylo ro driver sana naging kasayanan. Naduhan ka ragin siyahan manimaw it citation ticket nga may pinalidad nga 2,000 pesos.
2: Malang abi nag-start na hambay ito nga sa Quezano Grand man na ako sir likob ng entrance and then doon naman ang pagpati driver ay doon entrance ay si ito ta sa printe ang kiri malang gid nga bagay huwag sana nagkaintindihan na abot ito dayon sa medyo gasangan na doon nga ag may hinambay mga certain nga mga dinaga nga medyo na hurt doon nga ag medyo katatim mo nagkatrauma kasi siyempre maulan pa abi that time gabi manami man yung nakita sanda nakapangayot sorry, no, na isuryahan ko ano do mga natabo asa ekoli ay nagkaroon ni manaming suryaman kasi naman do parents it atan nga complainant.
3: Hamat yung isyon pa imaw it citation.
2: Siyempre, hindi man nabi pwede naton nga pasugtan niya tang nagasettle sang dahay okay yun. Need man naton kung ano matadoan na di ka to nga naging violation nga sugod sa royon nga ano bilang public transportation imaw. Hay need mata naton nga may ana mata nga penalty.
0: Si kalibo sang gudang bayan member Math Aaron Guzman sa naman nga pagpahay.
1: Express balita sa gahod.
0: Ang sa ipapalita balita lokal na katagan ng pasakaan it kasang reckless imprudence resulting to homicide. 24 anyos nga lalaking motoristang sumunggab patay sa kilang moto vlogger nga si Gerald Roldano Conpetexacan sa barangay Pudyo Tangalan ka Domingo it hapon Agosto 30. Major Jason Mausig, Hepe Tangalan Municipal Police Station, nga personal nga nag-agto sa itong istasyon o ina ni Roldan, ang nagpahayag nga magpasaka sa date kaso. Isang sigon niya ginapahaom at mga kapulisan ng dokumento sa pagpasaka it kaso pinaagi sa regular filing. Din kumpirma ni Major Mausig nga nagkontak kung kanda Roldan Transportation Office o kung LTO Aklan para magbuod spot report ang ginagauman niya pagkapatawagon ng ibabadong motorista. Nasuntuan niya may apat pang kaibahan niya rider si Maynard. Kung Maynard ing galing kat mataburo aksidente. Pada yung pang ginaobserbahan sa intensive care unit o kung ICU itsang kapribadong ospital sa kalibo si galing ag nakatagan ng operahan o abaga ag fractured sa toong asiki kasunod it aksidente. Kadungan taragin klaro man ni Mausig nga uwa it ginapanigan niya kampor o kapulisan sa bailan nagkasunod gamang sanda sa lagi kasunod it ginapatigan niya investigasyon angot man sa insidente.
4: Kahapon po nagpunta dito yung mother ni tong si Gerald, ano, si Pitik Saklan. Tinanong natin kung magpapile sila ng reklamo. So magpapile daw sila ng reklamo. Ayun nga, piniprepare na ng investigator natin yung mga papeles, dokumento para sa filing. At inaantay na rin natin yung availability nitong mother ng biktima natin kung kailan siya available at doon natin ma-file yung regular filing ko. Ang reckless imprudence resulting in homicide. Kahapon po, nag-message na sa atin yung LTO at hinihingi na yung SPAT report. Ang malaking possibility po dyan na ipapatawag yan ng LTO natin para pagpaliwanagin.
0: Si Police Major Jason Mausig Rohepe Tangalan PNP sa naman nga pagpahayag.
1: Express balita sa gahod.
0: Ang katapusan mga balita lokal, dahil pangkat of Vision X Plus Subtil Capsule, recapsule lang para gid sa aton yung mga. Ninahan usang kalaki matapos nga gampusan sa uwag bunon sa tiyan gamit ruwasag nga bote kay numan sa barangay Baybay Tangalan kahapon itagahon at Light Marta sa Tiambre 1. Ginkilaro biktima nga si Anthony Reyes samtang ro suspect kay ginkilaga kay Raniel Tiil para sa legal nga idadag residente na sambit nga lugar. Alias Eric nga malipayin pasanda nga nagainom kat gulping binuo it suspect robotet long neck agin bunog ginbunag sa uho ni Anthony. Ikarawang si Gonsanta nagduumbugan kung si nalasrohan pa sa alimar sa bilog sa nang kainuman nga nag-awat gamang kanda. Presidente Glenn Manning ginrespondihan ni Tangalan PNP para man sa gakaigo nga disposisyon.
5: Masa niya ba mong inuman? Si, ay, si Kuya Freddy nga ra, nag-ano ba tapos? Nakibot ako nga. Binuo tarulong ning ato ibu na kay Anthony kara sa uho. Lima kami. Binuo na na iputan niya ikar sa uho. Long neck, pusa to. Tiyan pa si Anthony ng iyo ito.
6: Tapos pagkapusa, dato pang pusa nga to, ginamit na nagpagbuno.
5: Tiyan. Puro tayo kami magkampot mga itanan ka nun. Kung kakot, hindi unang pagpaabuo niyo kung tayo. Siyempre, sabot anya itong mga alumahay, ako man, ako, ikampot man nun. Haro nga, may iyo sa lima, no?
7: Yan, sagang, kung ano, sagang nakon, di karoon sa
5: nag-tugupan.
7: Dugugugan sa dayawa. Tama ko nakon dun. Sige, tagapon na ng tugupan dayawa.
0: Alias Eric Rosambilog sa mga kainuman at biktima sa naman niya pagpayag sa piyak nga parte depensa mad-ait suspect nga ginunganahan nga mangnanaro biktima bangod mat sa gusto sigon imaw karanga dusoon para madepensahan o kaugalingon aminado imaw nga ginbuo nanaro bote agin bunal sa ugo at biktima. Nakabalos pa sigon ka naro biktima agin uok imaw rason nga ginbuo kararo basag nga bote agin buno sa anang tiyana. Dugang pa it suspect nga ginkontra imaw it biktima matapos na narayang sawayon nga pundohon gon o pagpamilit it pagpauli sa sambilog sa andang kainuman niya si alias Freddy pangodwa pasanda na tapos it inuman. Sa magkaroon una ang sakusodi ay tangalan pian pero suspect para masagakaigo nga disposisyon.
8: Kuya Freddy nga ra, ay gusto ko yun, ay di si kuya makuli, gusto na pili, ay nag-ano matang kana. Na gabi, hindi ko ba mapagpilitan. Ako talagang pinuntra, matapon si Bri. Kayo matapon si Bri, may siya matapon, iniwag ako. Okay, ano, gusto lang kong ano, gusto ko. Si Bri, may siya tapon na sa sarili niya kami ni, ay si Bri, ako sarang ka na, bubaho niya. Gusto lang kong ano mo niya ni, ay si Bri, ito may lungin na nga ako katagay, ang nakisaw ka sa mga mo. Ang barkada, huwag mga talunginuman, huwag mga buwag.
9: Kat, napusa ni mo, kung dubuti sa nang uwo, nagpuniti pata ka mo.
8: Wow. At ito, inoog na ako?
9: Tapos binuo mo, rubasag na bote, binuno mo
8: yung... Oo, inoog na nabi ako to. Yung nang matanang buhay, ay inoog na ako. Ay, siyempre, babaho yung maroon.
0: True suspect nga si Raniel Tiil sa naman nga pagpahayag.
1: Express, balita sa agahon, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Oras mga katropa Philippines, their time, alas 6:21 sa aga. At sa malitaliman at balita, national, katamang katon Santo Plus Gold Herbal Capsule. Ginatugyan yun lang it Department of the Interior and Local Government kung they all G's mga private schools so stricto nga pagbantay sa mga nagsugod para insigin ng maaresto rumang nagdaga it armas. DLG Secretary John Vic Rimulya nga sa mga pampublikong eskwalahan na higa pakalhit nanda ng mga barangay tanod para magpatigay ni mandatory nga pag-check sa mga bag-it estudyante. So ito sa update nga tika nga hindi yun mawan para mga natabo nga krimen sa sugod it mga eskwalahan. Ang pagkara nga may una sandang ginaplano ito Philippine National Police nga quick reaction force nga insigid ang magasabat sa nasambit nga issue. Umanilitawaan it punto ni Rimulya pag-angkon it hugot nga gun control sa Pilipinas kung siin dapat nga mas bugatan para penalidad sa mga nagapabaya sa andang mga service firearms.
1: Express, balita sa agahon.
0: Ang sa tapusan man ni balita national, ginpasiguro it Department of Social Welfare and Development o kung DSWD nga bukong gamang it limitado sa food assistance, rubulig ang ginapanupod kara sa mga pamilyang ubos na apektuhan at pagbaha kasunod itama kalamidad dagay mga bagyo ag habagat. Ito kay DSWD Secretary Rex Gatchalian nga ongoing makaroon assessment at validation at mga social worker sa mga apektadong komunidad para matumor mga dugang pang bulig kanda kaki pro-financial assistance. Kay bahay sa mga posibleng mga kabaton at bulig pinansyal ay mga manging isda nga wa nakapagawod ag nawalan at kita ang mga pamilyang nakaangkon at partially o totally damaged nga panimaraya. So, pag-sekretaryo nga naka-download won sa mga regional offices, rukabilugan niya pondo para sa financial assistance nga may panupod matapos makompleto assessment ag validate. At para mga sa foreign exchange rate update, ito ang US dollar, nagkabalar 62 pesos, 0.26 centavos.
1: Express, balita sa agahon, balita sa international, balita sa international.
0: Ang sa malitaliman at balita international nga tumagkaton Santong Plus Coffins. Libo-libong pasahero ro na delay sa biyahe sa nagkapangunang paguparan it Kenya matapos umabot sa ikaywang adlaw ro go slow strike it mga empleyado. Tungda niya hubgag protesta sa Jomo Kenyatta International Airport hagin pangunahan ni Kenya Aviation Workers Union o CONCAWU bangod sa uwa pagkasugot sa collective bargaining agreement agawadan ni kooperasyon na magaling sa mga otoridad at paguparan ag airline companies. Situation pilang paguparan ng airline o nag-cancelate ang mga biyahe paagto sa Nairobi pangod sa mga naging problema sa air traffic control. Manit masobra 12 oras sa pilang pasahero sa paghugat sa paguparan antes ubusan niya nabisuhan niya ginkansila o kung ginsilo sa masunod niya adlaw Rwanda ang mga flight. Aday mar pagipagpung it pamunuan it kawo sa mga opisyal it gobyerno para resolbahan ro issue apang nagapabiling ro strike samtang nagapadayon pa ro negosasyon.
1: Express, balita sa agahon.
0: Pagsasal man yung balita, international, nagpandam ro Iran sa mga nasyon sa riyon nga hindi magpaghamit sa Amerika para maglonsar it pag-atake. Yan military nga hindi sanda magduha-duha nga bagusan ro sin umanya nasyon nga nagpagapabayaan yung maglonsar it pag-atake ro Amerika. Dapat mo na nandang isipon niya may una ang hugot ng koneksyon ng mga soldado it Iran ag Iranian Revolutionary Guard Corps nga sarang maglonsar it mabugat nga pag-atake. Harangon it Air Defenses it IRGC ro MQ-19 drones it US na sidlang nga parte it Strait of Hormuz.
1: Express, balita sa agahon. Showbiz News! Showbiz balita!
0: Ag sa malitaliman balita entertainment nga tamang katon it premium di. Iga representan ni Carmel Collado Pilipinas sa Eurovision Song Contest Asia 2026. Napili si Carmel kung sino ang pasanan na siyam nga iba pa. Ro kanta na pili nga pagkakantahon kara hayro sobra-sobra para sa nasambit nga international singing competition. Magkatubang na naruma pambato maghalin sa Malaysia, Korea, Nepal, Laos, Thailand, Bangladesh ug Bhutan. Eurovision Song Contest tay ro pinakamabuhay ug pinakamabaho nga live international music competition sa kalibutan. Itukod rayo ito European Broadcasting Union ko 1956 kusa si Inraya ay ginpasakupan itagayin yung mga singer nga nagrepresenta nga masami ay maghalin sa nasyon sa Europa.
1: Express, balita sa agahon, balitang sports, balita sa sports.
0: Ag sa madetalyo mat balita sports kaya magkato ni Turbo Dietary Food Supplement for me. Gain anunsyo ita Argentina superstar nga si Lionel Messi nga imaway magaretiriwon sa national team. Sa na social media account, higit patigin kararo na sambit nga anunsyo. No, kana nga naging mabudlay na desisyon kung siin makapilang beses nanaray na ginhuna-huna. Bilog si Gonraya sa masakit nga desisyon apang nag-abot Maro Ciampo nga maintindihan ni Tananroan ang kagustuhan. Kapag hampang ni Messi sa Argentina ay nag-angkon Sunday at World Cup Trophy ko 2022, daywang runner-ups medals ko 2014 at 2026, daywang Copa America titles ko 2021 at 2024 at tatlong runner-ups medals ko 2007, 2015 at 2016. Ni Mawit Golden Ball bilang top player ko 2014 at 2022 World Cups ag parehas nga awards ko 2015 at 2021 sa Copa America Tournament. Sa kung Agosto ay naka-experyensya imawit matinding kapasgawan matapos mapierder o Argentina sa World Cup Finals kontra sa Espanya.
1: Express, balita sa agahon. XFM Health News.
0: At para man sa local health news portion. Sumakaon sa 5,835 bronilistang kaso at leptospirosis sa bilog nga Pilipinas makaroon ni Dagona sunas man sa Department of Health. Pinakamabo nga kaso ron nilista sa National Capital Region o kon NCR nga may 1,733 samtang may 632 nga kaso sa Central Luzon at 561 sa Cagayan Valley. Pasimahan sa pinakauling datos it DOH, 19% kaya mas madaba ro kabilugan niya kaso kumpara sa 7,187 niya lista sa kaparang tiyempo ko 2025. Nagnaba para numero at mga namatay maghalin sa 764 ko 2025 ag magkaroon na high 385 gamang. Samtang nagpandamaro ahensya nga hindi dapat maging kampante ro publiko gabigon, magkaroon niya padayon pagbaha sa pilang lugar. Matugtugpan ni DOH Epidemiology Assistant Secretary Herna Manatad nga insige na magpaligos gamit o sabon ag malipyo nga tubig o sinuman nagusob ag na-expose sa baha. Importante masigo niya insige na magkonsulta para mausisa ng itmayada ro kondisyon ag matumod kung ginakinahangan at prophylaxis o kung preventive medication. Leptospirosis ay bacterial infection yung posibleng mabuo sa direktang contact sa ihi ag it infected animals kaparet ng gam ag baboy o kung sa mga lugar nga kontaminado kapareho it pagbaha.
1: Express, balita sa agahon.
0: Oras mga katropa Philippines sa their Tamala size Bantinwabe saga. Mga balita at ipon pilog nga puwersa at Axafam Network Philippines 96.5 kalibong makanya adlaw kita it Miyerkules sa September 2, 2026. Agri balita at Gato Santo Plus Gold sa Vitamin C Santo Plus Coffee Mix Turbo Dietary Food Supplement for Men at Premium Kamanal Vision X Plus Softgel Capsule Capsule lang nga para gid sa aton yung mata Santo Plus Herbal Capsule Santo Plus Cement Oil at Santo Plus Herbal Soap. Agrama produkto it Yasto Health Incorporated Premium Dietary Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sus the Pain, a Clear Skin Gluta Kojic Soap. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Agrayaru, Express Balita sa Agahon.
10: XFM
1: Mga Katropa!

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: lumabas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: Synthen Plus Herbal Soap.
2: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma, kuha. Try Synthen Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
1: Synthen Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Synthen Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
4: Ako Galisilis. And I'm proud Sister Pain Nisra. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.
6: Yes, to help!
7: The secret of health.
8: Nga dapat tatagan 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon before ang ato siya niya pagtulog.
9: Number 1, dari kung nga ang sundo naton kung may mo palangin ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton siya niya pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josiel, kung late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotis naton? Katapos kaon daw kunami, gidi hilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kung halimbawa gali, late na nga aton kaon, Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadakos ang aton sining risk sa acid reflux, so kung heartburn, kaga especially kung aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
3: Synthen Plus Gold.
8: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Synthen Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
9: Nagabulig li pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Synthen Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Synthen Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami, mahamuo ka itong pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagina nga itong sa digestion. Iupod pagina ito ng garlic na sangkap sa Synthen Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema, Sir Josiel, sa pagkaon sang late na sa gabi, kataasin mo kolesterol, taasin mo sininga, blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josiel para nga itong sininga pagtulog, mangin mas manami tungod nga may calming effect. Ang garlic kung sige-sige na ito ini siya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sa Synthen Plus Gold Capsule.
7: The secret of health.
9: Ang premium D3 capsule, Sir Josiel, with VCO and malunggay oil, nag-support niya sa mood regulation via sa aton sa serotonin. Makabulig mo sa pa-improve sa sleep kung sige-sige ang aton sa nga pagkatumar. Okay, ganang ila sa nga tulog.
6: Yes!
9: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatya kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT, so kung medium chain triglycerides, nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb na mga pagkaon. Ang oil, nga halin sa liso sang malunggay, nga ginupod diri sa premium D3, nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay, kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kagiupod pagid naton Sir Josiel ang Synthen Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, nga nagabulig pa namin sa digestion bangod sa sininga mangustin, kag iban pagid mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang kolesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sining nga digestion kag absorption, magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sining nga panghuna-huna kag paminsaron.
7: The secret of health.
8: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede ka mo kapangapi Synthen Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
9: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man sa mga nagaedad-edad na kung brain benefit ang aton pag-estoryahan.
7: The secret of health.
8: Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia. Para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
7: The secret of health.
8: And then amo ning Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
9: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Jocelyn nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ning lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
5: Yes, to help!
8: So ini tanan, Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ini tanan quality products sang Yes to Health Incorporated. Duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy, sa inyo sininga lugar.
7: The Secret of Health!
0: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Robilen R. Valencia at Arcangel Norte Balete Aklan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamuman mag-intraman sa Santon at XFM libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong ibong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: XFM.
10: Mga katropa,

0: Ay mga katropa, exciting na sa Pilipinas, sa Philippine Standard Time, alas 6:42 sa gabi.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Bullseye! Bullseye!

0: Good morning! Maayadayad nga gahon banwa, maayadayad nga pagpropamati mga katropa. Kam na sa aton karang pag panerbisyo. Karon karang nga gahon, adlaw nga Miyerkules. Sa dos na buga ni Setyembre 2026. Months na kita mga katropa. Pero bago na tanan nato na rin nga pag-welcome, magpag-abi-abi kinyo it maayadayad nga gahon. Maayadayad nga pagpropamati mga katropa. Welcome mga suki naton nga nagatutok sa Radyo Bilog nga probinsya Itaclan. Malaki pro isla it Boracay. Ayad nga pagpropamati mga katropa sa mga kaiping tanga mga kaprobinsyahanan. Probinsya nga Rait Capiz, Antique, Northern part it Iloilo. Romblon, Masbate, Southern part it Mindoro. Magandang umaga po. Mayong buntag, Buenos Dias. Sa aton karang mga igmanghodman nga nagamonitor, nagapropamati sa aton karang online. Nagamonitor, nagatutok sa aton nga Facebook Live. Ayad nga agahon kinyo banwa. Ayad nga pagapropamati na. Yun. Morning sa mga OFW nga nagatutok makaroon, mga aklanon. Nasa abroad ha. Morning, Gidakinyo. Manara, iya kita matutok. Kapin paraton ng mga OFW. Nga, kung namingaw mata, kung ako namata. Matila ni manatat mga balita. Mga... good morning! Ano nga mga igmanghod? Siyempre, mga nagamonitor man, nga mga igmanghod naton, nga mga aklanon, nga iya sa Pilipinas. Bisan siin mga mga parte, taton karangan nasyon. Good morning! Basta may inta. Abay, open kita karon. Sa aton karang mga katropa ro na nga naga propamati ag nagapopahan. Adlaw makaron nga Miyerkules, may opisina kita, may trabaho, may klase. Sa tanan nga mga pampubliko nga mga eskwelahan, nagpribado nga mga eskwela. Balik ka trabaho gyapon. Aton karang mga igma. Feeling it iba, Martis pagatara. Miyerkules na, holiday ang kumande. Good morning sa mga naka-online. Kaya Matita Tornia ni good morning. Nasa mga taga Ibahay, nasa Tornia family sa Pulo. Good morning. Nagapropamati kita makaroon nga aga. Ima Tolentino, good morning. Si Bonski Mendoza, Atiruana Karanga Channel. Nagapropamati. Good morning. Dang Villanueva. Tindi, nag-Uncle Charlie, nga nag-kapi-kapi, it's Anton Gold. Good morning! Ano ka na nga, Therese? Good morning! Ako na kay Noriel, Sausa. Good morning, Gidan. Propamati, makaroon doon nga gaw. Kay Joe Montalban Siscar, mayadman nga pag-propamati. Mike Dela Torre, Mike, good morning! Una sa mga taga-CBM Ponsia ba, sa Uyotorong. Nga brand. Ang mga nagabaligyat Santos una sa likod ita simbahan kay Kuya Edie Villarubina. Rasima Religious Article, good morning kita una. Joyce Alonsagay Chavez, good morning.
1: Good morning!
0: Mga nagapropamati kita makaroon nga agahon rakatan. Aton ka nga pagbangalakan. Kamusta ro nagagarit? Aton ka nga panyam po. Nahon tanay ra, yung nagabubantay sa aton ka nga panyam. Nagapabilin nga tropical storm kay karanga si Pilando. Pero sa guwa utay maura itaton karanga nasyon.
1: Good morning!
0: Sa guwa ita Philippine Area of Responsibility. Itong sintro gota makaroon itdaya karanga bagyo nga si Pilando. Well, una utay maura sa kagayoon nga 1,200 kilometers sa nasidlangan it extreme northern Luzon. Nagaroon maximum sustained wind nga nagabot sa 65 kilometers. Grawar at may pagmadlok. Nagbugso hasta sa 80 kilometers per hour. Nagahugag ra pa Robagyo, east-northeast, no? Nga madasig. Inaigalit. 10 kilometers per hour, anang dagagat. Pero nagapiktog yapon ka na mga katropa rong habagat. Sa may party ka right Luzon. At iya sa Bisayas, abot man. Nga mahimo magdaga, ipag-ugan-ugan sa ibang mga lugar. Iya sa aton sa Western Bisayas, Provincia Daclan, may mga Taiman nga mga medyo magugag-umon. Raton ka na nga panahon. O ipikto ang ron, ita, kwanya, mga localized thunderstorm. Abot mangit at habagat sa gihapon, pero pag-uwan-ugan, posible sa hapon or sa gabi. Baga niyo, wag daganig nag-uwan. Nag-uwan ang raton nga mga farmers, magkaroon. Dahil wa itubi, hagos. Raton ka nga mga kaganasan, mga katrupa. Ayun. Sige lang, tuloy ang laban itaton ka nga mga mangunguma. Good morning naman ha kay Rodel Magdael. Del, good morning. Good morning. Kay TJ Noynoy Igtanlog Solidad Noy, good morning una sa San Francisco, California. Good morning. And aga pro pamati mga ron, mga naka-highlights kita. At iya sa Igtanlog Solidad, pamili sa Ibahay, ang Sanomantia. Good morning. Good morning. Mildred Soliano, Asolano Gabinete, good morning una sa Malay. Good morning. Naga pro pamati. Naga kapi-kapi. Good morning. Una sa Gabinete family ha. Solano family, Ascanio family, good morning gid na. Good morning. Leonard Saspag, good morning. Naga pinamati man sa live. Andy, Norada, good morning. Nagamonitor man na sa Tambak, New Washington. Good morning. Kita-kita ka pamashare kayo ng Andy nga na. Good morning. Langadlaw kita ng Andy ha. Sita kita. Good morning. Oy, kay John Clark Custodio. To, good morning. Good morning. Pagsaton ka rin ang mga katropa nga nagamonitor. Shoutout ko nung kahiyapon sa Payag. Nagapinamati, makaron. Kagahon. Auntie Hilin, good morning. Good morning. Nakauli ka ngunto. Good morning. Sa nakita tapos sa barko nag-alistaris to sa kagagawa. Awesome. Good morning kay Dodo ha. John Clark Custodio na sa katropa. Katropang Bliss. Good morning. Yung mga katropang Bliss nga nag-monitor na sa Payag. Good morning. Good morning. Tom Sarinaldo. 27 years na ako sa Manila. Nakatinrabaho. Pag maurang sitwasyon, kunting ulan lang, dito baha na. Ah, nangawa ka pa kara. Baha na agad. Kapagpunitan na kaming umuwi ng aklan. Good morning! Bani Jom sa Renato. Monitor makaroon. Ako mo taroon, 27 years, baha giyama. Rini Rosgala, good morning! Una sa Hong Kong da. Nagapropamati makaroon. Kay Mary Jane Andrade, good morning! Yan. Good morning ida nagamonitor ug nagatutok makaron nga morning. Good morning. Morning sa tanan. Naga pupahaom. O iba nagapahugas-hugas. Jory, Jorpo. Ag sa REC Grabe Linsan sa Tabao, Banga. Good morning. Morning una. Mga nagapropamati naton nga mga taga Banga, aboraton nga mga listeners na sa Banga. Good morning. Kay Mama Edna Rinaldo Gali, good morning man una. Una kay Papa Lando. Good morning! Panamat, nalilipat kita kay Mama Edna. Nag-apropamati kita kadagahon. Sa Libas, Banga. Good morning! Morning. Sa aton makaroon nga pagpangalagad, Banwa. Ang topiko nga aton nga pag-uistoryahan makaroon ka nga. May mga mainit kita nga mga isyu nga aton karang nga pag uistoryahan. Pero haraanay, daya bang natabong karang nga sunog sa Indonesia? Kung nagtaliyon pang adlaw pero ito matamatuod sa Indonesia ro natabo ro sunog nga na pero may epekto iya sa Pilipinas mga katro. Kapon abot iya ro anang hay sa probinsya kara ita Aklan. Kaya ang sunog, grabe ang natabo nga ng sunog sa Indonesia. Ag roan ng haze na eksperyensyahan sa pilang party it Pilipinas including iya sa aton sa probinsya it Aklan. Mga katrupa, no? Anang aso, halin sa dayang grabe ta kagapad nga sunog sa Indonesia. Mga katrupa. No? Aga well, di karara sa kaparte mao ita Borneo, no? Nga sakop kara ita Indonesia ro ray karang magapad nga ra sunog. Ag ambag it DENR aga aton kara nga DOST pag-asa rayang aso nga gin dagapad to iya sa Pilipinas. Gin ro nagdagat akara mga katropa isrong habagat. O southwest monsoon. No? Now, ano gindero ginatawag nga haze? Ro haze, magapad imaw nga aso, no? Nga naka nga gindaga ithangin, no? Kita nyo ro pag medyo maruman ro ang aplastada karon. So aso nag-utaw-utaw imaw sa atmosphere hasta nga nakaabot imo iya sa Pilipinas. Now, rugin halinan ka na mga katropa dayang matindi nga rang forest ag land fire sa Indonesia. No? So kung nagakasunog ro dayang area, dayang lugar, kabuabo ito nga mga kabuabo nga mga pine particles ag iba pa nga mga pollutants nga naadto sa hangin mga katropa. Ang ila sa mga particles nga ra isot man lang. No, kay isot-isot yang git. Ha? Ag posibleng daya is madaga ita hangin. Bisan sa magayo nga mga lugar, mga That's why nga kun makita naton kulay puti imaw, medyo abo una sa kagangitan. Well, na-experiensyahan kahapon iron sa probinsya Karaytaklan, pila ka mga kabanuhanan naka-experience sa itmauron. Ngayon, iba, nag-iba ro plastada, pamatsaga niya itiba, higa bunok ro ulan. Pero, ro iba wa, mga kasayod, nga may mauron tagaling natabuto sa Indonesia.

0: Ha? So, wa man ato ginhambang nga tanan nga mga Hayes. Nakita sa makita naton sa sangka lugar. Or halin ito gidman sa Indonesia mga katrupa. Posible man nga may mga local sources kita iya sa aton sa Pilipinas. Like aso it mga sakyan, matindi man doon, no? Sa mga construction das nga ra. Mga nagakagasunog ng mga basura, iba pa. Posible man aton nga may mga his di karon mga katropa. Pero sa makaroon nga sitwasyon, hambay it DENR, nga rong his nga nakaapikto sa pilang party it Pilipinas,
1: alin
0: sa aso, sa nagakasunog nga kagurangan ito sa Indonesia, nga gintaga iyakaton it dayang habagat mga katropa. Now, mangutaan na ka mo paano nakaabot kaya diya sa Pilipinas ray karang matinding aso. Nga hasta kita iya naabot mga katropa. Now, araro interesting part sa maurang isipon ta nga rong atmosphere. Conveyor belt nga ginatawag. May sunog sa Indonesia. So nag-create raya it mabaho nga nagtipon it maabo nga aso. Ag dagan na ro microscopic particles mga tay mga maintok nga ra. No? At the same time, ro nagtugod pagid kana is matinding habagat mga kat. Ro habagat said bang kita nga wa man ra hagos oro bukon yang it nang ugando anang daga kara. Gadaga pagid imaw it matinding hangin mga katropa. Ha? Grabe ro hangin kara. So ro hangin masabay ito ro mga particles halin sa lugar paadto sa ibang lugar like iya sa Pilipinas. No? Sa makaron ro aton nga weather pattern nga ginatan-aw ro hangin from southwest ginabuligan na nga itikod. Rurayang aso pag northeast paadto sa ibang parte it aton karangan. Even sa Metro Manila abot na ito ron. Maroon ron rason kahapon nga kunham ata nabatsyagan abo kahapon nag-inubo sa mga lugar gitan sa naka-apikto gita. Ah? Ruraya karang sunog nga natabo ito sa may Indonesia nga nakaabot iya katonong aso. Now, bukod at first time nga mamba naton nga pinominon, no? May mga time nga umabot man niya sa Pilipinas katoro ginatawag nga transboundary haze halin sa Indonesia. Pero Pilipinas mas magayo sa haze belt kaysa sa Malaysia or sa Singapore. That's why nga kung amat, tagagsakit, akita naabot ta. Itaya karangahit. Pero kung matindi o tarusunog, ag pumabor paro direksyon it hangin, posible abot kita mga ha? Now, hamat makaron, natabo ra. Well, may daywang bagay nga kinangan naton nga ibahon, no? Kabubaho ro sunog sa Indonesia eh. Agabong sunog. At base gani sa report ita mga international media, mga katropa, hasta makaroon. Ginapatay tagihapon rung grabe ka na kagapad nga wildfire. Ha? Una sa Sumatra, ag sa Kalimantan. So hagos 95,000 hectares mga isipon mo kung saan ka hektarya kung ano kagapad doon. Road na susunog is 95,000 hectares. Oh, since July para nag-umpisa mga katropa, ray ka nga sunog. No? Kasi nagalalaman ng sitwasyon, may anda itong nga dry condition. It's because roon sa El Nino mga katropa. Ikaywa is pumaboro, wind pattern, bangod sa habagat nga

0: Ha? So, bisan maabo nga sunog, kung aton isipon, buko man gagit automatic ka makaabot iyarong aso sa Pilipinas. Kasi nakaabot yung imaw, pumaburi ang gidrong hangin, mga kat... Agsama karon mauraro nagakainabo. Ag magapadayon ro ipikto nga mga katrupa sa pilang parte iya sa Pilipinas. O kahapon nagumpisa. O asta makaroon da. Ag baganita pag-asa kara ag di naray base asta para sa September 3 or 4. No? Padayon ra. Kasi aktibo pa mga katrupa rong sunog. Agrong asugin dagay tabagat iya sa no? Ag makaroon, even rung mga eksperto nagpaandam na. Kasi posibleng magalala para mga sunog na mga katropa dahil sa epekto El Nino. No? Dry gidarong kondisyon ita mga pananom. At the same time, nagapaboro hangin mga katropa. Di ba? Mo nagabaskog rung sunog, it's because gabaskog manuha. Oh, raya rung nagapalala sa piligro mga katropa. It transboundary haze sa Southern Asian region. Oh. So kahapon na experiencehan yara. Now delikado. Sa health it aton karang mga igmanghod. No? Riba nagapangutana delikado man naron. Yes. Ah. Bukod niya mang itro concern naton karang mga katropa nga nakita naton nga medyo malabo nga kagangit. Pero importanteng concern naton makaron is daya karang nga fine particulate matter. Ha? Ginatawag ra nga PM2.5 mga kay maisot yang ra nga kumagdapong-dapong kita may isang kiri nga ron nga kuan eh. Medyo buhok nga ron nga mintok nga ginguntong. Maisot yang nga particle. Ag posible nga makasugod sa aton nga respiratory system ra mga that's why kung mapanuhan ninyo ruhays sa inyo nga lugar especially kung may hugom it aso may air quality advisory na bawas-bawasan niyo rong pagwa ag dapat may face mask no hindi kamo dapat ma-expose di karon mga katropa kasi di ka delikado ron especially sa mga tao nga sensitibo pag-abot sa air pollution. Di galing hambat iba. Ay, sanay yung tama na kami karon kasi adlaw-adlaw iya sa aton. May nagabugait asong halin sa sigakyan nga wat ang ma-plastar ba ito sturaan na nga sigakyan. Kapit ang hati. May nagadapong. No? So, maroon rin ang pang. So, in short, hindi ka mo mangawa karon sa raya ka nga haze nga kadamong nga umabot iya katon ron kahapon sa probinsya. Abong banwa karon naka-experience sa mga katrupa itay ka ng haze. No, ang baganit iba, base man nagadumta, gagagumta, bukod. Ito abura ng kulay. Asuron. Halin ito sa Indonesia, mga katrupa. No? Bukunta na it ng may nagakasunog, nagakanabuya sa Pilipinas. Ito ta sa ibang nasyon, mga katrupa. Agdo yon is sabay eksperto, 100% nga halin gid imaw sa Indonesia mga kahapon sa Plastada itdaya kara nga haze iya sa aton sa probinsya karayta Aklan no ato may ito ba no nakaisip sa ibang banwa ay ampod Marjias kanyo good morning tumigil na yung ulan pero baha pa rin sa ibang lugar sa Pangasinan no good morning dito taga por baha Mark Terence Ogilon pare good morning Dodoy hapon na. Good morning daw na ron. Good morning! Si Mark Terence sa Sugilon. Captain Dumoyo po. Good morning sa tanan nga mga naka-bullseye. Good morning! Good morning. Arlis sa Soko Galion. Good morning man. Bani Jory, doyon gid akong nakita kahapon itagahon. Iya sa Tabaaw. Agahon pa lang nakita ko lagi dumapuga. Nga mapuga nga adlaw. Tapos pag abot ro adlaw, kibot ako parang ambot. Masilak man iya nga. Medyo, di ka to. Kahapon sa quarry bilogid gali dato guta sa Indonesia may sunog taabot na iya sa Pilipinas. Good morning. Oh, kahapon yan abot. Nasa Banga kahapon matindi gid ano? Abog na naka-experience ita haze nga ra. Pero delikado ron ha. Sa may mga ginabatsyag sa baga, aba dapat magsuksok ka mo karon ita face mask sa mga katropa. Nagpabor abi kun hamat iya ra dahil sa habagat ta. Habagat kidarong nagkuan, nagdagat mga katropa. Now sa aton makaron nga pagproba nayon, well speaking of sunog gali mga katropa, may mga pilat ka sunog kahapon nga nagtuhaw. May matinding sunog ito sa Boracay. Agos pugo kita kabagay. Sa Boracay, ro nagkagasunog mga katropa. Kasi tro adlaw eh. Ara para masaklap kara kung may mga sunog nga magtuhaw, pabor gid ara sa sunog gamad. Kabaskog ruhangin eh. Ro habagat ta. Dagay ta bagat ra. So kahapon September 1 imbukada pa ang itbir pa. Pila ka mga sunog sa sitio Hagdan Barangay Yapak sa Isla Karit Boracay. Ha? Now, may sunog man nga natabo iya sa aton. Sa Banga. Ha? Kahapon. Bullseye! Sa makaroon nga na, dapat may mga advisory man nga ginapagawa kararaton nga Bureau of Fire. Ha? Sa panahon nga na nga kaganabo nga nga sunog mga katropa kasi gabulig na biruhangin nga na eh. Ha? Bisan man ba natin maugan-ugan sa ibang mga lugar, eh bagat, pero ginabuligan at matinding hangin. Kahapon, may bagay man nga nasunog na, bukon man gid totally, pero ro, kung masunogan, kati mo bisan kusina, gataon na, hibahot ang problema. Kahapon man, otro adlaw, natabo, daing sunog. Una sa may banwa karaita, Banga. No? So, hindi na, aturon nga i-basyada kinyo, aturon nga istoryahan. Iya sa aton karanga pag pangalagad banwa. Raton nga oras is alas 7:09. Datong porsyon is aton katon to it Santon Gold Coffee Mix. Kapi-kapi ang ani kita ha. Santon Gold Coffee Mix na una-una nagawa papagsik it aton karon nga recipe daro Santon Gold Coffee Mix. Sidudoy hapon pa karahi. Ila gid ginom it Santon Gold Coffee Mix kasi duga taman ng asa. No? Bahaw gid man ang bulig kun Santon Gold. Tama doon. No? Kasi abong mga benefits nga mabuo ro aton nga gawas kon Santon Gold Coffee Mix ro aton nga imnon sa agahon or even sa troadlaw or sa gabi eh. At problema arumanami pagid hay may glutathione ag collagen dodayang Santon Gold Coffee Mix. May Santon imoron kapiron nga Santon may malunggay man dun ha gawutaw-utaw agir malunggay di ko. So, daya produkto it yes to health. Ag mabakag ra sa mga butika sa Mercury Dog Nationwide. Mga Bullseye! Kalipatan ha, adlaw-adlaw mag-inom permi ita Santon Gold Coffee Mix. Pasaka. Pagsik ida permi. Raton ka nga, gawas mga. Now, sa aton makaroon nga pag ililibag, aton ka nga pag roratsada. Ara, tawang tatda ganda. Kasi may init gihapon na nga ginaistoryahan sa online. Do dayang natabo bang aksidente kay Pitex Akyan o kay Geralda Roldan? Mainit gihapon nga ginatutukan na ginistoryahan sa social media. Bullseye! Bullseye! Dayang rider nga nakasunggab patay may pag-aisyuhan ra it siyokos order. Now, may man ra nga nag-aksyon ro LTO. Ha? Kasi kita na sa CCTV camera kung ano rong natabo mga katropa sa nasambit karangat. Dahil sa pagiging kamote rider, itdayang suspect mga katropa. May pagpahayag karon ro LTO, no? Isyuhan ni Maura ita, siyokos. Kung ano si LTO ka rin, dito na pagpadribon. O galing, may isangagan nga may proseso nga ginasunod. Bago ta bugan ita lisensya ro rider, masabton ta na imaw. That's why may show cause order. No? Pwedeng i-revoke ro anak karang lisensya mga. Now, sa part it PNP, ginapahao makaron ro kasong reckless imprudence resulting to homicide. Mura magid lang ro kaso kara. Ha? Kung buhi, ay posibleng multiple kuan niyang injury. Kaso patay, homicide, no? Reckless imprudence resulting to homicide. Ha? Reckless matood, pero kung imong tanahon ro CCTV, mo siya hinungod, ananay. At pwede tamalikawan ro mga maura kunta nga mga disgrasya kon matino ro utok itdaya ka nga rider mga katropa nga bumangga sa ray ka nga biktima nga naman. Diba? So kabuhi taro na duga. Ang hindi tanaton mabalik ro kabuhi mga katropa. Hindi na ato ron istoryahan. Ro PNP may pagpahayag yun. Ha? Now, rosambilog nga isyo makaroon mga katropa nga ginawa nga una sa social media, may kaangtanan sa wa pagmensyon daw sa pangagan it daya ka nga suspect. Ha? Daya nga nga suspect nga sino nga pangagan ka tududoy? Lipat yung kita na. O, nato mabuo kay naro pangagan. No? Pero, nakabalandra na imaw online. Ha? I-plaster lang natin doon na kara mga katropa rong proseso. Sa pag-plaster kasi, medyo na mamalisyahan. Ang ginakangawaan din natin, nga hamaan may nagagawa ng mga istorya, nga may ginpang bayaran ng mga media. Ha? Paano nga kasimple nga aksidente nga natabo, nagagawa, nga nai-involved arong media di kara nga ginapasibangdan nga hamat hindi pag i-mention ro pangagan it daya kara nga pero question ni sino naghamba nga hindi pwede agamaan nano ka impluwensyado ro raya kara nga tawo nga ra nga suspect nga ra mga kat daya kara nga driver. Oh. Sino to si Minard Ingaling. Ha? Doon ra akong nga ginakangawan nga sa social media is masangag. Ma-influensya baga ro suspect nga ra mga katropa ro ray ka nga driver nga bumangga kay Gerald Rudan. Nga hamat ginaawayan, hamat gina pati ro mga katapot media ginapasibangdan nga ginpangbayaran. Una-una, kasimple nga mga senaryo da. Although bukong it simple nga aksidente nga natabo, kasi may kabuhi nga nadugay. Ha? Sa natabo nga mga katropa. That's why nga nag-react kararo, ibang mga katapot media, ro question, rabi mako, nang ginakangawan ko, taano yung maura, ma-influensya ro kamuti riders nga rahay. Sinuro sa likod, nga nagabatiti ka na, ha? Nga maura ro ana, although, nabatian natin nga, datong adlaw at Domingo, I think dewang bisis, tatlong bisis, imo na disgrasya. Ag sa maura ngayon ang pang-indi, at ani dapat ra pag tawaan, iribok ko, taro ana ka ng lisensya. No? Iribok ko ta, although, may proseso, kinangan isukos order. Masapton ta mo in fairness man kasi kaparte ron sa demokrasya sa Pilipinas. Hindi man yagi kita pwede nga maghusgat direkta kuwa pa it nagakaigo kara nga proseso. Oh. So, ruha dalit ang mga katropa is daya kara nga vlogger. Now, una-una, kung hamat na mi-mention niya giro pangagan nga ra it ni Pitex account it's because kilaga imo iya. Kita nyo kabuabo na nag-react ng mga tao. Ang pagkakita it CCTV camera, sinuro hindi maakig. Sinuro hindi mag-ursa, sinuro hindi magwangag sa ginobra it daya karang kamote na itir nga mga katropa. Nga magkin pasugtan ra nga magmaniho sa karsada. Nga harun taraan ng trabaho, magpinangbunggo nga tayo mauna it mga motorsiklo or mga sakyan. Bullseye! Bullseye! Diba? So, kita, sa sitwasyon nga mga katropa, nga natabo, kung nagtaliwan ka nga adlaw, harangang raton karon nga kwan eh. Gusto ipaabot ta. Kasi abo kararong nagawa nga, abo kararong una sa online, matindit agihapon rong tungki anay kararong. Bullseye! Bullseye! Sinuro sa likod? Di kara. Nga hamat mauragat akatindi nga, abo naghamba nga, hindi man na pag-i-anot media ron, may sa likod man na, base man na may mga gin ginpang bayad. Bullseye! Bullseye! Doon tayo gerong pahayag itiba naton ng mga igbanghod. No? Now, sa sitwasyon nga rang natabo, mga katropa, kung nagtaliwan ka rang adlaw, daya nga rang biktima, no, nga namatay. Well, ginmensyon natin ro pangagan. Pero rong buhi, nagagawa nga gintago kung ro pangagan. Now, haman! Simple malang rang mga pangutana sa aton nga mga kwan nga ra, mga netizens. Kasi sa likod kara may nagapati ro iba nga may mas madagom nga isyu. Pag-abot sa transparency, pag-abot sa privacy, sa due process, ag responsibilidad. Mga katrupa, itaton kara nga pagpagayag iya sa kahangin. Bullseye! Bullseye! No? Ag-aboro, medyo natawaan kita atensyon. Rusugod hagos it mga social media makaron dayang accident report nga. Bullseye! Kasi nagagawa nga rugin pagguwa gang nga pangagan sa part itawo nga namatay. Pero wagin pagguwa rung pangagan it daya karanga kamuti riders nga naka-survive mga ka. Now, normal nga magpangutana karon ro publiko. Normal nga magpangutana ro aton karon nga mga netizens, mga katrupa. Hamat may pangagan ro namatay. Pero wa'y pangagan ro nakaguwas. Una nga nagasugod sa isip, it publiko, may ginatago baga? May espesyal baga nga proteksyon? Ha? Doon doon eh. May legal baga nga dahilan, mga katropa? Or, posible man nga hindi pa pwedeng ipaguwa rung identity, it's because may mga investigasyon nga ginapatik. Doon malang doon. Oh. Now, doon nga ron nga mga question is valid ron, mga katropa. Valid ron. Sa part itaton nga mga netizens, una nga masangag sa social media. Diba? Pero, importante man nga mahambag naton sa maurang hinampang rung uwa pagpaguwa it pangagan it daya karanga kamuti rider hay bukon it mambang may cover up or mga nanuuna nga mga nagakrenabo, you know, may mabahong nga pagkaiba eh. Sa tunga it daya karanga pag-report may kantanan sa sangka tawo nga namatay agro pag vulgar it identity it tawo nga buhi ta, no, mga katrupa. Ro biktima nga namatay wa para it pareho nga ginatawag nga privacy interest nga may una rung tawo nga buhi, mga katrupa. Pero rung survivor or nakaguwas, may kinamatarong paimaw sa privacy kasi buhi paimaw. Ha? Sa aton ka nga mga ito. Especially kung rung suspect is minor. Galing bukong mat minor dahil. Ha? Or pasyente paimaw sa hospital. Biktima man gihapon imaw. Sa natabo nga nga aksidente pero dahil saan nga nga kabulastugan o raan nga nga ginobra, dahil kita man sa CCTV. Ha? Ang unang-una, bukon pa itklaro, rung mga legal status, may kaangtanan sa insidente, mga katropa. Wata kami kasayo kung sino rung mga protektor o sino rung naga-protekta ka na. Di ba? Wata kami ginatago or ginatawaan natin special nga protection. Now, abo nga mga media nagwanga, mga katropa. Ag sa senaryo nga ra, di ka na nagagawa ro konteksto sa hinampang kunrong raya ka ra nga suspek, butang tabi minor, may mas mataas nga level sa proteksyon doon sa aton karon nga sosyedad, hindi pwede ron makuha na andang ID. Ang kung unay mo sa ospital, hindi basta-basta ginapagawa rong mga personal at medical information mga katapo. Doon ron, sa mga katapo karon ita media. Ha? Kasi wa man kita nila nga bi may ginaoperahan imo to, ginabugong imo to, dugangan ta paro injury kasi may mga pamilya man da, may mga oh. Now, kung imo ro driver or mahabang naton man nga mga person of interest sa investigasyon, kinahanglan dapat maging madahan man kami di karon mga kasi ro pagiging involved sa ray karang mga aksidente, bukod ron it automatic nga nagakahugan nga guilty rusang katawo mga nagits nyo? Accident is not automatically a crime. Bukod at kriminda nga ginhungod or ano, pag hinamba mong accident doon doon. So, under investigation, the same saray ka ng senaryo, suspect or biktima or nanong manong panawag ng daddy ka rin. Ag kung nakasurvive sa sangka insidente, buko man ron it automatic nga nagakahugan nga may saga mga katapos. But sa senaryo nga nakita it publiko kasi na may nagawa nga CCTV. Di ba? Nagagawa ro CCTV nga klaro, bisan di umana ni mo pagdahon to skorte ron. May moron proseso eh. Kita na kung sino may saga. Di ba? Kasi may mga ebidensya nga nakaplastar mga katrupa. Ha? So, sundo naton may mga proseso. Dayarong rason kung hamat importante rong due process nga ginatawag mga katrupa. Pero dapat di karaman mapundo ro sobra nga paggamit itinaga nga privacy. Sa aton karang nga mga igmanghod na. Dahil ro privacy, importante dun. Pero hindi man dapat mambag naton nga raya is magiging magic word nga ginagamit para tapuson ng tanan. Kasi ro ginapangutana itawo lihitim mo eh. May protector bagara, may di ba? Oh. Kung may una nga legal or ethical reason para hindi ipaguwar ang pangagan, hamat hindi naton maexplikar sa publiko. That's why nga rin, ginexplikar naton nga, nagakangawa kita eh. Kabo-abo rin mga senaryo nga nagagawa nga may mga media man ang naging pangbayaran dahil sa natapo ka rin. Ano gitaro dahilan? Di ba? Una-una, hindi man kinahangan nga i-vulgar o sensitibo nga personal nga information. Huwag kita niila mga katropa nga abi pakahuyan tarusang katawo. Even nga nagkasaga imaw una. Di ba? Hindi man kinahangan nga itaon naton rong buon tarong mga medical records ito kasi may mga proseso o may mga protocols man to sa ospital. May mga ginasunod man kita nga mga proseso di karon. Pero pwede na ito nang bangon nga klaro nga uwaan ay ginpag-uwa ro identity is because naghinyo man ro pamilya or imaw or daya respeto man. No? Kasi ongoing pa man ro investigation. Uwa ginpag-uwa ro identity is because sa privacy consideration may kang tanan una sa medical condition it's survivors or daya ka nga biktima. Ito yung ginalikawan taron mga katrupa kasi wa kita nila nga gakuan yun imaw ito ginabugong dugangan na pa nato no, anak karon nga ginabat. No? So, transparency wa man natin bukong mat gusto nga bawon karon nga i-reveal nato nung tanan eh. Ha? May mga ginatawag nga maling akala. Nga kung ginahamba nga transparency, butang bangon dapat ipagawa nga ginatunong tanan. Hindi. Pero transparency, bukong tara it kawalan it privacy. No? Ro responsable nga journalism hay bukod anat may kang tanan sa pagpaguwa it kada pangagan, kada picture, kada detalye or kada personal nga impormasyon nga posibleng mabuog itsang ka reporter mga katrupa. Now, ro question is importante rong importante bagarong impormasyon nga na para maintindihan it publiko ro nagakaganap. Agkon importante gid man, pwede ba raya nga i-report nga uwa naggapas sa kinamatarong itsang katawo. Ha? Di kara kami nasusukat mga katrupa ro amon kara nga pag-broadcast. Bukod it sa kabuabo nga mga pangagan nga ginapagawa, ginaminsyon. No? Bukod it sa kabuabo nga mga eksklusibo nga mga detalye nga ginapaabot sa publiko. Agabaw sa tanan bukod it sa kadasig sa pag-upload or pag-plastar sa online. Di ba? Rumatuod-tuod nga journalism kantigo magbalansi sa mga nagakaganap. Di ba? So, plastada is public interest versus privacy. Marundo. Transparency versus potential harm. Accountability versus due process. Ah? Ag saraing accident report ah. Tanan ra pwede nga magsabay-sabay mga katrupa. Nangawagan ni ako hamat di karagang kita nagkuan. Ag kulihi nga ra may mga nagagawa kasi man may tawo nga sa likod nga ah? Kun namatay ro biktima doon pwede ko ta. Pero kun buhi pa medyo di karon abi nagasugod ro transparency mga katrupa. Pero wa kita na ila nga i-broadcast naton tapos may mahalitan tagali may makuan pa. Ha? Republiko may kinamatarong gihapon nga magpangutana. Do aton nga nga mga netizens una sa social media. Di ba? May rights gihapon kamo. Oh. Bukod man itama nga kun magpangutana ro mga pumuyo. Hindi man pwede na mahambang nga hindi pwede nga magpakialam sanday. May pakialam sa gihapon ng mga katrupa. Taman, kasi may public interest sa mga insidente o aksidente nga nagakaganabo sa komunidad. That's why iba natin yung ginapagplastar mga katrupa is awareness nga hindi matabo. Ruraya ka nga mga nagakaganabo ng mga insidente o aksidente. Diba? For example, may mga posibleng lehitimo nga mga interes ro publiko nga buo. Kung may una nga investigasyon. Oh. May kaso baga? Ano ro naging findings itaton karang nga mga otoridad sa anda karang nga mga investigation? Ha? Pero iba mga katrupa, pag hinambag may kinamatarong ro publiko nga masayran sa status it investigasyon. Ah, kisa sa mahambang nga may kinamatarong republiko nga masayran insigid na rong pangagan itawo nga involved. Bukon it pareho dun. Diba? Ibata na nga, oy may rights kami karang nga gusto naman masayran o status investigation. Okay, taron. Diba? Kisa nga maghambal kami, kinamatarong kami nga publiko nga masayran kung sino rong pangagan itdayang tawo nga involved. Kunit pareho ron mga katrupa. No? Kasi magkaiba ron nga hinampang. Pwede nga maging transparent rosang ka ahinsya o rosang ka entity may kang tanan sa kung ano ro mga nagakaira. Ano ro sugod kara? Ano ro wa pamasayran? At ano ro ginaobrang investigation? Nga hindi mo man kinahangan nga ibulgar rosensitibo nga identity mga now social media bagong kwantar eh hukuman kun sa mga korte. Diba? Matsa iya taro desisyon sa social media makaroon eh Pero mas naging komplikado ra mga katropa. Rung tanan, dahil yang sa social media nga ra. Ha? Sang kapangagan yang, sang picture, screenshot, resource, sa sugod it pilang minutos, pwede ko tanga maging sentro it public judgment ta. It mga tao. Ha? Pwede nga maging sentro imaw it kahuyanan. Nga wa pa naton, wa pa gani na atubang to, wa pa gani na dagatos piskal o sa korte mga tao. Dapat di kara kita maging madahan mga katropa sa aton karamay ba? No? Bukon it porket may pangagan nga nagagapta online, automatic nga matuod yun ang mga nagakanabo. Di ba? Bukon it dahil nga maabo nga nag-share, verified na ron nasambit karon nga mga information. Oo. Bukon it may mga tao nga naghamba, ay sayo yun naman rong bilog nga istorya. Ha? You know, bukon at korte ro Facebook eh. Bukon at korte ro online. Bukon at investigasyon rong comment section. At bukon at ebidensya rong mga viral video or viral post una sa Facebook. May mga time nga rong social media una nga nagatao it impormasyon sa public. Importante man dun. Diba? Kita nyo, kumaabo agin nag-react sa mga nagkaganabo. Pero kadasig itdaya karang impormasyon, bukon para it garantiya, it ginatawag nga accuracy mga ha? Sa bilog nga saga nga pangagandi karon sa mga post online, pwede rin na makaapikto sa kabuhi itsang katawo. Bisan, mahamba mo, agin delete ko na. After it, pilang minuto. Ito tagihapon nun. Ha? That's why nga kung bukon pat klaro rong mga facts or mga detalye, may responsibilidad kita nga maghugat nga mga Oh. No, kung may unang nga ginatago, ipangutana na. Kung may ginaproteksyonan, ano ro proseso, dapat ba naton nga respetuhon sa gihapon o maurong klase nga mga inampak? Ha? That's why nga di kara, sa nagkakanabo, di kara medyo malisod. Nga parte mga katropa. Hindi man dapat maging bulag kita nga mga pumuyo or aton nga publiko. Pero hindi man dapat nga mapanghusga kamo mga katropa sa mga nagkakanabo. Now, kung may rason nga itago o identity, dapat may klaro man nga justification. Di ba? Kami iya sa XFM, nagambay na kami, nag-ayo ro pamilya nga hindi pag, okay, no problem. Kasi, ro respeto una tagihapon dun. Diba? Agwat na kita ni ila nga bi, pakahuyan or ano ro brahon. Kung may unang legal restriction, i-explicar ro general nature it restriction kung kinahanganon mga kung may una nga privacy concern, hambaga lang ninyo. Di ba? Akon wa matklaro nga dahilan, may kinamatarong republiko, rumidya, nga magpangutana. Hamat huwag yung pagguwad ah. Sinuro nagdesisyon, nga hamat hindi pag-iminsyon o pangalan. Di ba? Rupulis, kami, gahugat malat na kami kung nanuro ko. Kasi sandaro sa bilog sa mga source of information, mga katropa, sa mga krimen. Kasi rublater is official doon. Kung naghambang ro pamilya, itaya ka rin nga driver nga rin nga kamotin na nga no broadcast rublater, well, ginarespito tanamon doon. Diba? So, doon yung mga pangutan naman namon eh. Sino nagdesisyon karon nga mauron ano ro basihan may legal order ba nga hindi pwede may privacy concern ba nga hindi naton pwede nga i-mention ng pangalan may ongoing investigation ba nga that's why ginapakutan ako kan uto nga amat gro gina mention niya at police is 24 years bullseye may other involved pa ba nga may ongoing investigation pa nga i-hold ta anay ra ano ro status ita kaso No? Kasi dahil yung mga question is na totally harassment sa part nanda. Wa man dayon nagakahugugan nga may ginaakusahan kita mga katrupa. Pero aton nga pangutana is kaparte sa ginatawag nga accountability. Pero ro accountability dapat nakabase sa facts. Bukon itsa minorities una sa guwa mga katrupa. Bullseye! Bullseye! Now, di kara hindi man naton pwede nga kalipatan rong biktima. Yung nadugaan it kabuhi mga Bullseye! Bullseye! Sa tunga it debate nga ra, may kang tanan sa pangagan it daya karang suspek. Hindi naton paggalipatan rupina ka importanteng tawo sa aksidente. Sa accident report ta nga naman. Sa aton karang mga sa likod it pangagan it daya karang police report ta. May kabuhi nga naduga eh. May pamilya, may mga amigo, no? May mga tawo nga nagakasubo, mga That's why nga bisan legally permissible nga ipaguwarong pangagan it namatay, pwede gid aron eh. Kung namatay, pwede it mo gid nga ipaguwaron. Bukon man it gustong hambagon karon nga wagon it ethical responsibility ro media. Kung paano ubrahon ron mga katrupa. No? So, ro pangagan bukon yang red ginatawag nga ro picture eh, bukon dekorasyon dun eh. Ro pagkamatay, hay bukon it content para sa engagement ninyo una sa online. Dapat may dignidad. Dapat may konteksto nga ginatawag. Dapat may respeto kita sa pamilya mga katrupa. Isdaya ka na nga namatay. No? So, i-verify ta, no context nga ra, pero may ganoon, dapat i-check ninyo. Galing, ay, diba? Comment ko ta dahil. Ha? Kasi at the end, bukod niyang itropangutana kung hamatwat agin pangalanan ro suspect nga. Diba? So, madagom rong question eh. Ano rong inbasihan it decision nga panganganan niyang rato rong sambilog? Arong sambilog ay uwa. Oh. Dahil kung may una nga legitimate reason, dapat ginarespeto man naton. Diba? Kung may legal restriction, dapat maintindihan. Kung may una nga privacy concern, dapat nga proteksyonan. Pero sa case nga raw, amatat ng mga privacy concern, haro niyang ro nagagawa nga may tawo nga mataas, nga naghamba nga taguagang, hindi man pwede ron. Oo. Kasi medyo nadiliyang, kasi may ongoing investigation. Nga dapat natong tawuan, itsimpo, rong proseso itaton karang nga mga otoridad. Pero kung wamatat bastante nga dahilan o rason ang ginagamit yung mga privacy agad nga malikawan rong lehitimo nga public accountability dapat nga questionon kita naton. Oh, kasi hindi man rong kinahangan nga piliun ta rong privacy ang transparency. Yung kinahangan naton is responsable ang pagbalansi sa nagkakanabo mga katulad. Na? Ag hindi man kinahanglan nga maging pro-survivor ka or anti-survivor ka di kara sa daywang ara sa mga nagakanabo mga no? Hindi taman pwedeng apinan ro namatay, hindi taman pwedeng apinan ro nakaguwas. Ro aton nga ginabasehan is rung facts, rung due process, ro public interest ninyo. Privacy, kung kinahanglan nun nga magamba ro pamilya, well, ginarespeto. Agabaw sa tanan rong kamatuoran mga katrupa. That's why nga bago kita magpaguwa itaton karang nga mga komento o nanoon na dapat siguraduhon naton. Ha? Ag bago man kita magpaguwa itay karang nga mga pangagan o pag-share itay karang mga picture. Ag bago kita mag-akusa sa mga tao Agbago kita mag-obrite aton karang nga mga in at kaugalingon na tong version eh nga istorya eh. Kinangan nga questionon man anay naton da mga katropa. Ha? Ano ro nasayran naton sigurado ko tabagara?
1: Oh.
0: Ano wa ro wa naton masayran di kara? Sino ro may legal authority nga magpaguway dai karang nga mga impormasyon? Ha? May ongoing investigation ba? Kasi, you know, may mga pangutana mga katropa nga posibleng igapahamak ka dahil yang sasaga nga ron nga impormasyon. No? Agro pinaka importante nga pangutana karon. Roaton ba nga nga ginobra nakabulig para masayra nato rong kamatuoran? O nakabulig ang kita para mas madasig kita nga magpanghusga sa mga tao ron na. No? Well, sa tiyempo, makaroon, madali at amamba na ito nga, ako ron nag-unat post ka ra, wala doon, kita mo. Ha? Mas malisod, maghamba nga, una ka nga maghamba nga, awa, takamig sayod, sa, tumuron tanay. Maro mismo ro, disiplina. Nga kinanganon, nga ipatuman sa mga katapo ka rin sa part it journalism nga ginatawag. No? Dahil ro, responsable ka rin nga pagwaragwag mga katropa bukong tarait ng kontes eh. Ah, bukong tarait race nga kung sino ro una nga makapaguwa it pangagan ay datorong sikat, datorong kilaga. Raya ay obligasyon kung paano maihatod naton rung kamatuoran nga wa kita it ginasamaran nga mga tao or masama rung mga kinamatarong it mga tao nga involved sa daya kada nga mga aksidente mga katrupa. Ha? Kasi kamatuoran rung ginausoy naton ag siyempre rung respeto sa mga tao nga involved di kada mga katrupa. Okay? Sa aton kada nga Bullseye! Bullseye! Now, LTO, may ginpaguwa karang statement ag mag-issue its Yokos order. Now, nakita na sa pangkabilugan ni tanan ro natabo or istorya. No? Kita man sa CCTV. Ag klaro nga saga gida. Kasi nagpaguwa na it's Yokos order o ray ka nga LTO. Di ba ito magpaguwa ro LTO nga na Yokos order kung wakat nakita nga saga. Although, kinangan mo i-explicar. May mga reason behind nga ginaobra pa man, ginatao, ginaprovide ro LTO kinyo eh. Bisan pa paano? Bisan nagobra ka muna at kalukuhan, nagobra ka muna ito. Bullseye! Bullseye! Pero, ang bagon, tani, iba nga ba, may mga media man ang bayaran. Papa, kasimpleng aksidente nga natabo mga katrupa nga although rumasubo ang gabi di karami namatay eh. Kita nagasimpatiya kita sa part ita pamilya pero nga wat ang kita nagagapta ta makaro social media nga may mga media nga ginpangbayaran sino ro nagbayad mauraw ang gidaka big time ro kuan nga ra nga hindi mo mabalahuba ha nga sa ulihi ta ro media ta ro baso nga katrupa sa nabo sa mga aksidente kasi ko intention ng mga pangagan. Bukon itanan nga mga nagakanabo, pwede natin pakahuyan o nanuuna, no? Kasi may ginatawag kita nga private concern sa aton karang nga mga katrupa. Yes, sa aton karang probinsya ng Taklan. Ha? Pero aton latagid kara, pabaskogo naton ro kampanya, itaton karang nga mga traffic rules, iya sa aton sa probinsya Daklan para makalikaw sa maura nga mga aksidente. Di ba? Dapat yan, may mga CCTV nga may mga mauron nga makita naton nga mga kuno nga mga ga-inovertake ah, nga medyo delikado tanang sitwasyon makwan. Makalikaw kagagi. Ro LTO ibahay. Oh, ito abi sa ibahay na sa Western side dito atong karang LTO. Si Ma'am Eva May Tabilyar, aton nga LTO chief at Western District Office at LTO, may pagpahayag. Dahing rider, nga nakasunggab patay sa kay Pitik Sakan, kananda, dahing si Minard Ingaling nga ram. pag-aisyuhan, itsyokos order, mga katropa. Ag, posible ra, anak ka nga lisensya, pwedeng maribok. Anak ka nga pagbayagit, LT.
2: Ma'am, buo kami update regarding ma'am, no, sa raya na tabo nga insidente sa tunga. Itray ka ng mga bilang bilog na isang nanong motorsiklo pero daywag hidro na puruhan which is may isagid niya kabuhi niya na duga. Sa raya ka ma'am, sa may pudyot, tangalan niya na tabo ko Domingo. Ano ka na ma'am, ro, sa part man it LTO, ano ro, tikang kara-action ninyo ma'am?
3: Sa part it LTO, nagpangayon kami it nag-request yun ako sa PNP Tangalan, police report sa raya nga road crash accident kana. So, gin-forward ko na to sa regional office kasi regional office intelligence and investigation unit do ma-issue it chokos. So, gin-forward ko lang ito ng mga evidence, the report and the videos, the video clips para saan lang issuean si chokos order. Ano ma-serve nata.
2: Siyempre ma'am, gabayan kung chokos order ay, di ba, halin, ma'am na ro, ro order from the region, iga, iarayin nga sa inyong office, iga patawag ng mga ro involved, which is doon nakasunggab mismo, ma'am.
3: Isa-serve naman, once may chokos order na, isa-serve naman doon to sa, pagbigyan ng show cause tapos they will be given 5 days to reply.
2: Ma'am, paano bi ma'am no na i-serve yan kinyo sa office order igaserbi na nakataya ng igaserbi na pero ano eh minko subject for operation raya ka lang si Maynard are involved. Ano ro matabo kara ma'am kung abi di mo man makasabat syempre eh, nasa ospital imo.
3: Wait yun natin yung mag-okay, then...
2: Kasi magagpas it 5 days nga, ma'am.
3: Once, mag-start lang ang 5 days, once na-receive niya yung show cause order.
2: Ma'am, sa inyong tanaw sa kabugat at mga ebidensya, sa inyong tanaw, ma'am, ano ro, maging mas ma-doubt, mas ma-abugat niya, nga tik-akon niya, ano ni Rao, disposition, nga pwede ka nang ipaidaw o magwas sa show cause order. Isipin yung show cause order, patawag, explain man lang naman eh.
3: So usually pag may mga fatalities sa bingara, ay automatic ron may revoke imong license. Mm-hmm. So depende sa IIU kung how long or anong revocation period niya ito kana. So by that time, malaman natin kung ano rin ibabait investigation unit at regional office.
2: Mm-hmm. Ma'am, although ito tabi sa kalibo, raging cater ka to anay, kat kay boy kayak ba? Ma'am, ta kung may idea ka mo iya sa, iya sa office sa ibahay. Abo bing hambang, ano malaman ma'am, buo malaman kami tinyo karang for clarification. Kasi si Boy Kayak nga nag-Superman, gawa nagsabat sa Shoko's order, bantayagi, nabanyagi mo mag-buit lisensya na na kasi nag-drive imaw nga wait lisensya, tapos naging pat-servihan sa Shoko's order, gawa nagsabat, total band imaw mag-buit lisensya. Daya nga may nasunggaban, may namatay, at bago gali, daya ka nga incident sa Pudyot, inaaligar may... as may involve man mga aksidente sa may banga. Ano yung clarification, Karma? May mga kapayag gabing kabuhay do LTO, mga Karma?
3: Once na-report naman, usually pag may mga fatalities o outright yan, may gina-shokos. Gina-sanction yung LTO. So especially pag may mga collective information nga, nga aksidente nga na encounter pagin siya. So, additional grounds pa yan sa kanya, no? Kay driver number 2. So, usually, we'll wait for the resolution from IIU. Mm-hmm. Pero usually, may revocation talaga yan.
1: Mm-hmm. How about, ma'am, no, si sa other mga nakaibakan nga grupo ni Nakabangga, ma'am? May aton ba karagapataw ka ng show cause order? Kasi, buko niya yung mga doon sa bilog na nag-overtake eh, bisa CCTV camera, may mga grupo pa yung mga kaibahan nga nagsunod pa ka na or nauna pagin ka na mo.
3: Yeah, sa initial na ako niya pagkipag-angot sa PNP Tangalan, no? So parang may kaibahan pa siyang up at pa. Yes. So lahat doon sila pa-issue na ito ni Chokos Order.
2: So gaban may...
3: Nakuha lang naman the information kasi wapat final information sige-sige rin investigation niya at PNP Tangalan. So once we have the record of the rest of the company ay... Pa-explain mo natin sanda kasi kaibahan sa nakato sa incident.
2: Ma'am, pero sa mga makaroon nga ebidensya, kitang-kita ro, sa ebidensya, no, nga, may kapaltakan, gid, may kakugangan gid, sa part it nagsunggab, So, mag-go sa revocation, may possibility si ban. Ha, abe mana ro ana nga lisensya ay i-anoon gid ma'am i-revoke ug i-ban yon nga hindi nimo magka-lisensya tuman or hindi nimo ka-drive.
3: Yes, usually pag do decision ka na is perpetual revocation yon. Mm-hmm. So totally hindi na siya maka-drive. Mm-hmm. And usually may revocation gid man na. Mm-hmm.
2: Sa mga ro yon ma'am nga totally nga nga desisyon niya hindi maka-drive gaban, magwas may ebidensya man kita ma'am eh, magwas ma'am sa mga ruin niya ebidensya, ano rin mga kinahanggan niya ebidensya pag LTO nga matipon para sa ruin niya, pinakamabugat nga sanction ma'am? Ano rin mga mostly?
3: Yun na. Once fatality at siya nga may namatay, automatic yan nga mabahuruin mo nga penalidad. No? Especially sa mga road crash ngayon, marami nagkatabo. Marami na rin mga na-revoke na license ngayon sa Region 6.
2: Wow, tagin pa drive ma'am.
3: Yeah, ma'am. You have to receive. At saka, ikaw-confiscate na ang driver's license mo. Uh-huh. Naka-alarm ka na sa system, di ka na maka-drive ulit or if ever gamitin mo or mag-apply ka, di ka na maka-alarm ka na sa system.
2: Mm-hmm. So, sakop at investigation ninyo, ma'am, ro, ano mga information niya to nga na-involve mo sa San Domingo, mga August 23 sa Banga.
3: If that was reported sa First District, no? At saka, pwede kuhaan na mo doon na sa First District, abito sa Altabas. Kuhaan na doon it, additional, ano, report.
2: Mm-hmm. So, ginaklaro ninyo, ma'am, ro, inyong kadatikang iya sa LTO, okay? Subject sa decision mat region.
3: Mm-hmm. Kasi lahat naman yung mga road crash accidents ngayon, automatic, especially may fatality, automatic na pag-uwan naman doon it, na pababaan naman shocks order without kahit wakamot mga info, ay automatic yan. Pag, especially pag may mga fatalities at may mga namatay. So, reported yan naman dapat sa regional office. At yun monitor mat regional office sa amon yung mga gina-report kanda.
1: Ma'am, no, pag nahambay natin kita nga totally ban yun na daya, karang just in case, gitman, no, mga totally ban yung mga makabuhin mo at license yun in the future or ma-revoke it man na lang na license. Once sabi mo nga maka-drive mo, it uman, it anak ka ng motor or sayakyan, ag once nga madakpan mo, ma-involve mo sa daya ka ng aksidente, mas mabaho pa ba garo anak ka ng pag-subtun nga penalty?
3: Yes, kasi right from the start, wala na siyang right mag-drive. So, makitaan man natin na may mag-report or mapicturan ka man lang or makitaan niya nag-drive ka tuman. So, you will face another case, no, sa ano, hindi na lang tapos pwede ka lang kasuhan for the second time.
2: Ma'am, sa mga natipon nato niya dokumento, sa tanan ma'am niya, involved parties, maskin sa biktima, kompleto sa dokumento ma'am or CR.
3: Wala pa, kaka-receive ko pa lang ra sa PNP kasi sige pa ang investigation and draw up at pangani at mga kasamahan. Sige pero andang pag-gather it information. So for now, wapakot hawak na list of names. Initial pa lang itong gintok ako kasi si driver 1 pa lang mando up at wala pa.
2: Ma'am, sa part it LTO, may kinarequired kitang kadasig yang ma'am. Sa especially national highway kada sigit padagagan it aton yung mga drivers ano man yung classic vehicle
3: yun lang ditang tira pwede mag overspeed so dapat alam mo ro imo nga capacity nga kung ano do required especially sa mga malapit sa mga school zone yes. Diba 20 km per hour lang dapat so road safety talaga dapat ang kailangan especially sa mga motorista especially sa mga school zone sa mga pedestrians marami ka katabok ngayon kahit sa mga pedestrians kada sige hapon. So awareness dapat sa mga motorista naton nga road safety, defensive driving, respect mo sa imong kapwa motorista, no? Nga aton yung ginagamit niya is kabuhi atong ginadala, so, atong gina.
2: Pero sabi ko, ma'am, no, mga daguan niya motor, mga mataas nga CC or madasig daro pagpadagagan. So mag-apisar no maskin niya may maano sa na madasig nga kapasidad magpadagagan, dapat maintain niya sa sakto lang gid ma'am.
3: Observe the proper lane niya kung pwede ka mag-overtake or not, no?
2: Ma'am, paano ko mapamatudan niya may kukakuwangan sa dokumento sa part it sumunggab or sa anong mga kaibahan kuwang ito? Example, ORCR, mga ruin, ma'am, dugang pag-idron, ma'am, no nga,
3: sanction. So, ngayon, ma'am, usuri na mo the records nanda, kung meron na akong list, and the rest of the mga kaibahan niya to na, kung anda nga mga license, ang mga registration, kung valid pabaga, or valid gidman, doon lang mga ristro.
2: Alright.
3: So we're checking on that.
2: Ma'am, supported LTO. Although outside nato na mukha mong programa, ma'am. Pero sa mga riders club nga ron, ma'am, nga mga shopping may gaban every weekend, nagkapinanaw sanda. Siyempre, grupo-grupo, kita sanda, ma'am.

0: Kaya dapat sa mga riders ay
1: responsible lang
0: responsible yun. Driving, road safety always ato niya. Pantayan no atong mga kapwa nato niya sa karsada.
1: Or ma'am, dugang ka lang siguro ng reminders, ma'am. Mas pabaskugon, road awareness, karsadahon, road safety, gede implementar, ag defensive driving, ma'am, sa tanan, maskin, ano man yung bihikulo.
0: Actually, ro among opisina, ya kami sa Aklat, sa 1st District, sa 2nd District. Sige, man doon mo niya taot, road safety seminars, may mga nag-request man all over. Sa Region 6, active, very active, amo niya director sa mga pagtaot, mga free theoretical driving courses, road safety seminars, defensive driving seminars. So, tanan lang kita, be a responsible drivers and make sure nga may proper kitang lisensya ag ristro. Kasi kung wakat lisensya, invalid ang iyong ristro, you are not allowed na mag-drive sa public highway naton. Kasi may batas tayo nga, pwede lang magamit kalsada yung may proper license at may proper nga ristro.
1: Sige. With that, mabuhay niyo salamat si Ma'am Eva May Tabellaro, Hepe, Ita LTO, Western Aklan District Office.
2: Okay, thank you again, no, sa aton karang LTO, Western District. Western District Office, ita LTO, si Eva May Tabilia, mga katrupa. Now, dayang Siokos order, umpisa pa ang ray. Partera it proseso nga ginatawag ha. Sa aton karang mga katropa na sa wa naka sayod wat idea hagos pag-abot sa mga maurang proseso kasi basi sipon nanda may Siokos order basi makulong ka no. Good morning ane kay Rigi Ribocanje, good morning ha, naga monitor makaron.
3: Good morning
2: ka Balgona, thank you gid sa pag-highlight sit aton karang. Oh, kay manang Ligaya Baldonado, good morning kay Dodds Walter Miral watching gid makaron sa El Diponso Bulacan. Naga monitor kay manang Linlin na, good morning. Haminsyon yun man nga ni Ira sa ibang media. Kay Gino Andre Casas, tama Sir Jan. Same sa broadcaster nga nagsagang it mention it apelido, may nasamad nga tawo. Bisan ging delete na kuno. Karon nga ni. Kay Bialin Abayon, good morning. Pa-shoutout sa Abayon family, especially na sa tatlong ka mga unga kay Jan Raymond, De Los Santos, aga Elimi, aga Jenica Linsley Abayon, good morning. Ka man si Bata na nagamonitor. Mama Marie Chris sa Pulmones, good morning. Una sa Mercedes Village. Kay Aljon Dirilo Navarro, kapasyaro ni kami sa Ruelan Junior Barber Shop, pa cellphone repair shop. Pa. Kay Robert, kay Cap Junior, kay Mike Paulino, kapinamati kita. Kay Jewel, invitado sa Daha Sur, Banga, good morning. Kay Filiba Vicente Pamatian, good morning man. Rod Salvador, nagkakapi-kapi. Oh. Manong Rolando Flores, good morning. Una sa Mercedes Village. Nag-monitor man. Kay Roger Macabalis, good morning. Una sa San Ramon, Malina. Lloyd Beltran, nag-monitor man. Si Mark Andro Patricio Macadangdang, good morning. Shoutout gida kay Mark Cedric Piyong, ha? Bagong bugtaw, gapinamati ihagi. Thank you gida sa pag-monitor. Kay Lioski Randoy Martinez, good morning.
3: Good morning.
2: Sa Martinez family yun na, good morning. Kay Ryan Mark De Leon, watching kita mga sa Kaiyang Batan. Pagka-propamati, no? Well, dayang Siokos order nga mga katropa, umpisa pa ang da. Proseso ra nga ginatawag, ha? Importante ra nga masayran niyang itatunan nga publiko. Pero Siokos order, kaya ba nan nga, dayang ginataot, tawa ni Chimpo nga mag-explica, rosang katawo nga nagkasama. I-explicar mo kung hamaan hindi ka dapat pagpatawan it administrative sanction. But ang bagon is proseso pa gan. No? May chimpo rong respondent nga sabton rong aligasyon. May chimpo nga ilatag na ro anang sariling ebidensya. Ha? Ag may time man nga rong ahinsya nga mag-imbestiga both side bago maghimo it decision. No? So hindi man ron yagi pwede nga i-revoke agin naton ro anak karon nga license. Itay kara nga tao. Kung Siokos order pa lamang bukon para it insaktong mambag naton nga abi anang sentensya ita LTO. No? So isuhan ta Siokos order ag posible nga mag-atubang